0: Mag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil and BCO kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawa, pati ang tunay, magkabala ka inang slenderment all muna. Yo!
0: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito, patupan natin, maluoy ka man. Bisan panitan mo kung subong maayo paganit it sa nga mo, may piso sa buli mo. Sa mga tapalamati natin mga karadyuman, magnanselenement oil. Ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palalakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka pa pagkututong sa lamo kay may Nemtre Extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa may Ilonggo, wala na sa iban. Mga karadyuman, magnanselenement oil.
0: Naghimo sang comeback sa music industry si Nadine Lustre. Inipaagi sa pagpagwas ng iya panibago nga single nga Personal. Ang track nagserbe nga pinakauna niya nga music release. Halin sa gitpagwa ang iya Overgrown album sa 2023. Katumanan man ini sa promisa sang singer-actress nga sa tiyon sa media launch sang iya palaabuton nga series upod kay Alden Richard sa tiyan ginbuyagyag niya nga luyag sini makaobra liwat sang kanta.
1: Ano nga kanta yan? Ano nga?
0: Personal.
1: Personal.
0: At least nag-follow siya sa standard, mga one word.
1: Personal.
0: Lang. Personal.
1: Personal. Ano nga personal?
0: Bay, atala na guro si Nandine ah. Nami mo si Nandine.
1: Personal. Pamersonal guro. Kung nami ako ni kayo Nandine, mag-arte mo.
0: Oo.
1: Oo.
0: Sige lang. Ano si Nandine ah. Mayo man siya.
1: Personal. Pero kung ibalik ta gurong album ta mags nga papang guro ma malhani sa guro.
0: Iyawan gurong personal niya.
1: Ano kuhaon mo sa bilang bilang personal
0: kalma,
1: personal.
0: Kalma kalma Lunes pa lang.
1: Okay okay. May lang kay napakalma mo. Paga na juman sa matalo pa pati natin nga na juman mag sinong aton sinita mayon imo mga kasimanwa.
0: Mayud-ayud nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasi manuwa nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nan's Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nan's Liniment Oil, Mayos Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nan's Liniment Oil, kimisang kapin nga Neem Tree Extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent, ang Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag-aprobado sang FDA.
1: Magaradyo man sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipad sa mga suki naton kung kape nga may vitamin D3 ang ginapangitaan nyo, may ara na kita. Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mabiyan may vitamin D3, may Reese Mushroom Extract, may Mango Sinfruta Extract, gani amo ini ang dapat naton sa limambiyan nga imnon nga kape kay healthy kag may vitamin D3. Magkaradyuman, mag-Vita D Plus Coffee Mix na kita. Ara na sa aton siling mga butika. Sino pa iba na ito, matalamyawan na Radyuman Mags?
0: Good morning mga suki sa mga nagalantaw sa aton Facebook Live broadcast. Edna Paraiso, Bing Batislaong, Rosie Amaho Manihar, Elenita La Pastora, Jonas Camayudo, Sir Stephen Panega, mayong aga. Kag sa itong mga kauturan, nakahibalo-bala ka mo sa ginatawag nga pneumonia, makamamatay nga masakit. Ang pneumonia, dapat nga aktuhan mo ini sang agud malikawan mo ang masakit. Pagi sa pag-inom sa suplemento nga may vitamin D, kag ini nga suplemento amo ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule, may natural nga ingrediente nga vitamin D3, vitamin A, omega-3 fatty acids, kag alkyl glycerols nga nagabudig pabakod sang aton nga immune system, nagapabaskog sang aton tulaan, nagabulig panubo sa blood pressure kag levels ng cholesterol kag posible nga makapugong sa cancer bangod nga antioxidant properties ini kag may protection pa ang aton lawas sa mga viruses, bacteria kag fungal infection. Gani indi gid magkalipat sa pagmaintenance sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Tandaan, prevention is better than cure.
1: Sa mga tabalamati naton mga karadyuman, kung gamit pangumang ginapakita ninyo kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Market Marketing and General Services Incorporated ara dira mga original nga magamit pangumala binigid ang aton sini nga kubuta. Gani sa mga suki naton kun mga kubuta products ang ginapangitan niyo, wala na kamo katuan nga iban. Okay? Ambalanta kamo, kadto lang kamo sa Iloilo New Agri, ambalan niyo gin refer kamo dibo sa Idol. Ngitaan niyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erland Pudadera. Gani sa mga tapo lamati naton mga karadyuman, ano pang ginahulat ninyo? Kadto na sa Iloilo New Agri para nga kamo ang mabuligan. And kung makabakal kamo dito worth 3,000 pesos may coupon ka sa December 5. Bunuto nato din ang grand prize ta, isang kagubuta tractor lapit 1,000,000 ang pilis na. Imagine mo, nagkanto ka lang dito ng bakal pero pagkatapos gali madaog ka pa. Oh my goodness. Gani sa mga suki nato maabyan kadto na sa Iloilo New Agri. And of course, ang pinaka the best nga hot choco nga natilawan ko, kape diina. Ma'am Susan, maayong aga. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Diri sa atong siringa pagpangalagad, may nabilin ka pa, Regiman Mangs. Standby na sa programa Straight to the Point. Saliwat ha, ginatamyo naton sang happy birthday sa kay Dr. Neneth Padua. Sa maragahiwa sa mga birthday ninyo, happy birthday. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS. Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
8: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
9: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kung mga abyanin na sa radyo.
10: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa linyo.

0: nakakamtan, Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi. I envy kuya fly kamahal. Lansisting kusalt ay biri. Tibo man kuno li sa mga tigulang sa sulod si sa kabulan nagula ang pananon kagbur kun sa akon maka na do may matika blaw ri da udyo dang improvement sa akon pananaw wala na madayon ang kontra lang po salamat ri Cross Iberry
4: ang Iberry mabakal sa mercury na gus Grace Pharmacy kag sa isuki nga mga butika
5: Iberry for a clear and healthy eyesight
6: sa tiun sa bagyo kag pagbaha nagadako gid ang risgo sang leptospirosis isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Alas 8:15.
5: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
13: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
13: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: In Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
7: Ay emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadaling na pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Iningapaad ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
8: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras alas 8:17 sa aga.
10: Sumasaludo.
12: Your attention please.
10: Buong buo.
12: May I have your attention please?
10: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
12: May I have your attention please?
10: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
11: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyaman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
13: Ari kita sa adlaw na nga Lunes, Agosto 10, 2026.
11: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
13: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
10: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
11: Wala klase subong preschool to senior high school. Wala sang face-to-face.
13: Yeah, wala sang face-to-face.
11: Pero TPD alternative classes sila.
13: Mm-hmm.
11: Pero I doubt sa private guru, posible ang online. Pero sa public, mm-hmm, ano muna, ibang estudyante, wala internet
13: wala
11: connection.
13: Internet.
11: Why gidya klase?
13: So, kakaidiyahan man Radyo Manuvi, kay makita ko bala sa iya sang akon anak nga kunway sila sang klase.
11: Mm.
13: In fairness sa mga maestra ha.
11: Ga-effort.
13: Ga-effort sila. Kaka-active. Ka-active sa mga teachers sa group chat.
11: Kaka makalagas ang kabataan.
13: Oh. In fairness, may iba niya abi ang tikon

0: Di kita mo ang butan na tabo sa mga congressman ta. Nagpasar ilay sila iya. Sa nga...
1: ano na?
0: Holiday iya sa Amerika.
1: Amerika?
0: I-holiday nila iya diri sa aton sa Pilipinas. Why gid may namalabag? Pero ano ni man? Geopolitical decision ini.
1: Kwan ini National Thanksgiving Day?
0: Ti sa US ina iya. Ti kita iya man National Thanksgiving Day man kita. Of course, why man as guro sang suspension sang classes kaga trabaho. Pero ang epekto sina Busa Idol, ano kita yaw, US?
1: Matyago ang akon dira nakitaan. Sunod lang sa Agus, why man madula. Ang iaguro ang ako na kun ako bi congressman
0: because ang friendship taman sa US.
1: Bakod sang friendship and though ay man gid sa madula sa aton. Sige, go na lang kita. Anyway, why man sa may madula gid sa Pilipinas?
0: Kaya mo nambal ko ba si geopolitical decision. Eti gapabalo-balo lang.
1: Suportado, friends yo kami.
0: Ari di ang Amerika sa amo na. Liog landa sa mga singket mata sa West Philippine Sea.
1: Simple man na. Kay kun mag
0: speaking of kadamo-damo holiday kag permi lang due to inclement weather, may suspension of classes. Ang kabataan ta tama na ni ka-disruptive sa ila academics ang amoni nga sitwasyon.
1: Yeah.
0: Ini ta malikawan kay ginabisitahan kay kita permi di isang bagyo. Di kapin pang geography sa Pilipinas, archipelago. No, ti kun one island to another. May nagakadto sa mainland, pakadto sa island, or island, pakadto sa mainland.
1: Yeah.
0: Ti, kung gatabo ka sa dagat, kagbilisitahan kita bagyo,
1: ti, permigid wala klase.
0: Permiya wala klase.
1: Hindi ka katabo ka eh.
0: Kung hindi man mag-suspend gobyerno, kag may matabo, problema naman sa gobyerno.
1: Masulon pa gini ng gobyerno.
0: Pero, ang common sa aton permi, baha. Kung hindi baha, danaw. Amo na mga school campus ta, hindi mo nalang pagpaklasihon kay base kung nagatulo, base kung nagadanaw, base nagabaha. Base magkadinggi ang kabataan, magka-acute gastroenteritis.
1: Problema naman ah.
0: Kung ano pada ang mga dalang balatian, sang pagtiner sang tubig. Ti, ang ginaminta nga kabay pa maging instrumento kita sa mainstream media kag maunahan tan eh. Kay gapamati ang mga policy makers ta sa aton, ang gobyerno sa aton, may inform ta sila kung once and for all, abi, seryosoon ta ang pag-obra sang mga proyekto, kapin pa infrastructure. Nga ma-address gid ining baha, ma-address ining danaw sa may eskwilahan, ma-address ining nagatululo ng mga classrooms, ma-address ining discomfort na ton or inconvenience kung nagaulan. Busa Idol, no need to suspend classes. Kaya nga, why man sang alagyan nga may baha bisan baskog ulan? Why man sang classroom nga nagadanaw o kung ginabaha bisan nagaulan? Why man sang classroom nga nagatulo bisan nagaulan? Why man sang problema ang pagsakay o kung pag-commute pakadto pakari sa balay o kung sa eskwilahan kay tanan well provided for sang aton gobyerno? Nga instead of suspending classes and arigluhon mo ang mga evacuation centers, ang tunantak, eh, why naman baha, why naman danaw, why naman problema ang mga school buildings, taga-classrooms. Ang pagkadto, kagpagpauli sa kabataan, nga masarangan gid Brown sa gobyerno ta, kaya kisa gani may strike, mamanage ta nga, may salakyan, kaya ginaprovide ang gobyerno.
1: Kaya, Radyo Manuvi, hindi kumapati nga, hindi masarangan sa gobyerno, ina nga mga pamaagi.
0: Yes, so we suggest sa kay Mayor Aiza Trañas,
1: kaya na.
0: Kay Governor Toto Defensor, kay Liga Municipalities of the Philippines President, Mayor Suset Mamon, itry nyo abi explore ang amon nga nakita subong. Nga tuturon tanagid lang, nga plastaron, nga wala baha, wala danaw, wala problema ang mga classrooms ta. Dayon, ang public transportation, sa tiyon nga may klase bisan gaulan, maplastar naton mayad, hindi ma-interrupt ang pag-eskwila sa atong kabataan.
1: At tali, amugin man ang gusto tanga matabo, Radyo Manuvi. Base ang mga leaders naton, ang ilang goal, amumana, nga why kita balas ang problemahan, bisan pa nga may ara sa climate change, may ara sa mga baha, binaha kag inulan. Sure kita balayang ang aton nga mga drainage na gagana, ang flood control projects naton, ang aton mga eskwilahan gagana. Amugin na, tani mo. Pero

0: Pero may piro gid ako yagyapon. Kay iti sa gamay gani nga bagay. Kadamo sang hindi pa maubrang aton gobyerno, ayhan pa ini Radyo Manuvi. Pero kun ako iya mag-suggest, kun mabudlayan pagin ang gobyerno ta nga mapaayo pagin ang mga proyekto ta para nga malikawan nato ang mga pagbaha kag kun ano pada nga mga kalamidad, resilient kita Radyo Manuvi. Ari na lang every time maglain ang tsimpo, mahambal si governor or ang mga mayors, mahambal. Why suspension na nay. Di ano abi kung papag-ununta na lang may kwarta man ang gobyerno. Tagain nyo sa maayo nga access sa wifi ang aton nga mga estudyante. Kay ti subong Radyo Manuvi ang mga Koreans, mga Japanese, mga Chinese
1: nagalalaman
0: nga puro malang na online
1: kag Pinoy ang nagatudlo.
0: Sugas ya. Latawan so, nyo bala ang mga
1: amogid na ang kinanglantang batunon. Kagti sa realidad, subong, kung tama gid ka mahal ang pag-address sa problema sa baha, danaw kag classrooms.
0: Mahal na.
1: Ang free wifi.
0: Ngayon nyo bala sa mayong wifi.
1: Pahaposon tabla sa kabataan. It's about time si Gob, si Mayor, kag si Mayor Suset.
0: Uy, anay bala.
1: Tistingin nyo, abi, one education summit.
0: Wifi lang tanan.
1: Ang amuni, patawag nyo mga school heads liwat. Kagang balon na bi explore tabi sa Iliwilo kita mapilot sa bilog ng Pilipinas nga himuon tanang nga norm ang online classes.
0: Totoo na ako ya Radyo Manuvi sang
1: actually ang South Korea kag Japan and even ang mga advanced countries, even ang mga Africans nga mga matigda mag-English, naglearn man lang sila sang English via online.
0: Gusto na
1: ti why man sang effect nga sila nga bi ko mag-online ka ma-behind gid ang bata, kaya ang hindi gani kabalo, hindi native speakers ang English. Kita hindi man ta native, pero good as native, kaya nakakolonyal Amerika kita di. Nga ang nakabalo mag-English.
0: Tuna.
1: Pero nga aton di, wala. Bisan pa nga nag-face-to-face kita.
0: Diba?
1: Kaya damo kita nabalaan ng mga eskwilahan, advance na sila yung katama, naga-Facebook ng tanan subong, naga-YouTube ng tanan. Actually, ginsot na subong sang gobyerno naton, kagsang tanan ng mga institutions, even ang Supreme Court, nagabato na subong sang electronic notarial public sang dokumento.
0: Yes.
1: I mean, electronic notarization. Basa mo? Ara na subong?
0: Wala pa.
1: Ginayo na mga lawyers subong nga magpa-credit na.
0: Aba.
1: Nga pwede na sila kanotaryo online. Wala na sang kinanglan nga physical appearance sang natungdan.
0: Ay, importante man lang da, Radyo Manuvi, ilang license mo.
1: So ang point tadi, ginsot na sang tanan nga mga institusyon subong. Korte, LGU, National Government Agencies, ang ilang trabaho, bangod sang online na ng accessibility.
0: Yeah.
1: So nga ngaway tapag ina-explore diri sa aton,
0: diba?
1: Nga mag-online classes kita nga hindi lang niya kay sa tsimpo kalamidada.
0: Totoo na.
1: Nga amo nagid na ang mga norm, kay nahimo na sang iban nga mga advanced countries, and so far, Busaydol, sa iban nga mga countries, nami ang effect.
0: Gani.
1: Kay nga, may mga bata iya nga may mga separation anxiety.
0: Eh, gusto nila yan.
1: Gusto nila, unay sa balay. Ang nanay naman, nga unay sa balay, natagaan niya sang assurance kag comfort ng bata niya. Ang bata nga wala ga-excel sa eskwilahan kay may separation anxiety, naga-excel. Tiyanong botang balon sina, kinanglanta na guro nga mag-adjust sa moderno nga panahon. Tingkapin pa nga dan, permi lang taga ginabisitahan kalamidan.
0: Hindi, permi gigita ya may suspension.
1: Kaya hindi ta na mapungga ng bagyo.
0: Why na, hindi mo na mahuyop yan.
1: No? Why not abi explore tani ang possibility nga ang online classes option na?
0: Pila ka billion ang ginasto nyo sa flood control? Radyo Manuvi, kung mapatindog ka mag-access kita sa damo nga mga wifi, free wifi, pila gidi ang gastoson sa gobyerno, Abir?
1: Actually, Boss Idol,
0: Jesus my goodness.
1: Hindi na gani kinanglan ng gobyerno magasto free wifi. No? Nga gobyerno pang maputap, mapatay ang gobyerno eh. Damo sa balay mo. No? Busay do lang pwede nga pinakahapos ang ayuda program ni Blas ng gobyerno.
0: Yeah.
1: I-channel mo. Hambalo ng parents Di ba may ara kita sa purpose ayuda for education?
2: Mm-hmm.
1: Dugangan? Kagambalon nga are para niya intended lang specifically sa online option.
2: Yeah.
1: Kung ang bata mo yung online mo, and ako mabulig sini. Kay kadamo sa mga pamilya sa aton de, nga luwas ngang bata may separation anxiety sa parents, may mga ginikanan nga wala gid simpo nga madulong nila bata nila.
2: Yeah.
1: Kung may simpo man nga madulong nila bata nila, why sila inupliti?
2: Hmm.
1: Tidra pa lang kung isa balo nila bata, di klan na miskwila. Kaya why man, why tayo inupliti? Kisa, amo na sila mga parents nga gahulat nga mga away sa mayor, why paka-suspend klase out? Daw awat ka mo? Actually, hindi nasala sa mga mayor. Galing, ginaamo na nilang reaksyon nila because kay ang iban nga parents, ginawa nila katahi sang oras nila.
2: Yeah, damo man sila mga
1: kay
2: obligasyon.
1: Mga, may mga remedyo general pa silang
2: ubra. Kapintakundamo man ang mga kabataan, radyo man ang
1: kaya muna
2: nga. Hindi ang tagid na.
1: So, why not abi channel tada? Oh, ining ayuda for education sa purpose nyo? Ari, para ni-intended, butang ka mo online. Sa inyong pagtuon sa kabataan. Ang masave mo sa plite sa matagadlaw, amo nang ibayad mo kada bulan sa internet connection mo.
2: Pero ako, Radyo Manuvi, ang gobyerno, sarangan gid yas ang gobyerno mo. Like, magadto ka to sa Singapore, magadto ka sa Hong Kong, bisan din ka lang hilit-hilit, may libre sila iyang wifi. Tidiri sa aton, may mara naman kita subong sa plaza. May ginpamutang naman kita, galing kay Iligod lang. Pero, kung ang ambal ko gani, kung tutuuron sang gobyerno, buligan sang national government, then back upan sang local government naton, sang LGU, nga kada eskwilahan or kada barangay, may ara sila sang common nga wifi lang, Radyo Manuvi, makadto lang tong bata. Hindi ko mapati yung hindi tani ma-address ang problema. Doon mambal ka mo, tiway kami cellphone, hindi ako yung mapati nga ang isa kabalay, way cellphone.
1: Mera.
2: Tanan subong! May cellphone, bisan pigado. May cellphone, Radyo Manuvi.
1: So, isang chimpo. Ang mga school nga plastado na yung online nga mode of teaching. Busa, idol, electronic book na mo.
2: Why na?
1: Oh. Kag maayo pa gani ang online kung kaisa. Kay hindi mo malipatan ang gintunan mo sa bilog nga school year.
2: Yeah.
1: Kay may ara sang digital footprints ang mga notes nga ginhatag sang teacher. Mabalikan mo bala ang ginpanghambal sang maestra? Sang sa classroom, ginambal niya. Pagpana sa blackboard, why not?
2: Gusto na.
1: So, why not? No? Ngamingin open na kita sa amon yung possibility. Ah. Kung mahina ay maminsar sina si Sanyang Gara sa DepEd.
2: Ikaw ba eh?
1: Si Toto Defensor, si Raisa Trenyas, kag si Suset Mamon ang i-challenge tayo. Na mag-una, paminsar sini.
2: Ubrahan nyo bala ni Gov?
1: Patihin nyo kami sa ginambal namon nga ninibusay doon. Kay sa kadugayon namon sa amon nga trabaho, katas ini hindi sa amon brilliance. No? Kundi katas ini sa amon pagpakiginunanon sa tawo. Ang animal welfare sa 2013, duha man lang kami ni Busa Idol.
2: Why man ang kuan? Why man ang mega sa paksin?
1: Ginakadlawan ba kami ni Ahog Ido? Ibalita nyo. Pero subong, ginakontent na nilang Ido, makwartahan na yas ang iban. Pero si Busa Idol, kag Snoopy Guaso, ay payak pangwarta si Ido. So mo na butang, salig lang kamo sa amon because sa amon nga trabaho, sincero kami sini.
2: Kagada yung hindi bala suntok sa buwan, Radyo Manuvi. Kay san chimpo pandemic, ang bata ko nakahibalo magbasa, kay online man lang sila. Ang bata ko, Radyo Manuvi, ginpa eskwila ko sang Dutch language. Why man sa nagkadto sa eskulahan?
1: Pero nagsagad man?
2: 3 hours man lang gani, every Saturday kag Sunday ang ilang atubangay. Ibalaan niya man, that's language gani na.
1: Kaya muna, no, ibutang bala ang kabataan diba? Sa comfortable environment.
2: Kaya nila.
1: Nga, aradang tubi, aradang CR, aradas nanay, aradas tatay, aradang mga utod. No? Tapos medyo personalized kiti online na. Busa Idol, less ang distraction. Kaya kung sa classroom, isa kumagahod ang mga classmates mo.
2: Sigahod tanan.
1: na kwan ka, na igo ka.
2: Tutuman ko na sa...
1: Dayon sa CR lang, mangihi ka, kalawig pa sang pilahay.
2: Ga-online ang bata mo kung sa balay. Pwede mo sa iya, Radyo Manovi, tagaan daw, sige, online niya. Maihatag ka lang da sa kilid, yada nga pwede niya, yama kaun-kaun. Nga, ti, simpre, kung ano malang na yung natubang sa kamera, then, ang balga sa bata ko, silinga pa, hindi kagid gali makachit kung naga-online ka. Kay may kwan, may arasang ginaubra ang mga maestra.
1: May system na.
2: May system sila. Nga ang mga bata, basi bala magkudigo or ang bata tudluan sa nanay kag tatay. Hindi pwede. So, amo na nga mga bata, bisan sa online, gapanuto, Radyo Manovi.
1: Ubrahan mo system.
2: Gapanuto eh.
1: No, ang mga IT expert eh, kayin sindi na sila.
2: Wala nila.
1: So, kung nabaton, tanang... ang aton nga mga function sa gobyerno ginsot na naton sa online nga application. Siguro sa education ta kinanglan tanan na obrahon. Hindi pa kamo sagad pinalibog nga ang kulang inyo school building.
2: Mugid.
1: Dibla? Tapos sa patindog mo school building kawaton malang gyapon sang kontraktor.
2: Galilitik man ang mga ginobra nyo.
1: At least kung aras balay hindi lang kay magamit sa online class, no? Mangin source of livelihood pa nila. No, kung nagka-vlogger si tatay, si nanay. At the same time, magamit pa sang kabataan kung wala klase sa research.
2: Kagang tuod, Radyo Manovi, amo naging manasubong. Ako, unyo na nasa... sa mga maestra, naisip nyo niya. Subong, hindi man kita magambal nga 100% yung online. During sang mga malain nga panahon, automatic, way na kita sang mga hambal pa si mayor nga, oy, cancellation, kita mamroblema. Way na!
1: Or pwede gani nga provide ta option. Nga tag-tatlo kadlaw. Tatlo kadlaw face to face.
2: Oh, dua kadlaw online or isa kadlaw online. Oo. Amo na balaan ay tilawan ta.
1: May trial mo lang na I don't think sala ni aton.
2: Hindi ko magpati.
1: Hindi ka mamalipat. Pero kung why na kumukdum do, may remind namon kamo. Ang pioneer nga istasyon sa Pilipinas sa Facebook Live, RMN Iliwilo.
2: Kala delete lang tong amon nga.
1: Oh, day one sang Facebook Live. Nag-live kita nga duha. Sos daw hinauas ang bilog ng kalibutan sa to. Kasi first time nila kita ngang local registration. Yeah. Bisan din man sila sa kalibutan, live nila nga makita.
2: Duman ko Radyo Manovi ang aton nga ginagamit ka cellphone, katindog lang daw.
1: Oo, ti.
2: Pero katindog daw nang wipe pa to microphone.
1: Ti. Local nakita audio nyo, eh? Nakita nyo ang nakita namon. Ti, subong ang latawan nyo bla. Ibla nagnami, nagidang inyo pag-monitor sa mainstream media.
2: Yeah.
1: So, bisan paano, abansi man kami sa paglantaw. Not because we are brilliant, no? But because we are keen observers.
3: Tatak RMN.
1: Sa piyak nga bahin, mga ka-radyoman, kwaon ta report karoon ni Radyoman Flo Navarrete. Live sa Subong,
2: okay.
1: Sa Cubay Haro Evacuation Center. Daw tatlo na lang kunok pamilya ang bilin.
2: Nabilin.
1: Damo-damo tong sa Cubay, kayo damo gito na piktuhan.
2: Daw dito gito sa Radyoman Uvi
1: concentrate. I-check nato ni na dugidugay.
3: Tatak RMN.
1: Ang LTFRB6 nga naglaminday sa paghatag ayuda sa mga driver sa taxi sang Light of Glory. No? Kay gindangop sa RMN, finally gin-release na gin Manila.
2: Oh, very good.
1: Ang ayuda sa mga driver.
2: Very good.
1: Ti salamat gin sa LTFRB6. Pero nga agin padugayan, no?
2: Ano mga estilo? Kung ang kwarta bala iya, ara naman lang kag dapat na due for release na ina, ihatag nyo na.
1: Gintawagan nina nga emergency relief assistance.
2: My goodness.
1: Kay kinanglano na, no, fourth wave. Sang tao?
2: Agad-agad bala, agad-agad.
3: Tatak RMN.
1: Tiyak nga bahin, gaan ko 5 stars si Mayor Raisa Trenas. Pag atake sang Buhawi, Busaydol, daw ka nami makita ngang mayor sang syudad. Isa sa pinakauna nga nakita to, kundi nagkalatumba mga kahoy kapuste. Amo niyang aton nga ginapangita sa radyo, nga sahi sa mga leader, nga sa oras ang kalamidad,
2: ara ka bala?
1: Ara sila, kay kun ara sila,
2: madasig eh.
1: Natural ang tanan nga mga emergency responders, na ginatutdan man ang buli nga magtinamad, kay ara mismo ang leader nila.
2: Radyo Manovi, kun arang mayor, nagkadto gid ayon. Automatic ang mga department heads niya sina.
1: Gaw gina irasan eh.
2: Why, din na irasan, mabal. Uy, ato to si Mayor, makantumang ko to.
1: Okay, makigan ka.
2: Makigan ka. Automatic, why na nayaluruga mo, Radyumanubi.
1: Ngayon kami, mga difficult decisions.
2: Yeah. Si Mayor na yun eh.
1: No? Mabal nga ba, why ta chinso, manimuto. Tiko arang Mayor, tawag si Kuan Anay. Ang igotang negosyante. Istoryahon ko. Tikon Mayor, panawag di, medyo bisan katulog pa siya. Mambal sa nga. Ay, okay, Mayor, padala kami daw nga, bulay kami, di ba?
2: Amo na ang amon nga, sa experience naman amon ni Radyo Manuvi, kung ara abi ang isa ka leader nagalain, bisan sa sulod lang sa classrooms ninyo, sa mga estudyante, bla? Kung ara si mi teacher nyo, di ba, gapisan ka mo, kaput ka mo silhig, pero sa balay nyo, why man kung magpanilig. Parehas man eh, kung ara si Mayor, arang gobernador, kita niya, kapang una siya Radyo Manuvi, kapagsik ang tanan, madasig ang aton nga pagpadalas ang aton sa buli. Kita mo subong, kundi plastado na ang mga ginpangbuligan sa sudad sa
1: ngayon. Kagang importante gid sa tanan, no, ang madulot sining pagpakalma sa balatsagon sa mga tao na nalisdan.
2: Kunarang
1: leader, di makambal, Mayor, gaay man kami di ulunan. Mayor, gaay man kami di Musquitiro.
2: Mayor, ubus gito
1: ka. Di kunarang Mayor, kung ordinaryo lang ang leader,
2: hindi na kakumanda
1: yun.
2: Hindi na sa kakumpas.
1: Dahil lang, mangayok may anay clearance, tos babaw. Pero kunarang Mayor, bambal Mayor, oo, oh, tumbalong da, engineer rabi na, yata ka rin eh. Darwin, papa, padala di.
2: Oo, oh, si SWDO, ikuan nyo niya. Sa, kuan, sa in-charge da, sa akon nga administrator, ikuan nyo niya ang mga kinanglan nila, ang mga kabilya, kagkun ano yung tagaan ta ni.
1: Tikon may arada ang sudaan nila, medyo hindi sila pwede, kayong bata nila, bawal. Mayor, ba pasinsagin, may allergy akong bata sa musin. Hindi makambal lang, Mayor. Sabi, kuha ito sang lain. Patag de, di ba? Di sino mag-question?
2: Ito na.
1: Kay Arang Mayor?
2: Amo na nga.
1: Di kung mag-amo ka lang ni Permi Mayor Raisa Trenyan. Di daw ka na, Mila.
2: Ako...
1: Di daw lipay si Busay Dolly daw, hindi isak por pangakig.
2: Ako, abi, Radyo Manuvi, sa kadugay, tanabalasan mo nga trabaho. Basta ara balang leader. Lain gid ang dating.
1: Kita mong isa ka leader nga klala mo nga duway gid gagwa kay nadlok malutakan. Kita mo jud tayan lang sa pinerde sa pulis.
2: Basta hindi ka visible sa lugar. Bugto ka gid.
1: Sang una ari pati ka mo sapon. Sang bag-o plan ko sa radyo. Kaluloy ka bumbatso sa media si Mayor Mansing Malabor. No? Pero si Mansing Malabor samtang ginabumbatso mo at toto sa mga kilid-kilid sa squatter. Ay, sos, kareleksyon, tambakan niyang kontra niya.
2: Ito na.
1: Kaya ang tao ga-appreciate kung makita
2: kita
1: niya
2: ka. Kita kanila.
1: So, sakto ni. Dapat amun ni Perming Obraon ni Mayor Raisa Trenyas.
2: Ganto ka bala, Mayor, ang mga bagay dira sa sulad sang Iloilo sa mga barangay. Nga nakita mo nga madugay na nila nga gina miserable ang pagpangabuhi nila. Ganto ito. Dal atong imo tao kay kung si Mayor magkumpas. Tapos ka na da.
1: Pero on the other hand, itong nambal mo kay na. Tanay mo na nga chimpo nga makita taman, no? Ito yung buhawi niyo.
2: Atood man, kay ti ang pumuluyo na ito, Radyo Manuvi, hambal ko gani, kinananta sa mga lideres. Si Mayor, ara man na. Pero ti kung may mga iban pagid nga mga lideres nga ara pagid Radyo Manuvi, kung ti gamagaan pagid ang trabaho sang alkalde, ti kay public safety ini.
1: Linko gida. Hari naman
2: ta. Sa akon lang, bala kay public safety ini.
1: Daw kanami tani nga timing ni, no?
2: Daw kanami tani nga timing.
1: Nga magpakita
2: nga sa... makita naton si Yusek Jed Mabilog. Nga daw ara man da, bisan wala ka lang ginagawa, sir.
1: Pakita-kita lang.
2: Pakita-kita ka lang, pakumpas-kumpas ka lang ng kamay mo.
1: Parehas bala nga ti, UP gani, pasumpa-sumpa. Oh. Sa... Daman man gito, madayon man na yung taking kuway sa...
2: Dayon, bisan dira ka lang kay balanta man ang opisina, mamumula man na guro pundo. Charot-charot man na da. Ato ka to, tani kay taga Iloilo. Ikaw mo.
1: Tani, no?
2: Oo, daw manugdalagan ka pagani sa 2028. Ti, kung ato ka to, makita mo kabuligan mo to si Yorme, mamba kabi. O, oh, Yorme, bisan hindi kita mayuhay, ubrahon mo da, pero may ari man kami a paralel nga bulig pagid niya sa...
1: Ayun na nami, tani,
2: oo,
1: no?
2: Oo, or kung makita ka namon, mas manami pagid nga para makamasa. Kita ka namon, gabit-bit ka ka-chinso. Dayon ka pang utod ka ka na utod tong mahugan ni Saro Plaza. Kundi nyo nami, pagid kayo ginistoryan ta, public safety, hindi lang ina. Kaya nagalatumbang puno sang kahoy, ito yung mga balay to. Sang aton ordinaryo nga mga pumuluyo dito sa may kubay. Kung nagkanto ka to, pikpikon mo lang to sa baga ang tao. Di ka mo magkabalaka, musta ka
1: mo. Kaya requisanta ni budget, kaya ako sa public safety, no?
2: Diba?
1: Why gina?
2: Why man, taga Iloilo ka, why ka din ka, nag-seminar?
1: Sige, pero Mark Matian tabi, butangan tabi o Joe Gamay, ang Facebook live ni
2: Mayo. Ah, nag-Facebook live din si Mayo
1: Moreno. Ang na-presar ko sin kay paghambal ni Mayor Silinya, kung pwede, i-comment nyo subong.
2: Ah,
1: ang mga affected nga mga areas kay ti siyempre di mo man na mabalaan mo.
2: Mm-hmm.
1: Ano na kay gabi na to?
2: Tiyo eh.
1: Kaya toto nagkulumit mayor diri sa amon barangay mo ni may natumbad eh. Ti dasig niya na dispatch ang team.
2: Mm-hmm.
1: Sa mo ni ang advantage kun ang leader mismo mo nagwa. Bebe, matihan ta. Kundo medyo ikay lang ko gamay sa kameraman ni mayor.
2: Daw si mga guyat. Ano ba daw selfie? Kasi siya
1: daw selfie guro ni.
2: Selfie ni.
1: Ah, siya guyat.
2: Si guyat.
1: Wa inyo gigin bidjuan mayor nyo.
2: Abi sa information office si minara nyo bi si mayor na sa camera handling.
1: Amo la na. Pero okay gid, okay.
2: Okay.
1: Pero dapat medyo kan gaya nyo man ng mga joystick si mayor.
2: Oo. Ang pagamita bala si mayor sang ina balang stick na bala radyo manuvi nga inang inang bisan kaptan mo hindi makita. May ara na mo?
1: Anong tawag? Okay.
2: Pwede na nga do.
1: Mga lance ang dating mo.
2: Mga lance.
1: Tani kay mayor, may isa pag kita suggest na sumbla mayor. Da, this is right.
2: Pwede, pwede. Pwede. Ari ko di.
1: Nakita ka dalaw ko sa ilo, Pinay nga vlogger bla. Kano iya ba na? Tapos may bata sila isa.
2: Mm-hmm.
1: Mobile ila uso na sa Amerika mo.
2: Oh,
1: sakyan kaya nga balay bla.
2: Iway kay narkilano.
1: Sa iway kila. At hindi kina sa ilo sa ilong ubra niya mo sinya in practical nga magabalay kami.
2: Mm-hmm.
1: No? Ga kinadlaw man sa balano nga ginahungod niya, ginasunod niya si Lance. Ti si Lo nga lan niya mo.
2: Ti Lo.
1: Naman niya, this is Lo. Tapos ya, Charis. Ti si Mayor Bidini, gaan mo sa joystick be?
2: Oo. Oh, oh.
1: Tapos mambal sa this is rice. Di ba?
2: Pwede?
1: Oh, di ba?
2: Pwede, pwede gid.
1: Pero na-presar ko gid si Mayor Rice at rinya sa muni. Dito hindi man iilip. Gating uha man.
2: Gating uha man kay
1: si naka-adjust na siya sa pang-gobyerno. A reportion na bimark. Itaon tabing mga...
2: Ano mga dating na sa mga birahan? Mga birahan?
1: Ni Rice, the vlogger.
2: Kodo vlogger gid man si Mayor, bebe. Matiyan bimark.
4: Ari kita di subong sa Haro Plaza, gina-check up natun ang natabo sa nga buhawi, no? Ginapaklearing na natin subong ang atun diri nga Haro Plaza. Paupod natun ang atun nga CDRMO, ang atun nga mga volunteers, ari naman diri.
1: Ah, mula na kayo.
2: Balo man. Siya, may mga panning siya sa kamera niya.
1: May mga panning siya, no?
2: May panning siya nga medyo pag ikapakita yung manilayo ang likod niya. Basic balo ka mayor, ah.
1: Mayo, ah.
2: Mayo ka man, ah.
1: Kaya anong suggest mo kay mayor? Dapat kada live niya imbukada, no?
2: This is rice! Mga balang-balanay si mayor, bala. Arisabi sa Rizal Palapala. Sa aton nga mga taga Sudan sa Iloilo, ari kita subong sa may
1: Rizal
2: Palapala para nga hibaloon ang ilang mga kinahanglanon. Dayon mga kwansa, unti ka to ba na sa? I think makwansa, ma-turn right sa or maliso lang sa sa tuo. No, dito, kamera na mahal-mahal. This is rice! Di ka mo kinapalara, Jumanubio. This is rice!
1: Dumayo. Sikit na gaya kayong yung makarelate guray. Kapalo ka kay Lance.
2: Kapalo na kay Lance.
1: Kapalo ni kay Lance.
2: Kita yan na si Lance, man.
1: Tiyano na, this is... Dahil sample ba? Solo di ba?
2: Solo di ba?
1: Tagaan taman ka mo sang gamay nga... kwan, nga icebreaker.
2: Arisa.
1: Ah, di na nalagyo, nalagyo.
2: Arisa.
1: Ay, sample
2: Sample
1: tunloy si Mayor para magnami pagidang kwa niya.
2: Ano ang kwa mo?
1: This is right.
5: This is fast!
1: Pass. Lube?
2: Si Lance, kilala mo na si Lance.
1: Kilala mo si Lance.
2: Galantaw ko na.
1: Si Mayor,
2: abe. Mambal si Mayor nga, this is rice!
1: Sige, abe.
5: This is live!
1: Live? Rice? Rice.
2: Ikaw rice. Rice.
5: Rice.
1: Oh, okay.
2: This is rice. Okay, ikaw.
1: Here you go.
5: Hip, hip.
1: Why good. Kuway gid.
0: Kamao kaway?
5: Mao no.
1: Bagangan gid.
2: Wala sa subong.
1: Wise condition.
2: Wise condition. Thank you, thank you, man, nagay. Wise condition. Thank you.
1: Sige, no? Pero ganta kita mo dasig ang pag-responde. Kakita naman niya sa media, dasig sang source ng balita, takira mismong mayor.
2: Kung ang mayor mismo, radyumanugay ang bahal, then automatic, nag-abal ang mayor. Ang inyo, kung sino dira mga apektado, very effective ang inubra ni mayor. Radyumanugay, ako gani, wala man ko nakapaminsar nga magamuna, pero si Yorme, ginambal niya dayon, sila niya, kung sino dang apektado, i-comment yun diri, para automatic nga,
1: madispatch
2: ang team. Hindi. Kita mo effective ina Radyumanugay.
3: Tatak RMN.
1: Ang impeachment trial ni VP Sara gin-cancel.
2: Gin-cancel kay Daulain.
1: Adlaw.
2: Malain ang panahon na
1: Radyumanugay. O, mabudlay ang pagbiyahe kagti malaway nga kadamos ang rescuehon ang aton nga mga leaders na higot mo to sa sulod sang ilayang opisina.
2: Pwede man na maubra sa ibang sining adlaw, adjust nang sila. Pero sa impeachment daw, hindi ako subong excited, gid. Daw ay po naglabot sa punto nga daw na excited na gid ako. Pero mas na-excite ako na Jumanovi sa ginpahayag ni Senador Ping Lacson. Nga si Pia Cayetano, kag si Alan Cayetano, may ara sang combined 11.4 billion pesos nga budget insertions sa 2025 national budget.
1: Tapos, gid.
2: 4.7 ang kay Pia, kag 6.7 billion ang kay Cayetano, and 90% sang amount ginbutang sa tagig.
1: Ah, sadya gid ni.
3: Tatak RMN.
1: Las 8:50 si Radyo Man Flo Navarrete. Standby na, iningabahin mo sa idol.
2: Aga Radyo Man, sa mga tabalamati natin, pamatian tang isa sa mga nakainom. Kano ka pamatuod nga ini sila ang ginbuligan sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden.
7: 15 years, oh.
6: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Dak maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life. Tatak RMN.
1: Abi, kumusta unta ang Kubay Haro? Ang hardest hit barangay sa aton. Based sa data nga nabaton sang CD RRMO, ano nang kaintangan sang ilang barangay Subong? Radyo Man Flo Navarrete.
3: TYRI Radyo Man Report.
8: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, diri kita karon nag-report live sa mga evacuation center sa mga Kubay sa distrito sang Haro. So kung makita ninyo ang sa akon sininga Facebook live, ang ining evac modular tent, no? Tatlo na naging bilin. Kay bangod, tatlo na ang kapamilya ang nagpabilin diri sa evacuation center, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, no? Kay kahapon, nakatauli na, no? Ang iba na ito ng mga pumuluyo sang sityo dahi, Barangay Kubay Haro, no? Matapos nga pinapiktado gin sa sining paglabay isang mabasong na hangin o kung buhawi, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan. Si Nanay Monica Kindipan, isa ini sa mga pumuluyo nga napiktuhan, no? Ang iya sinigatay natupan sang puno sang kahoy, no? Tama nay, paho, no? Mangingkupot sa naton subong, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, si Nanay Monica Kindipan. Pila gani edad mo ni si Sintay? Si Sintay sa isaan niya. Nay, si Radyo Man Novi, si Radyo Man Regan, live sa Reminiri.
2: Nay, mayong aga.
9: Hello, good morning, sir.
2: Nakapamahaw na kamo?
8: Nakapamahaw na?
9: Nakapamahaw lang kami, kapilang.
2: Kapilang? Why kamo?
9: Kapilang?
2: Why na iban nga pamahaw, kapilang?
8: Why na iban nga pamahaw?
2: Ikaw na lang, Bira, Juman Flo, pamangkot. Hindi yung mabatian.
8: Oo, mabatian niya, mabatian.
2: Oh. Hello, nay, mayong aga, liwat.
8: Hindi ka siyon.
2: Oh, sige,
8: nakapamahaw na.
9: Ika, noodles.
8: noodles. Ano nang naangan na kapapilin ka mo dili subong na yan? Ano pang nabili ninyo dili na?
9: Ang balay na maliit na pulian basta kag daw ganilay.
0: Mm.
8: Ano anong balay ni nay?
0: Why ka radyo man flow monitor sa iya guys? Sabi ako pistorya.
8: Kena ka kay kakaway lang. Mm. So, may-ari ko din monitor.
0: Okay, sige be. Ba, basi kung pwede ko sa mga istorya. Hello, Nay. Good morning, Sariwat.
8: Dali lang, dali kita. Okay na, kastar ko pa.
0: Kung ano, ang, ano tawagan ni Nara Jumanflo sa ilagi na istara na o? Oh? Inang blue na o? Oh? Di ba si...
8: Evac Modular.
0: Okay. May araman sina si Jamjam pula kay Jamjam. Blue ila. Matiyan natin sila. Hello Nay, good morning.
10: Good morning.
0: Oo. Ti kamusta nang imo pamatsyag subong na init-inita nang imo tiyan?
10: Oo.
0: Anong gin pamahaw nyo kagina?
10: Noodles kag tinapay.
0: Ah, noodles kag tinapay. Okay. Okay na ina, ang importante nga nakapamahaw na. Tinakatulog man kamo maayo dira kagabi.
10: Nami ang tulog namon eh. Kung siyang nang gilja niya na si Man, ngayon adlaw, ano, alas 4 na kami sa kagawon na tulogan.
0: Mm-hmm. Maayo man ang pag-akomodar dira sa inyo, sitwasyon nyo, maayo man dira sa evacuation center.
10: Okay, man.
0: Nakakadto dira si Mayor, orang iban nga mga opisyalis ang sudad sa inyo, para nga, chikapon man kamo, kadto sila daw ay.
10: Oo, nanatag okay. Sila sa mga panig.
0: Okay, very Walya, good.
10: Walya, kabo, baldi.
0: Kamu na lang at tatlo ang bilin dira. Kamusta tong balay mo? Hindi pag ito mapulian daw nagahilaygid?
10: Oo, nadlo ko magpuli. So, kay base kung marumpagan kami.
0: Hmm. Ti anong hambal ni Kapitan sa inyo? Mintras hindi ka mo kapuli, dira lang ka mo anay.
10: Oo, maling kami gani sa chapel.
0: Dito ka mo. Pero ang balay mo guba ginaw wasakid.
10: Alo nagahilay nga gausmod.
0: Mga pila ka mo kabilog da sa nagligad nga ara da sa evacuation center nga dira anay nagpahuway makadali. Damo ka mo.
10: Man kami din.
0: Pero sang time nga tunay, sang time nga to kundi nag-aging buhawi, gatulog na kamo wala pa.
10: Sa piyong nakututani, gali gulpi lang nagangin.
0: As in kusog-kusog gid ang hangin, kusog-kusog gid.
10: Oo.
0: So natumba. So natumbang paho.
10: Mm-hmm.
0: Okay. Ti ano mga gamit mo tong nagkalaguba to sa balay mo?
10: Nang balay lang ah.
0: Wait,
10: balay
0: lang. Wala ka man wala gamit dito. Sino ang upod mo nga nagapangabuhi?
10: Duwa ko ka soltero kag okay. Apo nga tatlo.
0: Mm. Ti ara sila kamo da subong tanan ara kamo da.
10: Oo.
0: Mm. Ti anong ginapangayo mo nga bulig abi sa city government kun gapamati sila may kinanglan ka anong kinanglan mo to sa imo nga panimalay to?
10: Kun ano lang da mabulig nila pasalamatan ko.
0: Okay. Sige na ya, salamat gid nay. Thank you gid.
10: Salamat ko.
0: Radyo Man Flo.
10: Sige, salamat ko.
8: Radyo Man Regan si Nanay Monica Tindipan no. Ang isa diri sa piyak nga tent is a Celeste family no.
0: Pero na, nakakadto ka kagina, kay Jutay naman lang sila, masailo sila sa chapel. Nakakadto ka dito sa mga panimalay Radyo Man Flo nga gin naigugid sang buhawi.
8: Yes, Radyo Man Regan, no. Peter tamaan dito sila, may mga sangki dito nga nagkaratumbaan sang kahoy, ang puno sang lunok na natumbaman.
0: Mm-hmm.
8: Kaga pero na nakuha na namatamatan nila.
0: Nakita ko di sa picture mo blaho nga ginapa-flash namo ni Radyo Man Mark sa screen naton. Damo gidyagali sa nagkalatumba Radyo Man Flo, no?
8: Yes, correct na. No? Kay amo ining barangay nga most affected gid sang sining paglabay sang buhawi Radyo Man na Novi Radyo Man Regan, no?
0: Din ayon da sa Kubay nag ano diri sa may main gid nga ano nga suna dapit?
8: Hindi. Sa Sityo Dai. Ang Sityo Dai, Sityo Dai Kubay Garo. Doon naman mo to last year nagkuhan kita nag blood donation. Blood donation diri natong iniwa to sining gym. Mm. So sining gym pa right side ka putwo kang agyan nimo then pa right side ka naman dike na nadira no. Mm. So dira damo na da pumuluyo ang naga-ispara
1: gumano bi. May suba or may creek. Open ang huyop sang hangin. Open, why may nagsagang Radyo Man Flo?
8: Yes, no kagatin
1: mo na. Tapos ang balay ko sa mga tao da light materials man lang.
0: Damo ba malay da Radyo Man Flo sa area nga na?
8: ang mga pamalayhi mo sa life materials kalabanan gid why gid send ako dinya pamalayhi
1: tigado no? Man ah
8: oh tigado
1: kag siyempre kay wayang damo ka kauyan
8: ah oh, damo no
1: te kala tumba ang kahoy close lo man ang atop sang iban eh
8: nakalukas gid no kag ang mga puno sa saging nagkalahapay no nagkalahapay puno sa saging
1: kay ang ginahambal ni Rajuman Flo gina-flash namon subong sa screen nyo.
2: Mm-hmm.
1: Lantawan nyo, Black, anong perwisyos tawo.
2: Tidako-dako, gin man ang agins. Mm-hmm. No? Tiko na lang alangon, gin man ang balay mo sina. Kano niya, gin. Kaya mga dagko, gani nga mga kahoy, Rajuman Flo, kung lukaya gani, oh.
1: Mm-hmm.
8: Ang, ano na, akasya, no?
2: Akasya.
8: 25 anyo siguro ng edad niya, sobra lang, na tumba, no?
1: Mayo lang kay Way Balay, Flo, no? Nga lapit sa akasya, no?
8: Wala, ang natumbahan niya, dagan ng git.
1: Nung dumaan mo tong, di ka man itong nagbalita, sa may sambag haro, tubla, white tiyagan ni Buhawi, baskog lang ang ulan, naghumok ang ground, ang luta, natumba ang kawayan, tubla, plo, nung dumaan mo na?
8: Yes, no, dito pag, sa may
1: oh, sambag haro. Pagtumba kawayan, pusdakan niyang balay, di ba may naipito?
8: May ara, no?
1: Ba, mayo lang kay diari magbay 5 anyos ang akasya.
2: Kudako na.
1: Kudako na. Mayo lang kay layo ang balay.
8: Layo ang pamalay, no? Ang puno sang kahoy ngayon na, ang ginatindugan niya, damo na da pamalay sa iya ginatindugan. Pero, so happen nga, ang tumba niya, why nag-igo sa mga pamalay.
1: Mayo lang.
2: Gina-picture out ko, Abi Rajuman Flo, kung diri sabi nag-igo sa may lapit gid bala sa mga daw populated gid bala nga nga area gid adamo-damo group balay ang gubo niya gid
8: adamo-damo kay ti sa sangaya pa lang nga daan damo-damo kag mapugwas pa nga daan nga gyaman over gyaman Reagan no
1: pero batsa mo Rajuman Flo kay yung mga tao gid dala na sa evacuation center no ang mga tamawo ayan Flo nga to sa kasya di na subong Flo
8: panaban guro panag sulod na sa mga panimalay nila.
1: Mayo.
2: Mayo
1: ka man ah.
2: Nami sabat.
1: Sa at least mayo niya, nabalanta nga naplastar na mga tao.
2: Tatlo na lang bilin.
1: Ang, tapos ang nabilin da, gambal man nga okay naman sila.
2: Okay naman sila, napakaon man sila, nakatulog man sila kung numaayo, Radyo Manuvi. Doon namin man ang iya na hiligdaan, no? Nga kung masirado mo siya, hindi kaya malamukan.
1: Kaya hindi mabudlahin mo, son.
2: Yeah, hindi
1: hindi nabudlayan ang syudad, tapirmi ka pang plastar sa tulugan nila. Ang pinakanami, damo nang budlay, iban di magpa-evacuation center. Kaway sila privacy.
2: Amo na.
1: Diraya, magtulog ka, may privacy ka.
2: Amo na. Bisan ako man ng Radyo Manuvi.
8: Radyo Manuvi, kung ta si Barangay Captain Anali Padilla sa Kobay Haro, no?
1: Uy, si Cap.
8: Miga. Radyo Manuvi, Cap.
1: Miga, kung ni si Cap. Cap, good morning.
11: Hello, good morning.
1: Gabi, kapitan na galing. Kapitan na galing, Miga, ako subong. Sige, Tikap, kumusta ang imong mga pumuluyo, da?
11: So far, good morning sa tanan, no? Ang aton, diri nga mga ibakwis, nag-amat-amat na sila balik sa ila, tagsatag sa kapuloyan. Kay gusto nila man mamat-amat man balik ang ila sa mga atok na naglulupad.
1: Okay. Ti anong plano sini sa nga barangay, kag sa nga aton nga syudad, aparte ni sa mga naguban sa ilang mga pamalay, kapitan?
11: Sa pagkatabo sa to, nag-abot da yon si Ma'am, si Mayor Raisa Tre. Niya. Oo, kay gusto niya gidlan tawon ang mga kumuluyo nga apektado bala. Kay ako, kay isang nagalibot, ako sang the time, alas 12, isang kagabihon, nagtawag da yon si Mayor. Nahambalya ka, pamusta na da ang area. Ang ako Mayor nagalibot, ako subong, kay ginalantaw ko gid ang mga puluyan nga napiktuhan. So right away ginpa-transfer ko sila sa gym para nga ma-safety man sila kay tiga ulan-ulan pa to. Wala sila mga bubong daan mo. Bibigay-bigay nag-abot si Mayor, nag-check sa ila. Tapos right away nag-abot man ang CSWDO assistant.
1: At least na plastar man sila dayon ah. Pero ti siyempre matamat mabalik sila sa mga pamalay nila. Dagyaw-dagyawan na lang nila to, eh, no? Ang nagkalaguba nila ang mga top, takod lang nila liwat, kapitan?
11: Oo man na. Idol no, big. Ang bagay ko idol. Kaya idol ka dito, bana.
1: Ay, tood ka.
11: Bana ko, oo. Oo man na. Nagtaliwan lang sa kalibutan. Ay, ay, na siya. Ya, aragit sa iya, tupad.
1: Ah, okay, okay. Sige, may rest in peace, kapitan. Kagway pa ako malipat sang kanami ni mo, sang kagawad ka pa lang. Naging tatap mo man kami sang COVID time, kapitan.
11: Yes, sir, Nobi.
1: Sige, sige, Kap. At least, mayon ni nabalanta nang okay naman ang mapumuluyo mo. Kagti, you are working hand in hand sa mayor sang syudad. Kabay pa, no? Nga, matamat na aton mapabalik sa normal nga kaintangan ng aton nga pitado ng mga pumuluyo. Kap, salamat, gina. Good morning.
11: Salamat. Good morning sa tanong.
12: Radyo Manovi, Radyo Marigan, si Kapitan Anali Padilla, no? Sang barangay ko, Bayharo. No? At least na matamat na nila kwa na nakabalik ang mga pumuluyo sa tagsa nila ka mga panmalay. Transfer mo sila sa
11: ipa-transfer ko niya sila sa may chapel para nga kahit anyway duwan naman lang sila para ma-safety pagin sila.
1: Mas namin
11: may grills na kay.
1: Okay.
12: Kahit gamay naman lang mo.
2: Kahit magamit naman ang ang multi-purpose hall dira. Base may banda, may mga activities dira, at least magamit na. Dumayo man.
1: So sa sining kaintangan Radyo One Plo kag Dona Plasta naman tanan. What can you say about this Toto Plo?
12: First of all, I want to say thank you.
1: Okay.
12: To Mayor Raisa Treñas, in behalf sa all city councilors, City Araremo.
1: Okay.
12: Despite the calamity of the tornado that.
1: Sige, madayon.
12: Tornado.
1: Oh, tornado.
12: Passing. In Barangay Cubay, Mayor Raisa
1: just come
12: in Barangay Cubay to assist the people that affected of the tornado in Cubay Haro.
2: Kato man. Nagkatugay man to si Mayor para nga muli. I-assist itong mga
1: pumunta. At sulit mo lang inambali. In English niya pa.
2: Okay man. Araw si Kapitan Skelly.
1: Okay, kayo Mayor.
2: Araw si Kapitan Skelly.
1: Sige, salamat gid.
2: Toto Flo, thank you gid Toto Flo.
1: Balikan ta karon sa taxi mo. Thank you.
12: Kasama mo sa DYRI.
2: Dula sa.
1: No, that's it.
13: Tatak RMN.
1: Salamat sa kay Radyo Man Flo Navarrete. So, abi mo ang evacuation sa tuntod lang damo sang hindi gusto. Nagligan ng duhan mo sa kapitan Antonio Cuba, sang Balabago.
2: Oh,
1: sila niya, kada ulan, amo na ding sitwasyon. Pag cover blan ni Plo, niya galing niya, hindi magaling tao.
2: Budlay.
1: Sila niya, kung tao na lang nilang danaw, saan sa magpa-evacuation center?
2: Kaya, why ka gito? Why ka to privacy?
1: Lalo mo naman ang gamit mo to. Why ka to privacy? Magtulog.
2: Maghulag ka, Radyo Manovi, kung ara ka sa hindi mo lugar. Daw, ginaisip mo bala? Dinumero?
1: Kung may daga ka.
2: Ay,
1: so. May sudyante. Paano na daw kahimos mayad kay kumon ng CR?
2: May bata ka.
1: Oh, may bata ka nga gamay.
2: Oh, kung may tigulang ka.
1: Oh, kung may tigulang ka. So masabad. Pero why choice ang iban makadto sa evacuation center. Tisamtang ara sila da kinanglanon ginada ang barangay, ang syudad, mining ang gobyerno in general. Parang hindi ka nang adaan komportable. Hindi na magpadugang palibog ang pagkaon, ang tululugan, kaga mga basic nga kinanglanon mo. So mo nang I hope pilakadlaw makakita kita sang mga multi-purpose gym ta nga daw social man bala, no?
2: Pwede gidi.
1: Well-provided for ang tanan.
2: At tuloy kung
1: nga daw gustuhon mo bala magpa-evacuation center kada may kalamidad gusay doon, no? Pwede. Kanami, bala?
2: Pwede na, Radyo Manovi mo, sa pagplano, sa pagpaobra sang evacuation center or ginatawag nila ina nga multi-purpose hall, isituit nila nga dapat bastanting tubig. Nami ang comfort room. Dayon, obra na sila nga daan sang dalulutuan to bala yan. Pwede mo siya magamit anytime.
1: Kita mo mga gym sa mga subdivision. Nagmi, bla?
2: Nagmi.
1: Araya, ako palayo lang kung nalimbawa, ibakwit ako. Gustoon ko nga mag-tinner sa mga muna.
2: Kaya doon may...
1: Basta ka tinlo, bla?
2: Na ang gusto ko ginabi, Radyo Manovi, nang nami lang balang CR. Kay hindi ba lang magsulod ka, duga atras ka. Nami mo,
1: Dayon, ti, kumon man da, may kape kumon da tanan, may juice da, pagkaon, da okay gid.
2: Aryo, isa sa mga nakita ko ha, iniingo ka isa gina talakay tagining liganes mo, di ba? Nisang una.
1: Ari naman ta.
2: Do, gina, iniginamuno talang ang liganes. Pero may point ng Kora Jumanovi.
1: Hmm.
2: Sumakit ang tiyan ko, 3 weeks ago.
1: Hmm.
2: Balaan mo naman ako na hindi mo na karong papagwa na base kung
1: okay.
2: Mamroblema ang tanan sina. Te. May kumon sila da nga
1: Kasilyas.
2: Kasilyas.
1: Te.
2: Pero Radyo Manovi, nagdayaw ako mo.
1: Aba?
2: Nami ila Kasilyas sa...
1: Tinlo.
2: Tinlo. Daw tatlo. Tatlo para sa laki. I think daw duha or tatlo man para sa babae.
1: Di mo nami igli.
2: Sa banwa ha. Sa banwa nga kumon pero may nag-a-assist bala sa imo. Kaya kung kaisa, why ka na may makita nga muna bala. Tikon sa mga evacuation centers naton sa mga multi-purpose hall.
1: Mas nami pang CR dasan sa balay nila.
2: Nan! Kaya ba lang daw, hindi kaya bala marigkaman. Para nga magamit kasi na kunti una sang imo nga pagkinanglan. Amo mala na ang iban. Ngayon daw, hindi to sila, wala to privacy, maligo ko, wala man to sang tubig, nag-baldi-baldi ka pa. Namis na iyan kunara, da, may gripo, may shower, may nabalang mahapos man ang pagpanghulag sang aton mga pumuruyo.
1: Yes, okay. So, at least, no, do wala kita may nakita masyadong problema. Ito, dugay naman ni na perfect na ni isang gobyerno ang pag-manage sa evacuation center. Kaya ang pag-manage sa evacuation center, produkto ina sa madamo man ng mga failures ta in the past. Mga damo ng mga reklamo. Kaya siyempre sa kadamo, maliwat mong system, hasta nga daw na perfect mo na. Pero again, tiyan mo na, why kita mahimo? Kahit hindi mo man makontrol ang buhawi.
2: Hindi mo na makontrol yan. Hindi mo na pwedeng hambalan. Oy, likaw to. Dito ka lang iasawa. Itawo lang.
1: Oo. Mahambal ka. Dito ka lang sa Kongreso. Dito ka lang sa Senado. Dito ka lang sa City Hall sang Taguig kag sang Davao. O kundi hindi nga may kontra ka mo.
2: Hindi ta na sila mambalan. Kung ano yung alagyan niya ka, masintruhan niya ka.
1: Kagting galing, kisang masintruhan niya pa... Ang mga dagko ng mga structure ya. Di manayak batsag.
2: Di nak batsag.
1: Tiyan mo na ang igo, perme, ini mga hayob-hayob ang ilang mga panimalay.
2: Tumbaho niya ginaya.
1: So, mugid na, no? Again, ang solusyon, hindi pagpaubrahan sila namin ng balay. Gaanta sila tsansa nga magka-graduate ang ilang kabataan sang insakto para kung makaubra sila, they are on their own. Hindi na kinanglan ng gobyerno. Amugid niya ang labi sinitanan nga education is very important. Pero while it is important, it has to start with hands-on leadership. May mga leader na nag-show up para i-manage ang sitwasyon the soonest possible time.
14: Tatak RMN.
1: Pagbalik ta, buligan ta ni Anay mga taxi driver o nagdangop ginadi sila sa aton, I think mga 3 weeks ago. Ti siling kumamo na yung problema yan. Di tinayak sarang busay doon. Tutuplo na yung makasarang.
2: Ay, inisa lang sila kay Tuto Flo.
1: Oh, Tuto Flo and Tuto Mon lang. Bumbahan ni Mon ang LT Parvi.
2: Timan. Gasala-sala.
1: Gasala-sala. Bati ko doon namurugso to si Mon ko, no? Pagsunod hindi nyo ni ma-release mo ng esman na siguraduhon nyo lang di takmong dakpan.
2: Na, pagsunod niya Radyo Manovi sa opisina sang LT Parvi, gakurisong
1: Simon.
2: Simon. Pag sulod niya palang, palpago niya kunong lamisa ka, direktor. Pagpalpaga mo, no? Nisol Baron yun, eh! Ura-urada. Hindi ko gusto nga matapusan pa rin subong asimana, hindi masulbar. Ah, why gani, pila ka oras. Radyo Manovi na gambal sa kuwan, dasan nga adlaw, tapuso na namon, release na.
1: Grabe.
2: Release!
1: Ayun lang, ito sa matawagan gwardya, no? Ini nga bahayan po sa idol?
2: Mga kabalo, bala ka mo nga ang hypertension, nagkatabo ko ng healthy aton lifestyle, dapat tapnaunta ang high blood pressure, tungod tamaan ini kadelikado. Mga karadyuman, sugudan na sa pagkaon, sa masustansya nga pagkaon, basta ang tingatulog ka sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy may ara sa polyunsaturated omega-3 fatty acids nga nag-absorb sa bad cholesterol sa lawan. Sa pagsilig sa Dr. Pinoy sa bad cholesterol, matinuan ang aton dugo para malikawan ang heart attack kag stroke. Gani sa mga tagpalamati naton, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Last 9:13.
14: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
15: This Time Check is brought to you by Kidney Care. This Time Check is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
17: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
19: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang napatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, napatikan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uyang sakit.
22: Nami! Sining sanig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
23: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
24: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
22: Ti, naaway di galapot sa akon nang sanig litro. Uy, share nyo man ay.
25: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanig litro kan anay kag sinadya. Sanig litro. Share sa kanamit.
22: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
24: Carl, di ina si Carl.
25: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
26: Mga kasimanwa, subong at ion sang tig-ululan, importante gid nga mangin alisto, kagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha, tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
27: Pagpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
26: Siguraduhon man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
28: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
29: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
30: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kadda sigid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
31: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
32: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
30: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
31: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
32: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
33: Magkano kilo ng karne?
34: 500.
33: Bula.
34: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
33: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa All-in-One Maggie Magic Sarap. Bili na!
35: Sarap magkasama.
36: All you want na sa All-in-One Maggie Magic Sarap.
37: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining iBerry sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa iBerry.
38: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
39: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
40: May emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, may madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. 2233. Ini nga paad ng publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
0: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Para sa

0: Pahanumdum halin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iunsang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyasang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod, malain ang tiyempo. Hindi magpasubra sang karga sa bangka, agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
1: Tatak RMN.
2: Oras las 9:21. Mga karadyo man, may nagdangop diri sa amon sa RMN. Nanigulang na sang pangabudlay sa abroad.
3: Yeah.
2: Pagpuli niya, hindi pa nangin mayo ang nangin relasyon nila sang iabana. Biktima siya sang violence against women and yeah, their children. Te, for the sake of peace, tanan nga sinuptan niya, kinanglan niya gastuhon para sa legal action.
3: Yeah. Mapail, mapasaka sa kaso against abana niya.
2: Nagdangop siya sa isa ka law firm.
3: Yeah.
2: Pagdangop sa law firm, na tuiga na.
3: Sobra na guro na tuigan Radyo Manuvi.
2: Kadako sang kinuha, bisan pa nga kaordinaryo man lang sa iya. Pero ito isang alan sang desire niya para sa safety niya, kag peace of mind niya, nagbayad siya.
3: Ang abi mong istorya nga medyo natandog man ako, Radyo Manuvi, kay ang kwarta nga tugali.
2: Hmm.
3: Daw, ang ta hindi to tanan ang iyagid pero do may ginbulig pa to ang utod niya man.
2: Hmm.
3: Nga ang utod niya senior citizen man.
2: Hmm.
3: Nga sang time nga to nga ginhatag niyang kwarta sa law firm.
2: Hmm.
3: Ara pa sa sulod sang ospital. Hmm. Pero majority.
2: Hmm.
3: Sang kwarta nga ginbayad niya sa law firm Radyo Manuvi. Iya ato sinuptan
2: out of her desperate need for safety and peace of mind. Gingasto. Ikalo naman kamuguro sang epekto kung sa sulod pa ni Malay. Ara na mismo ang attacker mo?
3: Hoy. Hindi ka kapangabuhi mayon.
2: Ngayon pa gani nga ang attacker mo sagwa sang panimalay mo. Kaya makapanirado ka. Pero kung sa ginaistaran mo mismo ang attacker mo, arada, ano nga torture ina mentally and psychologically? So, nagdangob sila sa mga supposed to be men of justice.
3: Ngayon, sila bulig to.
2: Ngayon, bulig. Nagbayad man sakto.
3: Bayad sakto.
2: No?
3: Actually, para sa
2: isang
3: akon.
2: Isang pangang panukot, sobra-sobra.
3: Do, nakibuk.
2: Pero te, di ta na pag-intran ang panukot.
3: Yeah.
2: Kay may mga abogado man niya nga mahalgin man niya mo.
3: May ikag-kagati ang pag-abogado, Radyo Manuvi. Talent na mo. Skills nila na nga. Hindi man dali-dali mag-abogado. Butang tapa nga. Amugin man na kamahal sa ilang sukot. Nga bisan pagani ako, ikaw, nahalaw-haw kita. Pero kay ginbato niyo ang kwarta sang sining tigulang. Tani gin-file niyo man ang kaso.
2: So, sa mga bausik cases, ganita ni, kaya na nasang pulis mo?
3: Pulis naman. O, kanto ka lang sa ano?
2: Sa DSWD?
3: DSWD. Buligan ka na.
2: Or,
3: sa Women's Desk.
2: WCPD, Women and Children Protection
3: Desk. Ayos na, hindi na kinanglan gani Radyo Manuvi.
2: So, amuning kayong tangan sa tao. Abogado ka mo. Ginkuhaan yung kwarta. Ni isa ka-complaint affidavit. Why sila may gin-file?
3: Pinabayaan ninyo iya?
2: Kag ti mabalaan mo gid nga may diprensya kay sang partly na iskandalo sila sa social media. Why gani ngalan?
3: Why ngalan?
2: Nagbayad.
3: Bumayad ang isa.
2: Ginalik nila ang kwarta. Pero the rest, why pag hindi ang balaan ko din?
3: Nabasa ko.
2: Tigatigulang ng tao ay sa ubra. Biktima pa siya sang domestic violence. Ginamon yun na ang tao.
3: Ang tao, Radyo Manuvi, gaburo baligya na lang kuno da sang kalanunon. Gas, ipasulod ko diso. Duwa kami gistorya. Gahinay-hinay na lang ang tigulang.
2: Gadukoy-dukoy na.
3: Gadukoy-dukoy na mahinay na maglakat.
2: Tiyamak mo na.
3: Dayon ang kwarta.

0: ang ina. Para sa akon balara Jumanovi kun ginakapta niya na subong. Dako-dako nga amount.
1: Ano nga law firm ni Boss Idol sa istoryana inyo?
0: Pabuwasan ko lang. Ang isa niyo ka abogado nagbayad.
1: Nalawayan ako sini kay
0: text mo pinanika.
1: Kun abogado ka bala. Tani bala hindi man madula ang konsensya sa inyo.
0: Ay, abogado ka mo, tinunaan nyo na, may mga...
1: O, ang bisan nanukot ka mo, mahal, nagbayad man yan tao. Di pagbayad, why pagidyan ninyo gin-file?
0: Ano klase nga mga tao ka mo?
1: Di, ang budlay, why man ni... ilagas ang tao, kaya hindi man sa abogado.
0: Ang lain, Radyo Manubi.
1: O, why man sa kasulatan.
0: Why pero, kasulatan?
1: Amor gani.
0: Why kasulatan?
1: Sa kasuguan, wala kalagas. Pero sa... imo nga pagkatawo. Nangayo buli ang tawo si imo. Pinabayad nyo mahal. Huwag nyo gigin file ang kaso.
0: Te, subong ang amount Radyo Manubi kadako. Ang lawyers, tatlo ka lawyers na di ang involved, pero ang ambaltos ang complainant, dogin sipad-sipad ko no sa ibang nga mga lawyers to ang kwarta. Ang isa ka abogado, nagbayad siya. Dayon ti nagobra ka sulatan nga gimpirmahan man to sang complainant nga ti wala na sayo obligasyon and the rest ang amount ato na to sa hari-hari gid kuno sang law firm ngani ti nagkadto di ang complainant sa ato nag istorya nay kami siling ni sir maluoy man kamo ni sir Novi actually ikaw Radyo Manubi gid pangita kaduwa na sa nagbalik base mabuligan nyo ako nga mabawi ko didto ang amount
1: tiyo kay way man gin file
0: kay way man gin file. Kag isa pa ang isa ka abogado nakaambal didto nga sila niya way ako'y obligasyon sa imo ang nabaton ko nga kwarta halin sa kay attorney Amone so ibalik ko sa imo cash so ginbalik niya ang cash nga sila niya hindi mo na ako ipagsukton kay way na ako'y obligasyon sa imo ang sukton mo iya atugid to iya ang
1: natungdan
0: eh natungdan nga amo ang head sang law firm.
1: Sige, so sa mga amigo tanga mga abogado
0: hindi tanan ni papadakon
1: gapil kami sa inyo.
0: Bayarin nyo ni.
1: I know nga makalabot din sa inyo, kagano nga balaan nyo kung saan ay sino ka mo.
0: Bayarin
1: palihog, iuli nyo na lang kwarta sang naga dukoy-dukoy na nga tigulang.
0: Ma-disbar ka mo ni.
1: Bisan sa dira pa lang, why na gani ninyo nabuligan ang ginapangita niya ng hostisya? Maluoy ka mo, buligin nyo na lang ang pangabuhi niya na makasugod sa liwat.
0: Ang kwarta, ibalik nyo to, wala sang kulang ha. Kaya ginatag sa inyo sang tigulang imagine Radyo Manubi ang amount ni amulang ni pero ang balasang tigulang ipasubrahan niya pagit dapat ang amount
1: so meaning disidido gid
0: siya disidido gid niya eh
1: sang hustisya nga kinanglan niya
0: imagine ang amount tabi example lang ha ang amount tabi 50 mil siling sang tigulang siling niya sobra pa na da attorney ang kwarta nga na kuan ina ng 57,000 ina so may sobra nga 7,000 hindi ni tuod nga amount ang inambal ko ha pero tama ka dako sa amount Radyo Manubi
1: tungas milyon to sinukot nila di ba
0: ang sinukot nila is 500,000
1: grabe para
0: ang kwarta sang complainant is 500,000 o di 576,000 may sobra nga stintay 6,000
1: nagdangop na di si nanay kay
0: sinukot nyo ganit
1: sa harim eh ng pagbulig why kami na di asang porsinto ginakuha
0: ay
1: hindi kami why na di ginapractice ang tuntun nga pagbulig why kayo mo yakuhaon sa ginabuligan mo
0: kami pagkaniding iyawan ka pa-wan so, ganit yun kapamulig
1: ang muna sa una naman kot ko sa nag-message diri sa ato. Sili ko nga, way ka mo mag-dritso na lang sa rim, eh.
0: Way na di iya, 1%.
1: Isa, nagligad to, nagpinalibog pa sila. Ngayon, inisyal to nga na uli, may gusto yung mga ayo, 1%.
0: Sige pa, mangkot ko din siya. Siling ko na, eh. Gapi na nga ayo, pag 1%.
1: Oo.
0: Eh, kung,
1: ang nagbulig?
0: Ang nagbulig-bulig. Eh, kung nangayo, pag-in Radyo Manubi.
1: Kung nangayo, pag-in titawagan na lang dito. Hindi na lang pagpadayunan, ha? Kaluluoy na gani, isang tigulang.
0: Bala mo...
1: Tiyamak mo na luoy, giko, bala. Huwag ko sana met, ha? Kaya tiwai kami nagtaymingan, ha? Di, mayo kay ara ka nga nakatubang. Mak mong pinangabudlayan mo, bala, sa abroad. Ordinaryo ka malang nga worker.
0: Ordinaryo nga
1: worker. DH to siya?
0: DH siya.
1: Tiyamak mo. Tapos pagpuli mo, baliwala ang tanan nga ginpundar mo, Kay nagtupa ka man sa maling lalaki. No? Nagtupa ka sa hindi man mayo nga partner sa imo kay ginasakit ka.
0: Ginasakit ka muna nga mapayo
1: sa lamang lang nga para ka plagyo ka sa iya. Okay na tanay bulagay lang. Kinanglan mo proteksyon sang lahi, inubos mo ang sinuktan mo, kinuha mo pang porsyon sang iyang tigula mo man nga utod para ibulig sa imo kausa nga makaplagyo lang sa pagsakit sa imo. Tapos nakadagpa ka sa law firm nga abi mo makabulig sa imo, tapos ay, why man lang nila gin prokurar ang kaso mo.
0: Bisan panit lang ka ibos nga gin.
1: Kamo na why na ni kita gi istorya legalidad di konsensya. No?
0: Mabalat din ang balatsyago.
1: Konsensya na lang nimo bilang tao, hindi na gani bilang mga abogado. Konsensya nyo na lang, why kamo maluwas tawo.
0: Amo na ambal ko kay nanay, nga daw siguro daw nag sink in sa iya Radyo Manuvi. Siling kunay. Siling yati ang pag-insindi niya bala Radyo Manuvi. Mm. Kaya daw medyo hindi man gid amo na ang pag-insindi niya sa nagkalatabo. Siling ko,
1: hindi man na sila mango kay nakabroad. Pero sa laye,
0: why na sila ka-insindi? So ginistoryahan ko siya, siling ko amo ni mga nagkalatabo. Siling ko dapat hindi mo ni gunubra. Dapat amo ni taningin ubra mo. Pero ti, wala kita choice na. Wala na kita na ang kwarta kayo na siling niya, sir. Siling ko ti, may ginakaptan ka nga resibo. Tibalan mo, Radyo Manuvi, mag-inabugado ini karon. Manukot ka sang utang nga waay ka man sang ebidensya. Siling ko na hindi na kita mangita sang ebidensya ng iban. Ang isa ka lawyer kay nag-ubra sa sang kasulatan, meaning amo na tong ginaptamta nga ebidensya. Nga may ara sila sang may kuluhaon ka sa ilang nga kwarta. Di kaluluoy man sang tigulang.
1: So, kung sino man ni law firm, I know balan nyo na.
0: I know sa law firm nga ni
1: iuli nyo lang.
0: Iuli nyo lang, iuli nyo.
1: Kay para nga
0: kay para nga mayo bala kita.
1: Kay kalaway man nga balan nyo man na sa lawas nyo. Nga deserve na sang malam nga iuli nyo.
0: Ginambalan ko ganing malama, siling ko na siling ko hindi naman ni gani kinanglan gid na nga magkadto kagid sa law firm.
1: Oo, kuno ko. Kuno ka palakit sa satin, eh. Magamo to taga probinsya.
0: Dalong ko to sa PAO ah. Dalong ko to sa kuno.
1: Sa PAO. Isa dalon sa IPPO.
0: Pulis lang.
1: Ayon ta si Kerner Rasalan, sir, i-facilitate gani ma-file ang kaso.
0: Why gid ya problema? Oo. Matigayon gito Radyo Manuvi.
1: Why panabayad?
0: Why pabayad? Ayon pag-ara na. Kita ka lang na sang...
1: Ahay.
0: Ay, kaluluoy.
1: Abi nyo sa mga kaso kung kay isang pariyosin eh.
0: Iuli nyo lang. Uli nyo lang.
1: Magpalapit ka sa pulis, mayo pang pagtatapsi mo. Kumpara kisa sa mga bugado. Sorry ah, why ko gina-generalize sa mga bugado.
0: Uli nyo lang na.
1: Oh.
2: Tatak RMN.
1: San kayo si Radyo Man Flo? Yari na yung aton health news. Radyo Man, Joel Franco.
3: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Nga bala may mga tao nga madali makibuto kung ginatawag naton nga sala. Ini ang ginatawag nila nga Startle Syndrome. Ini masami naglala akong stress kag akig ang isa ka tawo. May banman nga ang ila pagsalasala, dalas ang hadlok sa mga bagay, insekto o kon hitabo sa ila palibot. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Sa idol, ginagreet agaliana yo si Mr. John Espirito Lambinicio.
0: Okay.
1: Grab driver, gamonitor gid sa aton subong programa.
0: Thank you.
1: Thank you kag siyempre sa aton amigo nga abogado.
2: Tatak RMN.
0: Magarajuman sa mga tapalamati naton ang aton kape nga may glutathione, ang kape naton nga may collagen, ang kape nga nagapaputi, kag ang kape nga nagapabaskog sa aton silingatulan. Di ka mag-agay-agay kung ikaw nag-edad na. Magarajuman, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape nga may ara sang tsansa ka nga magputi kag may glutathione kag makabulig sa aton silingatulan. Gani sa mga suki naton, magarajuman, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. And kung vitamin C, mighty C, alkaline, dekalidad, ineffective nga vitamin C, mayo ini sa atong sininga sipon, ubuhilan at trangkaso pneumonia, giban pangabalatian. The best man ini, para malikawan natin mabin ang mga allergies, ang kirap-kirap sa atong sininga mata, ang madugay natin magbalik ng mga pilas. Gani sa mga suki natin mabin, kung vitamin C, mag Mighty C.
2: Tatak RMN.
1: Loves ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylene Paraonda.
5: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
6: Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagupod sa reforestation programs. Ang pagtanom sa mga kahoy nagabulig sa pag-away sa climate change kag pagproteher sa planeta bagod nga nagapagwa ang mga inisang oxygen nga aton ginahaklo kag ginaabsorb ang carbon dioxide nga mayor nga greenhouse gas nga nagatugas sang global warming. Ang pagpananom liwat sang kahoy sa kagulangan nagaboost sang natural nga pagkakas sang carbon sa aton nga atmosphere, nagabulig man ini sa pagstabilize sa duta kag mga watersheds, nagapaimprobar sang water cycles kag nagasuporta sa ilistaran sang wildlife. Gani ikonsiderar na ang pag-upod sa reforestation program, magtanom sang kahoy, protehiran ang watershed kag suportaran ang mga grupo nga naga-restore sa kagulangan. Isa ka simple nga aktwasyon nga may dako nga impact sa aton palibot.
5: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment diri lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Sama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Oras las 9:37.
0: Tanbay kay Rajuman Flo, mga ka-Rajuman, sa matang palamati natin, dili kita sa food supplement kamay ara sang virgin coconut oil kamay ara, mga ka-Rajuman, sang MCT. Amo ini ang aton siling D3 Bio. Ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga nagabulig pa fit parila sang aton lawas. And at the same time, may virgin coconut oil nga nagapugong naman sa mga bacteria ka viruses nga nagasulod sa aton lawas para hindi kita dali magtikulang, pinong pinaka the best, gapadamo ini sang good cholesterol kag inasilig yung bad cholesterol. Gani sa mga tagpalamati natin, mga graduman, inom kita sang D3 Bio.
2: Tatak RMN.
1: Alright, check natin subong ang mga driver nagligad sang Light of Glory na ngilala di sa RMN. Ngilala.
0: Ngayo bulig.
1: Nagayo bulig. Base kung mapadasig-dasig, kung mag-intra ang radyo. Tiga pa salamat man kita sa LTFRB nga gimpadasig-dasig Manila. Siling ko araw-araw, Palette of Glory ni Tornay Joseph Go ni pagyan nyo. Galing na realisar ko bla. Pagsulod sang modernization mo sa idol, si Tornay Go, I think, isa ni sa mga nag-resist.
0: Okay.
1: I don't know, correct me if I'm wrong, pero wala iya si Tornay nagapati sa modernization nga mandatory.
0: Mm-hmm.
1: Sang time nga to?
0: Yeah.
1: Muna nga, dito sa iya sa Bakulod, kay Bakulo da time.
0: Why man to yaga sunod gi di ba?
1: Why man nila gin implement immediately?
0: Yeah.
1: Kay may oras na iya mo until what year nga pwede. Nga lang ganin ko sa aton, di nga gin timpranuhan nila na di. Dayon do na namitan sila busay dol sila ang mga kilala ta di. Nga mga grupo nila among ga supply sa mga dashcam.
0: Negosyo no? Eh.
1: Kag tanan nga mga kinanglanon para ma-comply ang isa ka modernization. Siguro ba siya mo nga nga ginapabungulan nila ang Light of Glory?
0: Medyo may kwanto minus points guro kay Tornigo.
1: Tiyo, ti mangkot tong driver. Sila ko ti ano nga mon mabulig. Kasi ba si pwede kami ka pangabay? Ti si Radyo Man mon, pagkabati ni mon, pag-akig si mon mo. Kinagtuan niya ng LTFRB da yun.
0: Pagsunod niya kuno sa opisina, pulpugo niya ya lamisa ni Director Osminia. Gasalala-sala ko ng mga empleyado.
1: Pero kung mapati ka mo kay Busay, doli nyo na dahil. Doon wala agin as personalidad ni Mon. Tiso mong, na-release na kuno.
0: Bukang birigo.
1: Tiko na-release na, ti okay na ta. Yeah. Pero again, amo naman na. Nga kinanglan pa yasang tao magparadyo.
0: Na-permi.
1: Kay trabaho ninyo ina nga gintawag gani ayuda.
0: Kun ayuda.
1: Amo na sa mga supporter din ni Presidente Marcos. Why pagi kamo gyapon kay insinde? ginasabotahe mismo sa mga insasang gobyerno si Marcos. Kaya kung ano man nga delay sa mga ginatugan niya nga ayuda, ang risbak, gabalik sa iya. Kada hambal niya nga, di niya na-implement na.
0: Ay, sus!
1: Gambal ang tao, nugay ka daw, ay manakatupa. Oh, pero sa lagi na ni Marcos, hindi.
0: Ang mga sa tao, di sa dalom eh.
1: Mga tao sa dalom, gaway ka mo kabalo, mas loyal sa kontra niya. Si Astas Huay, pag iniya nabasa ni Marcos.
0: Paghambal ayuda, pag-release ang kwarta, nga ginapatulog nyo na sa kaban ninyo kay hindi man na inyo.
1: Gintawagan ni ng emergency relief assistant.
0: Ilang ka mukurong no. Pinadikaran, tang mukurong na eh.
1: Tiantis ka manikad, Busay Dol. Kamadalasa ako de. Nga daw buhawi ang nagagi. Ari ng solusyon.
0: Ate mayan, mayan.
1: So kalma na lang. Ari si Radyo Man Flo Navarrete.
7: TYRI Radyo Man Report.
8: Ngayon ipaigid ang mga or mga taxi driver sa Light of Glory Taxi, no? Mga kuan sila, mga 133 ka mga taxi driver ang wala sa tumahatagan o na-delay ang pag-release ng fuel subsidy nila sa itong bulan pasang Pebrero. Sa damlag lang, nagpalapit sila sa Remini Milo Radio Station kag natigayon, no? Sa bulig sang Aremen, matigayon nga ma-release na ang ilasining nga fuel subsidy sa itong Sabado ng Adlaw, Agosto 8. Bangod, tama ini ka importante para sa ila ang ining fuel subsidy sa mga kinanglanon nila sa matagadlaw nga tanan kagati kuan man eh bulubuhin man sa mga kautangan nila sa mga taxi driver, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan. Yari si isa sa mga taxi driver, si Freddy Ambed, sa nga ton sininga ma-interview, kagalubos ang iya sininga pagpasalamat sa sininga istasyonan.
9: Ginapabot kin naman no, nga nagpasalamat kin kami sa pagi sa RMNDRI na tandogid siguro ang balatsyago ni Director Osminia. Kagina balman sa mga upod, kung napabot, naging salamat yun sa inyo, nga tanan sa staff, lady, si Novi Guaso, tanan-tanan nga mga staff sa kwan sa DYRI, RNM DYRI.
10: Oh, sir, mga pila ka mo ang nakabenepisyo sa fuel subsidy?
9: Mga kwan siguro, 133 daw, gin padala tanan-tanan ng 133 daw, mga 600,065 ang ginpadala din sa opisina.
10: Pero sa inyo ya, sa Light of Glory taxi, mga pila?
9: 5,000 na nga mon kada it's
10: 133 sa Light of Glory.
9: 133 daw kabilugan nakasamang flow, mga 600,065.
10: Peter, anong balatsyago ni mo kay ang 5,000 na fuel subsidy? Inyo na nabakon.
9: Ate, nalipay kami tanan-tanan ni puro manayanayang nahong kay ti nabaton na nagabot gid man. Salamat gid kami sa inyo.
10: Oh, ano nga impact na nga ti ang tulig ara na sa inyo?
9: Dako gid nga bagay ibaga ni gid pangutangan natong inubayad lang ang promisa nga ibayad sa ilaw utang ang subsidy.
10: Sir,
1: okay. Ate, pila ganin ni Klos? 5 mil, Klos, no?
0: 5 mil?
1: San? Ha?
0: Ano?
1: 5,000. Tiyama ko na. Sobra sila 130?
10: 133.
1: Klos, ano pa naman?
0: Ang 5,000 ngayon na, kadako na si Radyo Man Flo sa madala nila sa panimalay nila.
1: Sa ano, mula nag Christmas bonus ni mga tayo.
0: Pareho man naligad to, may nasaka to, di ba? Hindi ko sure kung...
1: Oo,
0: tigin refer na to na to kay Attorney Abiliar sa LTFRB. Hindi ko sure kung natigayon na to Radyo Man Novi. Pero daw may lain to abing iya, may medyo komplikado tong iya.
1: Kay operator siya, driver. Okay. Kaya ngayon, may ara nga pang-operator.
0: Operator, may pang-driver.
1: Kaya mo ba na, huwag pa na maklaro sa guidelines?
0: Galing kay...
1: Kung operator ka, pwede ka kakwa sa pagka-driver or both?
0: Hindi, sa ilagin abi, Radyo Manovi Subong. Pero sabi, ako operator, ako man driver, tagaan kaya as operator. Hmm. Pero hindi kaya pagtawaan as driver.
1: Kasi may rule lang ayuda
0: mo. Nga, kaisa ka lang.
1: Kaisa ka lang magbaton, regardless of the circumstances.
0: Kaya to ya, medyo komplikado pa to. Pero ari ang ila,
1: driver
0: gin sila, ya.
1: Kasi so, balanta man yan, tagiya sa network guru, sa tornigo.
0: Oo, ibalan man. Ang inyong mga 5,000 na nga nabaton, dako na inaradyuman flow.
1: Sa mga amigo, ang mga drivers ng Light of Glory, sobra ka mo 130 nga nagasalig sa straight to the point. Pangabay lang, ang pagka-sweet lover nyo, hindi anay ha? Dalon ginas balay ha?
0: Mga bay lang kami sa inyo, hindi namong liso-liso sa radyo nyo ha?
1: Rakaman. Yeah, dapat nga nagpalapit.
0: Ba, gusto lang ako na. Mabinig pa gusto lang sila.
1: Pero ti Mayo, kit kay na buligan, kag natigayon na boss idol.
0: Kita, Radyo Manuvi, ang aton nga microphone. Why naton ini ginagamit sa kasalanan, kundi ginagamit naton ini para sa pagbulig sa mga pumuluyo naton nga hindi makakuha sa ustisya nga mismo ang gobyerno dapat maghatag sina.
1: Ayuda mo lang ni Prodo. Sige, pasi dugong Arlos, dugong serbisyo.
0: Nagapati kita. Nagapati kita. Nga si Boss Idol,
1: dugong Arlos.
0: Dugong Arlos, dugong serbisyo. Hey, no. Kag sa mga taga Light of Glory Taxi,
1: Boss Idol.
0: Boss Idol, happy to serve. Ay, <yo.
1: laughs> SM ang dating mo.
0: Ay, kaluwa.
1: Ano ba, Boss Idol?
0: Happy to serve.
1: Grabe, grabe. Sige ah. Sa mga tagpalamatita, hindi ka mo malipat.
0: Ayaw pa si Tutuplo Kakwan, ka ekstro?
1: Ha?
0: Wala pa sa ekstro? Ekstro ka
1: na yung Tutuplo. Ekstro na eh.
0: Wala pa?
1: Tapos na.
0: Wala pa, wala,
1: wala
0: pa.
1: Pa.
0: Wala pa, wala pa.
1: Ah, sige.
0: Tutuplo.
1: Radyo Man, Plo.
8: Yes, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan. Kaya mo nga, at least nalipay na, no, na ang iling mga taxi driver nga nabaton ng ilan sining mga tagsa ka mga yuda na makabuligid sila sining palangabuyan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mando, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
11: Tatak, RMN.
1: Kag sa mga tagpalamatita, hindi ko mamalipat mag-nan sa Super Plus sa Capsule. Ang Nan Super Plus Capsule, ang mas gin-pepektibo, kag mas gin-panami para sa inyo. Kombinasyon ini sang tatlo ka mga super ingredients. Ang guyabano, mangustin, kag malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas at lawadlaw. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Nan Super Plus.
11: Tatak RMN. Agaradyo
0: man sa mga tapalamati na ito, di ko mamagalipat, mainom kita sa Super Fiber 30 minutes bago kita mapaniapon o bago kita magtulog or kung pagkaaga, harap lang kita sa balay naton. Anytime pwede ka kainom kung may ka manlalaktan. Gali sa mga suki naton ang hindi pa makapamuin sa maayo, ang medyo nagatiga ang inyong siringa pagbuna, inom kita sa Super Fiber, magaradyo man, kung hindi regular ang atong siringa pagpamuhin. Gani, limpyo ng colon, wala constipation, huwag kita sa colon problem, inom kita sa Super Fiber, magaradyo man.
11: Tatak RMN.
1: Mega Man Gold Coffee Mix para sa mga plaihi, ang inyong prostate base kung enlarge na. Kaga pila kadlaw si magtiga, kaga pron nga daan sinang kalalakihan, 50 or 60 and above, proteksyonan ta da subtle way. Kung kakape ka, ikape mo ang paradira. No? Kagko naming kondisyon sa prostate, natural ganami man ang inyong nga intimacy bilang mag-asawa. Ang imo nga performance kaobligasyon bilang bana, maubra mo pa. No? Mangin ageless ka nga performer bilang padre di pamilya.
0: May
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: May capsule man ina, kung gusto mo man mag-inom sang capsule, magluwas sa kape, may capsule man ina. Basta kung nakainom ka mo sang kape or makainom ka mo sa Mega Man capsule, balaan nyo na na. Hindi ko na napagdungagan, Radyo Manuvi. Mamatumato man lang ka muna, tiyoy kag tiyay.
11: Tatak RMN.
1: Hindi, ayos na kita, Boss Idol.
0: Kita na ikita buwas.
1: Sa Sabado na.
0: Ay, sa Sabado na gali, ka-Domingo.
1: Ang aton nga competition sa pagpamunit, rain or shine eh.
0: Rain or shine eh.
1: Rain or shine.
0: Rain or shine.
1: Sa Subata.
0: Yeah, Subata.
1: Abi, Boss Idol, pangagdaha liwat ang mga gusto pa mag-intra.
0: Ang aton sini nga RMN kag Councilor Malabor Fishing Tournament pag-iwato na sa Agosto 15 to 16 sa Sabado na ini kag Domingo. Iwato ni na sa may Iloilo River dira sa may area sa Mulit Del Restaurant bilang kabahin sa selebrasyon sa ika-89 nga Charter Day sa Iloilo City kag ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network o kon RMN. So may ara kita sa registration para sa inyong saka kamundi sa RMN Iloilo. Third floor sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kaya may ara kita sa registration. Kung open category ka, may ara sa ₱200 ng registration. Pero kung sa kids category, wala na sang balayran nga ₱200. Pero Radyo Manovi, sa mata palamati natin sa kids category, ang champion, ₱3,000, second place, ₱2,000, third place, ₱1,000. Kung ikaw una nakabunit, may ara ka sa ₱500. Sa open category, champion is ₱5,000, second place, ₱3,000, third place, ₱2,000. Kag ang first cast ni mo is ₱1,000. Kung dako-dako gid ang imo sininga nahulik, hindi ta na pag-ibalik, imo na na. Pero kung 500 grams below, ibalik natin ina catch and return kita mga karadyuman. Kani sa mga tapalamati natin, dalikyat na kamo kay hiwaton ta na mamunit kita sa jahunta ini ang aton suning RMN in Councilor Malabor Fishing Tournament.
12: Tatak RMN.
1: Appreciation commentary sang straight to the point sa kay City Councilor Alan Saldivar.
0: Thank you kid Councilor ha.
1: Sa tiyon sang emerinja nakadangop kita sa iya gakinang landugo.
0: Thank you kid.
1: Few minutes lang na tigayon so nakasalbar kita sang kabuhi. Councilor, madamo gid nga salamat. Pero tiway gid katalab power tas Red Cross ba?
0: Pero dumunuan mo to na Jumanovi nga nag-message ni sa ato ng kilala ta last week nga gapangayo dugo. Gin sa imo, din nag-akuma, nag-message man sa ato ng kilala ta sa Kapitol bala. Then pagkahapon, I think duduwa man to kabag. Duduman ko lang subong. Nakahatag, naginatagan to nila. Pero base kung sang nang ligad gabi, medyo way sa mudo sila. Way sila katao.
1: Gani man. Kamay nga bagay kung kaisa para sa mga partners nyo. Alam mo na kaisa budlay bala sa mga staffs ng Red Cross. Kay tama sila ka literal bala sa rules nila. Kaisa doon kalipat na sila bala kung sino mga nagasuporta sila.
0: Sabi nyo, kung hindi man kamo pagbuligan daw, ay man kamo dugo.
1: Amo gani. Amo nini nga binuligay aton, gamay nga bagay.
0: Kung gusto ninyo nga magiya nila inay kita sa buot, hindi na kami da, dari na lang kami sa blood bank.
1: Oo. Bla, raw-raw pa. Muna na nga binuligay aton kag partnership. So, hindi gin matigayo ng mga gamay nga bagay nga na.
0: Ginapatigayo na mo, yung ginaayo nyo, napatigayo man na mo.
1: Gani man. Why nagbalo si Mr. Gilbert Valderrama sa
0: Brasco? Oh, why na kami.
1: So, I hope, no? Natigayon man, ti gamay na ni nga bagay, kaya natigayon man. Pero kung maktuhan ninyo, mas mayogid, halin sa mga partners nyo.
12: Tatak RMN.
1: Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
12: Tatak RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
15: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
16: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse extra strong. the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
20: Sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
22: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Namit sining San Miguel litro. Share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
26: Carl, palihog man bisang pork barbecue. Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
25: Hey, naaway di galabot sa akon ng San Miguel litro. Uy, share nyo man ay.
27: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro, kananay, kagsinadya. San Miguel Litro, share sa kanamit.
25: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
26: Carl? Diin na si Carl?
27: Drink responsibly. San Miguel Litro, kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
28: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
29: Oras, tatak, impunto alas 10.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
32: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
33: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
0: Nods. Herbal Capsule.
1: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sa good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
0: NANS Herbal Capsule!
1: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
0: NANS Herbal Capsule!
1: Yara lang sa mga butika.
0: Megaman Herbal Capsule!
1: Tutoy! Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatugtog sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
0: Megaman! Herbal Capsule!
1: Yes, partner! Pinapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Holigotwitong katali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
0: Megaman Herbal Capsule.
1: 30 minutos lang, partner.
0: Yara na ang palating R.
1: Megaman Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Max Lemon Oil.
1: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagkon din pa ng lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
0: Nice! Liniment oil!
1: Gani, para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabuli sang NANS Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Kay ini, mosquito repellent.
0: NANS Liniment Oil.
1: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
0: NANS Liniment Oil.
1: Mabakal sa mga butika.
0: NANS Corn Coffee.
1: Partner, nga amo kasi na pagbasa sang imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imumang mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
0: NANS Corn Coffee!
1: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod dinadula isini ang pagka-nervyoso mo.
0: NANS Corn Coffee.
1: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo dugo para ikaw maging aktibo.
0: NANS Corn Coffee.
1: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
0: Megaman Cold Coffee Mix.
1: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
0: Megaman Cold Coffee Mix.
1: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
0: Megaman
1: Cold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 50X500.
4: Katali na habagat, sang puro kang tabo, barangay kaming awan, kaban kalansi.
5: Anong ginabatsyag mo before pamalikaw na inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nang ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, yung pagkaubos ko sir, may alibyo gate, isubong gimintinans ko nagit sir ka namin namin, nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500!
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod na siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Doc Ramil. Uy, Doc Ramil?
7: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
6: Oo, choice.
7: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Nya, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanta opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinunim dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan pa ano, mabuligyan ang metabolismo.
6: Correct.
7: Ang problema, why pag igakaon utan? Why igakaon utan? Why igakaon prutas? Tapos, why pag inom DTX 500 by DTX? Dako dyan eh.
6: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo ba ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sa heart disease, kag heart attack?
7: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, Dani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligyan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok na ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
3: TX500. TX500!
8: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko na yun, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times kala na. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: TX500!
6: So, kung ga DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaya isang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
7: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Gusto. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin, kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, tigubay, here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pagkikaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agun di matamaan gamit sa cellulas ang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, inikon mamati pa.
6: Gusto.
7: Kung maumpawan pa.
6: Oo.
7: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na siya sa nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress, ng katambo na kag free radicals na among kapag-uba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
3: DTX 500!
9: Imo pangalan na, partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kamakungan.
9: 41.
6: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, tinatong score ganito.
10: 470.
6: Saan ko nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa aga, pali 2 times at
6: least. Pila na lang imong blood sugar sang last mga nagpa-check?
10: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sa'yo?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Char! Fabcon!
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
9: panlong, kumbaka bro sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS! Mal, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga!

0: new. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amboy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
6: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Ano kay Marlon, Mang?
11: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
10: Pang ano man? Hindi e na ka mo yung bala mag-intra sa pangabuhi namon?
12: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
11: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
10: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
12: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintsyende ka! Ha? Ha?
10: Mang!
13: Ay, di mo ginayari ng gugmayaling. Ang amakin ang lahat, masunod ka lamang.
14: Ama ka
13: na? Diba? Oo, sometimes.
14: Sometimes. Diba? Love conquers all.
13: Oo.
14: Amo na galing once.
13: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
14: Gani man.
13: Tanugon.
14: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, maging good ba lang future?
10: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
5: Let's go with the flow.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
22: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
21: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
23: Super Fiber.
24: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
23: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
0: Life Extension, Vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Alas, Jess, this is Ais.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
28: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
29: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
30: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat na po sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
29: Dr. Pinoy Squalene Capsule, proteksyon sa mga balatian.
31: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
32: May tapang na hindi sumusuko.
33: May angking diskarte para magtagumpay.
34: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
35: Yan ang bangis ng layon.
36: Gerald Anderson, Easy Mill,
37: Mark Mugen,
38: Emil, and Vince of DBTK.
39: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
40: Drink responsibly.
4: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
41: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
42: D3 Bio!
43: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
42: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
44: Mga katas, mga buti ka!
42: TTX 500!
45: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
46: Saan nag-inom ka?
47: TTX 500.
46: Ilan nalang subong imo sugar?
45: Pagtigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
42: gito. TTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
48: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
42: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio, with Physio.
49: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
42: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio TTX 500
50: 27 lot.
51: Ano ginabatsyag mo sa
50: high blood gid ko?
51: Ano sa una ang imo
50: blood pressure? 180 over 100.
51: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
50: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
42: TTX 500.
52: Uy, concerned lang ko.
0: kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Number 1.
3: Mayong adlaw sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Mayong adlaw! Laki dito Joni Tabanggiraw na nga nagapamati kag sa tanan nga mga aton nga mga tagpalamati sa nga malabutan sa aton nga signal sa atong waragwagan. Ari naman ang sulat naging padala sa aton ang sulat ni Ernesto. Doon ka pang teleserye, no? Mga ngalan. Ernesto! Was-was na!
5: Mayong adlaw na sa tanan, ako si Ernesto, 47 anyos ang edad. May asawa kag kabataan. Strikto ako nga amay sa akong kabataan kay gusto ko magadako sila.

0: Sinong nalaulaan mo da sa bintana?
1: Mm-mm. Ha? Eh, wala.
0: Ang mga bata mo, ato na sa ila tagsa ka kwarto.
1: Ha?
0: Ha, ma'am? Edyang, sabtag o gani isang tarong, ha? Ginatabon-tabunan mo naman sila?
1: Ha?
0: Sino ang wala makapauli?
1: Eh, Kwan, si Diday, ah. Pero nag-text man siya nga papuli naman. May ginlaktan lang.
0: Tulog na to. Ako di mahulat sa iya. Magsala-sala lang ni sa karon sa sabat sa akon. Malisugid niyang pipingig, ya, pro.
1: Ernesto!
2: Ito!

0: Ano oras na?
1: Iba? Ayala, bugta ka pa pa?
0: Pasigaha ang suga!
1: Pa, sorry gina, birthday bis ang classmate ko pa.
0: Huh?
1: Agay! Agay! Agay pa! Intang pa mo ko ha!
0: Hula pa na!
1: Agay!
0: Kahina pang hulat na munsay mo! Hambal mo pa puli ka na ha? Ano oras na ha? Alas dos na sang kaagahon! Sobra ka pa sa magulang mong lalaki nga magpauli kaagahon na! Lamat ka pa bala! Ulit sa dos oras ang gabi! Kahit hindi lang tampa, magyan mo sagot, bro!

0: News, April Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Uweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nabuyon.
0: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribio.
2: Checklist.
3: Ditribio, may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang sa...
2: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa pinaid.
4: Ang manak yan niya, ubus ko.
2: Wala na sa...
3: Why not sa plain?
2: Sa plain D3. Mm. Ara lang na sa Ditribio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe, Sir Boy, no?
0: Ditribio.
2: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung Ditribio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa... Yan, patay ang kagaw, pag-abos na ay patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang mag-storya sa sulod? Sa drama lang. Sa imo lang digestive pa lang.
0: D3 Bio.
3: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
0: D3 Bio.
3: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
2: parietal
3: cells or ang mga selula, mga selula sa imo chan.
0: D3 Bio.
3: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amo ni siya ang
0: D3 Bio.
3: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga ba pa lang.
0: D3 Bio.
3: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyonan na sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio.
3: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
0: D3 Bio.
2: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: D3 Bio, may potential.

0: na mag-cure sa ara cancer. Mm-hmm. May cancer. Paano? It's through keto diet. Mm-hmm. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
1: Same man sa inflammation. Oh,
0: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
2: D3 Bio.
0: Pag after 14 hours, hindi pag ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose sa to, para may energy ko through ketones na ara sa D3 bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones, isa kasawa ng kuha.
1: Sa
0: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
3: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
0: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, tagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
1: Sa cancer.
0: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
2: D3 bio!
4: Ang D3 bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
0: Correct.
4: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
0: away
4: na
0: niya ang cancer.
4: Away niya ang cancer. So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
0: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Oh. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
2: D3 Bio.
0: True ketones of D3 Bio.
1: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si mo immune system.
0: Pero kung mas gadamo sila mo.
1: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato si mo immune system nga nag-alam.
2: D3 Bio!
1: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
0: Correct.
2: D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo na tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matas, magabot ka! D3 Bio! D3 Bio! Health News! Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Supple Plus Gold.
20: Ako galing si Ban, dermay lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo.
21: Isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Yonakas. At gaganda ka pa.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Santon Plus Gold.
24: Ako gali si Maya.
25: May sis ko sa ovary.
24: 3cm na gali.
25: Initry ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gold sa mga butika.
26: Bakit RightMed ang binibili mo?
27: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
28: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
29: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
27: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
30: Kailangan right medicines, kailangan right med.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
33: Alas Jess, 33.
32: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
34: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
35: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
36: Charm, Fab, Con.
37: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
36: Pamong kumbaka bloom sa Charm.
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
35: ACS.
38: Hi,
39: Jean here, admin assistant.
38: Emails, reports, deadlines,
39: kadamo na, makala-stress.
38: Bangod sini,
39: permi na ko hagard, kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan.
38: Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, maibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
40: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga nagatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuton nga Agosto 15, tutob 16. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, tutob 16, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahin ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: Nay, maayo kay ari ka, Nay.
1: Ha? Ay nga, ah. Nag-inano ka mo, dere?
0: Aray, bata mo, si Ernesto. Ang kastigo yung bata yung lalaki kay nagdala di babae sa balay.
1: Nagdala lang sang babae, kastigohon mo, Gem!
0: Pintas mo. Wala ka luoy sa mataan
2: niya. Ipasidla! Hindi ko na pagkasigohon ay nga ang nobyaya ginpatulog niya sa kwarto. Kung nagbuso na karon, kaya nag-eskwil pa sila. Sinumulan! Sila? Hindi! Una bes ako! Kaya madugang naman ang salaguron ko!
1: Ay, tita, naginhambalan mo lang ang bata mo!
2: Ang iloy na dapat mahambal sa ila. O galing kahit konsintidura man nga iloy mo!
0: Nahambalan ko na, ah! Hindi na ganit siya magliwat! Pero kay abtik kagidya kamot! Amo na nga wala na sang amor ang mga kabataan mo sa imo!
2: Mama!

0: Pare Brian, hari na kami ni Pare Ernesto.
1: Happy birthday sa anak mo, pareng Brian.
2: Salamat, pare. Dugay man tanga wala nakakita ay ba? Kamusta na kamo, Pare Ernesto, Pare Marlon?
0: Amo man gihapon, pare. Siman gihapon. Pag uman lang ko panaog sa barko.
2: Ah, okay. Mahayo lang niyang kumpare kung adamo kwarta.
0: Ang ihambal mo, dako swildo. Damo man mga balayran.
1: Pareyo ta, Pare Marlon. Na-promote man ko tani, pero wala mo gyapon kwarta. Damo galastuhan.
2: Amo ginayang kabuhi, mga pre. Dali ka mo. Mang San Miguel Pelpels yung tanay. Paring Ernesto, paring Marlon.
0: Ari Ernesto, cold cold pa na.
1: San Miguel Pelpels yun?
2: Oo, wala na sang iban pa.
0: San Miguel Pelpels yun sa gihapon.
1: Siyempre!
3: San Miguel Pale Pilsen, halinsang una, Astosubong, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Ito. Dali, di bala. Wala kang ginagatanda sa ginahambal na mo sa imo?
1: Papa!
2: Ano
0: naman, Ma? Lalabayan kong bata mo! Baw, nalok-alok ka sa mubiuya sa igal sa dalan?
1: Mama, ginsumba ko ni Papa sa abaga!
0: Mahilagari kay sa abaga lang! Nano ka! Nga, hindi mo niya pagpormalon pa masyar ang nubiyo mo! Nga, dito ka mo yan nagpakita sa tao nga nag-alokay ka mo!
2: Pa! Ang lain sa inyo, Ernesto! Kaya dayon mo yan panakit sa mga bata mo! Nano nga, pagdisiklina lang imo man?
0: Ma'am! Ah! Akon pasara!
1: Malaya sa lang ko dito, malaya!
0: Layas mo!
1: Malaya na lang ulit!
0: Layas mo! Ang taong na akong mag-eskwela ka, nabalan ka mo nga wala ka mo nagpamati! Kung nasakit ka mo, ako pamalayan? Ha?
2: Ernesto?
0: Malayas ka? Lakat! Hindi ka rin tayo magbalik-balik sa balay, ha? Hindi kaya magatilaw sa akong bisan sa inyo! Pangita ka, obra! Agot na buhay mong kaugalingon mo! Kaya mo nang gusto mo! Himo sana ang mga bayo mo!
1: Papa!

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agunto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
2: Actually, may specific, it's Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde ngaw tanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde ng mga utanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan niya nagkagwa na ang byproducts ang karning nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo nang tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Billions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at efektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully madigest kung matamaan kita mo kabusog-busogin bala. Dapat banaon nyo man nga madigest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halakapang puga tubla. Sa sulod para nga kwaon niyang duga, mambalari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Dok Leo?
2: Ang isa sa Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagyan ng spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami, nasagali sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Naging napabakod naman sini, ang aton sininga mga kaugatan, kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kag magpanami pagyan ng pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic, na nag-aangkon niya sa alisin, o kung alisin, na may vasodilation benefit man niya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isa man na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes!
1: Mag-inom kamo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The Secrets of Health.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
8: let's go with the flow.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog.
4: sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suking ang mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
13: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako galing si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
16: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
13: Mabaka sa mga butika. E3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang E3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
13: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may E3. Mabaka sa mga butika.
18: GGH 500. Si Edding Grace paglimutan.
19: Ako may sakit nga diabetes.
20: Sila ang imong ginginom na kapsula.
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: Wow. Subong.
19: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ingi sa akon nga lawas.
13: GGH 500. E3 Bio with Vizio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. Oras, tatak, alas 10:50.
30: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
30: This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light.
31: Na-meet sining Sanmig Litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
32: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
33: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
31: Ti, naaway di galapot sa akon ng Sanmig Litro. Uy, share nyo man ay.
34: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa Sanmig Litro kan anay kag sinadya. Sanmig Litro, share sa kanamit.
31: Palihog hata gani kay Carl ang bill.
33: Carl, di ina si Carl.
34: Drink response. Sanmig Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
13: Sunfon Plus Gold.
35: Ako si Jovin, dubragid kataas na ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunfon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
13: Sunfon Plus Gold. Kal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
36: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
13: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
37: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo balakay. Matama to na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga.

0: kita.
1: Remake Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: Number 1!

0: na disiplina kung kabataan ko, how? Kay gusto ko magtarong sila. Amo lang na eh. Kay kaabtik sa akong kamot. Pero may amay ba lang na gusto nga maglain ang bata nila? Wala! Ako nagating wagid ko sa pangabuhi namon, agad magpaskwila ko sila sa pribado ng universidad. Nga mahatag ang ilang mga luyag. Ako pagali ang lain? Bawa ang asawa ko? Konsentidura man! Hey! Kung kamubi ang pambalon, Ernesto?
1: Si Ernesto?
2: Oo, si Ernesto.
1: May kilala man ko yung Ernesto, do kabuot man lang. I mean, mabuot ka man Ernesto. O galing lang ng kaluoy lang sang imo nga mga kabataan. Kabataan mo nga hindi mo na ma... Sa pila ka adlaw ang imo nga mga kabataan? Bay ida! Kay nga ah, dira na sila madisiplina. Ang imo naman yung asawa mong problema mo.
2: Agree ko da yun.
1: Diba? Kaya ti ang asawa ay nag-aapin sa kabataan.
2: Mm.
1: Ang muna problema, kaya kung kaisa, disiplinahon sa bana, ang asawa, na-arasto nga.
2: Ang muna siyang pintas, no?
1: Oo, oh, gina... Ay, sa, para sa ako lang yan, pagdisiplina ay sa kabataan niya, daw okay man lang. Galing kaya ti ang muna sa nagpanakit, gidsa.
2: Galing kaya hindi mo na sila pagsakiton ko, insakto man lang na wala nila.
1: Ako ya, mayo na tani nga.
2: Pasalamat ka mo mo lang na gani, experience ito sa nguna, no gani? Oo,
1: kung sa bagay.
2: May mga tapang balay kong ginasulod sa sasako, babae pa sa nguna.
1: Ito, oo.
2: Tapos bala na ikong akigan, sabi lo nga, purok na mo niya, malay, maglagsan lahat. Ayan, bakula, sige, pahita yung ala niya, ang bata yan. Bilo nga ba rin, makabati.
1: Oo, no? Sa nguna, wala ya, kay grabing padisiplina sa ginikanan. Jutay, ano lang na iya.
2: Kagi ka masulod.
1: Gamay ka, wala ano lang. Oh, wala ka kaagi.
2: Ako ay mo ka kaagi, sulod sa ako. Sino o princess? Sino princess Sarah ka? Siya princess man, oo. Oh.
1: Princess man ko.
2: Si princess man sala na iyang matchmate.
1: Oo, di ba?
2: Eh, oo.
1: Kabudlay, kabudlay kung ikaw ara sa tunga. Kabudlay, di ko nara ka sa tunga. Nang ang imo nga ba na gasakit sa imo kabataan. Ikaw lang nga ngaras. Ito nga. Ikunin, mag-ikaw sila, ikaw masakitan.
2: Oo. Ang problema, bika yung iloy, gidi.
1: Oo.
2: Eh, ang pagsaway sang iya nga ba na, ginasapar ya. Di mo na ka mga bata, gasalig na lang.
1: Pero kung ikaw biling, madisiplina si, ano?
2: Si NJ, Nigel. Kami, huwag na pabayaan kaya si partner ya.
1: Oo, oh, amo na dapat.
2: Kaya dapat wala, hindi na pwede yan magsaway, magsaway ang isa, tapos sawayon mo man ang gasaway.
1: Dasan kwaon mong bata.
2: Oo, hindi pwede na. Kung ginadisiplina yan, ginapabayaan ko sa, kung ginaano ko. Kisa. Pero kung sobra na, ginasaway man eh.
1: Oo. Kaya dapat amo mang gina mo.
2: Kaya depende man sa edad. Kaya kay doon palang grabe na nga. Diba?
1: Ilan yung mga tigula naman yung
2: iyang. Pero kung na may mga buto.
1: Pero suguran mo na.
2: Ah, pechindi, matama.
1: Pechindi sa bata, nga sala na. Hindi na pwede. Kay konti gulang na sila kag sabayon mo.
2: Budlay.
1: Budlay na. Uh-huh. Hindi mo na mabali kung sa mga ano pa, hindi mo na mabali ang
2: sungay.
1: Ang sungay kay bakod-bakod na na. Uh-huh. Ikaw na ang sungayon.
2: Nan.
1: Nan. Te.
2: May lang din isa kay kapasungay lang. Ay, sorry. Sa mo sina, ang asawa mo sa wayo woman, kung magdisiplina ko sa mga kabataan mo, hindi mo kuya pag-anon, kaya parang sila puturo.
1: Oo.
2: Na correct. Dapat istoryahan yun ang mag-asawa. At dapat ang mga kabataan nyo, dapat may ginakadlukan, gina.
1: Oo.
2: Kailan tawa ba lang ako, sikreto to yan?
1: Oo.
2: Gato ka anay, tapos kilidalan?
1: Kilidalan.
2: Nakita po sang amay?
1: Imagine mo, mayo bala na?
2: Babae, pang nga daan ng mga
1: tayo. Mayo bala na? Hindi gina eh.
2: Kabate ka mo, mga dalaga de.
1: Oh, wala.
2: Duwain naman yung dalaga.
1: Wala na.
2: Tapos na sila yun. Na, no. Pero hindi man na, hindi man abusin nga kung gakaagyan na nila sa bunga muna ginaubra nila. In the coming future, hindi sila magbago.
1: Mm-hmm.
2: Eh, galabo, ginaya. May mga tiong ginaya nga gagaam muna, di ba? Galagluyag, di ba? Gaboang-boang sa lalaki or sa babae. Pero sa uli, mangin mature na. Nami lang tani kung mangin positibo. Kag maka-move on sila, bala, mangin, ma-learn nilang lesson nila. Pero kung asta, mintas, amo na lang gina...
1: Oo. Kaya nga, ah, kamo man nagyapon ang mabudlayan sina. Ang mga kabataan yung nagasalingidaan sa inyo, ti, sa pilakadlaw, kung ano na matabo sila, kamo man gyapon bala sulon?
2: Na, hindi ka mo?
1: Hindi, kamo man gyapon na masulon, dati, inanglan, ah, disiplina, gituod. Kinanglan ka balong ginikanan magdisiplina sa mga kabataan subong. Kaya damo, naging kabataan nga, kulang sa pagdisiplina mo.
2: Na.
1: No?
2: Okay ka na?
1: Okay na ko.
2: Sige, pulit na tayo. Patay yun ang pabadala sa sulat rin sa itong palatuntunan.
1: Kung ako, pahambalon! Kung ako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilongo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Oras tatak impunto alas 11.
3: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
10: May breast milk lang ako dito sa bahay.
11: Para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas, nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho.
10: Galing mo talaga, nay!
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
14: You care, we care, kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
18: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Jeez ah, masilaw ko yun sa screen.
19: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
20: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
21: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotion. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
22: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
24: Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
25: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
24: Dalag ko ng
23: nga mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
25: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
23: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN!
1: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
2: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas na ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sadiin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo nga mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ikawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin, yag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-published online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function, kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman gabisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gabisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kaysa aton pagpili hindi naton pag-irisgo aton ni kaayong lawas sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang infeksyon sa pagilawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch. Ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
7: Pila, pila!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after may inom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang manubong vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Alas 11:16.
16: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
21: Ako, Gli, si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nun ay in the Korea Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbor ko sa akong mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
22: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
16: Iberry for a clear and healthy eyesight.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
24: Charmander!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pambang kumakabroom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS!
24: D3 Bio!
25: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
24: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
26: Pumakal sa mga butika.
24: D3 Bio!
27: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
24: DTX 500.
27: Ikaw pa lang ang may diabetes.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo
24: kaga kontrolar
27: sa Ibu Blood Sugar.
24: DTX 500.
27: Masalikan.
24: Epic Tipo.
27: DTX 500.
24: Mighty C,
27: ang alkaline ng vitamin C.
28: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
26: Mabaka mga butika.
24: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio, ang D3.
27: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
27: Yung may D3.
24: D3 Bio.
26: Mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
30: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
31: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
32: Number

A mother's title isn't always by birth. Sometimes, it's earned by sleepless nights, park lunches, and a wavering love. Like a pillar in the house, she holds everything together, quietly, steadily, without asking for applause. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan sa isa ka babaye nga nagtindog bilang iloy sa iya mga hinablos. Siya si Amalia. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan, mapag-on kasubong haligi. Diri sa aton palatuntunan, Dabu-dabu!

0: salintang sanghaganan, nagapangasubok at nagapanghayhay.
1: Mano ta siniman? Dawala dang tanong pangabuhi ta. Ari lang kita diri sa balay. Kagulagid sang ginapaabot.
0: Mano man abi kita. Kay wala man kita sang kurso nga tinapusan nga siling mapabugal gid. Paano kita mabaton bisan sales girls lang sa mall kung ako grade 6 man lang kita asta?
1: Anon man abi nila ni nanay kag tatay sang buhi pa sila. Titipigado man sila kaayo mo.
0: Amo, kag nagasalig man lang sa mga pananong tangautan kag mga panakot. May kasapatan man matud kita. Kanding kag karabaw. Pero kulang man gihapon kung nabaligya na kay anong kita ka mag-utod.
1: Oh,

0: Pasensya nga. Wala gid kami sa maamo masay mo diri sa amon kas ha. Pigado gid abi kami diri.
1: Wala sang kaso ah. Nakaibalo ako sina. Ilabi na subong kay wala na sila ni Chay. Kag ina gid ang rason kung nga nagbisita kami diri ni Manong Carlo sa inyo.
2: Sino makibalo sa mga ulobraw sa sulod sang balay?
0: Kami nga duha.
2: Aba. Uti, pareho man ko mo gusto nga mag-ubra sa tawang haw.
0: Aha?
3: Ako bala, nanamian kong tani sina. O galing, hindi ako pwede tungod mamana na ako.
1: Oh? May nobyo ka na galiming?
3: Huunang, pasensya. Indikit ko kapangada sa inyo, ha? Sa West lang kami mapakasalabi. Pigado lang abi kami.
1: Okay lang. Ikaw, Amalia. Gusto mo mag-obra sa tao?
0: Kas, kwen, kahisin uhaw. Basikon pintasan nila ako sina.
1: Aba, hindi. Paano ka namun pintasan kay in the first place? Pakaisahanay kita.
0: Ay, kamugaling nagapangita. But silingon, sa inyo ako maobra?
1: Oo, sa amon ka. Hindi ka pa. Wala pa manabi kami bata ni Manong mo eh. Sige na, sugot na. Kay dalon ka dahil namun pagbalik namun karon sa syudad. Sige na.
0: Aha. Kwan, inang...
3: Sige na bala, Amalia. Magupod ka sa ila ni Suzette. Mag-ubra ka dito agod nga may sweldo ka tag sa kabulan.
0: Kwan, ugaling... Ang balay di, ha?
3: Ari man kami di. Hindi man namun inipagpabayan. Maglakat ka. Kag mag-obra ka agod, bisan paano, mabulig-buligan mo man kami diri sang amon mga kinahanglanon.
0: Home... Amin!

umaga na ini. Mabangon ako kag magtika mo. Maubra si Manong Carlo kag Suzette. Kinahanglan. Pakapamahaw sila antes sila maghalin.

0: wala na. Nakasunad na ako sa tiligang. Kag napahumo ko naman ang manok. Makadto ko sa likod ah. Kag ang kutob sang lago, isulod ko sa washing machine kag paandaron. Tapos sina, mamunyag ako sa mga tanom samtang nagatiyog ang washing machine. Sa pagpasunod na sang obra ah. Pagkatapos ko sang tanom, mabalik ako sa sulod. Kag amo pagluto sang sudan. Kag kun makahali na karon ng mag-asawa, amo nang ugaling ang pagpangapi ko. Hindi! Hala! Tagay mo lang kalayo sa LPG! Natutuhan ko ba lang ang control sini? Hala! Paano ko patso ni na? Tungutuman ang saglap sina! Paano?
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Supple Plus Gold.
6: Ko si Vibot, ako COVID ang pagnaiwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe kitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
9: Oras, tatak, alas 11:30.
10: This time check is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Mag.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
14: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na kabudday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit.
16: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
17: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
18: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
21: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
22: Paano ka makahilway sa cancer ng banatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
27: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
28: Number one!

0: na-leak lang ang host sa sulungsungan pakadto si ni Burner. Pero hindi na siya maano basta ma-off mo lang control sa LPG. Kita mo? Kapos lang isang pagtiyog ko.
1: Eh, wala gidabi ako sinasang ideya nung. Ang mga nagsala na ako kung anong buhaton ko. Mayo lang kay pagsinggit ko. Dali-dali ka dahil nga nag-respond, be.
0: To paray lang kita abibalay mo. Kag-timing, ara ko sa ugsaran. Nagapangilamon sa Con Garden.
1: Salamat din sa bulig mo nung, ha?
0: Wala sang kaso, ah. Kitahanon mo lang diri. Gani, mabuligay kita. Ay, ugli. Gusto mo magtanom sa mga utanon? May galay ako dito kag may tangkay sa mga utan. Dali ka sa ugsaran namon kay hatagan ko ikaw.
1: Be.

0: Madamod ni salamat sa mga ginhatag mo nga utanon sa ako nung ha.
1: Mga utanon ang iyagin panghatag. Pero ang ako niya nga ihatag sa imo ha. Mga inugtanong nga mga bulak. Maayo kay mapisan kaya mananom no. Tamni ang mga amo mo sang bulak. Kay basi manamian man sila kung may mga bulak kamo sa inyo og saran.
0: Namian na sila basta akong nagatanom ha. Daladi, kagsalamat gid ha.

0: Bang, maayaw gid Amalia. Kapisan gali sa imo. Wala gi kami nagsala sa pagkuha sa imo. Kay luwas nga mapisan ka, tinlo ka pa manggawi sa balay.
1: Nong, ay kwan, mamangkot ko nung ha. Pila man ang sweldo ko diri sa inyo?
0: Ha? Ambot kay manang muso set, ha? Ay, pamangkot na lang siya karun, ha?
2: Total, Jutay, pamalang obra mo diri sa amin, Amalia. 4K ang sweldo namon sa imo sa pagsakabunan.
0: Para gali.
2: Wala pa man kami ya bata ni Manong mo, Carlo?
0: Mm-hmm.
2: Okay kasi na?
1: Hala, kabag-iingali sinimpa ka isa ko sa obrahanay. Ito wala lang siya'y nakakita sa ginapang obra ko ba? Nga halos wala unta itong obra ko sa ang tanan-tanan diri sa ila. Ay, pero sige lang ah. Maayo na lang ining may batunon pa ako. Sagsawala, nag-iingali.

0: Isa na gali kabula na nagligat nga. Ari ako diri nag-aubra sa ila ni Suzette. Ang mga kamot ko ay, duiyas ang lalaki. Ay ahay, sino pang lalaki ang maluyag sa akon kun? Kun makita niya kun mauyatan ining kamot ko tungod puno sang kibol. Bisan ako, tunarig ka mag-uyat sini. Daog ko pang nagapanglagari, permi. Ay, amo nagit lang bala sining kapalaran ko hasta san o? Oh, ba? Nagring ang cellphone ko. May, sino niyang sagad ka panawag sa akon man? Makapila na yun yung makapanawag sa akon, Tina, o galing. Wala ko lang ginasabat, tungod masako ako. Subong na nawag naman. Sabton ko na lang gani. Hello? Sino ni Palihog?
1: Malia, kasuldo ka na?
0: Uy, sino ni?
1: Si Boots ni. Buhay na kami ni Korta. Padali kami ni.
0: Mapuli lang ko da sa aton.
1: Padala ka na yan, tas mapuli.
0: Ano?
1: Oo.
0: Tekun mapadala naman lang ko, kundi hindi na lang ko da magpuli.
1: Bagay gusto man. Eh, magasto ka pag India. Hindi lang daan na yung puli. Ang ipliti mo, idugang nalang lipidara sa amo, no?
0: Butch, mabakal pa kuya balaya sa mga kinahanglanon ko.
1: Saan ka talang blan, ibakal sa para sa imo? Una, dahil ang kananuna mo, no? Why mo yung kamisuldo ka daya? Kagoy, ako to nga hindi ka mayawan, padala ka di permisa mo. Kaya mo na blan, amog na saligat sa imo. Insinti ka?
0: Butch!

0: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella sa aton maginikanan indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha balatian nga tipdas kag makayha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, nadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
9: Pamakal, sumanguti ka.
10: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
7: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
11: Yung may D3.
7: Mabaka. Mga butika.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Baledulid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule,

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: To see you, miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Namit, sining sanmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
5: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
6: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
7: Di, naaway di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
8: Kunbar ka dahi, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
7: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
6: Carl, di ina si Carl.
8: Drink responsibly. Sanmig litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: To see you, miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

Pagkasubuhi bala si Amalia, pagadalahon niya ang kasubong sini sa ila pagpangabuhi. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Amalia nga ginpasakop sa iya pakaisa nga si Suset nga aton gintiguluhan. Mapag-on kasubong haligi diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: History Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: History Bio.
3: Ang History Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Makakas, mga butika.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.

0: ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring, kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
1: Hello Washi.
3: Hello Mommy.
1: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Nan's Corn Coffee.
6: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
5: Ang Nan's Corn Coffee.
6: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog na panghuna-una.
5: Magtimpra na sang Nan's Corn Coffee
6: para magpabilin ka nga healthy,
5: focused kag energized.
6: Nan's Corn Coffee.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
12: you need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect mo pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
13: Kinikil.
14: Uy, 150 over 100 dali.
15: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
14: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
15: Ay...
16: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
17: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
18: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Namit, sining sanmig litro. Share, share, ta sining a litro ha. Carl, palihog, gani sang chicken inasal.
1: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue.
6: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
8: Ti, naaway di galabot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
5: Kung barkaday, parehas tanan. Share, share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
8: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
1: Carl? Diin na si Carl?
5: Drink responsibly. San Miglitro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
2: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunoni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo mangkunoli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ko sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Sample Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
19: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
20: Sa mga butika.
21: Pila, pila.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kina improve ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Nga halin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
1: Herbal Capsule.
2: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kita

0: new. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy. Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Time.
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Golito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parekoy, Ronel Sorbito at Master Don Golito.
10: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan Targitanay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong mga kabiyanan nga Lunes. Yari kita sa aton nga pagpangalagad sa sining adlaw mga kabiyanan sang Lunes sa medyo maulanon. Ini nga adlaw mga kabiyanan Lunes, pitsadyes sa bulan sang Agosto 2026. Kumusta na sa aton nga mga suki sa kanginan tabok sang karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog ng kalibutan, basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
11: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderya pakadto sa tag-satag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
10: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
11: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
10: Sa kinandano po rin inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinaya ng pagamalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy, Dolido.
11: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spice, si Radyo Maronel Sorbito.
10: Kagini ang Targitanay sa Udto. Subungan daw Master Don ng panahon hindi mabalaan. Gato pang ulan, dugi-dugi mahulaw siya, gulpi lang mamunog, gato grabe, gato igakig, gulpi man mauntat, may hangin nga upod. Kagsang nagligid nga weekend, may mga nagkalatumba, ginpang igo sa buhawi, dira sa may distrito sa Mandurriao, kag distrito sa Haro. Kaya kung sa dinti madamo sa mga nagkaladamage, actually Master Don, may araga ni Patayo. Isa ka pulis ni si Police Master Sergeant Fernando Marfa nga gindala sang mabaskog nga daludo sa tubig samtang nga nagatinguha tani nga luwason niya ang iya mga kaopdananda no dira sa siyudad sang Cadiz sa kopya sang Negros Occidental. So masubo ini kay nagapakigunong kita sa Philippine National Police kag sa pamilya ni Police Master Sergeant Fernando Marfa ituyo ula luwason ang mga upod niya pero siya ang naigo kag napatay mga kabiyanan bangod sa sining mabaskog nga daludo sang tubig.
11: Kag subuman angot sa sinang balita parikoy 71 ako 71 nga mga pamilya nga apektado sang ginatudlo nga buhawi padayon karon nga ginakomodar sa mga evacuation centers sa Iloilo City.
10: Grabe, ti subong white klase mga kabiyanan diri sa siyudad sa Iloilo kag iban nga mga kabanuanan sakop sa probinsya sa Iloilo bangod man sa sining malain nga panahon. So, Master, grabe dito gani ang impeachment trial ha.
11: Oh.
10: Suspended anay subong adlaw so wala anay sang impeachment trial subong adlaw, that is why nakaprograma kita Master Dono.
11: Kay ti bangod da parekoy grabe dito ang pagbabaha dito sa area sa Metro Manila. Damo sa mga nag nalisda naton nga mga to dito no kag naara karon sa mga evacuation centers pero ti ilang taon naton na domidyo okay pakita dire amula na galing grabe to adun to kung buhawi gimano kung gulpi bilang ang pugadabla pero ti bangod sa damage pare ko you can deduce No, nga posible tornado gidya eh, kagin buryong ito mga gamit mo.
10: Mm.
11: So hindi man na yung gulpiada lang angin nga kumbaga sa dagat pugada.
10: Pugada.
11: Katabo gidya nga nagalibot gidya mo.
10: Daw gin pang bulubalis kadya gidan tanan mga kabiyanan.
11: Oo.
10: No, sang nagligad nga Sabado nga daw gulpiada mo.
11: Mm.
10: May hangin kag may ulan sang amon ng mga tiyempo. Dito sa Baguio, Master, apat ng patay, no?
11: So, sa landslide?
10: May landslide dito sa Baguio. So, nakitaan ang apat ka mga confirmed dead sa sining natabo nga landslide. Mga kabiyanan, tatlo diring naluwas samtang may anom nga nalista nga subong hasta subong ginapangita or missing, mga kabiyanan.
11: Kag suboman sa balita naton diri mga kabiyanan, Police Captain Inot, magapamilyon sa Gyapon nga hepe, sang Molo PNP Apisar ginpaidalom na sa pre-charge investigation sa National Police Commission 6. RDO Chief Police Major General Police Major Glenn Suliman dalasa gin pre-charge kag ginapa-explain karon sang Napolcom mga kabayanan. Nadala na din ang RPDO aw. Aw kun RDO gali no. So i-check ta na karon kay amo ni siling bala naton pare koy with all due respect sa posibleng resulta sa imbestigasyon sa Napolcom. Ang palagi din naton, accusation is not synonymous to guilt. Di ba't silingon ginakusar ka, guilty ka na. No? Mm. Ang ato lang diri, ano gidbala ang standard operating procedure sa aton mga kapulisan, parikoy? Kung ikaw ginaimbestigaran, dira ka man bala gyapon ibutang, wala bala sa ginatawag nga maisailo ka anay for the meantime sa iban nga mga iban anay nga mga unit,
10: mm-hmm.
11: no? Para hindi mo ma-influence ang considering, ha? Nga chief of police ya sa Molo PNP.
10: Isa na.
11: Oh.
10: Kagti siguro likawan na sa mga police ang paggamit sa mga wanted persons
11: mm-hmm.
10: sa mga operation nila.
11: Seryoso ni Parikoy mo? Seryoso oh. ining allegation sila eh.
10: Tibalo ka master, masili ng ibang runo. Go-operate sila tapos wanted yung ilang opod.
11: Oo.
10: Kumbaga mo na. Inalaway sa mata sa tao kaya wanted ginadakop.
11: Ginadakop.
10: Oo. Oh.
11: Police pa sila.
10: Police pa. Oo. Oh. Ti mga kabiyanan, check ta na dugang ang mga update samtang medyo masubo nga balita ini kay na perdi si Alex Iala.
11: Oo.
10: Sa
11: round of 16 actually.
10: Oo, sa 2026 Canadian Open kontra sa gold medalist abini si Belinda Bencic, no? 6-4, 6-0 sa second set, master wagi sa kabalos. Wagi ka butwa sa diapa. Masandukot ang first set pero sa second set dominado gid sang sining Olympic gold medalist nga si Bencic. Ang hampang mga kabiyanan.
11: Matyag ko parekoy, nagbatyag sa dumduma mo to sa later parts ang hampang nila ni McNally.
10: Katipalo.
11: Nagkatipalo siya mo, no? Pero natapos siya, pero matyag ko umindagid. Hindi okay. Na mong hulag
10: yan. Magagagi ka man patipalo, Master Don. Ang impact sina after eh.
11: After
10: the day after sang pagampang mo nga natipalo ka.
11: Kumbaga umabok na bla.
10: Umabok na, nagkwa na, ara na, sakit, ara na. It takes time para mag-heal pero hindi nga mga hampang abing ila every other day gaya may hampang no hindi ka dali maka-recover.
11: Mm-mm. So anyway may ara pa ba mo ti WTA tour ni Parikoy mo
10: no?
11: That is why may another leg ini number world number one gani perdi. Oh, napakakasya kapon ang world number one.
10: Mm.
11: No?
10: So anyway, ulat-ulaton tari nga mga update. Salamat gid Alex Iala.
11: Iti,
10: oh, grabe. Sold out ang tickets, Master Don.
11: Amo na gani, mangin maluya na naman ang stadium. Kaya wala nampang si Alex Iala mo. Gamot ito nagalaway-laway itong mga organizer. Ano na kay sold out naman eh. Kumbaga income parikoy mo.
10: Oh, grabe.
11: Income.
10: Puno-puno mo.
11: Hindi lang income sa stadium, sa WTA. Income man to sa mga komisaris.
10: Yeah.
11: No, ang mga nagabaligya to sila, mo ito, baka lang adubo.
10: Restaurants, hotel, sa palibot na, puro Pinoy ah. Ang ara, gadagsa. So, Canada pa, Master Don, damo-damo sa mga Pilipino ang ara dira.
11: Ay, sa mga auto naton da, sa Canada, kapanglaba Canada.
10: Oh, why pa?
11: Nakahugas pinggan Canada.
10: Why pa?
11: Ang sa Rome, no?
10: Oh, ano,
11: amigo
10: ano?
11: Naton sa Rome.
10: Ano?
11: Rome 101, ba? Rome 102.
10: Oh, ara pa kamuda?
11: Ara pa kamuda? Ara pa kamuda?
10: Ara pa kamuda ni Charoket?
11: Ara pa kamuda kagwa?
10: Aga na. Punto na.
11: Ano gani? Tig ano na?
10: Basta.
11: Tigulukas na, no?
10: You know mo na. Tiguluslo.
11: Tiguluslo na.
10: Ay, i-check na rin mga dalag ko ang balita nasyonal kag international po ng RMN Network News. Magabalik ang
11: Targitanay sa Udo.
5: RMN Network News.
12: Tuloy-tuloy na pag-ulan, nagpalala ng pagbaha sa ilang bahagi ng Pangasinan. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
5: RNN Live Report.
13: Patuloy na lumalalang pagbaha sa ilang bahagi ng Pangasinan dahil sa walang tigil na pag-ulan kasabay ng pagtaas ng mga ilog at waterways sa Lalawigan. Sa Kalasyawa, lumampas na sa critical level ang Marusay Sinukalan River at dahilan para patuloy na tumaas ang tubig baha sa ilang komunidad. Sa Barangay Lasipa, umabot ang baha sa Sentro Calye Pogi, kabilang harapan ng Barangay Hola. Tinatayang 60 bahay ang maaring napasukan na ng tubig ayon kay Barangay Captain Dante Fernandez.
14: Sa harap ng barangay po namin, mayroon na pong tubig baha. Itong tubig na ito, medyo flooded na yung sa kabila, kaya na ito, wala na itong madaanan na tubig. Kaya yun na po.
13: Apektado rin ang Langpuruka sa Barangay Mangku, pagkabilang ang Habagat Road na hindi na passable sa ilang bahagi. At sa Barangay Lungos, Sitio Kasintak, umabot na sa unang palapag ng ilang bahay ang baha at maaari pang lumalim kung magpapatuloy ang pag-ulan. Nakapagtala rin ang pagbaha sa ilang lugar at paaralan sa Mangku, Nalsyana, Bacayawa, Balani, Parungking, Ambunawa, Dinalawan, Ambatala, Nagsaing, Duyong Sentro at CCNHS, habang nananatili sa Red Alert status ang MDRMC Kalasyawa. Samantala, naiulat din ang pagbaha sa mga barangay ng Manibuk, Lingayan, Linok at Benlaga sa Binmalay, Abungalon Highway sa Labrador, Anaitay, Alamino City, Sumabnit, Binalonan at Pampano sa mga Tarama. Kasabay nito, nagpakawala rin ng tubig ang Buklaw at Binga Dam sa Benguet matapos umabot malapit sa normal high water level ang kanilang reservoirs at dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayun man, sa pinakahuling monitoring ng San Roque Dam sa Pangasinan, wala pang nakabukas sa spillway gate. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak, Arimen!
15: Samantala, higit 3,000 pamilya sa Occidental Mindoro na nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil sa epekto ng habagat. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marcelo Raro ng Arimen Mindoro Province.
16: RMN Live Report.
17: 3,014 families o 12,220 individuals pa rin ang pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center ng 3 munisipalidad sa Occidental Mindoro. Ayon sa datos mula sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Operation Center, na ito ay ang bayan ng Magsaysay, Sablayan at San Jose. Wala naman umanong naiulat na landslide at malalim ang pagbaha maliban sa ilang puno na nabali dahil sa pabugso-bugsong hampas ng hangin dala ng habagat na hinila ni Typhoon Maymay. Bagamat matindi ang alon sa pantala ng Abra de Ilog Pier na nagiging dahilan para sa mga barko na mahirapang makarampa, ay tuloy pa rin ang operation nito. Ayon sa Philippine Port Authority na diskresyonan ng mga shipping lines kung bibiyahe ito mula Abra de Ilog Pier to Batangas Pier, vice versa. Sa ngayon ay deklarado pa rin na walang pasok sa paralan sa bayan ng Paloan at Mamburaw. Samantala, sa ulat ng Provincial Agriculture Office, nasa 4,912,774 and 10 centavos ang total amount loss sa mga pananim sa bayan ng Magsaysay, Sablayan, Mamburaw, Abra de Ilog, Look at Lubang. 4,355,936 ang damage sa palay at 555,337.60 naman sa mais. Patuloy pa rin ang monitoring ng

0: Publiko sa mga bigla ang buhos ng ulan na dala ng localized thunderstorms. Samantala, binabantay naman ang pag-asa ang bagyo sa labas ng bansa na may international name na Peilu. Huli itong namataan sa layong 2,765 kilometers sa Silangan Extreme, Northern Luzon, at kumikilos pa Silangan sa bilis sa 35 kilometers kada oras. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa at hindi rin ito inaasahang papasok ng PAR, pero patuloy na palalakasin ang habagat na siya naman magdadala ng mga pag-ulan. Samantala, abangan sa pagbabalik ng RMN Network News. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Senado at Kamara nagpatupad ng work from home arrangement.
1: At mahigit 4 pisong bawas presyo sa produktong petrolyo kasado na simula bukas.
2: RMN Network News.
3: Bundag Pilipinas, ito po sa Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
6: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
7: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
6: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
2: RMN Network News.
0: 12:26 po tayo. Ano, magandang hapon mga kasama. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
1: At ako naman po si Rajuman Christian Bascones.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitan mga kasama, National Flood Management Plan at full accounting ng pondo sa mga flood control project ay sinusulong ng isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
2: RMN Live Report.
8: Nanawagan si Senator Kiko Pangilinan sa pamahalaan na magkaroon ng isang komprehensibong National Flood Control Management Plan at full accounting ng pondo sa mga flood control projects. Ginawa ng Senadora Apela Bunsod ng naranasang pagbaha sa maraming lugar ngayon sa Metro Manila sa gitna ng patuloy na malakas sa pag-ulan dulot ng habagat. Tinukoy ni Pangilinan na umaasa ang mga kababayan sa emergency response tuwing may kalamidad sa halip na maging proactive ang gobyerno na mapigilan ang pagbaha sa pamamagitan ng flood management plan. Idiniin ng senador na kailangan ng pangmatagalan at pambansang flood management plan kung saan dapat ay magkakaugnay ang mga proyekto at plano. Sinabi naman babatas na kahit gumastos ng bilyong-bilyon ng pamahalaan, kung wala namang pagkakaugnay-ugnay ang flood control management plan, ay lulubog at lulubog pa rin sa baha ang mga kalsada at mga bahay. Umapila rin si Pangilinan ng kompletong accounting ng flood control funds, partikular na sa proyektong pinondohan, lokasyon, halaga ng contractors, implementation status at aktual na resulta ng proyekto. Punto ng senador, karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan napunta ang bawat pisong inilaan para sa flood control at hindi pwedeng proyektong papel lang at kapag umulan ay binabaha pa rin ang mga tao. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Liderato ng Kamara, patuloy ang pagkikipag-ugnayan sa lugar na apektado ng masamang lagay ng panahon. Kasama mo sa balita, Rajuman Grace Mariano.
2: RMN Live Report.
8: Patuloy patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga lugar na apektado ng nararanasang pag-ulan at pagbaha. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V, maaga silang naka-request ng pondo bilang tulong sa mga pamilya.

0: apektado ng masamang lagay ng panahon. Binanggit ni Ortega na nasa 31 milyong piso ang halagang ng maagang tulong pinansyal na i-request na nila. Sabi ni Ortega, magbababa din sila ng 3 hanggang 5 milyong piso na dagdag na assistance para sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan.
1: Well, nag-continues naman po yung coordination ng House no sa mga areas affected. Sa House leadership naman po, actually maaga po tayong naka-request, magbababa na rin po tayo ng additional na assistance per LGU, 3 to 5 million per LGU depende po sa pangangailangan nila. So as early as na mga estimating about 31 million na early assistance po.
0: Sa La Union naman, nalalawigan ni Ortega ay nakapamahagi na ng tulong na umaabot sa 900,000 pesos bukod sa mga food packs at mga hot meals. Ayon kay Ortega, mula sa dating 700 pamilya ay nasa 44 na lang na pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers na pawang nakatira sa tabing ilog at mga baybayin. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Samantala, karagdagang booster pumps idineploy para humupa ang baha sa 2 barangay sa Marikina City. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Jairus Peña Florida.
3: Gumagamit na nga ngayon ng mas malalaking mobile booster flood pumps ang lokal na pamahalaan ng Marikina para tuluyang maalis ang tubig baha sa mga apektadong lugar sa lungsod. Layon niya na mapahupa agad ang baha sa Barangay Malanday at Barangay Tumana, lalo't mas malaki ang pumping capacity ng booster pump kumpara sa kasalukuyang nakalagay sa Tumana Pumping Station. Sa pamamagitan nito ay mas mapapabilis at mas maayos ang clearing at pumping operation sa lugar. Samantalang kanina ay nasa 11,000 individual sa lungsod ang inilikas dahil print sa masamang panahon. Ay kay Marikina Mayor Mancho Doro, marami sa mga inilikas ay mula sa 2 naturang barangayan na nakakaranas ng pagbaha. Una na nanawagan ng alkalde sa Department of Public Works and Highways na ayusin ang hindi gumaganang pumping station at sa MMDA para sa karagdagang booster pump para mapabilis ang paghupa ng baha. Naitala naman na sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River na 16.1 meters at bagyang mas mataas kumpara kaninang umaga. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Jairus Peña Florida, Tatak RMN.
4: Kanselado ang impeachment trial ng Senado ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magpapatupad ng work from home setup ang mga empleyado ng Senado alinsunod sa Memorandum Circular No. 123 ng Malacanang kaugnay ng inaasahang malakas o malalakas na pag-ulan. Itutuloy naman bukas ang impeachment trial kung saan haharap muli si COA State Auditor Zailin Del Campo para sa direct at cross-examination kaugnay ng Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, work from home naman ang ipatutupad sa House of Representatives ngayong araw dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha. Dahil dito kanselado rin ang plenary session at iba pang committee hearings. Pero tuloy naman ang pagdinig ng House Committee on Ways and Means patungkol sa panukalang batas na pagpapalawig ng halaga ng sweldo na hindi napapatawa ng buwis o income tax.
2: Magkasama Leptospirosis Lane, prioridad sa mga health centers sa Maynila. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Eman Mortega.
5: Inihayag nga na lokal na pamahalaan ng Maynila na pansamantalang walang regular check-up sa mga health centers ngayong araw. Ito'y dahil uunahin muna ang kanilang operasyon sa leptospirosis lane. Tanunsyo ng Manila Health Department, inihikayat ang mga residente lumusog sa baha na magtungo sa pinakamalapit na health center upang makakuha ng libreng doxycycline bilang protection laban sa leptospirosis. Napatid na bukas sa mga health center mula alas 7 ng umaga hanggang mamayang hapon para sa nasabing serbisyo kung saan sapat naman ang supply ng mga gamot ito. Inapayuan naman ang mga may kararamdaman o nararamdaman simptomas o karamdaman na magtungo sa pinakamalapit na local government unit hospital para magpakonsulta. Kasabay nito, muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga residente na huwag nang lumusong sa baha at magiging manatili sa loob ng tahanan kung walang importanteng gagawin sa labas para makaiwas sa anumang sakit dulot nga na masamang lagay ng panahon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN.
4: Alas 12.33 na mga kasama, good news para sa mga motorista. Kasado na ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa abiso ng Department of Energy, may 4 pesos and 30 centavos sa tapya sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 70 centavos naman sa gasolina. Magandang balita rin sa mga gumagamit ng kerosene dahil may 4 pesos and 88 centavos na rollback sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment alas 6 ng umaga bukas Agosto 11. RMN
2: Network News. Mga kasama, katiting na bawas ninyo sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong Agosto. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chelsea Arcilia. RMN
0: Live Report. Magpapatupad ng 4 centavos na bawas singil ang Meralco para sa August billing pasi sa abiso ngayong Lunes dahil sa 9.5 billion pesos na refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission sa ilalim ng actual weighted average tariff. Ibig sabihin, aabot ng 9 pesos ang bawas singil para sa kabahayan na kumukonsumo ng average na 200 kilowatt per hour kada buwan at 21 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour kada buwan. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Meralco na patuloy ang kanilang mga ginagawang hakbang para maibalik ang linya ng kuryente sa mga lugar na apektado ng bagyo at habagat. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Rajuman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
4: Samantala, ilang POJ drivers sa Davao City nanawagang isama ang gasolina sa 10 pesos fuel discount. Kasama mo sa balitang yan, Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN
6: Live Report. Umaasa ngayon ang ilang public utility jeepney or PUJ driver sa Davao City na may isama ang gasolina sa 10 pesos fuel discount para sa mga jeepney driver, lalo na't gasolina ang ginagamit sa kanilang mga sasakyan. Sa panayam ng DXDC-RMN Davao kay Ronnie Luquiliano, sinabi nitong umaasa siyang maaawa ang pamahalaan sa mga PUJ driver na tulad niya at isama ang gasolina sa mga produktong may diskwento, lalo na't patuloy na tumataas ang presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Sa parehong pananaw, sinabi rin ni Ulysses Cabezas na dapat ding isama ang gasolina sa 10 pesos fuel discount at hindi lamang diesel upang maging patas-anya ang programa. Malaking tulong umano ito sa kanila lalo na't maliit na lamang ang naiuuwing kita para sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng nasabing PUJ drivers na sinubukan na nilang magpakarga sa mga gasolinahang may karato lang nag-aalok ng 10 pesos discount kada litro. Ngunit nabigo sila nang malaman nilang diesel lamang pala ang sakop ng diskwento. Dahil dito ay nais nilang maisama rin sa mga kwalipikadong tatanggap ng fuel discount ang mga PUJ driver na gumagamit ng gasolina. Lalo na't inaasahang tataas pa sa 12 pesos kada litro ang diskwento simula sa Sabado, August 15, 2026. Kasama mo sa DXDC-RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
2: Lalaki namang tatlong araw nang nawawala, bangkay na ng matagpuan sa Calatrava, Negros Occidental. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: Natagpuan na walang buhay ang isang lalaki sa bahagi ng baybayin sa kup ng Sitio Culo, Barangay Limeri, Bayan ng Calatrava matapos ilang araw na nawawala at hinahanap ng kanyang pamilya. Ang biktima ay kinilala na si Joel, 30 anyos, at residente ng Barangay Kalampisan sa nasabing bayan. Ayon kay Calatrava Municipal Chief of Police, Police Captain Jesus Alba, tatlong araw na hinahanap ng kanyang pamilya ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, natagpuan ang biktima ng kanyang sariling kapatid na siya rin ang naghahanap kay Joel. Nagpani Alba na ayon mismo sa pamilya, may problema sa pag-iisip ang biktima. Wala na rin nagpahintulot ang pamilya na isailalim pa sa autopsy ang katawan ng biktima. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak RMN.
4: Lalaking itinuturong suspect sa pagpaslang sa kanyang live-in partner sa Bukidnon. Tumalon sa tulay, patay. Narian para sa balitang iyan si Rajuman Mark Mikabalo ng RMN Malaybalay.
8: Dead on the spot ang isang lalaki matapos tumalon sa Atugan Bridge sa Sayri Highway, Barangay Kapitan Bayong sa bayan ng Impasugong dito sa Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Elias Tarzan, 34 na taong gulang at residente ng poblasyon sa bayan ng Libuna dito sa probinsya. Ayon sa report, sakay ng isang Honda XRM 125 na motorsiklo ang biktima. Nang pagdating sa tulay, bigla itong huminto. Tinumba ang minamanihong motorsiklo at saka tumalon sa 64 na metrong taas na tulay. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Dahilan ng kanyang pagkamatay, napag-alaman na ang biktima ang pinaghahanap na suspect sa pagpatay sa kanyang live-in partner at iniwan sa plantasyon ng pinya sa bayan ng Libuna. Nag-iwan pa ito ng mensahe na susundan niya ang kanyang minamahal kahit saan paman. Sa ngayon, dinala na sa kanilang tahanan ng biktima habang kinukonsidera namang case closed ng PNP ang dalawang magkahiwalay na pangyayari. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Mikabalo, Tata RMN.
2: At mga biktima ng sunog na tumupok sa halos 40 kabahayan sa Surigao City, binigyan ng tulong ng DSWD. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyuman Jojo Ferrol ng RMN Surigao.
9: Nabigyan ng paunang tulong ang 46 na pamilya na biktima ng sunog sa Barangay Nabago, Surigao City. Ito ay matapos magatid ng tulong mga kawanin ng Department of Social Welfare and Development ng Surigao City at Surigao del Norte na kinibibilangan ng food packs, mineral water, sleeping kits at iba pa. Marami sa mga nasunugan ang walang nadalang gamit dahil sa bilis ng pangyayari. Ayon kay Surigao City Mayor Paul Dumla, muling pupuntahan ng mga kawanin ng DSWD ngayong hapon ang mga nasunugan para sa karagdagang tulong, kasama na rin ang profiling sa naging pinsala sa bawat pamilya at ang magiging relokasyon ng mga ito. Dagdag pa ni Mayor Dumla, nakatakdang magpupulong din sila ni Barangay Captain na Albert Abaan ng Barangay Nabago para sa karagdagang assessment at kung ano pang kailangan sa mga nasunugan. Kasama sa RMN Dexara Surigao, Jojo Ferrol, Tata RMN!
4: At sa balitang sports, nabigo si Alex Yala na makausad sa Toronto Open matapos siyang patumbahin ni Swiss tennis star Belinda Bencic. Sa kanilang first round clash, hindi nakahanap ng momentum si Yala kontra sa kanyang katunggali na naging agresibo sa rallies at naging matatag sa mga crucial points. Sinubukan ng Filipina netter na makabalik sa laban, ngunit hindi niya napigil ang solid baseline game at consistent serving ng kanyang kalaban. Sa kabila ng early exit, nagsilbi pa rin mahalagang exposure kay Yala ang kanyang kampanya sa Toronto, lalo na sa pakikipagsabayan sa mga world-class player sa WTA Tour. Samantala, patuloy namang inaasahang gagamitin ni Yala ang karanasang ito bilang paghahanda sa mga susunod na panyang torneo sa International Tennis Circuit.
2: At sumayin niyo po ang mga nangunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyuman Angel Garcia.
4: At ako naman po si Radyuman Christian Bascones.
2: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
10: RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapnaunta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
14: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
15: Oo, gid, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
16: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
14: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
19: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
20: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba-achieve?
23: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
24: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
25: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba.
26: Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
27: Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
28: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Tay, kain na po tayo.
30: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby. Natutulungan pa niya si nanay.
29: Mas masaya, magsama-sama tayo.
30: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
31: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan. Sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
32: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
33: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
32: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule energy booster.
34: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
35: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking mga butika.
36: Iberry for a clear and healthy eyesight.
37: D3 Bio.
38: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
37: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
39: Ako si Mimi.
40: Galing kasi napit akong tuhod.
39: Arthritis na gali. Rose ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gikaay. Ang
37: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TGX 500.
41: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
42: Yung mga blood sugar test.
41: Kira pong score ganit?
42: 470.
41: Ante ko 2.
42: Sa gabi, 2. Sa
41: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
42: 160. Inom ka mo sa TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
37: TGX 500.
43: Ohoy! Kidney care time!
44: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
45: You care? We care! Kidney care!
37: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
46: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Oh, si Mercy. Narap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
2: Pinili sa mga butika.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Cellphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
3: nanakas,
2: at gaganda ka pa.
6: Oras tata, alas 12:50.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
3: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Jovin, sobragin kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Cellphone Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Cellphone Plus Gold. Kala sa mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500.
12: Bula.
13: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Cellphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
3: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pamungkong makabloom. Tanggal amoy kundo sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdog kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Father, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulor, sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangkong kumaka-bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulor, sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si May Nano.
9: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
8: Oo, oh, tumar ko. Ibirecreen. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
11: Mga Rajuman, balik sa ato nga pagpangalaga diri sa reminder gitanay sa Udto oras na to Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:56 ang Udto. Standby kay Dugudugay Master Don kwa untang report update kay Rajuman Joel Franco. Angot sa sining naglabay balang buhawi diri mga kabyanan sa sudat sa Iloilo sa nagligad nga weekend kag ang report ng classification sa mabaskog nga hangin naglabay diri sa sudat sa tong Sabadong adlaw ginatugyan na lang inis ang sudat sa CDRMO sang CDRMO Master Don sa pag-asa no kung anong paghambal nila parte sina da pero ti base sa epekto sa nalabayan nga mga lugar posible ang pagpati ni Mr. Papa, nga isa ini ka micro tornado. No, micro tornado. So may ni pa-explain tani karon kung anong natawag nga micro tornado. Kag anong posible nga manginhalit sina utob sa mga lugar nga malabyan niya.
12: So anyway, check ta na to dugay, kay grabe ang devastation sa sinang ginatudlo karon nga micro tornado mga kamera nga na-identify sang aton sining mga authorities diri sa may syudad sang Iloilo. But for that, Parikoy, ang ininga porsyon...
11: Oy, ginadulong sa inyo sa kaluan mga kabiyanan. Sang Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Dokiko, sigurado nga...
12: Epektibo!
11: Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra buhay na ang tanang kulang dugangan. Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Mag-inom 2 to 3 capsules every day, ha? Evergreen Herbal Capsule, sobra sugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buligan inang i-normalize ang aton nga produkto. Pero kung kulang ka sa vitamins and minerals, dugangan niyo naman. Kangay sa vitamin A, B, vitamins, vitamin C, vitamin E, kag madabo pang iban. Kangay sa mga minerals like potassium, iron, calcium, magnesium, dugangan ina kung kulang sa lawas mo. Ini nga mga sangkap, pito kabilog, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo!
12: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya gina-equalize siya. ang kakulang sa imo sini nga lawas, kakulang ka sa vitamins and minerals, don't worry, yari ang Evergreenable Capsule para mapuno inang kakulangan mo. Ma 2 to 3 capsule a day lang sang Evergreenable Capsule, ayos na ang buto-buto. Sarang mabakal sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
11: Naka-standby mga kabyanan sa aton nga linya si Radyo Man Joel Franco kay bangod mga kabyanan nga ang halit daw ano man first time nga natabo ining kangay sini nga daw ginalibugan pa sang ulo naton kung ano ang pag classification sang sini nga hangin.
12: Mm. Oh? So anyway, daw klaro naman na parekoy nga ako niya may mga kita-kita ganing daw kagamay lang bla nga gaburyong-buryong na.
11: Ipo-ipo.
12: Oo, na buhawi nga ginatawag, pero kung isa isolated, mayra gamay, mayra dako.
11: Tingin micro?
12: Oo, ini dako-dako ini siya, kaya hindi ako yung magpati parekoy nga gulpiya, dalang yung nga huyop sa hangin. No? Ato yan, naglibot gito, yung nagburyong gito, asa nga maisa-isa ito mga area dito sa may distrito sa Ngaro, kag distrito sa Bangurio, Parikoy.
11: Yeah, Master, doon sa ibang mga lugar, grabe, ginang devastation, basta tornado mo.
12: Mm.
11: Lapad-lapad ng area, Master, ubuso nila.
12: Oo.
11: No? Pero ini, kung si Mr. Papa, papagambalon, siling niya daw makonsider lang ang micro-tornado, kaya yung mga porsyon lang mo.
12: Mm-mm.
11: No? Ang naigo, labi na ginang mga light materials.
12: Oo.
11: Magyan niya. Asos! Sigurado, ginayang magubagid. Tiyan mo ginang natabo, dira sa Mandurio, kag sa distrito sang Haro.
12: Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
13: TYRI Radyo Man Report.
14: Sa tunga sang nanaraisari nga mga assumptions Radyo Man Ronel Radyo Man doon kung ano gitbala ang itong naglabay nga mabasog nga hangin no diri sa aton sa siyudad sa Iloilo sa itong Sabado. So no, sa kay Mr. Darwin Jamal Papa ang head sang disaster response cluster sa Iloilo City Disaster Disaster Management Office. Ang pag-declare siya tigin na tugyan nila ya sa pag-asa no kay mo ni ato ng National Meteorologist sila niya ang may authority na mag-declare. But kun basihan so sa iya ang nakita nila dominant tornado gid ang natabo kay siling niya although kati mayara sang isa man ka term dito dila nga downburst na daw same man no ang iyang character sa buhawi pero ang downburst abi akwa ni siya linear ni kunong iya yang dalagan no tapos mas masangkad no ang iya sining halit whereas ang tornado kun siya daw circular no palibot siya kag mas concentrated lang sa isa ka lugar no nga malabayan niya lang ang apektado no sang sining buhawi. So para sa iya, no, based na although wala pa nakapag-uapag-asa sa official pero daw mini tornado kuno ang natabo sa tong Sabado sang gabi. Arin pa matinarod ng pagpatag ni Mr. Darwin Jamal Papa sang CDRMO.
15: With due respect sa atong National Meteorological Agency, ang pag-asa naton, we will be relegating kung ano ang magiging final na classification sang natabo nga incident. But just like to clarify, may duwa kitab, may isa kitabi ka terminology nga pag-ulang most probably nabatian sa kadamaan, which is ang downburst. It is a meteorological event actually nga I'm sad to say has been existing since time immemorial pero kadamaan sa aton wala mabalaan na siya and even ang aton nga meteorological agency naton very very seldom nga ma-mention na ang downburst actually is very very similar ang iyang effect with a tornado or most commonly ginatawag naton nga buhawi pero ang major difference ang ginila is that ang downburst naton ang iya sining effect or debris field niya is linear or tadlong or dire-diretso ang iyang epekto kag widespread malapad ni siya while ang tornado naman naton or ang buhawi is created through a spiral nga effect kag ang iyang debris field most often na not nagapatiyog ang damage niya kag localized ang iya effect kung diin lang nag-agi ang buhawi naton or ang tornado that's why to understand na aton nga pag-asa because definitely because of the nature sang tornadoes diri sa Pilipinas nga kun sa din tama sa iya kagagmay hindi siya pareho sang mga EF level nga tornadoes nga katabo sa US nga layo pa lang ma-monitor na siya through Doppler radar diri sa aton abi sa Pilipinas ang buhawi or tornadoes sa aton diri tama kagagmay kag more often than not hindi siya ma-detect sa mga large scale naton nga Doppler radar. Ang maka-detect lang sila is ining mga kung nakita yung sa mga storm chaser nga movies inang gagmay nga X-band radars lang nga low level amo na maka-detect sang amuni ka gagmay nga types ng tornadoes. That's why nga up until now our local PAGASA is still gathering all nga available nga data para makahatagin sila sang conclusive nga definition kung ano gibang bala ang nag-agi sa atin. Na doon standing sa magiging final nga ni PAGASA based only on experiential evidence and the evidence we gathered sa paglantaw sa mga nagkalainabo plus sa iyang effect, we're more leaning on the possibility nga it's a micro tornado ang nagtupa sa aton. Kahit ang damage niya, first and foremost, hindi siya dungan. It started in the area of Mandurriao, specifically sa may Kiwabeto area. Then, nagpanaog siya going towards diri sa may Tough North. Going to Megaworld, then Tough North, then may portion sa kalubihan ng Inagyan, CCL 98 sa may dira sa aton nga Haro Market, then nag-igo siya sa Katedral, then Haro Plaza, then going towards Benedicto, Cubay, and ang last niya nga may ano siya, may evidence na nag-agi siya is sa may Balabago. Muna ang area ng Agyan niya. And we also noticed very narrow ang iyang effect. Like for example, when it passed through Haro Plaza, ang sa center ng portion sa Haro Plaza ang ginepektuhan niya. Ang sa sides, hindi masyado ang ano niya. Like ang mga ano na ton, if it would have been a downburst, most probably the whole plaza it could have been washed out ang iyang ano. That's why we're a little bit leaning sa micro tornado, but still we relegate kag we will be waiting for the final decision from PAGASA. Both ang buhawi or tornado naton kag ang downburst actually originates from a supercell na thunderstorm cloud or inang do anvil shape nga panganod naton. They both originate from that. So hindi na siya siling may area siya kung sabihin, hindi siya specifically mahalin. It could happen anywhere actually. It could start anywhere. Kag halin sa supercell na ton, idagdag na siya panaog. Kung downburst siya, dire-diretso idagdag na siya sa one location. Kung buhawi naman siya, it could be nga maamat-amat na siya tuntun or ang term sa mga katigulangan bala na ton, nga nagpanaog siya, then ma-damage siya, then ma-alsa, then ma-silo, ma-amula siyang iyang movement.
12: Ang exact term gid although gintawag ni sa later part ni Sir Papa ang micro tornado, but the exact term is downburst.
14: Gin compare yun na ang characteristics ng duha, ang tornado kang downburst. Uh-oh. No, ang downburst kuno linear ang iyang igo malapad.
12: May isa lang ka direksyon yang ano eh ang downburst. Unlike sa tornado, ang pag-igo iya sa downburst, may devastation siya, pero isa kalinya. Lain niya sa tornado, nga ginalibot, ya, ginaburyong yung tanan-tanan nga gamit. Dira kung ano makita, idara
11: dyan. Ang guwayang words na sa haligin nun, ginlabugay. Ginlugay, yabla, ginlabugay, ginriyabla.
12: Sa tornado.
14: Kasi specific na area lang ang magyan niyang
12: magamit sa tornado.
14: Oo. Tiyan mo na, no? Pero tisubukin hulat pa nilang final, no? Nga statement sa PAGASA, kung ano gabing bala. Kahit ang isa degree sa problema, ay ang Doppler radar nato, hindi siya kami makadetect sa mga gagamay ng mga tornado, no? Mm-hmm. Not like sa US, yung ati, dalagkotong tornado ma-detect sa Doppler radar, no? Dari sa atong gagamay, hindi na siya ma-detect sa mga Doppler radar, no? Sa PAGASA.
12: Dito sa Amerika, may ginatawag silang tornado corridor. No, ti isa na dirang state of Oklahoma pero may ginaagyan sang tornado corridor Rajuman Joel ti diri sa aton tumalagsala nimo pero kapila naman ni matabo di bala Rajuman Joel.
14: Actually previously may mga naigo na manada kay ti hambal ni Mr. Papa hindi malayo nga masulit ini siya, pero isang manginlain naman yang apat, no. Kaya bangod sang may mga thunderstorm kita, no, nga posible nag amo ni ginahalinan niya, no, kung nag-develop siya. Currently, regimen doon, wala gimang sa'yo nagbago man, no, sa seeing damage na ginhalit niya. Pero, ako ituga niya. Pero nagsaka na sa 101 ang mga naguba, ang mga pamalay.
12: Uy.
14: Alin sa 12 sa mga
12: from
14: barangay.
12: From 12 na imo na 101 as of this afternoon?
14: Hindi. 12 barangays.
12: Ah, 12 barangays. Sorry. 12 barangays, 101 houses.
14: Kamalay ang naguba. Okay. Affecting sa mga 587 individual sa gihapon, no.
12: Jesus. Pero kapuli naman muna, iba, kay kapuli naman iban sila, well, or wala pa.
14: Gamay na lang nabili actually sa aton nga ano, no, ang ara sa evac center mga 256 pa. No, mga almost 50% ah, no, ang ara sa evac center, no. Sige pa man ang clearing operations iban pagid niya mga bahin sang area, pero almost da naman, no, ang clearing operation.
12: Dingi ganing mga barangay, well, ang grabe gining epekto.
14: Nakuna siya igo sa Cue Abeto, Mandurriao.
12: Cue Abeto, pakadto sa Kuana, kita ko nang ligada. Pakadto sa Western.
14: Yes, after dira nagpanalaytay siya, labay sa dira, gamay lang igo niya sa may kalubihan. Dentro okay. Nagdako ding igo niya sa may Haro Plaza, Benedicto Haro, no? Tapos diretso siya sa may Kubay, no? Diretso man dako man yang halit.
12: So, na, ang nahalitan diri kutob sa Malabyan niya nga may mga light materials. Di ba? Kedo hapos siya ay lumago, napos siya pang gubon mo. Nagdugang pag ito, well, kahit ipanggin pang ganyan, nagkalaguba tong iban nga mga party to. Brown out yun eh.
11: Oh,
12: well,
11: Timi man kalutod. Sa, may mga branches ang kahoy na kalutod mo.
12: Tiyang QB, Abito, dan aradang Western Visayas Medical Center. Usually, parikoy, kung usual nga mga brownout, ang ginauna pa si Gas and More Power, ining mga lugar nga may hospital. No? Katulad sila. Mga health facility. Usually na, dali lang na yung brownout nila dira, kay ginalantaw naton ang mga pasyente damo. Pero doon naglawig-lawig ko no eh, ang brownout na si Iria ngayon na, Radyoman Joel.
14: Because hindi pa nila nga mag-clearing, no?
12: Yes, correct.
14: Nagkalaga ito baka poste, nagsalapit ng mga sangasang kahoy, no, dito sa area. So muna na, no, ang mga latest, no, diri sa may Iloilo City Hall, parti sa sining naglabaying mini tornado, no?
12: Uh-oh.
14: As per CDRMO, diri sa syudad sa Iloilo. Balita ng gikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
13: Tatak, RMN.
12: Mga weather phenomenon na iniyara parikoy, no? Hindi mo na yung paktan, hindi mo na yung mapredict, no? Kay mga, if the situation arises, no? Nga mag-create siya sang tornado, dira pa lang, no? Or downburst, dira mo pa lang yung mabalaan, no? Pero usually, hindi mo na ma-predict ang inakaroon ng mga hitabo. And kita gapasalamat lang sa malang nga makako nga wala gid balas ang kaswalti parikoy during sa pagsalakay sining downburst or mini tornado parikoy.
11: Silingan niya sa iban kung magsiling ka malang mini tornado, ang iban panawag nila rope tornado no, or land spout. No? Daw mini tornado siya.
12: Makita mo na yan mo, gamay lang na yan.
11: Actually daw dust devil.
12: Oo.
11: No, daw mo na blank. Kita ka sa karakter nga Dust Devil, ginawag siya na?
12: Tasmanian Devil.
11: Tasmanian Devil, no?
12: Oo, Tasmanian.
11: Daw mo na ang dating niya.
12: Oo,
11: Tasmanian. Daw mo na daw Dust Devil siya.
12: Galibot-libot
11: na siya. Daw mo na gamay lang siya, pero ang halit, tinagrabi, Mr. Don.
12: Kung sa dagat, ginatawag ng water spout.
11: Na.
12: Oo, sa...
11: O, tiiniyaki ko mo sa... sa land spout.
12: Land spout, oo.
11: So, ini mga kabiyanan, bahala na ako na nung ilapagkwan siya na, no, kiti, mga termino, inang mga...
12: But the point is, parikoy, land spout mani, downburst mani, mini tornado maning tawag, nanghalit siya.
11: Nanghalit siya?
12: Naghalit siya. Kita ka pa salamat lang, nga ti, although na igo iman ng frontage sang Haro Cathedral, parikoy, pero hindi dako balang damage. No, kita ka pa salamat lang, dira, nga wala sang casualty ng mga uto na ton, because... gabi na eh, no? Kung ikaw abi, nalabayan yan eh, nagabulo-bisiklita ka lang. Bausos, mariya kagusip ka, itapok ka na eh. No? Sang sininghangin ni Parikoy.
11: Balukat na siya from the ground up on a hot, clear day, when sun-heated ground rapidly warms the air above it. Doon mo na, Master Don. So, nag-a-cause ina sang nga mag-rise kag mag-spin siya.
12: Amo no? Ng situation,
11: situation. Amo ng situation niya. So ko ng ground pasaka do mainit abi. Tapos ang dalom niya, eh, siyempre nga aton nga duta bla.
12: Oo.
11: Na batyagam na kisa nga do ka init.
12: Yes.
11: Usually amo na masad na gasugod. Na posible nga magasugod mga kabyanan ti kisa malabyan niya. Bing nalabyan ang tabuan na nalabyan niya ng mga lugar kita mong halit.
12: Mm.
11: Damo man sa nalabyan, galing hindi niya masarangan ang gagubon.
12: Oo.
11: Ang naguba niya, ini mga light materials.
12: Yes, correct. Tsakto na. Mm. No. So in a way pa mga kabayanan, na gamay naman lang nabilin to sa mga evacuation center naton. Dili sa 12 ka mga kabaranggayan, mga kabayanan sa syudad nga na iguan sa sining mini buhawi or downburst nga ginapagatawgo naton. Kita fortunately pasalamat kita nga wala sa mga casualty tawag wala may napilasan o kung yung dala sa ospital
11: na kuanan na dagdagan
12: oo
11: ng babae sa kuan niya pero ti minor minor injury pero ti budlay kon magamo ni pirmi matabo no delikado kay may mga nagakalatumba gidabi ti balo ka naman ni tao lawas ang tao yung matumbahan ni gamay ti
12: kita mo gani may mga videos parikoy dito sa Metro Manila. Wala ga dala lang sang motor natumbahan ka kahoy
11: patay
12: sus Maria kagusi po
11: sa kay muna ti anyway hindi lang kita dire grabe ning katabo subong master kay halos bilog ng Pilipinas do apektado
12: correct
11: no may ara sa Mindanao may ara sa Luzon ti sa Baguio to may apat na to kapatay sa landslide no
12: baha kag landslide dire sa aton mini tornado. So grabe ang epekto sini no diri sa aton so amo na gani adlaw-adlaw pasalamat kita sa mahal nga Ginoo nga ti Arab la buhi kita parekoy nga nagaserbisyo gid sa aton nga mga pamuloyo hindi
11: anyway,
12: kita hindi kita magkalipat gid ya parekoy
11: hindi dapat anong mayoy mon
12: pa mabuka kalipat ka lang nga amo na ginatawag nga memory loss.
11: Mm-hmm.
12: Ang memorya sa isa ka tawo nagahina samtang nagaedad pero hindi ka magkabalaka lolo lola tiyoy tiyay kaya hatag ko sa inyo mga simple nga pamagi para malikawan ang pagkamalipaton. Hindi mo pagkalimtan ang pagkaon sa masustansya kagilabi ng panginom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nga ah, ang Dr. Pinoy Abi makatag sang sustansya sa imoto kaya hindi lang may ara inis ang omega-3, may EPA kag DHA pini agod maabtik kag mangin alerto ang imo memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas man sa level sang serotonin o kung naginatawag nga happy hormone para permi ka positibo aga malipayon ang pamatsyagan mo. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang high blood pressure kag ginatagan pagid oxygen ang korason. Gani sa mga senior citizens ta, sa mga iba taon ta, ang Dr. Pinoy the best kid para sa inyo. 2 to 3 capsules lang ang kinanglan para ang memory loss kag Alzheimer's nga balatian malikawan. Sarang mabakal sa Leganes gali ah, sa ZDMD Pharmacy, Pharmacia Fortuna, WVCS Pharmacy sa Leganes na. Sa Saraga, may ara kita dira sa Pro Drug Pharmacy, Hormel Pharmacy, Sebs Pharmacy, Army Drugstore, kag Sokija Pharmacy.
11: Kag siyempre mga kabiyanan, samtang nag-edad kita, kalabanan sa ato, nagpaminsar gid sang kagagapangamuyo, no? Nga ara lang tanik sa mayo, nga panglawason lang aton pamilya, labi na gid sang aton giginikanan. Isa sa pamagi para makabulig kita, para nga matagan sa maayo, nga panglawason ng mga giginikanan, ta, mo ang pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the number one trusted food supplement, nga aton, nga ginapainom sa mga senior citizens. Wala labot sina, ginahatag ini, sang ang oxygen sa lawas, mayroon man ini sa vitamin A, D3, kag vitamin E, nga ginapabasko gid ang ato nga lawas, mga kabiyanan. Isa pa gid ka benepisyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang alkyl glycerols nga nag-maintain sa ato nga healthy immune system para mabatuan ang mga masakit nga naghana nga magsulod sa aton nga lawas. Gani, batuan ang mga masakit, mag-inom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pagbalik ta, Master.
12: Sa aton sila pagpanabalik, check ta to report about kay Radjuman na Marjorie Herbo Miani Keti. Sa Gyapon, Chief of Police Gyapon sa Molo PNP, si Sir Inot Apisar nga ini siya ang may pre-charge na karon sa National Police Commission Office 6.
11: Di, anong mangin epekto sina?
12: Oh, anong epekto
11: Master
12: na?
11: Master Don, kag ang RDO Chief nga si Police Major Glenn Suliman nadalaman sa sining pre-charge investigation, kag ginapa-explain man.
12: Oo.
11: Parti diri. Balikan ta, pagaligan lang sa mga pahibalo. Ang oras, tatak, alauna 17. Magabalik ang
12: Targitanay sa Udto.
16: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. This newscast is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, Extra Galing Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
18: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
21: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na komatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Ginapatalikod yan ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Ang mahig ko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
23: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
28: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: Be MX Extraordinary with MX3.
31: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
32: Happy! Everybody is happy!
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ipin ay Max Alaga!
34: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
35: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
34: Max Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ECS
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mabakal, sumagmuti ka.
1: Mighty C.

0: Drink responsibly.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Coffee Mix,

0: Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape. Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhi anay ang colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, fab, con.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nabiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nabiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
20: Ronel Sorbito.
0: Kag Radyoman Don Dolido.
20: Don Dolido.
0: Targetanay sa Udto.
21: Mga ka-Radyoman, balik sa itong pagpangalagad diri sa Remender Gitanay sa Udto. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Tatakala una 36 ang hapon. Bangod nga di daw malain ang panahon la Master Don. May mga advisory lang, no? Sa aton nga mga pumuluyo o matagpermati labinigid sa mga nagatabok sa Guimaras, vice versa. Kay may ara sang travel advisory ang Bamosa, no? Master, sa mga naga-travel sa pakadto sa area sang Guimaras.

0: kag ining mga nagpabalik man diri sa sudad sang Iloilo. So I think ang Binabista Wharf daw asta lang sila siguro, I think daw mga ang last trip nila daw August 10 subong adlaw, last trip nila ara lang alas 7 media. Ara gabiyahi Binabista sa Parola Wharf daw alas 8 sa gabi ang last trip. So dapat mangin aware lang aton mga tagplamati, labi ni mga tagagimaras kag ang gusto mo magtabok dito parang hindi ka mo maruyan.
1: Sige. So anyway, check na ito na report po kaya Juman Marjorie Herbomiani angot sa sinang panindugan sa ICPO ha nga ipabilin si Gyapon bilang chief of police inang si police officer Inot dira sa may Molo Pinti apisal sang kaseryoso nga alegasyon kag investigasyon sa ila sang Napolcom 6 Parikoy.
0: Usually, Master Don, ginapang-relieve na eh.
1: Oh, napang-relieve.
0: Parang
1: to give way.
0: Taway, sa, oh, to give. Pero mo ito, basi kung ano ganito ba tawag
1: niya? Ma-influensyahan
0: niya. No? Ma-kulbaan ang mga nag-investigar. Kaya man sa Gyapon sa area.
1: Oh.
0: Kag siya mang Gyapon ang nag-panguna dira sa area of responsibility sa Molo Police Station.
1: Yes.
0: So ti silintang usual abidi gina do preventive suspension na
1: naibang.
0: Or ginasaylo lang.
1: Ginasaylo lang.
0: Suspend.
1: Oo, ginasaylo lang.
0: So, hindi man sa pag-i-suspend anay while ginibisigar, ginasaylo lang sa ibang nga lugar. Tama. Oh.
1: Kumbaga do, ina, pareko automatic para nga makita sang tao, bala, nga wala sang possible tampering sa mga ebidensya, wala sang possible influence sa investigasyon, kahit isamtang ara kada, siyempre, mga papilis da, CCTV footage da, so on and so forth. Ma-influensyahan muna. Yeah. No? Pero, I don't know. That is why, ang pamangkot naton, ano gidman balang standard operating procedure sang aton PNP? Kaya ting aton niya parikoy, kita, katulad dito, sa may Oton PNP, gin-relieve ang chief of police. Kaya napalagyuan sa lansang preso. No? By command responsibility, si police ka, Lieutenant Colonel Arnel Solis, gin-relieve. No? Bangod kiti na palagyuan ka sa preso. So, nga ini very serious ang allegation that they are harboring a criminal, ginapaupod pa sa mga operasyon nila ang ining criminal nga ini nga may warrant of arrest and yet padayon sa Gyapon nga nagapungko da.
0: Yes.
1: What is so special sa kay Inot nga daw hindi matandog-tandog ni Colonel Parilla Parikoy.
0: Amo nang gusto na to may baluan. Plus, nga ti ang alan ni Police Major Glenn Police Suliman sa RDEU, siya nang hepe, subong mo,
1: oo.
0: Nadala sa gin-precharge.
1: Kibot kita gani?
0: Ginapa-explain, subong.
1: Oo. Oo. Nga nadala siya.
0: Kibot nga nadala siya kasi no, kasako man isang pagpang-raid nila.
1: Oo.
0: No? Ano may relasyon gyapon ini sa ginaligar nila sa kay Inot nga nagagamit sa kriminal?
1: Mm-mm.
0: Kriminal in the sense kasi may warrant of arrest mo.
1: Oh,
0: no? Ang isa ka tawo nga ginagamit nila sa mga police operations, no? Ti ang budlay sa naka publiko kilala nila ning tawo. Kay kundi may nagareklamo gid kay nakalabot sa babaw, ini nga reklamo mga kabiyanan. That is why sa nagligad sinulod dito, no?
1: Sang IMEG.
0: Sang IMEG kag natabo ang insidente sa sulod mismo sa police station.
1: Mm. So samtang gin-absuelto na sa Napolcom ang IMEG Parikoy nga gin-follow nilang tanan nga standard operating procedure or protocol sa pagsulod dito pag conduct sang application of warrant of arrest kuntani sa sining subject nila pero ti amo to nga time
0: wala
1: no pero nagpakita nila mga pictures Parikoy nga dito nagatiner permi ang ining wanted person, ining a former policeman, Parikoy.
0: Yes, standby, Radyoman na Marjorie Herbomiani, ining abahin sa itong pagpangalagad, inadulong sa inyo. Sa kalawan, sang Santon Plaza Gold, ang gold standard sa paragsang ikaing lawas. Kung may gold ang alang sa Santon, mabot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyanan, the best ni Master nga produkto. Kag ini ang halin sa extract sang mangustin, malunggay ang palaya, garlic kag may spirulina pa. Kontra diabetes, may go ang dugo, hypertension, nagapang habok-habok o kung nagabukol-bukol ang partis ng lawas mo, hindi magkabalaka kay ang inflammation, tunawon ina mga kabiyanan, paamat-amat, paagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom, sang Santon Plus Gold. 2 to 3 capsules kada adlaw. Kag kung kapi naman, Santon Gold Coffee Mix, ini ang may collagen, may ari ini sang glutathione, nagapaputi ini, kag nagalimpyo sang aton nga lawas guwa sulod nagaradyant ang panit mo, dugay ka magtigulang, kag nagakwan, nagabaskog ang imo sining atulan, kag nagakwan ka, no, naming paningkay singkay mo. So, inom na ka mo, daw, basta coffee time, mag Santon Gold Coffee Mix na, bakal na sa mga butika.
1: Ay, pare ko, standby ka na dyan, Marjorie, dalas na sonta na lang niya, no, sa mga manguma naton, hindi ka magkalipata nga mag-mechanize kita ka. Kung makina na malang pangumang aton kinanglanon, magkanto kita sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation ha, nga mga Kubota products ang imo sininga makuha. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota products or spare parts dira, may raffle ticket ka mo. Basi ka mo na mapalaro ni winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated o podang Kubota Philippines Incorporated. Katui sila sa...
0: Sa Balantang Haro, siyudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, exclusive dealers and genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligyaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester. Lakit na ang Kubota Cane Loader to Truck. Tandaan, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City.
1: Alright, naka-standby na Rajuman Marjorie Herbomiani.
2: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman doon, Rajuman Ronel. Ang magapabilin nga, hepe, si Police Captain Ryan Christ Inot, no, hepe, sa Police Station No. 4, Ocon Molo, PNP, matapos nga, or apisar nga gin paidalom ini sa pre-charge investigation, kung nadala siya sa 15. No, nga gi-charge sa National Police Commission may kaangtanan sa ginapahayag harboring og kriminal kag ginhatagan sa lima ka adlaw agud magsabat. Ini ang gikumpirmar ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Suno kay Tuanyo, Radyo Mandon, Radyo Maronel, magluwas sa 14 ka police sa Molo PNP including Police Captain Ryan Christ Inot. Nadala man diri sa gi-charge kag ginapa-explain si Police Major Glenn Soliman, ang chief sang Regional Police Drug Enforcement Unit sang PRO 6 o kun RPDEU. No, ini matapos na pag-operate gali sang PNP INEG. Ato dito si Police Major Soliman, no, kag posible nga ti sa information nga hatag nila, mayara sila tami pagapagpatigayunon nga police operation. Dugang pa diri ni Tuanyo nga hulaton nila ang initial result sang investigation sa Napolcom 6, kag kun magmando sila nga i-admin relieve si Inot, ila ini ipatuman. Ari ang kabahin sa pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
4: Ang pinag-uusapan natin sa pre-charge investigation, ito ay kaugnay ng harboring ng wanted person. Pero kaugnay po doon sa specifics kung sinunod ng IMIG o hindi, ito po ay ibang usapin. So yung pre-charge investigation, ako saan binibigyan ng 5 days ng ating 15 personnel na sumagot, ito po ay kaugnay sa may harborin. Hayaan po natin, kung ano man na maging decision po ng Napolcom 6, ito po ay susuportahan ng Police Regional Office 6.
3: May legal assistance po sa yung process para sa mga police nila?
4: Meron po. Kaya nga po sinasabi naman ng ilan sa kanila na ito ay pagkakataon para po ibigay naman yung side room nila. At hayaan po natin to sir, na makaraan magsumiti sila ng kanilang mga counter affidavit. At kung ang ano man ang desisyon ng Napolcom 6, ito po ay susuportahan ng Police Regional Office 6.
5: How about sa kaso na ipinayo ng Molo Police Station sa taga-IMIX? Anong status?
4: Ang pinayo po, ang nag-file po dyan ay yung pong tatlong individual, yung barangay officials, yung media, at yung pong isang civilian po na nag-file. Yung po ay dire-diretso po ang kaso.
5: Ano po yung update?
4: At wala pa po itong ano, wala pa po itong bagong update o gay po nito, pero ito po ay magtutuloy-tuloy po. Sapagkat sinasabi po natin, ito po ay independent at hiwalay po doon sa investigation na kinanglak naman po ng Napolcom.
5: Na-execute na ba sila ng mga affiliated yung itong mga...
4: Pero po, kumpleto na po yun, yung kanilang mga requirements po. Sapagkat alam naman po natin ng requirements na yun dapat po malakas yung kaso bago po tayo mag-file sa prosecutor's office.
5: Ano yung plano ng regional office kay Police Captain Ryan Resinot ngayon na may pre-charge investigation na sila Polcom? Diyan pa din sa Molo?
4: Hihintayin po natin yung po magiging initial result ng pre-charge investigation ng Napolcom. Kapag sinabi po ng Napolcom na siya po ay dapat i-admin relief, ito po ay papatupad Cagayan ng Police Regional Office 6. Kaya pag sinabi po nila na ito ay mahina, pahayaan po natin kung ano yung magiging decision po.
3: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Radyo Mandon, Radyo Manronel. So, hasta subong, si Inop sa gihapon ng hepe sa Molo PNP. I-admin relieve lang siya, kuno, once nga may initial findings na results ang NAPOLCOM sa ilang
0: Sulita, once may initial findings, ano mataba?
3: Amukon may initial findings na ang NAPOLCOM, kagkon ihambal si NAPOLCOM nga i-admin relieve, that's the time nga i-relieve nila.
0: Okay.
1: Oh, Katie, may mga usual dribble iadan.
0: Usually automatic sa iban eh.
1: Oh, gina-relieve anay sila. That is why do kibot kita nga daw lain kag daw lain ini ang paglantaw nila sa sitwasyon ni Police Captain Inot, no? Compare mo sa iban na Rajman Marjorie. That's why nga ano gid man ang universal sin? Ano gid man ang standard operating procedure sin man iada?
3: Sana balaan ko lang kay ti administrative relief kung directly nga may offense or like for example may napamatud-an bala nga or may investigation may natabo bala like pareho to sa uto na palagyuhan ka preso do grave na siya nga according kay Colonel Razalan do grave offense na nga automatically i-relieve na da ang hepe same man to sa balasan no so na palagyuhan ka preso and then natabo sa may kapis nga napat may napatay nga police sa area nila nga wala nila na patigayon lang o plan bakal nga kung nakapatigayon tani sila sa mga rekisa kag iban-iban tagid wala natabo ito ya para nga hindi ma-influensyahan ng investigation now ari abi ang gakapot na NAPOLCOM so makafunction sa gihapon ng Molo PNP kag ang PRO 6 nagabulig lang sa tanan nga needs ang NAPOLCOM Radyo Mandon, Radyo Manronel, kag kun ano ang manging resulta kay hindi man pwede nga may isa pagid ka may investigation ng PRO 6 na tapos na kag ginhatag ni nila tanan nga result resulta sa investigation sa NAPOLCOM so muna ginasuportahan nila tanan nga need sa NAPOLCOM pero ginaklaro man diri ni General Tuanyo nga kung kinanglan niya kasuhan si Inot kun napamatud-an kay ti gusto man nila mahulat matapos nga magwa ang investigation kay NAPOLCOM once magwa na diri nga may lapses si Inot iyan na niya pagapangatubangon. Radyo Mandon, Radyo Manronel. Kag hindi na rin maghawid ang PRO 6. So initially, kung mapangatundaan ang harboring of criminal according kay Attorney Michelle Yotofo sa NAPOLCOM 6 na napakigangutan natin last time, posible nga ma-dismiss, ma-suspend sang 1 year or 6 months or ma-demote si Police Captain Ian sa iban nga
1: mga... Kibala mo, grave, ano na grave offense ni Radyoman Marjorie ba? Because you are a law enforcement agency ka mo. Ga-enforce ka mo sang layi. Isa sa mga trabaho sa isa ka police, amo ang pagdakop sa mga wanted person. Amo ang pagserbe sa mga warrant o bares sa mga tao nga gusto iparesto sang korte. Bangod man sa ilang mga kaso. So this is very, very serious offense. Nga ginalantaw naton with all due respect kay Police Captain Ryan Chris Inot, nga hindi pa man siya guilty, akusasyon pa malang niya. No? Pero that is why nga pamangkot kita nga sa iban, madasig ang pag-relieve, diriya, ginarason ang NAPOLCOM, nga amo ang hulaton nila. So that is why ang mga pumuluyo nga pamangkot because we have a different standard from one person to another person na Radyoman Marjorie. Malapabod
0: lay na master doon kay police, police ka mo.
1: Police ka mo.
0: Tapos ka nag-harbor ka mo sa criminal, ti ginakonsil nyo, ginatago. No, tapos ginagamit nyo pa sa police operation. Hindi lang yan siling ginatago. Ginagamit pa. Ti that's obstruction of justice under Presidential Decree number 1829 kag may criminal liability kada master doon. No, as an accessory under Article 19 sang Revised Penal Code plus may administrative dismissal kag perpetual disqualification from holding public office kung natabo.
1: Grabe ni no, grave offense.
0: By the way,
1: yeah, dangan na dala to yung taga RDO si Suliman.
0: Nga galing na dala ng ala ni Suliman ya. Anong natabo?
3: Isa na mention natin kay Ina pag raid ka ay meg ato to siya. May ano sila, may siguro may joint operation bala kay kisa di ba joint operate ang ang city ang RDO.
1: Ining si Jerry Villanueva diin formerly na assign ni Yada, may idea ka?
3: Amo pa nang gina-check naton kay asa na balaan ko sa city na siya before. Some time to ni do intel ni siya dati mo. Ay hindi masyadaan bilan noon gid before nagwala na ngalan niya after sang
1: kay Britanico.
3: Oo, kay Britanico case. Pero do intel na siya sa city. Radyo Mandon, Radyo Manronel.
1: Kay Manti, considering ara man to ang RDEO on the guys nga may operate sila bidonto no Rajuman Marjorie. So ang iya lang to di want to know ang presence yung ara sa dodo mo na Rajuman Marjorie. Siguro basi pa mangkuton man siya in one time bala basi ginagamit yung man sang RDEO si Jerry Villanueva yada.
3: Basta ima mo na gani kami explanation 5 days plus ako tapag natapos kay, na katulad mo sa
0: kay kung natuto siya siyempre madalagi siya master na pero kilala man kiti kabaro mo nimo so identified niya nga ara na ti kun ang imig magsiling ti ara na sila tapos identified man nga ang way man nila dinakop daw mo na blang
1: okay
0: so, siguro pinapa-explain man siya Rajuman March kay ti do parehas man lang ni Gapon ang violation ni kay Inot
1: kay dumduman ko na iada sang na identify ini sila kag nangin suspect ini sila nga tatlo ni kapolis mo si opod ni Jerry Villanueva sa kay Britannico case dira na sila anay gin-assign sa Campo Delgado tsakto ako iada samtang do wala pa rin sila gin-dakop mo gin-assign sila to sa an RPH na dira sila na ginassign samtang susubot silingon more or less sa mga regional agencies dira la katulad sang RDEO more or less siguro nakita man sila iyada
3: base man pero lang tawon ta lang kay Mas Chat kita sinopod ko after 5 days no nga makasabat ang mga kapulisan kin si kapulisan
1: alima lang to kadlaw ginatag no
3: lima kadlaw ya sumuna na hulat naton ginahulat naton para mapastar Manila kung ano ang findings dari ko yes. Proceed ini sa dugang investigation.
1: Tagaan ta ligwa ang Napolcom kay Balangko mga mapisa na dira mga investigador no. Dira sa may Napolcom. May OIC na Assistant Regional Director.
3: Status ko sa gihapon, Rajuman Ronel, ang Napolcom 6.
1: Si arada mo lang da si Romel Santana, tanya mo na lang ng Assistant Regional Director anay. Ba, wow, mga amigo tada sa Napolcom kada Paribi Boy, Romel Santana dira. Thank you gapamati sa la subonga.
3: Oo.
1: Sige.
3: Amo na madulong naton nga update nagikan sa Campo Delgado, Rajuman Ronel, Rajuman Dodds.
1: Dodds.
3: Kasama mo sa DYRI, Aramen Ilo, Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tata, Aramen.
2: Tata, RMN.
1: Agree ka man nga sa Paribi Boy na lang.
0: Ako gani kon tapos kini sang regional director dito siya nang ni bulos kun pwede man lang ako siya payak I mean kapisa na bigay
1: mapisa na
0: kay Inspector Santana
1: ti
0: anyway
1: master ang tsakto na pare ko ginambal mo to kagina very grave sang offense eh.
0: Yeah, very grave
1: do hindi mo bula pwedeng kagamay man lang na dira ka lang anay sir Inot sa Molopin pia kagamay man lang tamak mo harboring o ba na kriminal parikoy? Ginagamit sa operasyon?
0: Balokati ini sila nagpangatubang dan kaso murder.
1: Murder.
0: No? Plus may mga pangawat pa itong mga kaso master.
1: Yes, correct. No? Na.
0: Kaya ti, ining, kagi mana master doon? Pinatabok, naging controversial mana siya. Ining si Jerry Villanueva, that time daw, kuha niya to, daw si Joseph Andrew Hoven. Dumduman mo na. No? Kag duha ka mga unidentified suspects pag that time, during that time, may makilalaan sa pagpatay kay Delphine Britannico. No?
1: Oo.
0: Way back in the year 2020, I think. Kung
1: not only Delphine Britannico.
0: Mm.
1: Plus, si Muller.
0: Mm-hmm.
1: Kay amo tong una nila nga gintira.
0: Yeah, Muller.
1: Oo, alin to sila sa may haro, pinatay nila to. Allegedly, ha, pinatay nila to.
0: Oo.
1: Nakita sila ni Delphine
0: malapit
1: sa may...
0: Oo.
1: Driyo?
0: Driyo sa may...
1: Inang
0: Garden of Love.
1: Oo, na.
0: May taytay na pinta.
1: May taytay da, oo.
0: Kaya kita ga-dra si Kwan mo? Si Britannico? So oo. May isa ka subdivision daw?
1: Dumasulod na siya tani. Nakita yan eh. Nga doon may ginapangkuwa sila sa...
0: Kaya ato siya, damahilig bila mag-photo, picture-picture.
1: Oo.
0: Or gina-video yan. Tapos kisaga, kuha na sa ginasawa niya bila.
1: May makita din sa illegal parking, gina-ano yan yun,
0: na-pose yun. Siguro that time, amo to, nag-trigger sa iyan. Nga nanonin sila yun naman. Kaya daw may ginakakas nga sticker.
1: Sticker, tapos ano tong plaka, something amo to. Kaya daw sinita yan eh. Gina-videoan niya, kinuha niyang video yan kag tiniro siya.
0: Amo na, ato yung si Muller, isa ka drug surrenderer na kung di kita malipat master doon naging tiro to lapit sa balay niya sa barangay kwartiro sa distrito sang Haro so amo to nga na trace sang ulihi ang Mitsubishi Adventure nga ginasakyan sa mga gunmen bao amo to gali ang ginasakyan sa mga pulis
1: yes
0: nga ginakusar ni sa pagpatay kay Britannico kay abi nila siyempre kung ginapicturan, kung ginabidyoan, magwa na karo, uy, amunin nga daan, ngayong gamit.
1: Sakto na.
0: Yan, nga nakitaan man dito sa may kwartiro, haro?
1: Na.
0: O, oh, tisiling lang, basi mano ni, ati amun na ang rason, kung nga ang, sa amun na nga time, gin-report, gagintiro, ini, si Britanico.
1: Correct, correct.
0: Uy, man siya kabalo kung sino na mo.
1: Wala man siya kabalo. Iba, malang yan. Daw hindi siya to ginobra nila sa kilid sandalan. So, ginbidyoan niya, tinakita siya, pinatay siya.
0: Bata ni sir Buddy Britanico.
1: O, ni assemblyman, former assemblyman na Buddy Britanico. So, amo ni Parikoy, so, hindi makuha ko ang mga kaso nila ni, ang kaso ni Jerry Villanueva. And, suno sa IMEG, sa report nila, ginagamit pa kuno sa operation eh. Mismo si Attorney Yutoko ang nagambal sini nga may mga allegation nga muna, that's why nga ginapadalma nila ini. And I believe Parikoy may mga ebidensya ang napolcom through the help sang IMEG nga mabalaan nila nga gaupod sa operation. Not with something, bisan diri lang Parikoy oh. Bisan diri na lang sa harboring of criminals. Tapos ka na di. Because as police officer, hindi mo pwede nga madepensa ang ginatawag nga negligence. Hindi ka pwede kambal nga, wala ko bikalantaw sa iwaran tamon, ma'am. Wala ko kabalo nga ano galit ni si Jerry, wanted. It is judicial notice, kung sa korte pa, no? Everybody knows sa police community ang mga kaso sang kapwa nila police. Ako hindi magpati kay judicial notice na ini Parikoy, nakinsindin na ni mga police. Ngayon si Jerry Villanueva may kaso nga murder. So nga, ang ginapaupod nyo pa sa operasyon nyo, ginapakadto nyo pa din sa police station nyo, kung wala ninyo, kag, wala ninyo sina, siya ginatago, kag ginashelter. So buot silingon, ginagamit nyo siya for whatever purpose, ha?
0: Butang tang purpose mo, mayo.
1: Oo.
0: Pero wala na nag-justify sang krimen man nga nahimo mo because ginharbor mo siya.
1: Oo.
0: No? Isa ka fugitive sa isa man ka krimen na may warrant to pares pero ara upod nyo, wain dakop. Di isa ina ka violation ka pwede sila ma-charge nga accessory to the crime ka mo eh. Doon mo man ang dating niya.
1: Notwithstanding dira pa Parikoy, remember mo to, no? Nga before ining party sa IMEG, ningin sa lakay sila sa IMEG, may mga nagaginuwa nga mga videos nga nagapanukot sila kwartada.
0: No? Nga although gipanginwala man
1: nila. Gipanginwala.
0: Pero may mga tingog eh, may mga tingog oh. Gumabatian lang.
1: Mula padalabot, may sulat pagiging nabaton si General Tuanyo. I mean, Parikoy, tanan-tanan ara na for you to relieve anay sa mga polis dira sa mulo, dali lang yun, kito kasi yuso ini. So para may ligwa ang investigador namon, relieve ko mo anay, abi diri ka mo anay sa Campo Delgado.
0: Correct.
1: Diri ka mo anay, hindi ka mo to anay, butang tato anay, mga bag-ota, bagong chief of police. Para hindi ma-impluensyahan. That is why, ako nagapanumdom, ano ka espesyal si Police Captain Inot? Sa Iloilo City Police Office kag sa Regional Office. Apisar sa mga controversy niya. Ako, Parikoy, wala ko yung gambal nga matuod na initanan. Pero ang balgan nila, wala kuno sang aso kung wala sang kalayo. It warrants an investigation. Ang matutuod ng investigation para hindi matintaan, hindi magagumon ang investigasyon niyo. For the meantime, i-relieve sila, anay.
0: Okay.
1: Ay, ara nang istiyata.
0: Dali lang yun. Pero anyway, Master Donte, sana siling tana, violation ina, punishable by law, under sa Presidential Decree No. 1829, Obstruction of Justice, arada. Kag Article 19 of the Revised Penal Code. Aga, kung nasistiran mo, ginatago mo, ginaprevent mong arrest ng isa ka wanted criminal, ti may kaso ka, Obstruction of Justice, kag accessory liability. Dali lang, i-check na naton. Alas dos impunto, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon, kamin!
6: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong saling nga resulta sang STL sa Bumadlaw, Agosto 10, 2026. First draw kay paras dos sa hapon. Nga itong saling nga first winning number sa Subong hapon. Numero uno, number one. Second winning number, numero 19. Number 19. Kagkakataon sila katatlong nga numero. Numero 24. Number 24. 1, 19, 24. 1, 19, 24. Ang atong sila katatlong nga subong hapon, Sir Glenn Econea, Draw Operations Specialist, Victoria Custudio, kagkakataon sila nga STL Presidente Sir Glenn Sunyo. Upos na sa atong sila nga Judge Chairperson, Juliet Tabanyo, kaupo na niya siling mga members, Ryan Melgar, Gerard Dihimino, Dagma Bel Gemeroy. Congratulations sa tunsinin ng mga winners. Matumalay natin sa probinsya sa Iloilo. Kag sa wala pa sa Gyapon, makagagpat pa dayon na sa pagkaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Card, sa ECSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Moniales Kapalian at Takaramel.
0: Thank you very much, Radyuman Mon Kapalian. Ang oras, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligad sa alas 2 sang hapon. Ang alas 8 sa Madro, kung sa gabi, bantayan, diriman sa Arimen Iloilo. Abi mo, may isa ganun ka nagsiling. Silingya, what if ikumparar bing tingog ni Jerry Villanueva tos tingog nagwa to sa
1: photos? Ay, uno. Ay, uno.
0: Transak eh.
1: Di ba na dagatulo Tagalog to siya?
0: Nalipat naging ko, Master.
1: Oo.
0: Pero, ti, muna. So, anyway, ti, ara naman ang investigasyon ng Napulcom ga check man. Dira, kaglaman na ba gina-consider man nila tanang mga angles kung paano. Mm. Pero ti, baloka, ini nga kaso, Master, doon, dismissal? Dismissable?
1: Ini, parikoy, hindi pwede, hindi pwede mabaliwala sang regional office ni kagsang ICPO because inasod-asod ang mga allegations sa kay Police Captain na Inot kag sa mga pulisya na sa Mulo. Now, karon kung i-dismiss nyo malang na outright, nga chismis malang na kay bangod, yes, mapisan si Sir Inot. Pero kung kaysa mapamangkot ka, dali lang gid. No, by the book giman siya.
0: Mm-hmm.
1: Tinga ang may nagapangreklamo iniyo.
0: Mm-hmm.
1: Nga may mga audio recording ini sang pagtawag sang isa ka pulis sa isa ka babae nga naganegosyar nga i-release ang iyang himata to in the tune of pila to 100,000, 50,000 di ko ka sure.
0: Pero ti gapangayo.
1: Gapangayo.
0: Pero pwede although nga ti on the other hand pwede mula na may imo. Kaya ti, pwede mo lang madramatize kag ma-re-enact nga kung nabi, damiya mo na.
1: Mm.
0: Pero ti, inaya, i-consider mo na, i-prove mo nga hindi ka guilty na eh.
1: Oo.
0: Or ang piyak mga nag-akosar, ti, prove nila nga ti, authentic na kaga mo na eh.
1: Oo. No?
0: Kung may, kung gamiton nila si evidence na. So anyway, ulat-ulat-ulat ni Master Don, na-absultong IMEG, anong bot silingon? Kaya ang piyak nga party, sige pa subong.
1: Oo. Kung bagang IMEG na pamatudan nga by the book, ara sa protocol, ang ilang pagsulod dito,
0: siyempre kayong
1: ilang ligasyon. Na-justify nila pa rin ko imo.
0: Kaya after all, kung aangat sa police station, normal malanak. Ang ilay ginabantayan ka ginagdakop, police.
1: IMEG sila mo.
0: Oo, ang ilay obligasyon, hindi police. Police, gidya. Ang ilay ginadakop, ang may mga kriminal nga kaso. That is why ginalagas nila si Villanueva.
1: Oo. That is why nga, ara sa protocol, kag na-justify. Kita mo to sa initial nga ano ni Attorney Yotoko to. Mbalya may mga allegation abi nga ginaupod nila sa operation si Jerry Villanueva.
0: Mm.
1: So, bala nyo criminal upod nyo sa operation. Ang pamangkot that, base karon i-question ng legitimacy.
0: Oo.
1: Sang inyo nga reda karon.
0: Mm.
1: Mambal karon daya karon ng subject ini sara. Illegal kayang nagkumpi ng what you and dito ya police yang nagarekisa sa akon.
0: Nan.
1: Kriminal gali to ya?
0: Kung ginagamit mo na parte na gidiyas operasyon, hindi lang saling ara, da kay tipster mo siya.
1: Oo.
0: Ang layan ang gaupod pagig ka nag-imo, pagig sang police work.
1: Police work, oh, correct.
0: During the operation or the raid, o kung ano na, nga ginahimo ninyo. Ti, karon kundi, tsakto ng imo, Master Don, ang legitimacy, ma-question pa.
1: Oo.
0: Ti, basi, ang guwayas na, madakop mo to ng kriminal, ang drugista, sa news, nami ka, sa papel, nami ka, basahon, pero ang ending sinabsulto mo lang kaso niya because na technical ka pa.
1: Na technical ka.
0: Oh.
1: So that is why ako yung gapamangkot sa ICPO, gapamangkot mo lang kami ni Parikoy, how special is Police Captain Inot sa Iloilo City Police Office kag sa Regional Office? Apisar sa kontrobersiya, kag nambal na mo ni Parikoy, may mga Republic Act si Parikoy yung ginpangmuno, kung ano kabugat ang kaso, considering nga police pa siya.
0: Mm-mm.
1: No, amuning na pa-aggravate mo nga police pa siya. Police pa sila. So, I don't know. Well, ICPO, abi, ano nyo sa amun? Kidaulain yung standard operating procedure nyo.
0: Grabe, Master Baloka, ang pinaka-kwan niya sini. Kwan mo, dismissal.
1: Dismissal. Oo.
0: No? Ang mangin kwan niya.
1: Bangot sa kabugat.
0: Bugat kayo.
1: Oo.
0: Anyway, balikan ta ni. Pagaligan na sa importante nga mga pahibalakon. Sa iba nga mga news and public affairs programs sa Arimen Iloilo. Ang oras, Philippine Standard Time, 6 minutos, kaligad sa alas 2 sa hapon, ini nga bahin sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan, mga kabyanan, sang produkto nga halin sa Amerika, gindala din sa Philippines, Master Don, ang Life Extension Vitamin D3, the best ini nga vitamin D3 sa Pilipinas, kaghalin sa Amerika, kay bangod nga gindala diri, kay iti kung taas gali vitamin D3, level sa dugo, talayo tayo sa balatian, gani amon yung ginatumar sa ato mga pumuluyo, 2 to 3, soft gels kada adlaw. Kaya tibarato malam mo, pero tuman kay piktibo, baskog yung lawas.
1: Ayaw.
0: Ang mga babae, ganyan ka nagabusong, mas nadam mo ka pamangkot, pwede ganyan abis na nagabusong. Safe niya. Kag kung nagainom ka mo, sini nagapadidi ka mo sa bata nyo, nagabusong ka mo, healthy ka mo mga mamis, healthy man ang mga babies niyo. Te, ano pa ginahulat? Inom na 2 to 3 soft gels kada adlaw.
1: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Radyo man doon nga popular siya kay man epektibo. Kung hindi ni epektibo, lawlaw ni, matyag nyo may repeat customer, wala. Pero ginagamit ini karon kag nagadamo, nga nagadamo. O, ang nagasalig sa Life Extension Vitamin D3. Kadto ka mo bala sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy, kami ara sila da. No, of course, no? Or sa mga butika nga pinakamalapit sa inyong lugar. Life Extension Vitamin D3.
0: Yeah, Life Extension Vitamin D3, mga kabiyanan. Kag siyempre, ang aton nga super fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, panglimpyo sa colon, tanan ang maig kong colon, tunaan sa traidor nga balatian. Ganit, sa matag paramati naton, imnon ginaton ini adlaw-adlaw para mag-agwasa. Gitag 3, 4, 5 days, 6 days, hindi kagwang higo kasi ma-poison ang lawas naton. Ganit, iyon na dagundago na sa butika. Kag magbakal, 10 to 15 minutes before magpanyapon, mag-inom sang super fiber.
1: Super fiber, mga kabin, ang puno sa mga essential fiber. Ganit, when constipation strikes, super fiber is the answer. Gani mga iloy, mga tatay dira, no? Abista kita. Pangumpra ka mo sa buong, kanto ka mo sa Life Extension Clinic and Pharmacy o kung butika, mabakal ko isa ka karton da sang super fiber kay hindi ta mapaktan ko sa no magtukar si constipation, ma si Maygo, si Toto, si Daida, or ikaw man mismo. Super fiber mga kabiyanan, available na sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Yes, kag siyempre Master Don.
1: Nagbalik na parikoy.
0: Balik na, Master.
1: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix bayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract clinically proven as cancer protective kag kilala. Nga may araman sang madamo nga immune boosting properties kag ang tagsa ka sa siya may vitamin D, sang vitamin D no, ang Vita D Plus Coffee Mix may ara sang vitamin D3 nga 200 IU. Kapuro nga di kalidad gid yang vitamin D3 nga kilala kag the miracle vitamin hormone.
1: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, inin pinakamanamit pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanan nga mga butika sa mga kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
1: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
0: Pagbalik ta Master Don.
1: Sa to pagpanumbalik pare ko, isa sa unta ni mga area diri sa aton gambal gani nato bala kadamo sa mga problema naton sa baba kag danaw-danaw, no, nga every time magwaswas ang ulan do problema gid naton ini kag subong man istoryanta man wala subong sa impeachment but tomorrow may ara, no, so isa lang na dito ang isa pa gid ang nagbulos sa kay Attorney Wamel nga auditor sang confidential fund sang aton vice presidente.
0: Balikan ta pagaligan sa mga pahibalo alas 2:10 magabalik ang
1: Targitanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: D3 Bio.
10: Ho si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
9: Yung may D3.
11: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Rightis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
12: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula.
13: Wala, naging nagbalik ang rightis ko.
12: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: TGX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Ilatong score gani?
15: 470.
14: Tiko 2.
15: Sa gabi, 2. Sa
14: ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sang DTX 500.
14: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Mabagat, magabuti ka.
17: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay kag palibot. Gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
19: Charm Fabcon, pamong kumakablong, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
21: Hi,
22: Gian here, admin assistant.
21: Emails, reports, deadlines,
22: kadamo na, makala-stress.
21: Bangod sini,
22: permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan.
21: Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
23: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
26: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalay sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na domay matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
27: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Suki ng mga butika.
28: Iberry for a clear and healthy eyesight.
29: Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilalat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Joven, sobragi kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: For the Lord takes delight in his people, he crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
16: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala na kasakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Live Extension Vitamin D3.
20: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
24: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
19: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: pula kag ugakon mata tungod sa sige gamit sang computer.
1: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulok, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
0: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
1: Kumpirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mahigpo bala ang imo dugo?
5: TTX 500.
3: Masamit ka bala gina energy?
5: TTX 500.
3: Ang TTX 500.
5: Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy.
5: TTX 500.
3: Masalika DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
5: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio.
5: Ang Physio
3: yung may D3.
5: D3 Bio.
3: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
5: mababa sa mga butika.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
5: May powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
3: Garantisado!
5: Epektibo!
3: Aramis
5: mo! DTX 500!
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Mga butika.
9: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula nga akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ang mga butika.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Nuns Liniment Oil.
13: Kaspan?
12: Wala problema.
13: Nuns Liniment Oil Partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
13: Nga amo ang kaspan.
12: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Good morning.
15: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit. Charmin Fab Con.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out.

0: thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangdong Kumbaka Bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Kilabot sa mga balo kay binayaan.
2: Yes!
3: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
4: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa Remender Gitanay sa Udong oras naton. Philippine Standard Time, last 12:30 sa hapon. Standby kay Istoryanto, mas tadon kay Dodamo, gareklamo kay Do Permilang brownout, bala?
5: Oo.
4: Ilang mga areas di Do, sudasod mga brownouts, ting mga appliances nila, nagkakalaguba, kagtiway ganyan ko rin, te.
5: So, buong may ara ang NGCP, nga panugyan sang manual load dropping parikoy. Alin, alauna sang hapon, kaginagurad, betyaganyo na da, brownout. Top-top, alas 9, takna sang gabi. No? Bangod man sa kakulang sang kuryente, halin sa Mindanao grid. Mindanao grid. So, subong ilagamit naton amula ni Guru sa may area sang Visayas, Parikoy. So, medyo manubo-nubo, no? Do hindi makasustener sa bilog sining syudad ka probinsya sang Iloilo, Parikoy.
4: Diri sa Visayas grid as of the today, August 10, 2026, Master Don. May yellow alert kita from 5 p.m. karon, no?
5: Uh-oh.
4: Hasta 8 p.m. ini. Ang available capacity is only 2,350 megawatts. Grabe mong peak demand, 2,276
5: abilabil.
4: Megawatts. Gabilabil. Tagaliog ka. Lima ka mga planta na pwersa subong sa mga outage sininga bulan sa Agosto. Dua ka planta since July, kag tatlo ka planta since June. No? Pito ka planta since May 1. Mga kabiyanan kag isaman sa March, kag tatlo ka planta halin sa 2025. Dua ka planta since 2024, dua ka planta since 2023, kag isa ka plant since 2021, while 13 plants are running on the rated capacities for a total of only 909.8 megawatts unavailable para sa sininga grid, Master. Tiyan mo itong mga nagkaladula, bla?
5: Oo.
4: So, amo na, halos 909 megawatts.
5: Ang
4: nagkaladula agin.
5: Sus,
4: no?
5: Maria, kagusip.
4: So, that is why subong nag-contribute ina sa yellow alert contribution declaration sang NGCP.
5: No? Te ini Parikoy gina-rotate ini sang aton sini nga mga distribution utilities ang more power diri sa Iloilo City kag mga electric cooperative naton sa tatlo ka area, Iliko 1, Iliko 2 kag Iliko 3. So you can experience it, no? Medyo malawig ini, then piyak naman ng area, pasigaho naman di.
4: Bisan diri sa syudad?
5: Oo. Subong run out diri sa amon sa Lapaso.
4: Oo. Bisan diri sa syudad mga kabiyanan. So kon may ara ka mo, galibog ulo nyo da, ate, Iliko uno kami sa inyong ito. Tiga brown out man. May lang to kayo, nakabakal ka na. Ako, nag-ano naman, kitig na tiganan to niyo.
5: Oo, tikay, mabudlay ang inconvenience, Parikoy. Ang inconvenience sa specialist kabataan, tang lamok ba o? Mamo mag-brown out, nakadamo-damo sa masakit nga nagatukar sa mga may edad na high blood.
4: Na.
5: Kay Manti, mainit, no? Sa mga kabataan, kantun sa lamok na mga bata mo, dugay-dugay, dengue.
4: Naan.
5: So, para malikawan nato nina, kung kaisa bisan medyo mahal, tiga bakal mga utod naton sa generator.
4: Hindi, pero ang salamat kay Master, may mga barato da.
5: May mga barato.
4: Tiba lang nyo, sa manan yung katapat.
5: At yun.
4: Non-salinement oil ka lang.
5: Non-salinement okay oil, okay na yan.
4: No, non-salinement oil, hindi ka kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala man dengue.
5: Oo.
4: Dula ka na pala nakit sa kalawasan mo, pas mo sa unot, dula man na. No, kag dami gid pang massage eh. No, kag dulang arikis mo ala pa palipunga an mga skin problems.
5: Correct.
4: So non-salinement oil ang akong recommendation.
5: Yes. Non-salinement oil abi Parikoy, mo niya tawag nato nga pambansang liniment ng Pilipinas kay multi-purpose mo. Mga pala mo ipoy lawas mo da, ibanyo si lawas mo sang non-salinement oil. May katol-katol si Toto si Inday, banyo sing affected area kay madula ina. Siyempre ambal mo to ang neem tree extract gatabog sa lamok. Yung hindi ka makagat sa lamok, kundi siyempre layo ka man sa dengue. Nance Liniment Oil, available na ini sa mga butika.
4: Yes, kag siyempre Nance Super Plus. New and improved Nance Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga mangosteen, kaguyabano, plus malunggay. Mga superfoods sining tatlo. Para ka mas mabaskog ang resistensya, dugang inariya mo, kagpapagsik ang lawas sa dawadaw. Nance Super Plus, natural na proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy, kagpagpalangluya. Available na sa mga butika sa Bilog, Isla Sampanay, kagprobinsya sa Gimanas. Proteksyonan ang lawas sa natural na pamaagi, pilia ang Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto di kalidad, ni Tito Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
5: Kag siyempre, hindi magkalipad sa aton mga boys ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga kalalakihan. Kaya sa Mega Man Herbal Capsule, may double impact sa lawas ta. First impact, magatisyo, magatigyang imoy kong tao. Ang second impact, siyempre, madugangan ang imong resistensya. May health benefit ini kay ginapahilayo kita nga mga lalaki sa prostate cancer. Gani mga boys, diri na kita sa aton talisman, Mega Man Herbal Capsule.
4: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
5: Ay, kanami! Good job!
4: Lapos, lapos.
6: Kaduwa tirahon.
4: Ito na, rumpag ang isupago siya. Anyway, mga kabiyanan, Mega Man Herbal Capsule, the best nining nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, kag probinsya sang Guimaras. Gani ko na ko sa inyo, boys, balon gin ka mo sini, ha? Butang ka mo sa bag nyo, sa bulsa nyo, pwede mo lang na butang na para kung may makuhit sa inyo, wala pa sa katupa ang tudlo, yung ngayon kuhit, nadakpan mo na, ay, makuhit ka. No, Mega Man Herbal Capsule, the best nga kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island, kag Guimaras, Gabato pa sa Pulao, kag sa Kakapoy. Inom ka subong isa, karon sa gabi, another one, sigurado, gina 1 hour before, sang sparring. Pang championship rounds, mga kabiyanan. Ang bali kami ni Master nga Butigon, kung hindi, mag-ibigto. Okay? So, Mega Man Herbal Capsule, kag syempre, Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yes.
4: Ang Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape, mga kabiyanan, nga sigurado, ang epekto garantisado, manamit, mananam, masustansya, kag sigurado may pangbato sa labing labing. 1 hour before iya sang sambuwa, pwede ka na yung kainong gapulo pangapi, ginakadawan ka lang, pero atin pa rin ang mga huling halakak, boys. Sigurado, ginaya. Napamatudan na ina, mga kabiyanan, no? Magapalo pa nga, pika lang yan, pero ang enjoyment, grabe. Ganit, pwede mo man mapainom si partner mo, pwede man sa mga babae, pwede man sa tanan nga nag-inom sa kape. Kaya siyempre, gadula man sa Kakapoy, gabato sa Pulao kag Kakapoy, garestensyado ka, bilog nga adlaw, basta coffee time, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga kape sa mga gwapo, okay, mantika gwapo yung performance mo, di, no? Pangapingapi ka lang, kibot sila mga office mate mo, nga daw wala kaya kakadulaan sang resistensya. Amo na ang epekto sa Mega Man Gold Coffee Mix. Kag sa labing-labing, syempre, malipay gid si Mrs. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
4: Yes, Mega Man Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
5: Ari na ito niya Health News with Rajuman Joel Franco.
7: Ang ini gabahin gidala sa inyo Skill 1 sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ini sang vitamin D3 para sa mabakog immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
8: Ang pag-inom sang tubig madamo sa benepisyo. Apan himalwan nyo bala nga ini makabuligman sa kadamuon sang calories nga matunaw sang aton lawas. Sa duha ka pagkonakita nga nagapataas sa metabolismo sang 24% to 30% kasulod sang 1 to 1.5 hours ang pag-inom sang tubig. Ini nagakulugan nga may inubini sa nga duga nga calories nga matunaw ang aton lawas kung mag-inom kita sang tubig nga 2 ka litro kada adlaw. Ang pag-inom sang 5 ml o kung tunga sa litro sang tubig 30 minutes before mag-count, makapadugang man sang weight loss sang 44%. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tattak RMN.
7: Hindi nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicine na ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
4: Thank you very much, Rajuman Joel Franco. Iningabahin gina doon lang sa inyo sa kanansang D3
5: Bio.
4: Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Halin sa pagtuon mga kabiyansan DUST na pamatudaan nga inigin na gabulong kontra traidor nga balatian ang aton nga virgin coconut oil. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Magtumar na, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, mag D3 Bio, 2 or 3 ka soft gels kada adlaw.
5: D3 Bio is the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubos ipon nilanat kag trangka. So binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
4: Kag syempre ang aton mga kabyanan nga mighty C vitamin C sa ngalan palang very mighty na nanasilig kag alkaline, gani hindi gid maguba ang aton resistensya. Kag hindi magising lining sa tinae o kung sang imong atyan kay safe gamiton adlaw-adlaw. Tanda ng lawas mo nag-produce vitamin C gani nga kinanglan ginaton magtumar sang Mighty C Vitamin C. Ara lang gid sa mga butika, ha?
5: Mighty C Vitamin C, mga kabayan, puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro, ini siya. May abilidad niya nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat so that masiligan dira ang mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung inom ka Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. Gina-normalize ang DTX 500 ang aton blood sugar level. That is why layo kita ya sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang, protektado ka na batok sa diabetes. Mabakal na sa mga butika.
4: Yes, kag siyempre mga kabiyanan, ang DTX. Aton nga DTX 500 dalin sa disugard sugar cane, ti ang kalamay gingkwa sa atubo. Ang nabilin dira nga bagaso ginpuga pagina grabe nga pinugaay ang katasina among the best nga antioxidant. Kag ara ina bilang ingredientes ang DTX 500. So ginapabakod sa DTX 500 ang aton atay kag kidney, balog nga kidney kag atay among una nga depensa sang lawas kontra traidor nga balatian, kundi protektado ka kay healthy lawas. 100% ka function? Ah, wala balatian nga makasulod sa lawas. Gani ano pa ang ginawalat ninyo mag DTX 500 na kag ini parisan ninyo sa Mighty C Vitamin C kay sila nga duwa ginatawag nga
5: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari na aton Tourista with Rajuman Lynette Yulatris.
9: Ang Tourista of the Day ang indulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang potassium isa ka importante nga mineral nga ginakinahanglan sang lawas para sa maayo nga pagtrabaho sang aton kurason, kidney at tay kag tul-an. Gani hindi ini pagibaliwala, dapat inihatagan sa atensyon. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka adlaw-adlaw para masuplayan ka sa nagakadula nga potassium sang lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sa resistensya, hindi man nagahatag sang kapagod sa aton atay, kidneys, kurason kag baga para makatrabaho sang maayo. Kun ikaw may Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabatsyag ka sa kapagsik. Hindi madasig ka po yun. Alerto imo memorya kag mapagod ang imo mga tulan bangod ini may omega-3 pagid. Ginapanormal sa Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para malikaw ka sa posible nga balatian. Ginagomendar sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican kay celebrar man sa probinsya ang Diwali Festival, Ukon Festival of Lights. Ang Diwali Festival nagatumod sa 5 kadlaw nga selebrasyon nga nagasimbolo sa kadalagan sang kaayuhan kag kasanag batok sa kadulom. Ginasaulog ini sa nagkalain-lain nga mga relihiyon sa bugos kalibutan ilabi na sa India. Sunod kay Manican nga tiuna para i-considerar man ang paghiwat sa Iloilo sang kaangay nga selebrasyon bangod may presensya man diri sa mga Indian nga komunidad. Ginpuntos ang Tourism Advocate nga ang kalawigon sa ininga festival ang magahatag man sa mas madamo nga income sa mga pumuluyo ukon lokal nga ekonomiya. Dr. Pinoy Squalene Capsule aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
4: Thank you very much Rajuman Lynette Yulatriz, kagyari naman ang aton nga trivia with Rajuman Rezi Bordon.
10: Subong adlaw, Augusta Jess, ginadumdum ang National Lazy Day. Nag-offer ni isang much-needed pause sa rin sa aton always-on world. Ini na ang official permission na gudbayaan ang mga responsibilidad, pabayaan ang mga olobrahon, kag i-fully embrace ang art sa relaxation. So kick back, pahunay-hunay, kag magkanta, sang the lazy song ni Bruno Mars. Ang ini nga trivia, ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinaw yung inyo kolon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
4: Bago sina, Master Don, arin naman ang aton nga viral balita subong upon kay Rajuman Mon Kapalihan.
11: Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
12: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa reaction sang isa kalapsag matapos nyo gintumoy ang iatiil sa aquarium na gintipuna naman sa mga isda sa isa ka fish pa. Makita ng tumalagsahon nga kalipay nga reaksyon sang bata nga lalaki sang nagtipo ng mga isda sa iatiil kung sa diin nakabatsyag ini sang kalam. Ginkawilihan sang mga netizens ang nasambit nga video nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
0: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan.

0: Dagul pinaguba. Da naguba nga po. Daging kuga nga manok lang nga luto. Limat may limat ang punta.
1: Hindi na ito maliwat. Kuya, alang-alan na ito.
0: I-replay ka dito, Mark Leo. Alang-alang na kita sa tiyempo sa kalan ni Radyo Man, Mark Daniel Sokal. Dito kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Ako naman si Radyo Man, Ronel Sorbito.
1: Radyo Man, Don Dulido.
2: Tatak, RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
5: Nods, Urban Absolute. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Honeygoat tree, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman, Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara na ang palading. Ah!
6: Megaman, Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariskis, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya nga Skybis, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi nagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kad kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
6: Nans Corn Coffee!
5: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sa lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sa cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nans Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nans Corn Coffee!
5: Ang nami pagid sa Nans Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imong cholesterol. Ang umanang mataas ng blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nans Corn Coffee!
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue. Kinikil!
12: Uy, 150 over 100 dali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay.
14: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
16: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Megaman Herbal Capsule.
23: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
6: Megaman Herbal Capsule.
23: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
6: Megaman.
23: Mabukal sa mga butika.
24: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
25: Charm, Fab, Con, Pamo.
0: pangor ng Charm.
1: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Pangdong kumakabrong sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
9: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si William Ray Katuyan.
6: May high blood ka ba sa una?
5: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon yung iyan. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
4: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunoni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Oras tatak impunto alas tres.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Fried! All you need is Fried!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
9: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
11: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-agarto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Hello, anak.
13: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Ganyan ang Pinoy.
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Hooray! Kini-clear time!
17: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas tres jazz.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
13: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
16: Mga butika.
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX-500.
17: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX-500.
17: Ang DTX-500
18: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tatino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX-500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX-500
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C,
16: mabaka nga butika.
14: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may BCO.
14: Visio,
16: you might D3.
1: Goodbye to me, my child. Hello, night, far blue. Isa lang ba nandyan? Ride Bar Blue.
10: Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.

0: Chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
7: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
8: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
7: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
8: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palaabuton ng Agosto 15 to Tub 16. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigulan ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 to Tub 16, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisita ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayaw kid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo nga, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon, fresh, and focus. Guapa ka, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold
4: sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Ako, gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi, INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo mang kunaw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Oras tatak alas 3:20.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
17: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
21: Nuns Liniment Oil.
22: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
21: Nuns Liniment Oil.
22: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas. Nance Liniment Oil. Feel better. Live better.
0: Life extension, vitamin D3.
4: I'm Dr. Shizet C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid at balatian sa kidney.
5: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
9: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
11: Charmy, let's go with the flow.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio, ang D3 ngay Physio, ang Physio ngay D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
12: TTX 500.
16: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
12: DTX 500! D3 Bio!
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
15: Mabakas mga butika.
18: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwalo.

0: Ilayon sa sentro o kung ospital, libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
1: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want na sa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
8: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
9: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
8: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
9: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
8: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
6: Sample Plus Gold.
10: Ako si Roy, kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nabilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Abi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Oras tatak alas 3:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
2: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
16: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
17: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, ara gyud ang pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
19: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
17: Hindi lagi ni carrots.
19: Oh, hindi lang carrots mga natural.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, at ako, tani na kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nono.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
20: Sa ligang mabalaan

0: car ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dalo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo ba na kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kagpaano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisi ka kada adlaw.
2: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So, isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag iduro, no?
2: Sobra pang iban.
3: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom. Gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score nga ni...
6: 470.
5: Saan-saan ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at
5: least. Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
6: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa...
4: DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No, sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero, in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sa makapirde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, inong ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: No?
3: Kadamo sa balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer. Dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
2: Carrots da.
3: O carrots da, orange da, mga... O, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang, ano? DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
7: So Kevin, ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Sir Boy.
8: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX-500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX-500 kag Mighty C ang aton ginainom at guputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
8: Correct.
3: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX-500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya ka, may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. Mm-hmm. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprive sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon, Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
9: Anong sikreto niya?
2: Milig siya taguay?
3: Huwag siya panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pila edad, Sir Boy?
2: Dising ako nung, dising. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Huwag ka 19 ah.
8: Kampiyon ni
3: Magpits. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Oh, maligo.
2: Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
10: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
10: Mabakalang kamo sa DTX 500, namigit ini sa ato nga lawas.
0: TTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Helen na Dairo, si Balo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang gumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka huminaw yung mata.
0: Pure C Vitamin C, Sanfon Plus.
12: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Diyakin, bulyapakan, tagay ganyan. Parami lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
0: Pure C Vitamin C, kag Sanfon Plus.
12: Manamigin!
0: Pure C Vitamin C.
14: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
9: Uh-huh.
2: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
9: Uh-huh.
2: Kung baho, pagitang ilok.
9: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-iapon.
2: Ah, wala magtaas.
9: Wala magtaas.
2: So, wala.
3: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
9: Confident.
7: Amo na ka nami ang klinika Diofresh.
9: Mm-hmm.
7: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
9: Mangapi na ta.
7: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
9: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
3: Kaya ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
9: uh-huh.
3: Hindi red sugar.
7: Uh-huh. Natural sugar.
3: Natural sugar.
9: Stevia. No? That's why healthy ginikaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
7: Kay engineer ya pampabakod, extend.
9: Uh-huh.
3: Iba na yung pabakod ya.
9: Mm-hmm.
3: Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
2: Thank you sa support, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang Fat Boy,
9: uh-huh.
2: Hindi man tanan nga fast line, ha?
9: Correct.
2: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
9: Mm-hmm.
2: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
9: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
3: Permen ato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
9: Oy,
3: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay ga-act ni as messenger, Sir Boy.
9: Uy, messenger, no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
9: Uy!
3: The work hand in hand, Sir Boy.
9: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di simpre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo.
9: Mm-hmm.
3: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
9: Mm-hmm.
3: Insulator. Kung
9: no?
3: Sa kurinti pa,
9: covering.
3: Sang mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
7: Hindi maglaktan. Wala ground.
3: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills.
9: Mm-hmm.
3: Iwala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
7: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Mm. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina-promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Mm. Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Mm. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
3: Kung okay, gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ka lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, mm-hmm, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration. Uy, in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
9: Dementia.
3: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
7: Champion. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Mm-hmm. Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kaga ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
15: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat-soluble vitamins, into your cell. No? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger. No? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga reglar is agalabot gitatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka man ipaton. Gitry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang kamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ang placer ay relota from Sarangit. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
16: PUC Vitamin C. Kag Southam Plus. Manami gig. PUC Vitamin C. PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sige sa sinani. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo nga may PUC Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
16: PUC Vitamin C. Kag Southam Plus. Manami gig. PUC Vitamin C.
14: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
3: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning munulaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
2: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yes, Juan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo din nahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
21: Kalma lang.
2: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system ang himos na lang. Mangimos talang sang patay, Sir Boy.
15: That's why wa sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
3: May ara kang ito ang import immune system.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala nami tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
1: Oras tatak impunto alas 4.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care.
23: Goodbye.

0: Polycotton, Semantia, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Kinikil.
5: Uy, 150 over 100 dali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
6: Ay.
7: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one maging magic sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charmin Fab Con. Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Ahoy! Kini-clear time!
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso gid naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabukal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispot mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na batsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yakakpuhin ako. Subong yan, nagsabto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Evergreen, herbal capsule.
5: Pagaling si William Ray Katuyan.
6: May high blood ka ba sa una?
5: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
3: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at luadlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of BBTK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
18: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipo ang pera na ko nomi, ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
19: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
20: Iberry for a clear and healthy eyesight.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
21: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
23: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500. Buntag na o gabi.
24: Parang pila na may mong sugar?
23: 136 na lang. Nami, inidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
21: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
21: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
21: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3. Bio.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washy!
28: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: Ahoy! Kidney care time!
32: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
33: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga
34: para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Salada.
34: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
36: ACS!
37: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mamakan sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Supple Plus Gold.
12: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Santon
13: Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Nuts.
24: Herbal Capsule. Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
26: Nuts Herbal Capsule.
24: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
31: Oras tatak alas 4:15.
36: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
19: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa'yong isuking ang mga butika.
20: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
6: Santon Gold Coffee Mix.
38: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
39: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sabutin tuwa ka bulan noong pawan ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Let's go. Go with the flow.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
7: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa TTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nagugina
4: pa. TTX 500!
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500.
10: Hmm.
11: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want na sa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugin ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
18: Char, fab, con. Pamong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng char.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangkong kumakabloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rose ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang rightis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Good.

0: Oven, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Busog-busog ikaw to nila.
3: Ako man, bro, kalot.
2: O, ito yung bro, kusti.
4: Busog-busog, eh.
2: O, tila ka tata. Bayari na to tulilot.
3: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
5: Yes, sir.
3: Ay!
2: Ano nga ay?
3: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
2: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
3: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may bro, kwarta ka da?
4: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
2: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman imo.
3: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
2: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
3: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhod?
2: Ba? Uy, hala.
4: Baman,
2: tanga?
4: Hala, tanga masuot.
3: Shhh! Diskarte lang na iya!
2: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
4: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
5: Sir?
3: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
5: Ay, tanga na, sir.
3: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galit yung mga pagkawin niyo.
5: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
3: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
5: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
2: Kalot kag tulilot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot nagtulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Len Palmares sa direksyon ni Elna de la Cruz. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: 3, ngamay VCO.
1: Ang VCO, ngamay D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: GTX 500.
4: Said in Grace, paglimutan.
5: Ako, may sakit nga diabetes.
6: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: Wow. Subo.
5: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500. Inamigit ini sa akon nga lawas.
3: GTX 500.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
12: Kali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa apel, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
2: mabaka ang butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako kasi si Capsule, isang banwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan
2: ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pili sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fabcon. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa bangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Wapa ka, stress tabs.
8: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat ini si Governor

0: Toto Defensor, nagapangabay gid sang inyong kooperasyon. Salamat.
1: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Ako nred lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Yung may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: TTX 500.
8: Gina Kano. Ang ginabatsyag ko ang ako ni UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa katlo kapila ka mag-inom.
10: Sa TTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginabatsyag.
7: TTX 500.
5: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
11: Ako si Berselda Cromayan.
12: Ako si Jobin Laran.
13: Si Rose Caparangan.
14: Her mo yun na agisando.
12: Babsing Betingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
15: Nagayong mamatyag ko.
16: Pilipid ako sa Dr. Pinoy Squalin.
17: Epektibo ini kaayo.
18: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Oxygen is vital. Sa atong immune system.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
24: Number 1!
25: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad ng Daikalot Kagtulilo!
26: Kamusta ka na?
27: Ay, Kapitan Virgie, ari, tindugon pa.
26: Ay, ano? Ikaw balaan ni Sito? Wala ka ginagabag-o. Dungol ka gihapon.
27: Kung ano ang batasan sang tao, hindi na magbag...
26: Hindi ah, tanan niya tao, may pagbag-o pa.
27: Ikaw, Kapitan Virgie, daw wala ka nagatigulang, no?
26: Ay, husto ah. Amo na yung itsak to, ya! Gele! Kapedabe! Duha katasa!
28: Tita Virgie! Ako na lang matimpla kay wala pa si Manang Girlie!
26: At ita si Gada kay nauhaw na ning abiyan ko, hoo ah! Ari ka man alisito!
27: Nagkanto ako, Dre, kay gusto ko nga makakwarta tayo.
26: Bah! Ano? Paano? Kagsan-o?
27: Shh, relax, Kapitan. Isa ako ka-promoter sang boxing.
26: Uy! Toon!
27: Oo! Kaya ang gusto ko, mapahampang kita din sa barangay mo. Bisan eh, kuha na. Bisan piyungan mo pa na sa mga mata mo. Kwarta na yung mapalapit sa'yo mo, Kapitan!
26: Bah! Anisito!

0: kapitan, ngagin patawag mo ko ha. Kag ako lang isa. Kag nga hindi ka gusto nga updon ko si Kagawad Marieta.
1: Man, reklamador sa flower. Gani ikaw lang ang ginpatawag ko.
0: partisano yun nakap?
1: Mapahampang kita.
0: Ha? Mapahampang? isang ano kap? Basketball o kan volleyball?
1: Hindi ball games, ah?
0: Ha? Pero kap, anay ka bala? May klase na bala mga bata, kap. Disturbo na tanay sa pagtuon nila.
1: Hindi ah! Kada Sabado lang niya. Isa lang kabulan ah. Apat ka Sabado.
0: Ano nga hampang, kap?
1: Boxing ah! Buligan mo ko ha. Ikaw pangita sa mga round girls ha.
0: May bayad?
1: Siyempre!
0: Kila kap?
1: Do interesado ka ba? Hindi ka na yung flower, aking kalahuay sa bati, es mo ah!
0: Kapitan!
1: Pangita ka to sa mga sexy ka, ginabalang mga makagalanyat, di ba lang ang mga beauty, kagsupat? Kay bisan sa tulok na lang sa mga round girls ta, hindi sila magkumud-kumud sa kinbayad nila nga entrance fee nila!

0: Ay,
1: Rosely. Kilala mo kung sino promoter sang boxing, Cho?
0: Promoter sang boxing?
1: Mm-mm.
0: Din may boxing, Rosely, now?
1: Batian ko man lang na ang may pampang di ko nung boxing sa barangay, ta?
0: Tiba si Rosely, eh?
1: Ay, te, abi kuya, kung kabalo kaya Cho gusto.
0: Wala, niya. Wala gani, Rosely. Basi si Marita kabalo kay te, kagawad siya mong...
1: Mm. Nagatulok lang to gani sa akon nga do blanco mo. Buot silingon. Wala man sa kabalo, Cho.
0: Ay nga man. Mahalo ka tanong, Rosely, ha?
1: Kabalo ka, Cho Gusting.
0: Mm.
1: Ma-apply ko bilang isa sa mga round girls.
0: Uy! Tuot ka, Rosely?
1: Oo.
0: Ay, abaw. Makita naman ligaling ka sexy mo.
1: Siyempre! Mm. Pag hindi lang ina, Cho. Makakwarta pa, Kuya Cho Gusting. Sige lang bala. Pakapihan ta ka mo. Basta! Buligin nyo lang ko bala nga makasulob din ang isa sa mga round girls kay Happy Together!
0: Hey!

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
6: You need toothpaste for brushing every after kumain!
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
5: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
15: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
16: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Pumakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
3: Ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
22: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
23: Drink responsibly.
24: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
25: Magkano kilo ng karne?
26: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
27: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
28: Sarap magkasama.
29: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
30: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
31: Oras tatak alas 4:45.
32: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: TGX 500!
15: Si Edding Grace, paglumutan.
16: Ako, may sakit nga diabetes.
17: Kailangan mo nga gininom ng kapsula.
16: Duwa.

0: bongkar tahan. Ay, ano ba ka mo ba? Dapat po lulungkok ka mo, Gustin. Kaloto ni Lucky Boy. Bongkok ka mo, bongkok.
1: Ay, salamat.
2: Salamat, Kapitan Lucky. Salamat, Kap.
3: Ano tani ka pa? O nga nga, ginpatawag mo kami
0: on. At, kuwan, pabati ka mo. May promotor ako nga, Abian. Promotor sa boxing! Kagagod nyo ba't kalilawan tadi sa barangay bisan may klase ng mga bata? Mapahampang kita sang boxing!
1: Ilang edad ka?
0: May edad-edad na eh! Mga 30 pasaka ang edad, Gusting ah! Kaya kung mga bata ang pahampangunta, ay damo, panayapapirmahan ng mga parents, konsentya!
3: Mayo, mayo!
4: Kuna mo, mangita ko sa boxidor ko?
0: Kagago mo! Mangita ka pa nga arak ka na gid! Mangita ka pa sang tahampangon mo!
2: Eh, Kapitan! Si mo'y mampang?
0: Oo! Nga-ahaw, hindi pwede, ha?
2: Hindi, pwede ka, pwede!
0: Kag-ikaw, Gusting! Mangita man ka mo kung sino ang pambato ninyo!
3: Ano lang, gid balakap? Ila ang premium pagkapaw kay pakastigo, Kristo Lilot?
0: Makibot ka mo!
2: Ila!
0: 20,000!
2: Ha? 20,000!
0: Bao, doon nga, di ka mo tanan ba? Doon interesado, gid ka mo eh! Eh ano? Tanan ka mo, ilista ko?
5: Ah!

0: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring, kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Ferrex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Ferrex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Ni Dr. Marpa kag sa tanan mayong adlaw.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na

0: Maamoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katilo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, blay-day. Ano na batyagan ko nga, doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka. Alam ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Pingan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
8: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako, believe.
12: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Partner.
12: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
13: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: May ginseng,
13: tungkat ani,
12: maca,
13: kag saw,
12: palmetto.
13: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
12: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Yara na sa mga butika.
14: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pa lang ang may diabetes.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo
15: kagkakontrolar
14: sa Ibu Blood Sugar.
15: DTX 500.
14: Sa Rika
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
15: Yung may D3.
14: Matatas mga butika.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500.
17: Bro!
18: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Joven, sobragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
21: Supple Plus Gold.
23: Kala sa mga butika.
24: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
26: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
27: Unilab quality yan.
28: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3.
30: Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
31: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
32: Vita D Plus Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga butika.
0: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: barangay na mo nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
1: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Oras tatak alas 5:15.
5: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Car, pamungkong makablu. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pambang kumakabro sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman mga balatian.
10: NANS Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Good morning,
8: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
3: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
4: RMN News and Public Service.
3: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
4: RMN News and Public Service.
5: News and Public Service.
2: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpakalagad sa RMN News and Public Service. Sa karon niyang adlaw sang Lunes, petsa 10 kita sa bulan sa Agosto 2026.
6: Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
6: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Lunes kita nga adlaw subong Radyoman Magi, wala sang klase bungod pa sa sining sitwasyon sa aton sining panahon, perti ang ulan no, hindi lang diri sa Western Visayas kundi sa iban pang bahin sang pungsod Pilipinas bangod sang hangin habaga.
6: Kag bangod man sa malain nga panahon, Radyoman Mon, kun tani subong adlaw ang pagpadayon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero bangod man ganin sa malain nga tiempo, grabe ang ulan kag hangin, ginanunsyo ni Senate President Win Gatchalian ang pagpatuman sang work from home setup, rason nga kansilado man ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Lakip na ang sesyon kun tani sang Senado subong hapon, Radyoman Mon. So magpadayon buwas adlaw, pending kung ano pa ginang announcement, depende sa lakad sa panahon, pero doon nag-improve naman, Radyoman Mon, ang pagpadayon alas 10 sa aga sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
2: Pantayan ta ni Boss ang anunsyo liwat no sang Senado kay dito ang sentro karon, Radyoman Magi, sa may Metro Manila no, kung may improve weather Boss no, magapatigayon na sang impeachment trial liwat kag sang session ang Senado.
6: Mas nagaibwal pa ang inaway sa kampo sang Sadto Unit Team, Radyoman Mon, Marcos versus Duterte. Matapos na nagalaptang interview ni Congressman Sandro Marcos kag nagpahayag subong ang Malacanang paagi sa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga wala nagabutig si Congressman Sandro Marcos angot sa pabor nga gitpangayo nila sadto nga may kondisyon alin sa kampo nanday anay Presidente Rodrigo Duterte kabaylo sa pag-endorso sang anay Presidente sa kay Marcos sa 2022 presidential elections. Ginpa sa kita mo ng interview nga ginpahulat kuno sila pagkadto nila sa Malacañang, tapos ginpatubang lang sa ilang isa ka official nga close sa presidente nga elected official. Subong tibalaan mo na kung sino pinakamalapit sa presidente nga ti official subong sang gobyerno, Radyoman Mon, amo nang nagatubang sa ila suno kay Congressman Sandro Marcos kagin hambalan sila nga i-endorso siya sa ang iaamay si Presidente Bongbong Marcos bilang presidente tandem sa kay Vice President Sara Duterte ang unit team. Kabaylo sa pila ka mga pabor, ano nang mga pabor ngayon, Radyoman Mon? Dapat sila ang mapili sang mga cabinet officials, ang Senate President, ang House Speaker, dapat ang kampo sang Duterte ang magpili sinibisan pa nga si Presidente Bongbong Marcos ang magapungko nga presidente sang pungsod.
2: Nasadya ni, no? Ang mga revelasyon nga ni Radyoman Magete. Kung kami ang pamangkuto niya, di ang bot kayo. Kaya mga mo. Kamukamo lang yung nagsindihan na isang una to, no? Ang problema, sinidirigaling subong, kaya ti tanan na apektado, no?
6: Ang hambal ang tuno abisang payag sang anak sa presidente nga ang tuyo kag ang demand sang anay administrasyon ni Duterte among makontrol imo nila nga puppet si presidente Marcos kag eventually kakason sa pwesto kag ibulos si VP Sara.
2: Oh, matag kita isang nagligad din nagwa na gid maning information, no? Do mga first second term ni Presidente Marcos, do mo na sina ang senaryo, no, before pa magbungkag ang Unity Team Ia Radyoman Magi. Rabat dayan tani, dai saton sini sa may balita lokal sa Iluhan tanay ang pilag ka mga update, no, sa local news mga karadyuman, kay man diri subong sa aton padayo niya ang pagpaninguha man sa aton sini nga local government unit, no, nga matigayon nga mabuligan ang aton sini nga utod nga mga naapektuhan sang buhawi, no. Pero diri naman sa may distrito sang La Paz, may update iya si Radyuman Marjorie Herbo Miane sa sining ginahulat nga desisyon sang pamilya sang construction worker, no, kung mapasaka ini sang kaso sa suspek nga nagbuno sa ila himata sa may distrito sang La Paz. So, i-check ta ang detalye sini with Radyuman Marjorie Herbo Miane.
1: DYRI Radyuman Report.
7: Radyuman Mon, Radyuman Magi, nagapabilin nga preso sa La Paz PNP ining construction worker nga si Edgar De Saca sang barangay Ingori, La Paz. Matapos nga ginbuno sini ang kaangay man sini nga construction worker nga nag-enjoy sang disco sa barangay Ingori, La Paz sa kahapon sang kaagahon Agosto 9. Sunod diri kay police Major San Ignacio, hepe sang La Paz Police Station, nga initially nag-istorya ning pamilya nga ma-ariglo labay dan sang suspect ang gasto sa biktima sa ospital kagamo man ang hambal sang suspect. But as of this time, wala pa sang migin submit ba lang affidavit of non-interest to file a case. Kag wala pa nakagawa ining si De Saca, no? Ang ginbuno niya sini si Mark Tagalog, 29 anyos, residente sang Tikod, La Paz. Madunduman sa interview natin kahapon, ginpahayag ni De Saca nga kapila niya ginsulit niya ginsalapay niya ining si Mark Tagalog nga nagasaot, nagabudots-budots, no bala? Radyuman mo, Radyuman Magi. Pagsalapay niya, tulok siya malain. Kag tiki siya nagsalapay mo, gitulok niya malain. Naman natin gintulok niya ko malain, kundi ginbuno ko siya. Kaya mo ito nga na dakpan ini siya gila yun, after nga ginbuno sang ining 50 anyos, ang 29 anyos, nga nag-disco dira sa may Ingori, La Paz. So ang biktima, palayan nga ginabulong sa ospital, wala pa nakagwa, kanyang igo sini sa iya nga chan, while ang suspect nagalaom nga tayo maariglo sini, ang iya nga nahimo nga krimen, sa sulod sang diskuhan, Radyuman Mon, Radyuman Magi. Aminado man diri si De Saca nga sa ginhimo niya to ang pagpanguno, ara siya sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon. Ang paglantaw diri sang iban to tripping kiti kon lantawon based sa statement nga ginpahayag niya, nga ginsalapay niya, kag gintulok siya malain mo to ginbuno. Pero sa video nga nag-circulate, wala man maginhimo ang victim, kagulpi niya lang ginbuno no, nagapaayaw saot ang victim, ginbuno sang ining suspect. Radyuman Mon, Radyuman Magi. So, ibaloon tani kung makagawa siya sa Miyerkules, kagkong pasakaan, gidma siya sa kaso, o kung hindi sa biktima. Amo na madulong natin nga balita at subo nga hapon. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iliilo. Radyuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak Aramen.
1: Tatak RMN.
6: Nabati ang report ni Radyuman Marjorie Miyane. Ang ining bahin kinadulong sa inyo sa Santo

0: tornado, no? Tapos may iban pag sining termino aside sang ining downburst, no?
1: Downburst sining sa pag-asa radyuman mon. Amo nang ipa-differentiate tapos sa pag-asa kay ti ang buhawi negative diyog di ang downburst do naghampak baskog nga hangin yes. Radyuman mon. Pero may kangtanan man dira sa mga apektado nga pamilya kay ti ula gid ni sila makapangaman palid ng mga atop nila naguba ang ila pamalay nihatagan na sang bulig sang Iloilo City government ang masobra isa ka gatos ka pamilya nga naapektuhan sang naglabay nga buhawi dira sa may distrito sang Haro kabugusan nga 101 ka pamilya radyuman mo na nakabaton sang initial nga financial assistance para nga makasugod na sila pagpakayo sang ilang apulian subong doon nag-improve ng weather condition diri sa may syudad sang Iloilo. So sa kabugusan ang apat ka pamilya nga totally damaged gid ang ilang balay makabaton ini sila sang 10,000 pesos kada isa samtang ang 97 ka mga balay nga partially damaged makabaton naman sang 5,000 pesos kada isa. Bisan paano radyuman mo may initial sila nga bulig nga nabaton para nga magamit nila sa pagpakayos ang ila mga naguba nga puluyan.
0: Ngayon, binig na lauman, Rajuman Magi, kiti ang aton diri, hangin habagat, no? Doon anad kita bala nga kung hangin habagat, mga ginaigo, mga coastal areas,
1: oh, maskong. Kalabanan. No? Kag wala ta gin-expect because wala man gani isang bagyo, Rajuman yeah, mon. So, kagabal mo usually kung mag-igo bilang habagat, ginampak sang babaskog nga hangin, kag baskog nga balod, ang mga aragin man sa coastal areas.
0: Okay. Kag iniya, oh, sa sentro, no? Haro Plaza, dito sa may QOB, dito sa may Manduriao, sa may barangay Kubay, no? Haro, disamparado sa Haro. No? Muna nga mga area, iangin pang igo, Radyuman Magi. So, sa subong, dapat mag-ulaligmat kita sa Gapon, no? Sa tiyon nga magsubong siniang panahon, no? Kiti, masabi nga nagadulo mga ton, siniang palibot, kung sa tungalawod ng tawag sang iba nito, pugada, no? Gulpe lang balayang baskog na hangin, kaga balod, Radyuman Magi.
1: Sa piyakabahin, limang katulog na lang, mamunit na kita. Sa tanan ng mga interesado kag mahilig mamunit, magkato na dari sa DYRI-RMN Iloilo para nga magparehistro kamo sa aton iwaton nga RMN IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament ngay waton sa August 15 to 16, 2026 sa Iloilo River dira sa Molly Deli and Restaurant. Again, August 15 and 16 sa Sabado na kag sa Domingo bilang kabahin sa selebrasyon sang 89th Charter Day sang Iloilo City kag 74th Anniversary sang Radio Mindanao Network. Sa kids category, libre ni Radyuman Mon, 16 years old panubo, libre ang registration fee pero dapat magpalista ka mo diri ma-fill out ka mo sang form sa RMN samtang may ara man sang open category nga bukas tanan may ara sa 200 pesos nga registration fee gani ano pag inahulat ninyo lima katulog na lang magpasakop sa pamunit sang RMN at IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament kag magparehistro na sa temprano diri sa RMN Iloilo.
0: Okay, parisubong, sige pa, no, nagabaton pa kita, no, sang inyo sining mga application man diri sa registration, no, sa aton sining station, sa kaalang kamundi sa RMN Iloilo. Ang kids category, although nga libre ini siya Radyuman Magi, no, may premyo, no? Hindi ka kakita sang libre nga may premyo. No? Ang champion, ako no, may 3,000 ka.
1: Mm-mm.
0: Second place, 2,000. Ang third place, may 1,000. Tapos sa first catch, may 500 pa, no? Sa open category, may yara iya sang 5,000 ang champion. 3,000 sa second place, kag third place, 2,000 pesos. Ang first catch naman, may 1,000 Radyuman Magi. Ayan o pa nang ginahulat nyo. Ang inyo mga ginatago-tago ng mga tawagan isin yung mga reels, no? Ang ginagamit sa pagpamunit. No? Pagwaan nyo na, no? Para man no, magka-enjoy kita sa pamunit sa mga anglers na ito dira, no? Diri sa may syudad sang Iloilo. Kag sa mga willing man, no? Mga taga probinsya iyang mahilig magpamunit.

0: Sige. Standby man sa pag balita sa mga dalagko nga update dito sa may Metro Manila. Abi, kamusta ho? Unta naman ang Metro Manila Subong, no? Kamusta na ang pag-agi dito sa malain nga panahon? May mga nagkalabiktima, iyaradyuman magi landslide sa bagyo, may mga nagkalamatay man, kagpila kabahin sa Metro Manila nga apektado sa sining malain iyang panahon. Before kita mag-takop pa yung hapon lang anay, no? Kadamo gid sang nagaulat perme, Cas Broadpit Madeira Mistwear, mayong hapon gid. Sakay Security Guard de Mundo, Munding Muntalbo, gaulan-ulan, dara ako na sa may area sang Barutak Nuevo, sa may Barangay Halawod, Sir Stephen Paniga, sir. Mayong hapon gid. Kas Jan Pirut, susumagay say, thank you gid, no? Mayong hapon man. Pinuela family, dara sa may Grand Plains sa subdivision kay Saraki Pinuela, kag sakay Tutok Brick Shop pa rin nyo, kagong parin yung family diri sa may distrito sang Haro. Salamat gid. Tita Rose, Tita Sonia, kay Tito Jimmy, kay Tita Norma dira sa may Nazaret Binabista Guimaras, Gaborno family, salamat gid sa inyo pagpamati. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita national sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
1: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
2: Tatak! RMN. RMN Network News.
3: Posible anya magtagal ang pag-ulan hanggang Biyernes, pero hihina na simula bukas.
4: Hanggang Friday, magpapatuloy ang kaulapan, pero yung mga malalakas sa pag-ulan, starting tomorrow, ay hihina na po yung intensity ng ating mga pag-ulan. Hindi na ganun kalakas as compared sa mga nagpaulan over the weekend.
3: Magkasama si DOST Pag-asa weather forecaster Don Villamil. Sa ngayon, wala pa namang minomonitor na bagyo sa loob at labas ng bansa.
2: RMN Network News.
3: Bilang ng mga naiulat o naiulat na nasa widulot ng hanging habagat at mga bagyo, umabot na sa 13 individual ayon sa NDRAMC. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
5: Umabot na sa 13 na iulat na nasa widulot ng bagyong Luis, Maymay at ng Southwest Monsoon ng hanging habagat. Ayon ito sa pinakahuling tala ngayong hapon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDR or MC. Sa nasabing bilang, ito ang nasa widulot ng landslide o pagguho ng lupa mula sa ringgit, tatlo ang nasa wi sa Rizal dulot naman ng rock slide at pagbagsak ng puno, at tatlong individual ang nasa wi sa Batangas dahil sa pagkakalunod, pagkakuryente at sa landslide. Samantala, 14 naman ang individual ang naitalang sugatan dahil sa pagguho ng lupa, aksidente sa sasakyan at malakas na pag-agos ng tubig, habang siyam naman ang naiulat ng NDRMC na nawawala kung saan ang pito rito ay mula sa Baguio at isa sa Atok Benguet dahil sa landslide, at isa naman ang naiulat na nawawala sa Batangas. Kasama mo sa BZAC sa RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo, Tutok RMN.
3: Bangkay ng 2 individual mula sa 7 biktima ng landslide sa Guisad Sorong, Baguio City, matagumpay nang na-retrieve. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman o kay Idol Nolly Christian Salyon ng IFM Baguio.
6: Rajaman Jenny, live tayo ngayon dito sa Barangay Guisad Sorong, Baguio City, kung saan nga hindi na lang dalawang bangkay ng individual ang natagpuan ngayon, dahil sa ating tabi ay isa pang bangkay ang iniaangat mula naman sa malaking guho dito sa nasabing barangay. Natagpuan na ang bangkay ng 2 kanina alas 2:30 hanggang mag-alas 3 mula naman sa malaking pagguho na naganap kagabi August 9 bandang alas 7 ng gabi. Agad naman silang kinilala ng kanilang mga kaanak at dinala na ang mga labi sa memorial service sa Baguio City. Nagsimula ang search and retrieval operations ng mga otoridad kagabi August 9 matapos nga may pabalita ang isang malawakang buho o landslide dito sa nasabing lugar. Sa ngayon, Rajaman Jenny, nagpahiram muna ang DPWH na mga heavy equipment kagaya ng backhoe at mga drilling equipment para sa mas mabilis na paghahanap sa iba pang biktima. Samantala, patuloy pa rin ang search and rescue and retrieval operation dito sa lugar hanggang ngayon may nahanap pang apat habang patuloy pa rin ang pagkumpirma ng mga otoridad at ayon sa ating pinakahuling pakikipanayam sa kanila, anim na ang kumpirmadong nasawi dito sa nasabing pag-uhoradso man. At yan muna ang latest mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito sa Idol Noli Christian Salio. Tataka, RMN.
3: Nagpabala ang pag-asa sa posibleng flash flood sa isang lungsod sa Metro Manila sakaling umapaw ang La Mesa Dam. Posibleng maapektuhan ang mababang lugar sa kahabaan ng Tulyahan River, kabilang na ang Fairview Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City maging sa ilang lugar sa Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente malapit sa ilog na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Sa pinakuling monitoring ng pag-asa, patuloy ang pagtaas ng level sa tubig o ng tubig sa La Mesa Dam na abot sa 80.14 meters at 0.01 metro na lang ay aabot na ito sa spilling level. Hindi na masyadong binabaha ang Metro Manila. Yan ang pinagmamalaki ni Metropolitan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kabila ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, mas manageable na ang pagbaha sa ilang lungsod kabilang na ang Camanava area na mabilis bahain ilang araw lang ang pag-ulan.
7: Masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim tulad ng Camanava ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila except for some ay passable naman po.
3: Makalak o malaking tulong anya rito ang offline kontrabaha ng pamahalaan para mapabilis ang agos ng tubig at madagdagan ang kapasidad ng mga daluyan. Batay sa pag-asa, halos katumbas ng isang buwang pag-ulan ang ibinuhos ng pinagsamang epekto ng mga bagyo at habagat sa ilang lugar sa bansa sa loob lamang ng siyam na araw. Marikina River, nasa ilalim pa rin ng second alarm. Ilang mga residente sa evacuation center nag-uwian na. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
8: Rajuman Jenny, kasalukuyang nakakaranas nga ng katamtaman hanggang sa minsang pabugso-bugsong malakas na ulan dito sa Marikina City ngayong hapon na kaugnay nananatili sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River ngayong hapon kahit magyang humupa na ang tubig na nag-overflow sa bahagi ng River Park. Sa kabila niya na nasa 16.3 meters pa rin ang level ng tubig sa ilog at napakalakas pa rin ang agos. Sinamantala pa rin kanina ng mga residente ang pangingista sa ilog para ulamin o ibenta habang may iba rin mga bata na nagtatampisaw o naglalaro sa umapaw na tubig mula sa ilog. Samantala nagsiuwi na mga residente na ang ilang mga residente na pansamantalang tumuloy sa evacuation center sa Malanday Elementary School. Sa kabila niyan, sinabi ng mga taga-barangay na maaari naman daw silang bumalik sakaling muling lumakas ang buhos ng ulan at bumaha sa kanilang mga tahanan na tiling hindi gumagana naman ang pumping station sa Barangay Tumana kung saan kung kaya't patuloy ang paggamit ng booster pumps ng mga tauhan ng LGU at ng MMDA. Personal niyang in-inspection kanina ni Marikina Mayor Amaan Chodoro at Congressman Marcy Chodoro ang pumping stations at bumisita rin sa evacuation center sa Malandaya. Maagang nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Marikina na wala nang pasok ang mga estudyante bukas, all levels public and private. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak, RMN.
3: RMN Flash Report. Rajaman Chanel Salazar.
9: Umapaw na ang La Mesa Dam sa Quezon City matapos umabot sa 80.15 meters ang antas ng tubig ngayong alas 5 ng hapon ayon yan sa pinakahuling hydrological dam situationer ng PAGASA. Ito na ang spilling level ng dam na may critical level ng 79.50 meters. Dahil walang floodgate ang La Mesa Dam, patuloy na aagos ang tubig sa Tulyahan River na maaaring makaapekto sa mga mabababang lugar sa Quezon City, Valenzuela, Malabon, Navotas at Caloocan bago ito dumaloy patungong Manila. Pinupayuhan naman ang mga residente malapit sa Tulyahan River na mag-ingat at manatiling alerto sa posibleng pagbaha. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Rajuman Sanol Salazar, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
3: Assessment at relief operation sa mga apektadong pamilya dahil sa habagat nagpapatuloy sa Ilocos Sur. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Mike Layante ng IFM Vigan. RNN Live
10: Report. Dahil sa southwest monsoon o habagat na nakaapekto sa buong lalawigan ng Ilocos Sur, ay tuloy-tuloy na ang ginagawang assessment at relief operation sa mga apektadong pamilya at individual. Ayon kay Governor Jeremias Jerry Singson, patuloy ang isinasagawang monitoring ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at Provincial Social Welfare Development Office. Dagdag pa ng gobernador, bago pa man dumating ang bagyo at habagat, ay mayroon nang nakahandang tulong para sa sino mang maapektuhan.
11: Opo, NGOs at saka provincial government nagtutulungan. Ngayon nga, ang provincial government ay kumilos na papunta sa mga evacuation center para magdala ng kahit anumang paitulong. Meron naman kami na ihanda before pa lang na itong mga darating na typhoon itong habagat. At tayo ay nagpapasalamat na rin dahil tumawag kahapon si Director Gupalan ng DSWD Region 1 at kasakalukuyang ngayon nagpapadala na siya ng tulong sa atin dito sa probinsya ng Ilocos Sur.
10: Sa tulong ng mga kawanin ng MSWDO at MDRRMO sa bawat LGU, inaasahang mapapabilis ang pagtatala at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya at individual. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak, RMN. RMN Network
3: News. Posibleng makaapekto ang masamang panahon sa papalapit na Bangzamoro parliamentary elections. Ang kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, sakaling magkaroon ng malawakang pagbaha at bagyo sa mga lugar kung saan nakatalaga ang mga polling sites ay posibleng suspendihin ang eleksyon at iurong sa ibang petsa.
12: Kung sakali talaga na magkakaroon ng malawakang pagbaha, pagbagyo na hindi makakaboto ang ating mga kababayan, nasa kapangyarihan naman po ng COMELEC na isuspend pansamantala ang eleksyon. At pagkatapos po ng kalamidad na yan, within 30 days, ay maiset po namin. Nandun po yan sa Article 5 ng Omnibus Election Code.
3: Gayunpaman, tiniyak ni Laudianco na handa sila sa mga ganitong sitwasyon at tinitingnan din ang posibilidad na paglilipat ng mga voting centers.
12: Nang ilang buwan pa po ito mula nung lumabas yung ating Republic Act dyan po sa Bangzamoro, Republic Act 12317, ay inaaral na po namin yung mga voting centers na lugar kung saan nandun sa lugar na binabaha. Meron na po kaming survey, mga alternate voting centers na maaring lipatat.
3: Sa ngayon, halos 100% na anyang plansyado ang paghahanda ng COMELEC para sa BARM election sa September 14. Samantala, hindi naman pabor si Laudianco na iurong pa ang barangay at SK elections.
12: Mataas na po ang level ng aming paghahanda. Tsaka po hanggat maaari po sana, ang policy po ng COMELEC ay mailayo ang anumang halalan doon sa 2028 national at local election. At ito rin po sinasabi namin dyan, Ma'am Lourdes. Uh-huh. Ano? Kung ililipat po natin ang halalan sa ibang petsa, anuman ang kadahilanan, ginawang 5 years ang termino, iba pa, mauobliga po ang COMELEC na magbukas muli ng registration. At pag nag-register po muli tayo, dadami ang botante, dadami ang presinto, dadami ang teachers, ang balot at iba pa mga kailangan. Kaya po, kung sa haliman, kami po ay hihingi ng karagdagang pondo dahil kukulangin na po ay natitirang pera sa amin pagka ganun na nangyari.
3: Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DSXL RMN Manila. May katiting na bawas sa singil ng kuryente ngayong Agosto. Ayon sa Meralco, magpapatupad ng higit 4 na sentimos bawat singil para sa August billing. Katumbas ito ng 9 pesos na tapyas sa kabuang bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan at 21 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Ang inasang bawas singil ay bunsod ng 9.5 billion pesos refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission sa ilalim ng actual weighted average tariff. RMN Network News. Magandang balita para sa mga motorista. Kasando na ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa Department of Energy, may 4 pesos and 30 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel habang 4 pesos and 70 centavos naman sa gasolina. Good news din sa mga gumagamit ng kerosene dahil may 4 pesos and 88 centavos na rollback sa kada litro nito. Epektibong oil price adjustment alas 6 ng umaga bukas, August 11. RMN Network News. Magpupulong ang grupo ng manibela sa Miyerkules o Huwebes para pag-usapan ang susunod na schedule ng Tigil Pasada. Ipinagpalibad ang nakatakdang transport strike ngayong araw bilang konsiderasyon sa kaligtasan ng kanilang mga kasamahan at mga pasahero. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, 2 hanggang 3 araw pa rin ang planong Tigil Pasada pero nakadepende ito sa magiging desisyon ng kanilang mga miyembro at sa lagay ng panahon.
13: Sa Wednesday, magkakaroon ulit kami ng meeting kasi ngayon, yung mga kasama namin talagang apektado rin, hindi po makalabas. Kaya isa rin yun na naging dahilan para mag-pull out kami or tagpaliban namin yung strike today. Unahin muna yung kaligtasan ng mga kasama natin at ng mga kababayan natin na makatulong kami dun sa mga paglikas ng mga binaha. Yung pag-schedule po, siguro mag-a-announce kami siguro Wednesday or Thursday. Depende po kung ano yung mapagkakaisahan po namin.
3: Samantala, iginit ni Balbuena na hindi sapat ang rollback sa presyo ng langis at patuloy silang nananawagan sa Department of Energy na tugunan ang mataas na presyo ng produktong petrolyo.
13: Dapat ang presyo bukas nasa 59 pesos. Hindi mo masasabi na big time rollback yun. Niloloko pa rin tayo kasi bukas po nasa 80 pesos pa rin. Pagising natin, nasa 80 pesos pa rin po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Taas na mataas po yan. Sobrang taas. Ang kinukol talaga namin ang attention dito, ang Department of Energy, bakit nga ba kahit na bumaba na yung presyo sa world market, wala pa rin epekto dito sa atin. Pero kapag magtataas, sobra-sobra naman yung pagtaas.
3: Magkasama si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Sa Isabela Leyte, babaeng kolektor sa isang lending company na ilang araw nang nawawala, pinatay pala ng kanyang siningil. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manchester Sanita ng RMN Tacloban. RMN Live
14: Report. Dahil lamang sa 150 pesos na lingguhang hulog para sa 3,000 utang, pinatay ng isang lalaki ang babaeng kolektor ng isang lending company noong Agosto 3 sa Sitio Ilaya, Barangay Matlang, Isabel Leyte. Natagpuan ang katawan ng biktima alas 3:30 ng hapon nitong August 9 matapos ituro ng sospek sa mga pulis ang lugar kung saan niya umano'y tinapon ang katawan. Kinilala ang biktima na si Jane Berhildo, 21 anyos, walang asawa, kolektor ng lending company at tagamatag Oblate. Ang suspect naman ay kinilalang si Piolo Mopon, 20 anyos, sa may live-in partner, habal-habal driver at residente ng Isabel Leyte na umamin sa kanyang ginawang krimen. Ayon na kay Police Lieutenant Sergio M. Yaneta III, OIC ng Isabel Municipal Police Station, kusang sumuko ang suspect sa kanilang himpilan at inamin na siya ang responsable sa pagkawala at pagkamatay ng biktima noong Agosto 3. Itinuro rin umano ng suspect ang lugar kung saan naganap ang krimen at kung saan niya itinapon ang katawan ng biktima. Natagpuan doon ang katawan na nasa state of decomposition na. Batay sa karagdagang impormasyon, may 3,000 utang ang suspek sa lending company at sinisingil ito ng 150 pesos para sa kanyang lingguhang hulog. Ayon sa suspek, ginawa niya ang krimen dahil sa umano'y banta ng biktima na isusumbong siya sa pulisya kung hindi siya pipirma sa demand letter. Alas 10 ng umaga noong Agosto 3, sumama umano ang biktima sa suspek upang maningil ng pera na gagamitin ito sa pagbabayad ng hulog sa lending company. Sumakay ang dalawa sa motorsiklo at nagtungo sa bulubunduking bahagi ng Sitio Matlang. Pagdating sa lugar, habang binibiglang ng biktima ang balanse ng sospek, bigla umano itong sinakal at sinuntok sa liega ng 5 beses. Matapos nito, bumagsak umano ang ulo ng biktima sa bato nang manghina ito. Ayon din kay Lieutenant Lianeta, posible umanong minulestya ang biktima. Patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang sirkumstansya sa krimen habang inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa sospek. Kasama mo mula dito sa Tacloban City, Radyo Manchester Sanita, Tatak Armen. RMN
3: Pangulong Bongbong Marcos Jr. magpapasya sa hiling ng Estados Unidos na ipa-extradite si Kibuloy sa loob ng ilang linggo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Chanel Salazar.
15: Magpapasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng ilang linggo kung pagbibigyan ang kahilingan ng Estados Unidos na ipa-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa Pangulo na ang extradition request at kailangan itong maingat na pag-aralan bago gumawa ng hakbang alinsunod sa batas at extradition treaty ng Pilipinas at US.
16: Kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito.
15: Posibleng ipagpaliban ng extradition at manatili muna si Kibuloy sa Pilipinas habang nililitis sa mga kaso niya rito o pansamantalang ihinto ang mga paglilitis para bigyan daan ang kanyang pag-extradite sa US.
16: Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon na extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa US.
15: Naharap si Kibuloy sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court at sexual abuse at maltreatment sa Quezon City Regional Trial Court. Samantala, ang kahilingan ng US ay kaugnay na mga kasong sex trafficking of minors, visa fraud at bulk cash smuggling na isinampa laban sa kanya sa California. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanol Salazar, Tatak, RMN.
3: Paano kalang itaas ang taxable income exemption ceiling? Pasado na sa komite ng Kamara. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano.
17: Inaprubahan na ng House Ways and Means Committee ang panukalang batas para maitaas sa 350,000 pesos ang kasalukuyang 250,000 pesos na halaga ng kabuuang sahod sa isang taon na hindi papatawan ng buwis. Kasama ding inaprubahan ang panukalang batas para ma-exempt ang maliliit na negosyo o micro-enterprises mula sa 2% minimum corporate income tax. Nakapalob ito sa ilang mga panukalang batas kasama ang House Bill No. 10345 at House Bill Number 10346 na inihain ni na House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Ang nabanggit na mga panukalang batas ay alinsunod sa isinulong ng mga reforma sa pagbubuwis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na layuning maibsan ang pasani ng mga manggagawa at maliliit na negosyante. Ayon sa chairman ng komite na si Marikina 2nd District, Representative Miro Kimbo, hangad ng naturang tax reform package na maalalayan ang bawat pamilyang Pilipino sa gitna ng lumalaking gasto sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Galit ng publiko sa fraud control scam hindi mawawala hanggat walang mapapanagot at naibabalik ang nakulimbat na pondo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conte Bata.
18: Hanggat hindi nakikita ng mga Pilipino ang tunay na pagpapanagot at pagbabalik ng nakulimbat na pondo, hindi mawawala ang kanilang galit sa issue ng fraud control. Ito ang iginiit ni Senator Ping Lacson at Anya, hindi hupa ang galit ng publiko sa kanyang social media post kung saan iginit niyang hindi matatapos ang sumpa o yung masasakit na salita ng taong bayan sa mga politiko at sa mga opisyal at contractors ng DPWH matapos na bumaha sa maraming kalye bunsod nga ng malalakas na pag-ulan. Sinabi ni Lacson na mapapawi lang ang galit ng publiko kung may mapaparusahan na at may babalik ang ninako na pondo sa flood control, sino man ang nasasangkot dito. Matatandaang muling nag-ibayo ang galit ng mga tao sa isyu kasunod nga ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat na nagpasuspindi ng klase at pasok sa mga trabaho at libo-libong pamilya ang inilikas mula sa mga tahanan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News.
3: Isinumitinan ng Department of Budget and Management o DBM kay Pangulong Bongbong Marcos ang 7.2 na trilyong National Expenditure Program para sa 2027. Ang NEP ang magiging batayan ng panukalang pambansang budget na pag-aaral at aaprubahan ng Kongreso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, formal itong ita-turn over sa Kongreso bukas, Agosto 11. Mula rito, pag-aaralan ng mga mababatas ang panukalang budget bago ito talakayin, amyandahan at pagtibayin bilang General Appropriations Act para sa 2027. Balita tayo sa Ibayong Dagat. Mahigit 1 milyong indibidwal ang inilikas sa silangang China dahil sa bagyong Dolphin. Tumama ang bagyo sa Zhejiang noong Linggo na nagdala ng malakas na hangin na umabot sa 150 kilometro kada oras at matinding ulan. Dahil dito maraming lugar ang binaha at halos 1,000 flight ng Shanghai ang nakansila. Humina ng bagyong Dolphin bilang isang tropical storm pero patuloy pa rin nagbabala ang mga otoridad tungkol sa malakas na ulan, pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Samantala, isang 9 taong gulang na batang lalaki sa Zhejiang ang nawawala matapos na ngayon ng tubig dagat. Sharon Cuneta, proud mommy sa acting debut ni Frankie Pangilinan sa historical biopic na Ed Yop. Alamin natin yan mula kay Rajuman Alex Furake.
19: Proud mommy si megastar Sharon Cuneta sa acting debut ng anak na si Frankie Pangilinan sa upcoming historical biopic na Edjop. Sa Instagram, ibinahagi ni Shawing poster ng pelikula at hinimukang followers na suportahan si Frankie. Caption niya, "Macaque's first movie, hope you can all support it." Kasama ni Pangilinan sa Edjop sina Jody Santa Maria, Elijah Canlas, Mechelo Cheng Cuyulo, Cedric Juan, Teroy Guzman, Gab Pangilinan at Isla Litton. Sa trailer, gaganap si Frankie na mas batang Joy Hobson, ang asawa ni Canlas na Edgar Hobson sa pelikula. Ang pelikula ay patungkol sa buhay ni Edgar, isang prominenteng student leader at dating president ng National Union of Students of the Philippines. Magkakaroon naman ng campus tour ang Edjop team. Nakatakdang ipalabas ang nasabing movie sa Masinihan Nationwide sa September 16. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak RMN.
3: Network News. At subay niyo po ang mga nangungunang balita. Ito si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Zamboanga. Buenas noches.
20: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
21: RMN Network News. News.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Oras, tatak, alas 6:10.
26: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
27: Tay, sino po kayo?
28: Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay habang nagpapabreastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapabreastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
27: Tulong na po ako, tay.
28: Suportahan ang first 1,000 days ng paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
26: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-0949. 1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Online.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:02.
26: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
25: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
2: Adlaw kita subong sang Lunes, Agosto 10, take this meal, 26.
25: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa Shetty 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
2: Kami makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
25: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
2: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
26: Headline.
25: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, RMN Iloilo kag City Councilor Malabor nagsapol agad i-finalize ang pagpatigayon sa fishing tournament sa Iloilo River.
2: 101 ka pamilya nga apektado sang buhawi nagpasalamat sa gilayon nga bulig sang city government.
25: Balita international ni Tanya Hugin basura ang Gaza plan kag luyag magdistansya kay Trump.
2: Sa showbiz, wakas at simula the trilogy concert finale sang SB19 ipagwa sa mga sinehan sa Oktubre.
25: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Naghinunanon sa Muli Deli and Restaurant ang pamunuan sa RMN Iloilo kasi Iloilo City Councilor Mandre Malabor para hitsuhon ang patigayunon ng RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament sa maabot ng Sabado kag Domingo. Kinpahayag ni Councilor Malabor nga iya na nasapol ang mga talatapan sa Iloilo City Hall nga mag-assist sa fishing tournament. Kasubong sa Public Order and Safety Management Office o KonPOSMO, Iloilo City Emergency Response o KonICER, General Services Office, GSO kag Iloilo City Agriculture's Office. Sunod sa konsihal, ginapanugyan niya ang mga siklista nga likawan anay ang pagbike sa Esplanade 9 sa sulod sa duha ka adlaw samtang ongoing ang fishing tournament sa Agosto 15 kag 16. Ginapahanumduman ng mga participants kag publiko nga gusto maglantaw sa tournament nga ginadumilian ang pagpanigarilo sa lugar. Ginaingganyo naman sa mga chief judge sa tournament nga si Mr. Ismael Alba Jr. nga alas 6 pa lang sang aga dapat ara na sa venue ang mga manog pamunit. Agad temprano pa mo umpisahan ang programa nga pagasunan gilayon sang kompetisyon. Ang RMN IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament ginabugusan sang duha ka kategorya. Kids category 17 years old and below sa August 15, 2026 Sabado kag may ara sang free registration. Open category 18 years old and above sa Agosto 16, 2026 Domingo may registration fee nga 200 pesos sa mga gusto magpasako. Mahimo pa nga magparehistro sa studio sang RMN kag IFM sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City. Ang ininga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon pangontra man ini sa constipation kadako ang bulig agud maumligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kumagtawag sa numero 0961-4204-683 o kung 330-3673. Mag-inom sang life extension vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
2: Dakong pasalamat sa mga pamilya nga naapektuhan sa gidapatian buhawi nga nagluntad sa Sabado sang gabi sa gilayon niya financial assistance na gin-release ng Iloilo City Government. Kabugusan niya 101 kapamilyang nakabaton sa initial financial assistance para makasugod sa pagpakayo sa ilang puloyan. Apat na pamilyang totally damaged damage ang balay ang nakabaton sang 10,000 pesos kada isa, samtang 97 ka pamilya nga partially damaged ang balay ang nakabaton sang 5,000 pesos kada isa. Sunod sa mga beneficiaryo, dako nga bulig ang financial assistance bangod magamit ini sa pagbakal sa mga kinanglanon nga materyales para sa pagpakayo sang ilang mga balay. Sunod kay Mayor Raisa Trenias, ginrelease gilayon sang City Government ang financial assistance agod hindi na maghulat pa ang mga apektado kag may magamit sila sa pagbakal sang construction materials. Sa subong may mga pamilya pa nga nagapabilin sa evacuation centers kag padayon man ang paghatag sa ila sang pagkaon paagi sa community kitchen sang City Government. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang nagatigo lang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness sang supat. Gani ko rini ang magadubo madaog man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag aton supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
25: Sa piyak na bahin padayon nga ginatanyagan sa bulig sang Iloilo City Government ang 71 ka pamilya nga nagapabilin sa evacuation centers matapos naguba ang ilang mga balay sa paglabay sa ginapatihan Buhawi sang gabi sang Agosto 8. Sa interview sang Aramen Iloilo kay Mrs. Joy Gorzal, spokesperson ni Mayor Trenias, 12 ka barangay ang apektado sang Buhawi sa diin. 148 ka pamilya ang biktima nga ginabugusan sang 587 ka individual. Bangod sini gilayon nga ginactivate ang mga evacuation centers nga tubtub subong ginapasilungan sa mga evacuees kaangay na lang sa Barangay Desamparado, Barangay Balabago kag Barangay Kubay sa community or my community kitchen nga nagaservice ang pagkaon sa mga evacuees. Magluwas pa sa mga ready to eat food nga ginpanagtag sa City Social Welfare and Development Office. Nahatagan naman ang mga evacuees ang beddings, hygiene kits kag iban pa nila nga kinahanglanon. Sa piyak nga mahin ginpili naman ang 77 ka pamilya nga magtener sa ilang mga himata apang ginpasalig ni Gorzal nga makabaton man sila sa mga relief assistance.
4: May mga naka-standby naman kita sina no nga mga ready to eat food naton aside sang gina-provide naton nga community kitchen kay hindi man tanan nga apektuhan ara sa sulod no sa aton sining evacuation center. So may mga pamilya man nga nagapabilin sa ilang nga mga himata or may
25: samtang nalista ang 4 ka totally damage nga balay kag 97 naman ang partially damage. Dugang pa niya nagbando na si Mayor Trenias sa CSWDO nga umpisahan na pagproseso para mahatagan sila sang financial assistance.
4: Ginpa-process na ini sang atong alcalde kahapon, naghatag na siya sang instruction nga proseso ini para mahatag sa ila ang ila sining financial assistance.
25: Ang kabahin sa pahayag ni Mrs. Joy Gorzal, letag pamaba ni Mayor Raisa Trenias. Makaradyo man na food supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon na Santhon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sang ato ni kaayong lawas. Santhon Plus Gold produkto di kalidad sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulu Street, Iloilo City.
2: Sa pihak nga bahin apektado sang habagat ang klase sang kabugusan nga 112,758 ka mga estudyante sa Western Visayas subong Lunes. Sa datos gikan sa Department of Education Region 6, 128 ka mga eskwelahan ang nagkanselar sang face-to-face klase sa mga adlaw bagod sa padayon nga pag-ulan kag mabaskog nga hangin. Lakip sa mga local government units nga nagkanselar sang klase ang Iloilo City, Oton, Tigbawan kag Pavia. Ang ining bahin kinadulong sa inyo sang new and improved NAND Super Plus, mas gin pabasko kag mas gin na paepektibo gintingab ang mangosteen plus guyaba na plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAND Super Plus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta para sa mabaskog ang kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAND Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
25: Sa piyak na bahing ginbasura ang Office of the Ombudsman ang motion for reconsideration o kung MR na ginfile ng former Zaragoza Mayor Maria Jovel Soldevilla kaganay Vice Mayor Michael Omar L. Lacson. May kaantanan ini sa desisyon sa anti-graft agency sa September 12, 2025 nga administratively liable ang duha sa grave misconduct bangod sa paglapas ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kung Republic Act number 3019 na may penalidad nga dismissal sa serbisyo, kansilado man ang ila eligibility, ginforfeit ang retirement benefits for perpetual disqualification sa pagkapot sa public office kag ginadumilian nga magkuha sa civil service examination. Sa joint order on motion for reconsideration agin panindugan sa ombudsman nga una nila nga na desisyonan nauna nila nga desisyon apesar nga ginpanginwala sa duha ka anay opisyal ang mga allegation kag inplastar ang ilang mga argumento. Nagugat ini sa ginpasaka nga kaso ni ani SB member Andre Bone sa magaysay may kaangtanan sa ginpasar nga resolusyon sa sangguniang bayan nga nagahatag sa otoridad kay Soldevilla nga magsulod sa kontrata sa pagbakal sa duta para sa housing project. Ang iningabahin mga karadyo mga naginadulong sa inyo sa Mighty C, alkaline nga vitamin C na gabuli gagod makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubos ang levels ng histamine. Kay manini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata kangin sa nagakurap-kurap ang mata kataraka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa nasa Antica Cavite X500. Ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka blang ang negatiga, masami blang ang mihangin ng imong chine, base may diferensya ng imong liver. Mag DTX 500 mga karadyo mga na DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, Kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid Sang Robinson's Haro.
2: Sa katapusan na nga balita lokal, magapabilin sa gihapon nga hepes ang Molo Police Station si Police Captain Ryan Christ Inot. Inapisar nga nadala siya sa 15 ka police nga ginpaidalom sa pre-charge investigation sa National Police Commission o kon National Police Commission o kon NAPOLCOM 6 may kantanan sa kaso nga harboring of criminal kaginatagan sa 5 ka adlaw agud magsabat. Inagin kumpirmar ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sino kay Tuanyo nga magluwas sa 14 ka police ang Molo Police Station nadalaman sa ginpaidalom sa pre-charge investigation ang Chief sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEO nga si Police Major Glenn Soliman. Inibangod nga ara siya sa tion nga nag-operate ang PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o kon IMEG. Payag ni Tuanyo nga nalipay ang mga natungdan nga police bagod ginatagan sila sang higayon nga magsabat. Dugang pasining nga hulaton nila ang initial result sa investigation sang NAPOLCOM kag kon magmando sila nga i-admin relieve si Inot, ila ini ipatuman. Ang iningabahin kinadunong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon at lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
5: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
6: Kabloom!
5: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
6: Kabloom!
5: Testingan na ang Charm Fab Coin. Bagong?
6: Kabloom!
5: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
7: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
2: Wala gin paborani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US-led Gaza plan nga ginendorso sang Hamas. Sa isa ka meeting, ginpahayag ni Netanyahu nga hindi mag-withdraw ang Israeli military kun hindi mag-disarm ang Hamas kag padayunon sa mga ini ang ila pagpamahog. Sino sa iya nga luyag niya nay magdistansya kay US President Donald Trump. Sa pihak sini, ginlaragway ni Netanyahu si Trump bilang greatest friend in the White House apang gintumod nga padayon sa gihapon sa pag-object ang Israel sa Estados Unidos. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
25: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik na gadugo ng pilas. Iyaini pa ang tatunong kung patugunon na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Urgement Pharma Corporation na aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
26: Balitang Showbiz.
25: Sa Showbiz, wakas at simula, the trilogy concert finale sing SB19 ipagwa na sa mga sinihan sa Oktubre. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Yulatris.
8: Wala ka man bala makalantaw sang wakas at simula, the trilogy concert finale sang SB19, hindi magkabalaka bangod mahimo mo na ini makita sa big screen. Pag-uon sang P-Pop Kings ang film version sang ila concert sa mga sinihan sa Pilipinas sininga Oktubre 2026. Wala pa man ginanunsyo ang patod nga petsa kag dugang nga detalye angot sa screening. Madumduman niya sa naligad nga Abril, ginhiwat ang show sang grupo sa Paranaque. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner, ukin kay Nisi sa tiyan sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ng iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makag sa palmetto, na kilalang nag-aanlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan, kung mapabayaan niya magdako, o kung magubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din nila para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon, o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lynette Fernandez Silatriz, Tata RMN.
9: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa asu kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Medically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:19. Ginagreet natin, happy, happy listening kay Dr. Rexy dera sa St. Paul's Hospital. Like, ginagreet man natin si Sir Roy Romero. Hamero, dera sa may barangay kagamutan Leganes, sa Juliette family. Sa kay Joseph, sa Joseph Tayloring, kay Tita Margie. Dera, kay Tuboy, kay Tita Alma, dera sa may barangay Managit Tumagas. Kay Mama Mari Lumiani, happy, happy listening. Kay Domingo Salem, ang bana ni Kichay. Ginagreet man natin silang kayo, sinong atan, sinong onyok, police major, Dajit Dilima, taga Ilonggo Blind Massage, nga nakatutok dali sa aton, si police major Eduardo Chacon. Congrats, sir, nagsaka kay para for promotion, mm-hmm. kay Lieutenant Colonel, naging man si sir. Mm-hmm. Mayo man ang service, ano, kakadaog manok, pero mataas rang kumo. Ginagreet man natin si Tong Pablo sa Pablo Inasalan, kay Maninico Retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Manine Michelle. Sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gibal, kay Lola Milanya Padernal, sa Akwit Barotac, ay sa Akwit, sa Banwas, sa Barotac Nuevo. Jadi kay Mang Itri, kay Mam Reyna Mapa, kay Sir Eman, sa Biehera Taxi. Nalipat ako sa pangalan sa boarding house, dira bala sa may isat, nga nagapamati. To June.
2: Ang tanan ni boarding house.
25: Oo, boarding house, dira. Pero na-meet ko siya yesterday, always ko na nakatutok sa RMN Ailo. Happy, happy listening. Haba ko, sir, why ang gali, buhok.
2: Abi ko mangkot ya ko may ano pa may space.
25: Di ba? Damo space. Yan ang greet mo naton din yung si Rolly Gaspe, yung bike driver sa Barotac Nuevo.
2: Sa ato naman, Facebook Live viewers, Chris Elegante, Romeo Soberi, Nenesel Blancada, Radyo Maribela, Jan Mark Alumpro, kagang tanan niya Radyo Maribela naton, Embong Saloberes, GV Calad, Greg Briones, Denosta Jr., si Edna Paraiso, si Ernesto Llavore, kagiban pa natong atag palamati mayong gabi. Of course, kay Marina Hector, sang tatoy's Manukan and Seafoods, na kay Marina ay marit show, mayong gabi.
25: Kay Bunbun, nga nakatutok mandarin sa atong pagpangalagad, happy, happy listening. Mga ka-Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
2: Saliwat adlaw kita sang Lunes, Agosto 10, take this meal 26.
25: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
2: Rajuman Zan Hartwell Tuwala.
25: Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo.
2: Rajuman Rezi Danioso Bordo.
25: Rajuman Marjorie Herbo Miane.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: TTX 500.
1: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
2: Parang pila na may mong sugar?
1: 136 na lang. Nami na dyan kaya kong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas na manamit gid,
8: may free collagen,
7: ang guta tayo ka pa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: nalakas,
6: at gaganda ka pa.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500.
11: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
10: Bro, kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only one na sa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All You Want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
14: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Babaka ang butika.
16: I have lagnat. And I have sipon. Pag two. Pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Super Fiber!
21: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makakasakit.

0: Extension Foundation USA.
1: Life Extension Vitamin D3,
2: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot, at dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Man.
14: TTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
16: Yung mga blood sugar test.
17: Kailan itong score ganit?
15: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
16: Ilan na lang yung mga blood sugar?
15: 160. Yeah. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
14: TTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1.

0: Kumusta naman ka mga pidalanga namo nga tagpalamati? Saliwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa naman kabag-o nga subilanon sa simana nga ini. Diri sa aton platuntunan, Mundo Mistiko. Ang tiyanak, isa ka bata nga siling sa mga katigulangan, wala mabunyagan o kung napatay nga wala pa makasulod sa simbahan. Tungod sini, ang inakalag wala nakasulod sa langit. Ang iban nagapati nga tuga sila sa mga bata nga ginpahulog o kung ginaborsyon. Tungod wala sila mahatagan sang kahigayunan nga mabuhi, ang ila pagtimalos, kagkalison, ang nagtulod sa ila nga mangin malain nga tinuga. Nagapangita sila sang atensyon, kagpagpalangga nga wala nila maaguman. Pero sa malain nga pamagi, ang ila paon agod makapang biktima, among maghibi pareho sang isa ka inosente nga lapsang para pukawon ang imo kaluoy. Kung magpadala-dala ka, ikaw ang masunod nila nga biktima. Pareho sang mag-asawang si Lorena kag Dudoy, handom kag dumot nila nga makaangkon sang anak. Tanan nga paagi ila gintilawan para lang makabata sila. Naginom sa mga herbal, nagpahilot, kag kun ano-ano pa. Asta isa kaadlaw nagbusong gidman si Lorena, pero ang bata nga iya ginadala hindi ordinaryo nga bata, kundi isa katyanak. Sa ano nangin tiyanak ang anak ni Lorena? Ano ang dala sini sa kabuhi nila nga mag-asawa? Mga pinalangga ng mga tagpalamati, diri naton suguran ang isa naman kabagong sugilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan, ang anak ni Lorena.
1: Pila na kamo katuig sang bada mo nga nagahulat sang bata?
2: Lima na kami katuig, Chay. Halos tanan nga bulong kag doktor, naagyan na namon. Pero asa subong wala gid gihapon. Gusto gid namon nga makaangkon sang anak.
1: Amo bala. Kuna mo, tanawon naton. Hindi ka magpakulba. I-relax lang imo lawas sa maghigda ka.
2: Ah, Chay.
1: Subong, haplasan ko na sang lana ang tiyan mo. Batog na wang imo tago ang kan, Lorena.
2: Ano buot mo silingon, Chay?
1: Ang buot silingon sini, hindi pa handang imo matres sa magbaton sa lapsag.

0: pati. Ano, Lorena? Ga? Nagabusom ka na, ha?
1: Wala pa gihapon, ga.
0: Ano? Wala gihapon? Pila na kabulan sugod sang ginhilot ka ni Chay Maura. Nga hindi gihapon kita makabuo, ha? Nga, ha?
1: Wala ako makahibalo, Dudoy. Ang sinisang ko ni Chay Maura sa to. Hindi man siya ko na makapasalig nga pagkatapos sa paghilot niya sa akon. Mabusong dayon ako.
0: Nagatigo lang na kita. Luya ko na makita ang liwat naton, Lorena, pero... Dula gihapon ginahatag sa ato na.
1: Hindi kita mawadan sa paglaom, Dudoy. Sigihon lang naton buhat sa mga buta nga makabulig para nga magbusong ako.
0: Lorena, ga...

0: Oh, ari ang sabaw sang ginpanglaga ko nga dahon-dahon. Oh, inuma ini. Basi pa lang kung makabulig ini sa imo agud nga magbusong ka na.
1: Salamat, Gidnay.
0: Eh, Lorena, anak. Kwan. Ano, abi, kung hindi gid ka mo yung makabata ni Dudoy, ano ang plano ninyo nga duha? Ano, maadoptar ka mo sang bata?
1: Nay?
0: Uso naman na subong, nak. Ah, amo man ang ginabuhat sa mag-asawa nga hindi makabata. Kaginakabig na nila ini nga kaugalingon manila nga bata.
1: Hindi. Hindi ako, nay.
0: Eh, Lorena, anak.
1: Luyag ko nga naghaling kitse sa akon. Nga ako gitang nagbunag sa iya sa kalibutan.
0: Di paano gani kung hindi kagid makabata?
1: Makabata ako, nay. Makaangkon kami sang anak ni Dudoy.
0: Eh.
1: Tanan buhaton ko. Bisan ibaligya ko pang kalag ko sa demonyo.
0: Lorena, nak?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ikat malina habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, kaban kalansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, kag duwa-duwa ka kapsul, nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod tayo na karong nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil,
4: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundi mo dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
3: Correct.
4: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisadi dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Taas
4: imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaagay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas.
3: Posto.
4: Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay. Here comes mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes. So sigehon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin. So maulat ka nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kun di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir GP is siyempre, pawayanan mo agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
7: 470.
6: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at least.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
7: Inom ka mo sa DTX DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
9: Charmin Fabcon, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangon kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, amo gipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sunfall Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Sunfall Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
1: Sunfall Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal.
5: Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
4: Nay, salamat po sa tiyaga.
5: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
1: E3 Pop!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
0: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Cellphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Cellphone Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Cellphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
10: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
11: Malaking desisyon kasi sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tunay, natural, at orihinal.
16: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
17: Number 1!

0: Nasabad sa mga laya nga dahon. Ayawa na ko sunod sa silig.
1: Mama, layo pa ta. Kapoy na ko, Mama.
2: Lapit na nata sa balay ni Lola mo, ah.
0: Si Daisy man ina nga bata ni Che Lourdes. Ang kaidaran ko lang. Daisy! Daisy! Dais!
2: Lorena!
0: Hoy!
2: Kamusta ka na?
0: Ari, okay man lang. Ba, madugay man nga wala kita makakita ay ba?
2: Gani! Subo na bisang naman ako. Wala na ako makabalik dire. Makadto kami subong sa ilan ni nanay. Luyag niya makitang iya mga apo eh.
0: Ah, ama bala. Duha na galing mga bata mo?
2: Oo! Si Boy-Boy ang subang. Kagangin akong kungko amo si Bea. Boy-Boy! Huh? Nak! Mag-hi ka kay tita mo, Lorena.
1: Hi, tita Lorena.
0: Hello, Boy-Boy. Maayo ka pa. Duhan ang bata mo.
2: Ha? Anay ka. Bati ko may bana ka naman. Ano, wala pa ka mo bata?
0: Wala pa gid gingrasyahan. Tananagani nga pumaagi gintistingan na namon. Pero ambot, nga ang hindi kami makabuo-buo, ah.
2: Ahay. Ayos to.
0: Ah? Ang ano, Daisy?
2: May nakamuno sa akon nga. May manugbulong sa kuno nga kilala. Nga nagabulig para magbusong ang isa kababaye.
0: Matuod ka, Dais?
2: Oo. Anay ka bala. Kay taugan ko siya. Kuhaon ko ang address ng manugbulong, kag ihatag ko dayon sa imo.

0: Opdi ako sa address nga ini, Dudoy, ga. Basi ka makabulig siya agad nga, makabata na kita.
1: Kalayo man sa address nga ini. Basi bala mapakapoy-kapoy lang kita. Tapos wala manggali sang pulos. Hindi ka man giyapon magbusong.
0: Testing nga lang naton ini. Wala masambala, hindi ra. Pero kung hindi ka, ako na lang isa ang malakat.
1: Lorena?

0: Anong kinahanglan ninyo? Nga nagkari ka mo dali.
1: Ako si Lorena. Kag siya naman ang bayan ako, si Dudoy. May nakasugid sa amon nga, isa ka kuno ka managbulong. Kag mabuligan mo kuno kami agud nga, magbusong ako.
2: Om. Om. Ginkadlawan mo lang kami?
0: Wala ka mong magsala sa ginkaltuan ninyo.
2: Om.
0: Luyad ninyo makaangkon sa anak. Sige. Ihatag ko ini sa inyo.
2: Matuod ka, Choy!
1: Matuod ka!
0: Magpabilin ka diri, lalaki. Kag ikaw naman, babay. Magupod ka sa kwarto. Kay suguran ko na ang orasyon ko sa imo.
1: Ano?
2: Ano?

0: Red Horse Beer. Manamit, suave sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Para sa matilaw na dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas na antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa my TC, efektibo.
12: My TC!
14: Mabaka sa mga butika.
12: D3 Bio!
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
12: Yung may Vizio!
14: Ang Vizio!
12: Yung may D3!
14: Mabaka sa mga butika.
16: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuhiyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
5: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity, nagapadula sa pagkamalipaton.
6: Remind Herbal Capsule.
5: Duha, tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
5: Also available,
6: Remind Choco Mix.

sumta ninyo sa pagpamata ang kasumpun sang atun sugilano girisa mundo mistiko. Inihihapon ang inyong kubos nga alaga Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung galing si Ariel, nagkantosirite sa nagligad, sikisakit ni Jack. Matama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This newscast is brought to you by Kidney Care.
14: Nance Corn Coffee.
15: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
14: Ang Nance Corn Coffee.
15: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
14: panghuna-una.
15: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
14: para magpabiling ka nga healthy,
15: focused kag energized.
14: Nance Corn Coffee.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Vigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex V.
2: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex V. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex V araw-araw.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
10: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This newscast is brought to you by iBerry. Goodbye.

0: Coffin, Someone Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Megamon, Herbal Capsule.
3: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs, sang Megamon,
2: Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang. Sa mga butika.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay Matama to nadula ang bukol.
5: Sangkong Plus Gold. Makak sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sangkong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Uy, concerned lang ko kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
11: Dream Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
11: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Isipin ninyo, sinim orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
2: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
4: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
5: We have to study the contract document, first and foremost. Then we will look at the satellite readings of this place so we know how the master plan was meant to be executed. Dapat makita natin. Ito kasi binabaha talaga dito. And many people have died in the floods here. And this is all a combination of local government and DPWH and people not following the laws of the Republic of the Philippines. It's marami yan, barangays, mayors, congressmen, DPWH, we have to know. We have to find out more.
3: Naglabot na sa 135 milyones sa pesos ang kandidat sa kahalitan sa agrikultura dalasang mga nag-aging mga Bagyo Luis, Maymay, kagang ginpabaskog nga southwest monsoon o kon hangin nga habagat. Sa dato sa Department of Agriculture o kon DA, masobra sa 6,000 ka mga mangunguma ang naapektuhan sa malaing dalagan sang panahon. Samtang yara naman sa 4,500 ka hektarya ang mga taramnan sa 5 ka mga rehiyon ang nagkala damage. Kalakip sa mga naigo sa agrikultura amo ang humay, mais, high value crops kag livestock. Ginmandoan naman ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang mga talatapan sa idalawang Department of Agriculture nga padasigon ang paghatag sa insurance claims, pagpautang, kagiban pang mga bulig sa mga apektado nga mga mangunguma. Nag-prepare naman ang departamento sang masobra 100 million pesos nga kantidad sa mga binhi para sa mga apektado nga lugar, samtang mahimo man nga mag-utang ang mga mangunguma sang tubtob 25,000 pesos nga wala sang interest or zero interest survival and recovery loan program. Padayon naman ang assessment sa Department of Agriculture or Agriculture, gani mahimo o madugangan pa ang na-record nga kantidad sa kalitan sa agrikultura, samtang nagapadayon naman ang validation sa mga apektado nga lugar. Wala naman kapagwa ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa kalitan naman sa infrastructure dara sining duha ka mga magkasunod nga bagyo nga nag-agi sa pungsod.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ba-ba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton siningapag pangalagad mga kasama, Lunes kita pet sa Jes sa bulan sa Agosto tuig 2026, ikaduha sining Lunes nga adlaw sa ikawalo nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo official sa mobile apps, download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo official kag syempre sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga aton pag-istoryahan karong gabi diri sa aton sining apag pangalagad mga kasama. Ginbilin nga kaswalti sang sining bagyo nga si Maymay ang nagagi dito sa Luzon, nagsaka na karon sa 15 kabilog ang mga nagkalamatay. Ining bagyo nga si Dolphin nga amo ni nagbutong sa habagat nga nag-inulan kita diri perti kabaskog, tapos naghigop man kay Maymay kun nga nagbalik ini no sa low pressure area no nga ginhigop niya kag naghimo nga si Maymay. Grabe karon nag-igo na to sa may kwan sa China sa Xinjiang province no, tama Xinjiang province sa China mga kasama dito sa nagdiretso si bagyong Dolphin no, Xinjiang province no sa ubos ina sang Shanghai, next to Shanghai mga kasama China dito nag-igo sus sobra isa ka milyon to ang kwan ka mga tao ang naapektuhan, gani gin evacuate no, sobra 1 million ka mga tao gin pangbakwit tabakon mo na bangod sa iyang bagyo. Pero ang good thing dito kay wala sang recorded casualty right now.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Diri naman sa aton sa Pilipinas sa mga kasama, mga pagbaha sa Metro Manila kag iban pang bahin sa aton sininga pungsod, liwat nga nagapukaw sang nagakatulog nga balatsyagon sang mga Pilipino. Dina nagkadto ang binilyon nga mga flood control projects sang mga politiko, congressman, senador kag sanday sino pa nga nagpatigayon sini nga mahiligid sila sa flood control project. Pero hindi man gali makakontrol sang baha. Gingamit lang ang alan, gingamit lang ang baha, ginrason ang baha, ginromanticize ang baha para maka-allocate pundo agod may palasikon.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Tiga sinuktanay na subong, diin ang pundo, nga aga binaha, nga aga baha.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Di na ang hundreds of billions of pesos, di nagkanto. Ano nga klase suba? Ano nga klase kanal ang ginobra? Ang ginkayo? No? Ngawa niya man mapahagan-hagan ang baha. Di kaya ra ng sabat mga kasama, oh? Kinawat gani. Kinawat! No? Kinawat ang pundo, amo na nga nagabaha gihapon. Di ka sinuktanay subong. Especially agtong mga lawmakers nga known nga grabe kadalag ko sang ilang mga kwan, mga budget sa baha no, billions of pesos ang budget sa baha pero wala man nakapahagan-hagan. Labi nga ginasukot subong ang mga kongresista nga mga pro Marcos no, pero ang mga pro Duterte ginasukot man, especially sa Congressman Paulo Duterte nga sang termino ni tatay niya hambal sang DPWH hindi magnubo sa 50 bilyones in 3 years, no? Ang nakuha niya nga budget sa flood control para sa iyalang distrito sa Davao. Isa ka distrito, no? Sa Talumo district lang. Pero perte gyapo ng pagbinaha. So di, nagkadto ang 50 billion.
1: Palabra di Honor.
0: Subong ang mag-utod nga kayitano naman ginabiran ni Senador Ping Lacson. Sobra 11 billion man sa 2025 budget ang ila nakuha nga duha para sa flood control project sa Taguig.
1: RML Palabra di Honor.
0: Sa Taguig, mga kasama, no? 11 billion. Pilaman ka mga prosecutors sa impeachment trial ni BP Sara, ginasukot man sa mga netizen, no? Ilabi na si lead prosecutor Jerbilo Istro kay dito sa distrito niya sa Batangas, may mga pagbaha man. Mga congressman dito sa Ilocos, yung mga pro Marcos man, gin question man, no? Si ate, gabaha man da sa inyo. Lagko man inyo ang mga budget sa flood control, mga pinangayo nyo, dinuso nyo. Tinga nga, perte man gyapon ang binaha.
1: Palabra di Honor.
0: Ngani, ngani. Kay nagdiretso si Ila Bulsa. Ato kay Diskaya, nagmalanggaranon si Diskaya, nagmalanggaranon ang construction ni Saldico. Dahil sino pa to, ang mga kontraktor to? Sila nagmalanggaranon!
1: RML, Palabra di Honor.
0: Sila yan nag-control sa kapigaduhon nila. Kaya nagmalanggaranon sila, tinakontrol niya ang kapigaduhon. Ang baha, ya, wala makontrol.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Yo, Dagupan City, under state of calamity, bangod sa pagbaha. Manubo mga daaning Dagupan City, mga kasama kag napalibutan man sa mga suba.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Metro Manila to wala klase mga kasama, no? Kag iban pa nga mga area sa Luzon, Buas nga adlaw bangod sa malayong dalagan sa panahon mga kasama.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Eh, pangistoryahan ta na karon ining pahayag man ni Congressman Sandro Marcos nga tatlo kuno ka mga kaliado sa adtong anay Presidente Duterte ang nagpakigsapol kay tatay niya sang manog presidente na ini nga kampanya nga siya ti magdaog ka amon ang kwan ha, amon ang Speaker of the House, amon ang Senate President, amon ang Executive Secretary. O tanan-tanan na lang, no? Hambal ko nun i-BBM pag tapos meeting. Siya grabe man pangayo nila daw, patsyo nila ko ba? Te, wala sang kwan ini, no? Wala kita balasihan kung matuod ini o kung hindi, kay sila-sila man lang ito nag-i-destoryhanay, no? Sila-sila man yung mga politiko, mga political dynasty, sila-sila man lang ang mga kalyado ang nag-i-destoryhanay sa to. No, tiway kita kabalo kung matuod na o kung hindi. Pero hasta subong, masobra na 48 oras ang nakaligad, duha kadlaw na ang nakaligad, matapos ang tugin hambal ni Sandro Marcos, wala sang sabat ang mga Duterte kung matuod ini o kung hindi. Tigaling sino masabat kay basi si tatay nila ang nakahibalo sini, yung mga bata, uway man.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Istoryahan ta na karon kag ining asawa ni Ruben Padilla mga kasama kag sige man depensa ni Ruben Padilla, no? Nga mabato gid, no? Para pagwao niya nga daw maalam gid siya iya kita iya ang mga mango.
1: RML Palabra di Honor.
0: Kun ang iban diya gahipos na lang, no? Kun hindi ka dala utok si Ruben iya lain. Badi bati gid si Ruben mo. Dipinsa niya ganyang payag sang asawa niya nga nag-viral subong. Sang 2022, ang hambal sang asawa niya sa iyang vlog, no? Si Mariel Padilla, kaalam pa man eh, pero ang utok niya, Isus, doon nag-alasik. Kalaw ay gali ilang taon sang babae nga guwapa, no? Pero ay unod ang utok, Rajman John Hartwell, no?
1: Palabra di Honor.
0: Ti, ginhambal niya sa to, sang 2022, nga wala pa kuno ya si Senador si Ruben, nakapasar na inilayi, no? Take note, matiin ninyo, nakapasar. Amo na ang term nga gingamit. Sa Tagalog, nakapagpasana, nakapasana. Ano po silingon sina? Nakapa-approve na siya, nakahimo na siya layi, no? Hindi pa siya senador. Siling ko gani, base ang ginatumod niya, ang resolusyon bala, or ordinansa sa sulod bilibid. Layi man na, oh! Di ba? Ang ginapasar nga barangay ordinance, municipal ordinance, provincial ordinance, layi man na! Di ba? ang mga ginapasar nga resolusyon sa mga PTA, sa mga homeowners association, layi man na. Diba siya mo na gina, minya bala nga layi? Pero hindi. Layigid gali yang Republic Act gidya, layigid gali yang agin pasar sang Kongreso sang Pilipinas kagin pirmahan sang presidente ang ginatumod. Layigid iya. Titingkay mo kakita, way kapakapong ko bilang lawmaker, nakapasar ka na? Hamakon mo nga abilidad na, perte. Tikon mga umango, kakagang utok mo, nag-alapok dito spuno sa aging. Basiling ka ba, kampiyon ni Gidman si Rubin? Hamakon mo, ay pasaya ka senador, may layi na siya. Di, how much more pagid kong mag-senador siya? Grabe, pagid na ka malayi ang mapasar niya, kayo ay pasaya senador, may layi na siya, ma. Diba? Tikon way ka utok, no? Nagtalagsik abito sang nadus mo ikaw. Mga kasama, mayara man gid sang Rubin Padilla Law. Quote in quote, no? Balan mong iban nga mga layi, gina-abrebate na lang na ang mga ngalan nila or ginapangalan siya sa iban nga bagay nga associated siya da. Para dali, bala madumduman. Kaya balan mo mag-memorize ka mga Republic Act, Republic Act. Pero tingnan mo, damo! Sobra na 10,000 ang aton yung Republic Act, no? Or ang layi nga ginpasar sa Kongreso naton? Di kung i-memorize mo na yung numero, hindi mo mabalaan ano na siya. Di ba? Magsiling ka nga RA 9561. Ano ganun ang sa drugs, di ba? 9561. Ti, ano na? No? Kung hindi kaya familiar sa layi nga na, magsiling ka, ti, ano na? No? Kung galing na, about sa illegal drugs. Ti, para hapos na lang, daw ginatawag na lang na isang Dangerous Drugs Act. Oh. Diyan mo man eh, ang laying, again, pasarasad tong 1990s, early 1990s, kay inspired sang kaso, no? Dapat mo naging gamit ni Mariel, galing kiti, hindi makadala utok niya. Galat ng guro man ni Rubin Padilla, ti, permis sila guhulid. Sabay lo, tani mag-alam ni siya, no? Kay ginasiran siya sang utok ni Rubin, tani nag-alam ni siya, pero ang guwa niya yan, nagmango man siya. Diba? Tani ang gamit niya nga term, inspired, no? Naka-inspire na sa pagpasara sang layi, no? Ti, para talito kay Rubin, ang layi, mga kasama, so mo naging tawag nga Rubin Padilla Law. Wow, si Rubin nag-justify man, no? Nag-justify man kay kuti gin-criticize ang iya sining asawa nga gapinalagpat lang sang iya nga ginahambal, no, nga nakapasar na kuno sang layi si Rubin, why pa siya sa Senado, ara pa siya sa sulod sang prisuan, ti amakon mo na sa sulod prisuan ka, priso ka, kapasar ka layi, daw much more abi kung makagwa ka kag makapungko kapag hindi hamak nga layi ang mapasar mo eh, di ba? Kung sundan mong amo na nga klase argumento. Diyan justify pa ni Rubin sa baylong magpahimunong na lang parang matapos na bala. Aba, o panindugan pagid, no? Panindugan pagid niya silingya. Ti kay may Edie Garcia, lo. Bot silingon, si Edie Garcia kinahanglan gid magsenador. Ay, you deposit a man in the back. Nagdalom pagid. Palabra di honor. No? Ti istoryahan ta na karon mga kasama. Ano bala ining Rubin Padilla lo? No? Nga ang nakasiling si Mariel kag ginapanindugan gyud ni Rubin Padilla nga wala pa siya magsenador, may layi na siya. Husto man ti Rubin Padilla Law, lantawan nyo bala, basahan nyo bala, Rubin Padilla Law na oh, may ara na siya layi, way pa siya magsenador, may Rubin Padilla Law. Kamo inyo may ara kamo, may Henry Lumawag Law kamo. Ang aral ay sa aton niya, ti. Lo. Do. Palabra di honor. Bigado tayo mo. Lokdo tas ako. Palabra di honor. Tiyano po silingon sang Rubin Padilla Law. Mga kasama. No? Ti, gusto tala ni Tadlongon. Gusto tayo ipatag. Kay nagamislead sa madamo naton nga mga kauturan. Kalaw ay, mga kasama, nga may mga public officials kita nga may mga puder, may mga impluensya, artista, sikat, no? Madamo sa nag-admire, madamo sa nag-pati, ngang iba nabulag ka na kung kisabalan, kung ma-overwhelmed ka sang imo nga pag-admire sa isa ka tawo, bisan may mga salain na siya, hindi mo na makita mo. Bangod na bulagan ikaw sa imo nga tuman nga paghangla sa iya.
1: RMN, palabra di honor.
0: Di karon kung hindi husto ng ilang nga ginahimo, kagang ginapanghambal mga kasama, di ang mga followers na karon masunod man, di naglapta karon na, kang nagdamo, pagid karon kung sala ina, so dapat natong tadlungon, what is Ruben Padillalo? Ano ini siya?
1: RMN, palabra di honor.
0: Sige, pilay na sa mga istoryahan naton kag sa balita lokal ta karon mga kasama, istoryahan taman power situation diri sa syudad do nagalala na gyud. Mga kasama, daw adlaw-adlaw na lang, no? Adlaw-adlaw na lang. Brown out kita. Mga kasama, sa isa ka Haylo Urbanized City diri sa syudad sang Iloilo. Indi lang ni sa aton, nagakatabo man ni sa Bacolod sa

0: Amo nga mga planta nagkalapatay. No? Ang planta lang ay hindi ang tag-iya nila nagkalapatay. Ang planta. Kaya nung ginubra sa Department of Energy naton, ang pag-insindi ta, ginpang warningan na ni sila, nga padasigo ng ilang mga preventive maintenance, kana ayuhon ang ilang mga planta, kag hindi sila magdururungan sa pagpatay. Tinga, patay man gihapon. Diba? So lima ka mga feeders ang More Power Subong, offline. Hasta alas 9 karon. Kay red alert status pa ang Visayas Grid. Hasta alas 9. Hasta alas 10, yellow alert status. Meaning kulang gihapon ang supply sa kuryente. Hindi na Department of Energy na to. Anong ginhimo? Sini? Pila na inikadlaw. No? Gincheck kong Department of Energy. Ay sus. Adto sila to na willing sila to kubantay isang dalagan sang presyo sang produktong petrolyo. Di ano pa nang binantay mo kay sa buwas masaka naman na. Ano paginsagan mo da ka wakak-wakak da? Kay why man papel ang Department of Energy da kung masaka na kung hindi? Why man siya sang may mahimo? Kung magsaka ina buwas, why man labot ang Department of Energy da nga ano ginhimo niya da nga or magsaka, magnubo? Nga magnubo na wala man. Dictated by the World Market Trading Day ina? World Market Trading? Titan eh, ginatinder niya maning power oh. Sus. Ginantos kita, damo nga mga kwan subong. Damo subong nga mga lugar diri sa syudad, brownout. Hindi lang na. Pati sa probinsya, pati sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, sa Guimaras. Oh. Sa Negros, amo man, hambal ni Apol Alejandro Banyes. Brownout diri gani subong sa Amon, sa Bakulod. Sa barangay Villamonte? Oh. Te. Hindi lang nada, Negros. Asta dito sa Cebu. Asta sa Leyte kay Visayas gani ni. No? Kulang ang kuryente. Tinga ang makulang damot ang mga coal-fired power plant. Dira lang sa Negros ayon. May 300 megawatts, 500 megawatts lang sigurong solar power da. Oh, tindi nila nagkalanto.
1: Palabra di honor.
0: Anong ginoobra sa aton nga gobyerno? Oh. Sige, istoryahan to na karon. Tatlo naman ka mga hipe sa police station sa syudad. Gin pangkakas. Oh. Bangod bala ini sa kontrobersiya? Mga kasama, parehas dira sa ginatubang karon ni Captain Inot sa Mulo. Pero wala ini sa marilib. Anong rason sina? Ang construction worker man itong nagbuno sa lalaki nga nagadisco sa lapas, upod sila disco, priso gihapon, no? Motion for reconsideration naman yung in-file ng Dayana Isaraga Mayor Jofel Marañon Soldevilla, kag Vice Mayor Lacson, angot sa ila dismissal, gin basura sang ombudsman. Samtang masobra isang gatos ka mga pamilyang apektado sang buhawi, mga kasama na hataga na sang bulig sang Iloilo City Government.
1: Palabra di honor.
0: Sige, amo ni mga topiko na itong karong agabi diri sa atong silinga pagpangalagad mga kasama. Ginadulong ka ginabuylogan, didigabahin sa atong apalatuntunan sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kay man adlaw-adlaw sa ang lawas na itong ginabira ini sa madamo o matoxins. Bangod sa unhealthy nga mga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba man sa toxins. Ang atong sinong organ, sila binang atay, tinaay kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma kag iban pang sayo sang cancer, mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ng DTX 500 samtang ang ITC, isa naman ka-alkaline ng vitamin C nga maayo nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton mga kasama. Ganin din maghulat pang magtubo ang bukol sa kalawas. Proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mabuti kay labi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine pamasyari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miyagaw sa San Jose kag Colasi Antique kag Sara Iloilo.

0: Palabra de Honor.
1: RNN News, Panahon.
2: Yari na ipinagkauling ang dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo, with Karadyo Man, Charlie Depra. Kamusta na aton sininga chimpo? Magamayan na balang dalagan sa aton sininga panahon? Huwag kita bagyo, pero grabe may buhawi nagligad kag perte kabaskog sa ulan. Karadyo Man Charlie, maayong gabi. Si Radyo Man Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, maayong gabi. Maayong gabi sa tabing tagpalamati sa RMN. Yari pinakauling ang lakas ng panahon. Karoon nga adlaw, Agosto 10 sa 2026. Southwest monsoon nagapikto sa Luzon, kagawas ng section sa Visayas. Ato naman ginamonitor ng tropical cyclone yung sa Guasang Par, a tropical storm, may international name nga Pedro Olina Sipatan, era sa 3,000 kilometro na silangan sa extreme northern Luzon. May kabasugon nga hangin, magalabot sa 75 kilometro per ora, malapit sa sentro. May pagmadlos naman, magalabot sa 90 kilometro per ora. Magahulag naman ini para silangan sa 35 kilometro per ora. Ang bilog ng Western Visayas, para yun maka-experyensya sa magalumon nga kalangitan, may mga scattered o kung lapta-lapta ang mga pagulan, pagpahilat panagob, dala sa southwest monsoon. Makasarangan, tuptup mabasog naman nga hangin, magali na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan, tuptup mabasog ng pagbalot sa karagatan. At ang naman sa atong temperatura na sa 24 tuptup 29 degrees centigrado. Adlaw nagtuno dala 6, 11 ginas ang hapon, magabot lang alas 5.40 buwas sa aga. Kaya kamo ni pinakauling ang lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
2: Karadyo Man Charles?
3: Yes, sir.
2: Oh, why natasang low pressure area Subong or Bagyo sa sulod sang par?
3: Sa sulod sang par, sir, wala nang kita may na-monitor ng LPA o kon Bagyo man. Sagwa na lang ini sang par, as of now, na, ang tropical storm nga si Pilo.
2: Tropical storm nga si Pilo? Ah, bago naman eh.
3: Yes, sir.
2: Okay. Pero daw pababaw man siya, no? Daw ginasunod niyang ikog ni Dolphin. O si Dolphin, iya layo na siya. Ito na sa China.
3: Yes, sir. Nakalanfo na ini sa may China. Mm-hmm.
2: So meaning, we are expecting sa maayong weather sa masunod sining mga inadlaw.
3: Ang atong nga tempo sa masunod nga adlaw, padayon kita maka-experience sa mga scatter doon lap-lapta ang mga pagulan bangon sa prevailing sa gihapon ng southwest monsoon, sir.
2: Si ining si Pilo, nga ini P-E-I-L-O-U, no? Gahigop ini siya sa habagat or wala man?
3: As of now, may araman siya nga enhancement sa habagat ano, pero sa masunod nga adlaw, bangod ang yasining hulag pa eastward bukod palayo sa par, hindi naman ini makaapekto diri sa atol, sir.
2: Pero do may posibilidad nga magkusog siya Karadyo Man Charlie, no? Kay ara siya sa karagatan Subong, no?
3: Ayun, sir, no, pero base sa aton nga monitoring, sir, hindi na ini kumanubo ang chance sa magsunod din sa par.
2: Okay, sige, with that, Karadyo Man Charlie Lepra sa Pag-asa Iloilo, madamo, salamat, mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Welcome, sir, mayong gabi sa liwan.
1: RMN News, Panahon.
2: Nabatihan pinagkauling ang dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa Iloilo with Karadyo Man Charlie Depra. So si Kwan, si Dolphin, ato na to sa China. Naghihina na ini siya mga kasama, pero hinanos niya man itong insect bantito sa Xinjiang province. Pira lang to sa mga maayo, no? Mga panulay to yung mga insect, kabay pang nagkaralumos ka mo sa utang. Kay Klaw ay man pangamuyo na ito ng kalaglagan sa ato ni Sig Kapariho. Sala ina, sala. Di may kapadulong bagyo, no? Si Pilo, grabe ang iasining maximum sustained wind, 75 kilometers per hour malapit sa sintro, kagpagmadlos nga up to 90 kilometers per hour mga kasama. Pero pababaw ini siya, amuman ang direksyon ni Dolphin ang ginasunod niya. Galing ang problema sinikilaban-laban ba si igupo niya naman ang habagat. Kung higupo niya ang habagat, posibleng magdala naman ini sa mga pag-ulan diri sa aton nga magaresulta sa mga pagbaha kag landslide kag pagmadlos sang hangin.
0: RMN Palabra di Honor.
2: Kindolong kag Inboy Lugan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. A regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang proteksyon sa atong immune health, batok sa threats ang kung anuman nga variant sa pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginhimo gin manufacture sa US, standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Porok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahilawan sa tanan bagod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton nga ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice. Fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
0: RMN, Palabra di Honor.
2: Damo sa mga dalag ko ng mga balita, National Subong, ang National Budget gin-submit na for 2027 sang Marcos Administration, which is usually amogin man na after SONA gina-submit ni ina mga kasama para ma-istudyuhan sa Kongreso. Nagkundi naman sila magpalusot. Ay, isti magpalusot.
0: RMN, Palabra di Honor.
2: Mag-insert!
0: RMN, Palabra di Honor.
2: Sang ila tudlo.
0: RMN, Palabra di Honor.
2: Grabe nga pagdako. Halin sa 6.7 trillion last year, 7.2 trillion na subong ang ginapangayo ng budget ni Marcos sa 2027, no? 500 billion mga kasama. Tunga sa trillion ang gin-increase. Hindi pwede 100 billion lang. Wow, damo naman karawaton.
0: Palabra di Honor.
2: Sige, yari anay, ang ato nagalupad ng mga balita with Dragman Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari na nga itong Talk Mo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tino inyo kolon, tagi sa doadong mapaginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, and another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado, pag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagdangat na sa 15 sa mga tawo o kon ang numero sa mga namatay nga tawo nga na-record sa Philippine National Police o kon PNP bangod sa nagasundanay nga epekto sa mga bagyo, Luis, Maymay, kag sanghangin habagat. Nalakip sa mga na-report nga rason sa pagkamatay ang pagkakuryente, rockfall, pagkatiphag sang duta, pagkalumos kag pagkatumba sang puno sang kahoy. Samtang may 13 nga napilasan kag anong pa ang missing base sa record sa ahensya as of August 10, 12 p.m. Padayon naman nga gina-verify sang PNP ang mga nabato nila nga report sang taga-padayon sa pag-responder sa mga naapektuhan nga residente. Masobra 380,000 ka mga pamilya naman ang apektado sang hangin na bagat sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Sa kabilugan, masobra 1.3 million ka mga tao nga ang ukod nga apektado sa malain nga panahon. Nagdangat sa 367 ang mga balay nga naguba, sa diyan 340 diri ang partially damaged, kag 27 ang totally damaged. Base pa sa datos, masobra 2,000 ka mga barangay sa Pilipinas ang naapektuhan sang hangin habagat. Sa iban pang balita, lauman na magahimo sang announcement si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. angot sa request sa United States para sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ o kon KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy sa masunod nga mga semana. Sunod kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, na sa subong ginatunan pa sang maayo ni Marcos ang nasambit nga request. Una na nga ginsiling sang Malacanang nga ang request sang US ginahanglan nga i-evaluate kag i-resolbar sa nagakaigo katiyon agad nga maangkon ang hustisya. Si Quiboloy ang ginaresto sa Pilipinas sang September 2024 bangod sa kaso nga pagbayular sa Republic Act 7610 ukon ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Pagluwas diri nagapangatubang man ang pastor sang non-bailable qualified human trafficking charge sa idalom sang Section 4A sa Republic Act Number 9208. Sa dugang pagid nga balita, Congressman Sandro will not lie. O kung hindi magbutig si Congressman Sandro. Iniangit pahayag ni Palace Press Officer Yusek Ter Castro nga sabat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gigpangayuan sang komento angot sa pahayag sa iyaanak ng si House Majority Leader Sandro Marcos nga may madamo nga kondisyon ang kampo ni anay Presidente Rodrigo Duterte kabaylo sa pag-endorso sa 2022 presidential election. Sa isang ka-radio interview, gipahayag ni Sandro nga tatlo katawo ang nagkumiter nga suportara ng iyaamay sa kondisyon nga sila ang magapili isang masunod nga Executive Secretary, Senate President, House Speaker, kag iban pa. Suno kay Castro nga naistorya niya ang presidente angot sa mga butang. Payag niya ginsabad siya ni Marcos nga ginpadako sini sang maayo ang iya nga bata kag hindi magbutig si Sandro. Sa among interview sa Ilocos Norte, congressman, gipayag niya nga sang nagpadulong sila sa Malacanang agud nga magpangayo sa endorsement, tatlo ka mga tawo ang nag-atubang sa ila, wala niya gihingadlan kung sino ang mga iniapang sunod sa iya, isa sa ila ang incumbent government official. Ipayag man ni Sandro nga nakita na niya nga mabungkag ang Uniteam nga alyansa sa tunga na day Marcos kag Vice President Sara Duterte sang 2022 bangod sang power struggle. Sa bahin sang Presidential Communications Office o PCO, gipayag ni Castro nga katuyuan sa ginaligarin nga demand o kon mga demand sang kampo ni Duterte sa among ation nga makontrol si Marcos o kon kakson ini sa pwesto. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Alan Moore. People shouldn't be afraid of their government. Government o kon government should be afraid of their people. Kagamuyad sa mga nagalupad nga balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Sa TAC, RMN.
4: Talk More News.
0: RMN, Palabra di Honor.
2: Salamat kayo, Radyo Man Joylyn Tamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News.
6: You deposit the money in the bank, upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
2: Gindulo naman kayo, Boy Lugan, Erika Bain sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang premium quality nga colon cleansing padang agin himo gamit ana na risaring nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado kung pagbuon niya, mahigko nga madugay na nagtinir sa atong large intestine agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa atong ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang aton adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong tiyan kag colon, maginom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product mga kasama, epektibo mabakal sa mga butika. Subong man Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kagiban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balungkay, marguso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products, Sandok Kiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
0: RMN, Palabra di Honor.
2: Antes ba lang brownout mga kasama, yari na ipamatian nato ng interview na isang nagligad niya sa Badok, hindi ta magsala, no? Sa ang DCMM ni, no? At yung DCMM subong ang owner si na, daw, si Martin. Ang ila frequency na sa DCMM. Radio Patrol size 30. Yan na sa ABS-CBN. No, dira ka programa din ni Noli De Castro, dahi Ted Filon, dahi Corina Sanchez. No? Amo na sa una ka, tumba sa DCRH kag sa kwan, istasyon, AM station sang DCM, sang GMA. Kung sa din, dito man si Mike Enriquez kag programa, dahi Arnold Clavio. Tigaling sang Wina na renew franchise ang ABS-CBN TV, dala na dang iya sang radyo nila kag mga FM station nilang MOR o ay teng MOR gin kwan ini pagkatapos nga Wina renew pinang partida sang mga kulunaknet eh Di ba? Kay wala na. Tingin palartida ang frequency sang TV, channel 2, kinuha ni Bilyar. Mga Duterte allies. No, Duterte allies during the time. No? Pero huwag ahipo sa lang sining mga DDS. Ang FM, ang MOR, ang mga frequency niya, kinuha ni Martin Romualdez, ang iya nagakatulog man nga radio station. Why man gid gani ano, wala nang iya FM lang na mga kasama, no? Tapos ang DCMM ginkuha niya, ginhimo niya DWPM radio serbisyo size 30. Pero kay why man nag-click mga kasama, why man nag-click sang uli nag-kuhan siya, no? Nagsulod siya sa isa ka agreement sa ABS-CBN nga ang ABS-CBN amo mag-produce ang ilang mga program. Kaya ti actually ang tawo iya kag expertise about production araya sa ABS-CBN mo, no? Wala lang galing sila channel, wala sila frequency, wala sila medium, wala sila outlet nga mainstream media, no? Ti amo ne nagprograma naman DCMM pero ginbalik ang ngalan nga DCMM, ginislantong DWPM. Ti amo ne nagaprograma diri perceived to be mga pro Marcos eh. Kay ti ang gamanid sini isang programming mga kasama sang DCMM. Do may sharing sila sang ABS-CBN, no? Ang program ang frequency ginapanagiyahan sang ano ng kumpanya ni Speaker Martin, Prime Media, no? Pero ang content, ang naga-program, mga talent, ang ga-produce, ABS-CBN, no? Di actually, ang isa diri ka host si Anay Political Liaison Officer Ronald Llamas ang Aquino Administration, no? Mga makabig na nga mga pro-Marcos, subong eh, anti-Duterte. Yung ilan ni programa, 4 alas, no? Tiyaryo, matiyan aton bala interview nila kay Sandro Marcos ang Sabado ini kung hindi ko magsala. Ano? Wala muntang video nila. Ang video sang DCMM, no? DCMM, Radyo naman John Hartwell. Oh, sige, ari bala matiyan aton. Ang ginhambal ni Sandro Marcos, no? Ambot ko nga nakakadto ding ila sining istorya mga kasama. Ang grabe ko nung ginapangayo sang kampo, sang mga Duterte, sang kampanya. Diba taas ang rating ni Marcos sang before sang 2022 election mo? Sa mga survey, ti daw manugdaog na gidsad to nga time. Tugin na pananaw ginyo, hindi kasarang saya si Robredo. Although, ay pa man eleksyon, no? Ti galing ang mga figures na gapakita. So, mansig, kwan eh, mansig plastaranay na eh, ang mga may interest nga magpungko sa kabinete, ka, oro arigay na eh. Ti nag, istorya ko nining grupo ni Duterte, nag-naghambal, kasi ti kung magdaog ka da, anyway, ti, ang perception gyud man sadto mga kasama bangod sa Duterte nagdaog si Marcos eh, di ba? Ako man sa mga pro Marcos o hindi. Ang nagpadaog kay Marcos isa dira, although ti may base man siya siguro sa Luzon. Pero isa dira mga kasama nagtingob sila persa, nagpag-on gyud eh, no? Mga Duterte gyud eh. Siguro na pananaw man sa Duterte group, ti kita maning rason kunya nga makapresidente ini. Nagkakadapat lamang guro mga ayo taman sa pabor diri, no? Like, ti, sila yung mapili isang executive secretary, papungko nila, ang Speaker of the House, ang Senate President, mga vital gid nga mga posisyon. Ti, ang balkono ni BBM sa bata niya pagtapos ang istoryahan ay, si grabe man ilang request ba? Do, patyo nila ko ba? Ti, kay mga major posisyon mga kasama, executive secretary, little president, Senate President, Speaker of the House, ano bala kung hindi mo inakontrolado, hindi mo natawo mga kasama, may danger da nga sa botohiyo nila budget mo. May danger da, may impeach ka. Lantawa si Sarah kay hindi na sila alay sang kamara, kundi impeach. Kaya mo ito nakahambal siya nga daw patyon siya kuno, no? Aray bala, ang sample mga kasama pahayag ni Congressman Marcos.
7: The, so we were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of three people and they essentially, you know, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. And sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin. On the condition that, kami yung mamimili ng ES. Kami yung mamimili ng Speaker. Kami mamimili ng Senate President. Kami mamimili ng Secretary. Basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi.
8: I can imagine saying...
7: And then when we... When we left the palace, tumingin yung tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. and so that's you know, it's there was not...
2: There you are, mga kasama, mula ng porsyon. We have no way of confirming or validating kung bala husto ining ginapanghambal ni Sandro o kung hindi, because why man kita to? Why man ta insider to? No? Mga kasama, unless maghambal ang mga tatlo katao to nga ginpatubang ni former President Duterte, masiling nga, hindi na yung matuod!
0: RNN, Palabra di Honor.
2: Yan po bangkot karon, sino ining tatlo katao? No? Kay hambal ni Sandro Marcos, nag-request sila meeting kay former President Rodrigo Duterte, no? Before the 2022 election, no? Instead nga tubangon siya mga kasama, nag-padala ko na ya si... Why nag-atubang ya si Digong? Naghatag lang siya tatlo katawo, nga mo matubang kanay Marcos, kay BBM. No? Ti hambal ko no to sang tatlo katawo. Siya masuporta kami sa imo. Kay ti importante man gid sad tong suporta sang Duterte mo. Para masilyuhan ni Marcos ang iya kadalagan kag masiguro masuro siguro eh kay kuno ay tong Duterte. Medyo takilid siya. Oh. Hambal ko no sa tatlo katawo. Sa suportaran ka namon, basta kami mapili sang ES. Ang ES, both silingon sina, Executive Secretary, amon ni subong posisyon ni Ralph Ricto, kay Lucas Birsamin, anay bla. Kami mapili sang House Speaker. No? Nag-fluctuate ha? Or dire lang na sa monitor ko? Oo. Nag-fluctuate gin man. Nag-pangilat guro, no? So, kami mapili isang House Speaker. Kami mapili isang Senate President. Kami mapili isang Secretary of, dumatabi na si Sandro, Department of Justice, guro to. Ay, hambal niya. Amo na mga krusyal nga mga departamento mo. No? Department of National Defense pa. No? Ti ang Senate President, kag ang House Speaker, kung mo yatan mo na, medyo kwa na ang presidency mo, sulo siguro na, Likaw-ikaw, mga kasama, sa impeachment. Amo nang delikado na mo kung hindi mo uyat, hindi mo kaliado ang Speaker of the House, delikado ka na ang budget ni mo, buhina nila. Or base hindi nila pag-aprubahan. May delikado kagid nga ma-impeach ka pa. So amo na dapat ang Speaker of the House, no? Although ginahambal man na pirmi sa mga presidente, siya independent body na, ko equal branch na. Pero hindi ka na mag-speaker kung no ay signal sa Malacanang. May signal gina sa Malacanang. Amo man mag-senate president, ikaw mga kasama. Di kung makuha mo na, medyo may pundasyon ang imong liderato. Kay kung wala, di kuhan ka eh. Nang, anong tawag sina? Puppet, no? Tiyangwa ni Marcos, kung nagsugot sa to mga kasama, actually doon may plano manggid, himoon siya puppet. Manang mga Marcos, before the 2022 election mga kasama, why naman nigid dako nga bugat, why man dako ni nga ipabugal, man dunot ang ila sining, kuan mo? Dunot ang ila sining credentials ang ginhimo sang tatay nila. Ang mga human rights violations during the martial law mga kasama. Suga hingalo sila mo, why sila kung baga upper hand sa negotiating table with the Dutertes. Wala sila upper hand, no? So, Panod-anod lang eh. Kita mo sa BBM, panod-anod lang. Panod-anod lang, anay. Kay ti, hindi ka pwede kakaag. Bangod grabe ang baggage, gabi ang issue ang ginapasaan mo. Amo na nagpanod-anod lang, mga kasama. Ti, kung ano lang ihambal siya to. Hingyon siya. Daw mapasugot siya. Kay ti, kwan ka mo. Nang, doon nag-free ride ka lang, bla. Gahits ka lang kung sa mga jeep. Suko mo kay Y-Kaplit eh. Pwede ka hambalon to sang driver. To, kwa to anay tubig, tugungan tang makina to kay Dogmaso.
0: Palabra di honor.
2: Muna, kama sinig ka to, may pasayro daw, may karga siya, eh, buligi gani, akwat na, tindi ka kaangal kay Y-Kaplit mo. Na, pero galing, napananaw mang Guroy Marcos, yun, ang manang presidente na to. Daog na to di. Ang mga gani ginhandom to man ang poder para nga balik sa aton ang leverage kag ang upper hand. Himuon pa nila ta, puppet. Tidira na nag-umpisa siguro ang problema, nag-irinaway sila. Kay wala nagpasugot si Marcos nga himuon siya puppet sang mga Duterte. O galing ko na, kung lang taon man on the other hand, no? Nga ang mga Duterte mahimo pa kay Marcos nga puppet. Kay si Sara, that time ko nagdeklarar lang, medyo baskog man siya. Di ba? Kung binunggo niya man abi si Marcos, hindi guro kasarang si Marcos man ah. Or bakbakanay sila eh. Di ba? Pero ti nga, ang wala sila yung nagdalagan. No? Ti ang explanation naman sinadas ang iban, sabalan mo si Sara, hindi man ang makontrol ni Digong. Why nagapahilabot si Digong? Ti si Sara, nakumbinsin niya ni Gloria ang mag-vice kay BBM. So hindi na siya mag-presidente. Although leading siya sa survey, ang mutuhambal ni Digong, leading ka sa survey, nga mabayas ka lang imo. Tigaling si Digong, hindi ka dikta na kay Sara, ginabali sa dayo ni Sara. Man may salaman si Digong, amo na hindi siya kasalir man sa kabataan niya, especially sa babae ni. May salaman siya kay naging babae siya, no? Binulagan niyang nanay na yung Sara ni, kaya nag-upod to kay Hanilet Abansin niya, amo na nga, hindi man siya ka-kwan? Ka-asi-asi sa iya mga kabataan man may sala. So amo na kung maghambal si Sara, why nagkakontra si Digong? No? Hindi niya mapilit si Sara. Amo na, nga nag-wonder gin si Digong, siya ti, leading ka sa survey, presidential survey, nag-vice president ka lang.
0: RNL, Palabra di Honor.
2: Sige, yari na STL naton sa probinsya sang Iloilo with Rajuman Mon Kapalihan.
9: Probinsya sang Iloilo. Yari na nga ito ang resulta sang STL Subungag gabi, Agosto 10, tuig 2026. Second row, kita alas 8 sa gabi. Ang ito ang mga winning numbers, Rajuman Henry, numero 18. Second winning number, numero 9. Kag third winning number na ito, numero 35. 18, 9, kag 35, 18, 9.35. Congratulations sa aton sining nga mga winners sa probinsya sang Iloilo. Ang aton sinisubong nga mga nagabugo sa aton sining nga draw team head, Sir Glenn Eponea. Aton sining nga draw creation specialist, Victoria Custodio, kagang aton sining nga Estel representative, Mr. Glenn Sunyo. Upod man sa aton sining nga register person, Ramon Panis Jr., kagang iya sining nga mga miyembro, Julia Tabanyo, Mark Christian Barcelona, Gagma Belgimeroy. Salawat congratulations sa aton sining mga winners sa probinsya sang Iloilo, kag sa wala papadayon lang kita sa pagtaya para makapulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Courts sang PCSO, kag sang Eagle Draw Gaming Corporation, Radjuman Moon Yales Kapalian Tatakaremen.
0: RNL, Palabra di Honor.
2: Salamat kayo, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 18, 9, kag 35, 18, 9, and 35. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang, kaya ang inyo taya, nagakadto sa kawanggawa.
0: RNL, Palabra di Honor.
2: Pagbalik na mga kasama, no? Ato nga tingog hiligay noon, report ni Rajuman Marjorie Herbomiani, ining may mga bagong hipig kita diri sa syudad. Kado may ara nagkapan nga fiber boat or sakayan. Standby, kay i-check na ito na karon mga kasama. Nagbalikan tani karon ang kay Rubin Padilyang, hambal sang asawa niyang ay sus na lahat naman sa iya pagka baghak.
0: RNL, Palabra di Honor.
2: So, hindi pa kuno si Nado si Ruben, nakapasar na lay. Ang tema nakapasar. No? Mga kasama, standby. 3 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
10: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Charm Fab Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangbong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.

0: kapatid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal.
2: Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
1: Nay, salamat po sa tiyaga.
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
12: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tunay, natural, at orihinal.
17: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
26: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
27: Unilab quality yan.
28: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: This newscast is brought to you by Kidney Care.
14: Nance Corn Coffee.
15: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
14: Ang Nance Corn Coffee.
15: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
14: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
15: para magpabilin ka nga healthy,
14: focused kag energized.
15: Nance Corn Coffee.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RiteMed since kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This newscast is brought to you by iBerry.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Megamon, Herbal Capsule.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megamon, Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Polycotton, 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi naman at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyas.
6: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagandagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
7: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
8: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa suki ng mga butika.
10: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
11: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
12: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang ang kidney care ay hindi lamang at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
19: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw ko yad sa screen.
20: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
21: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
19: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
20: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
22: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Under Time, 28 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
23: RMN, Palabra de Honor.
22: Importante anay nga panawagan mga kasama, ginapalinton sa tanan silinga pamilya kag kabyanan, kag kakilala ni Manang Janice Gabiano Duerme.

0: or bisan sa sulod sa imo balay. May neem tree extract pareho sa performance ng citronella nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sa pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo. Non-selenement oil maayo man kontra sa mga skin problems pareho sa arikis, salapa, palipunga, anaan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Non-selenement oil barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Subong man Dr. Pinoy Squalene Capsule, parinig Pinyasales ang CEO sang Next Chicken Inasal. Tistingi ini, no? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ilabi na sa pagbukas ang imo nga bago nga Next Chicken Inasal Seafood Restaurant at Lapas Batsoy dira sa Pututan, no? Sa Setyembre. Tistingi. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang anemia, ginabatsyag sa isa ka tao nga kulang sa red blood cells. Paano bala mo puligan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang tao nga may anemia? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may alkyglycerols nga yara sa bone marrow kag breast milk. Ang alkyglycerols nagabulig sa pagpabakod sa immune system kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tao nga weak na ang immune system. Pila na ka dekada nga ginatun-an sang maayo ang epekto sang alkyglycerols kag ini napamatud-an nga ginausar sang lawas para magproduce sang red kag white blood cells. Gani pertigid ini kay epektibo batok sa anemia kay ginapadamo niyang aton sininga red blood cells. Ano pang ginahulat mo mga kasama? Dr. Pinoy Squalene lang ang solusyon sa anemia mo. Maglakat na sa drugstore kag magtilaw sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ini napamatud-an ang epektibo sadto pa. Mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy sa Lapas, kag Cinco Pharmacy sa Lapas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Yari anay ang aton sining ating hiligay noon, upod kay Rajuman, Fea May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
3: Ining binalabay ginatiguluhan Agosto. Kadasig sang pagtiyog sang ariring sang panahon. Nga igo naton mamulalungan kag tag isa-isahon. Ang mga binulan nga nagliligad sa kabuhi naton. Katulad sang balangaw sa langit nga nagpaalam dayon. Agosto na niyan, ikawalo nga bulan sang tuig. Nga siling sa mga tigulang, sobra nga ulan nga nag-iilig. Kaysa Agosto ang pag-ulan kuno, pagusto-gusto. Agod ang mangunguman naton, makatanom sang husto. Daw kasano lang yadto ang pagsulod sang Agosto. Niyan, nagadali na siya magpaalam agod ang Setyembre makapwesto. Maayo man ining mga binulan, kay sila nagabinuligay sing maayo. Agod nga mga inadlaw sang tuig, makadalagan nga wala sang remalaso. Kuni pa ang gidunta sa aton nga mga tawo, nga magbuligay man, agod ang tanan magasenso. Unta, wala hisaay, agod kita, magmalipayon nga totoo. Nga magpangabuhi nga matuod gid, nga mga Kristiyano. Ining binalabay, ginsulat ni Ginang Maria Luisa de Fante Gibraltar sa Barangay Igukulo Gimbal, Iloilo, Tagubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated kag 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Iningabahin ginadulom sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatukar naman bala ang imo asthma. Ang asthma isa ka kondisyon nga makaapekto sa lagyan sang hangin sa imo respiratory system. Isa nga kabangdanan dira ang mga shortness of breath o mabudlay nga paginhawa. Mga utod, ginarekomendar ko sa inyo ang paginom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini ginatawag nga oxygen generator tungod mahimo iya nga suplayan sang bastanting oxygen ang imo mga ugat. Ang oxygen therapy ang pinakamaayo nga makabulong sa asthma kay ginabuksan niya ang alagyan sang hangin agud makaginhawa kita sang insakto. Tandaan mga utod nga may bastanting oxygen nga ginahatag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag ini isa man sa makabulig nga makapagwa sang toxin sa dugo agud pabaskugon ang natural nga depensa sang lawas. Untaton ang asthma, mag Dr. Pinoy na. Mabakal sa Nilaw Drug Store sa Arandavel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinog Drug Stores, Ikuti Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J.

0: Lusod Drug Mart, KMP Drug Store, Farmasya Dorego, Migs Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa dugang nga ihibalo mag-contact sa numero 0948-5876-329.
1: RML, Palabra de Honor.
2: Salamat kayo, Radyo Man Fiammi, Otero sa aton nga tingog, hiligay nun.
1: RML, Palabra de Honor.
2: Lima ka tulog na lang mga kasama, no? Tama. Lunes ang gabi. 1, 2, 3, 4, 5. No? Lima na lang katulog mga kasama. Kag RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament na mga kasama sa Agosto 15. Kids category, ang mga 17 years old and below, pwede gid maka-entra sa pagpamunit. Madamo na diri sang nagparehistro mga kasama, pero ganyan encourage pa gid nato ng iban nga mga kabataan nga mahilig magpamunit or mga tatay nga mga mahilig magpamunit, tudloy ang inyo sini nga kabataan, no? Amo ni iyang klase sa fishing sport mga kasama or sang sport, no? Makabig man ini nga sports fishing mga kasama. Nga hindi mo na kinahanglan gid tudo praktisa, no? Nga masiling ma-training ka pa. Ah, ina ya, itsa mo lang yung imo sining paon iya sa suba iya, tukbon iya ka isda. Mabalaan mo naman akong may gatukom sang imo sining paon kay ang imo sining tigawnan, no? Gahulag-hulag. Ano ganit tawag dyan sang guti tigawnan ang humana sa kwan mo? Ang anong tawag sini? Ang native ya bala no human sa kwan? Sa bulo, no? Punta sang bulo, no? Or may ara man nga Chinese bamboo, no? Tapos ang higot niya na gani pagkadto sa kwan, anong tawag gani sina? May term na mo, no? Nalipat na ko. Basta huwag ka nag-ubra sa mga ubra sa uma bala mga kasama for how many years hindi ka nakatumdum. Amo na ang tawag? Hindi ang higot niya na bala halim sa tigawanan pakadto sa kwan. Bago-bago. Amo na ang term. Anong tawagan ni sina mga kasama? Ano, anong tawag sa higot? Oo, pero may term na siya. May term gina siyang nylon na siya usually mo. Nylon or iban or bagakay ang ginahimo nga tigaw na. No? Pero inang higot halinto sa punta sang tigaw na ni mo nga sa punta higot nga nylon nga sa punta niya to may sarait. No? Kagdira ni mo tuhugon ang usually ang ginapaon mo da kwan mo. Lago. So may sarait na da, isuok mo na tong lago na tapos gaguti ang lago ya hindi man mapatay da yon. Fishing rod. Fishing rod, pero sa hiligay non bago-bago gid man, no? Amo na diyan, hindi ba bago ka lang naghalin sa uma mo? Ang bunit. Oh, ang bunit amo na ginagamit sa pagpamunit. Bunit, no? Pero ang iyan ang uluyatan, ang fishing rod niya, tigawnan, no? Tapos, ang higot na halinto sa punta sang rod, nga laba na mo, nga amunang gaangot to sa kwan, dira mo gina sa punta niya, dito mo na ibutang ang imo, taga. Na, taga. May sarait, siyempre. Basta taga, may sarait na. Pero gamay lang na siya. Daw alambre lang na sang notebook na ko, di ba? Pero bakod na iyang klase sang steel. Tama, steel na. O iron. Nga hindi iya magtiko. Bisan ano ka, dako sang isda. Da, masangit na iya sa kwan. Masangit na iya sa ba sang isda. Hindi sa kalin. So lago na ang usually nga ginapaon. Subong iya may mga artificial nga mga paon, di ba? Mga bait, ang mga social na gidiyati, bait. Pero sa taga-umaya sa aton, paon! Taga! Tigawnan! No? Pero ang higot niya iya, may ara pag ina-term, no? Ang sarait iya, or taga, ang sapunta lang na iya nga ginatuhog mo na itong lago. Pero ang higot pag ina iya nga usually made of nylon siya, di ba? Nga i-waslik mo na itong kundo ano sa kalaba, di ba? May term pag ina mo? Nag-kwan? Nagahabol man ang aton sining hiligay nun vocabulary.
1: RMN, palabra di honor.
2: Ay wala ta na gina-practice, no? Tiyan mo na nga ginaduso, ginamon ini, kag ginapasiplatan perme ang aton nga tingog hiligay nun para hindi kita malipat sa mga hiligay nun nga tinaga, bisan wa na naton gina-practice, wa ita na nahimo mga kasama, no? Ti pagtuhog mo na to sang lago, kundi hindi mo na pag-ubuson tuhog ang lago, mabili ng punta niya or ulo, ang lago yan hindi man na dahil mapatay. Sige lang na yung iwol-iwol, no? Ti samtang iwol-iwol ng lago, hulag-hulag na siya, makakats na sa atensyon sa isda, tukbo na dahil sang isda, no? Kaya abin niya pagkaon. Ti karong pagtukob niya, may taga galito, ti kundi isangit iya ba-ba. Sa pagkasangit sang iya ba-ba, madalagan inang lago, ah, ang lago. Madalag, malangoy ang isda, no? Isda gali way gadalagan, ang dalaga niya, term ina iya kon ara kas duta, no? Malangoy ang isda, siyempre guyuro niya na, mahulag-hulag na karon ang higot, no? Ang higot sa imo sining fishing rod, mahulag-hulag na subot silingon, may nagtukob na, ti, may style man na da sa pagpamunit, no? Kung mga guro gagmay malang ang isda, pwede mo na gulpihon, no? Madala na siya, mabutwas mo siya sa tubig. Pero kung vlog ko ng isda, parehas na direk sa Iloilo River, may matukob abida karon nga kwan. No? May matukob abida karon nga inid or bulgan ng mga tag isa kilo or duha kilo ang bugat niya. Mabali na yung imo nga kwan. No? Bali na yung imo sining ang imong rad, no? Galing subong iya ang mga anong term gani sini sa mga fishing rod na iya ng mga high-tech na iya bala, no? Wala mo na iya ginabutlas ah. May galingan ka lang iya nga ginagaling mo. Kaya ti daw ka pigado sa aton vocabularies pa muna ito.
1: Palabra di honor.
2: Ti mabalaan man na isang bata, so hindi mo na kinahanglan niya triningon niya kung paano magpamunit, ha? Hambalan mo lang yan, basta gulag-gulag na ng higot mo da, but siling mo may katukob na sina, ginaguyod na isang isda. Boklas, ha? Pero ti sa modern, iyang mga fishing rod subong, medyo paayunan mo na eh, butungon mo, especially kung dako ang nagatukob, amat-amato mo lang sa butong. Kaya gunkulpihon mo na, mapingas ng baba niya o mabali ang imong rad.
1: RMN, palabra di honor.
2: Di hapos lang yan mga kasama, no? So, gani, bisan hindi ka balo magpamunit ang bata niyo, tudlo eh, no? Dala, paintra ha, sa August 15, sa Sabado ng ini, kids category, why registration, no? Why ka mo bayran? Sa kids category, why ka mo bayran? Pamahawan pa ka muna ton, kag may papanyaga pa si Councilor Malabor sa inyo. No? May pa-clunch pa ang mga participants. Hmm. Ti, may aros kaldo pagin kita, courtesy of Red Cross Iloilo ni Sir Gilbert Valderaman, chapter administrator. May pandesal pa kita, courtesy sang IFM. No? May tricycle da nga maluto sang pandesal, init pa.
1: RMN, palabra di honor.
2: No? Real ang tawag li, no? Real. Oo, ang higot niya na, real. Or lambo. Na, oo, ang term na, lambo. Isa man ka term sang lambo, inang buyan mo lang da siya, no? Ihigot mo lang ng imo nga rod da, fishing rod. Ihigot mo lang da sa puno sang kahoy. Bantayan mo lang, subong iya sa modern nga mga fishing gear. Doga tunog na malana sa kung may nagtukob. So, while ginalambo mo lang da, ang imutigawnan, pwede ka na kahilay-hilay kang magbasa-basa libro. Diba? Umamunit ka abi sa galing diri si Iloilo River do ay gawa kahoy skilid no. Ah, do may araman dira sa mga kahoy-kahoy da sa kanhi sa Esplanade. Oh. Ti or ang iban sina mga social na gid mga kasama pareha siya sa mga big time na nga mga fishing enthusiast day Councilor Malabor day Sir Gilbert Valderrama sang Red Cross Iloilo. Ah, gasakay na sila ya sa yate dito sila sa Guimaras niaga pamunit. So samtang ginalambo la na dang ilang akuan kiti inuras man gisa mo hindi man sila yung paghaboy mo sang imo nga bait da may matukob dayon. Ng isa inuras man antes may makatukob di ba kapoy man magsagad ka tinungaw-ungaw lang da kag maghulat ka sang maghulag-hulag sa imo taga. So iban sina ginalambo lang bayan lang da tapos si Sir Gilbert ya ganin ko niya galuto-luto pa gadala siya lutuan may kag coffee maker o timpla sa kape. Ang iba niya may dala nga mga libro. O, basa kada dayon sang libro, no? Pwede kada kadala sang kwan sang mga jurisprudence kun law student ka o abogado kag samtang sige lambo mo da basa-basa ikaw, no? Basahon mo tong Rubin Padilla law, ano to? Na, tihapos lang yung mga kasama. So, tudloin nyo ang inyo sining kabataan, mga kasama, kung paano magpamunit, no? Dala sila, Wyman registration, dala sila sa aton sining kids category sa Sabado, no? Wala registration, mga kasama, pero kung dumaog sila, may premyo, no? Champion, 3,000 pesos, kung dako ang ilang mahulik. Champion, 3,000 pesos. Second place, 2,000 pesos. Third place, 1,000 pesos. First catch, 500 pesos. No? Tapos, kung matigayon ng aton sinaya transaction sa kay Donya Dolores Nenen de Vicente sang Kingsfield sa Rice Solution. Kag kay Don Ildeponso Dolorfino. May bugas pa kita mga kasama, no? I-paraffle naton nga bugas sa mga non-winning participants. Oh, pwede pa kong magdaog sa nga bugas. Tin ano na naka kuhan kita, naka practice kita sang responsible fishing, sustainable fishing, preservation sang Iloilo River. May yara pa kita dala po uli. Tapos ang inyo sining huli kun sobra sa 250 grams, pwede pa na madala puli. Pwede nyo maluto, no? Below 250 grams nga bugat sang isda, buyan ina sa Iloilo River, mga kasama. So, paintrahang inyo sining mga kabataan, mga kasama, sa nga mga minor, sa aton sining fishing tournament sa Sabado, August 15, alas 6 ang aga, dira na kita sa may Molye Deli and Restaurant, sa may Lapos or sa may Rizal Lapos, mga kasama. Tabok lang sa provincial capital. Tapos pagka Domingo ang aton sininga open category bukas ini sa mga 18 years old and above nga mga participants or mga fishing enthusiast, mga kasama. Ang premyo naman, champion 5,000 pesos, second place 3,000 pesos, third place 2,000 pesos, kaya ang first catch 1,000 pesos, mga kasama. Ganun o pang inyo sining hulat sa wala pa nakaparegister? No? Magparegister na sa aton sining RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament. Ang registration form, ari lang diri sa studio sang RMN, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: RMN, Palabra de Honor.
2: San ba ay? Kaya radyuman Marjorie Herbomiani. Gindulong kaginboy lugan, hindi nga bahin sa atong palatuntunan, mga kasama. Sang Kubota, kagapay sang maunguma para sa masanag nga agrikultura. May chance ka mo magdaog sang brand new nga Kubota products, traktora, transplanter, transplanter, harvester, power tillers, diesel engines, oil and filter sets, mga kasama. No, paano makapasakop? No, kadto lang kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. So unahan lamang sang series terminal. In every 3,000 pesos worth of purchase sang Kubota products and genuine spare parts, may yara kamo isa ka coupon. I-fill upan ina ang coupon kag ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa dugang impormasyon, bisitahin nyo lamang ang Facebook page Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026. Ang aton by the winning fishing tournament mga kasama in connection ini sa 89th founding or 89th charter day celebration sang Iloilo City sa August 25 and 74th founding anniversary sang RMN sa August 28. Magluwas sa aton sining fishing tournament, mayara pa kita sang fingerlings dispersal upod gihapon sa office ni Councilor Malabor kag upod man aton ang more power mga kasama. No, mang disperse kita sa fingerling sang bulgan, no? Kaya tinamunit kita, mabuhi pagid kita sang isda. Kag mananom pagid kita kahoy, no? Amo na nga aton sa mga advokasya diri sa RMN. Do ulubraho ng mga kasama sang gobyerno. Pero ti aton ining papel, kag obligasyon nga mag-contribute sa nation building, hindi lamang pagi sa pag-expose sa mga kagarukan dire sa kahanginan, pag-saway sa mga naglisasang banas.
1: Palabra di honor.
2: Kundi pag-ubra man sa mga civic responsibilities mga kasama, parehas ni pag-nanom sang kahoy. So matri planting pagid kita sa August 28 mga kasama. Kag-himuon naton ini regularly para masupot, no? Ang aton sini nga pagpananom kay ti kun sagad ka malang pinananom mga kasama padamo-damo lang kahoy nga hindi malang magkalabuhi way man pulos. Pero ang aton diri gamay-gamayon ta pero siguro duho naton nga maatipanan kag mapadlagko ang ining mga kahoy especially mga native trees mga kasama no kay kadamo kita da sa mga kahoy nga ginahunol sa Iloilo City Nursery sa so pagpanguna ni Executive Assistant Armando Dairit mga kasama no. Ara landa ang mga sidling sila, pwede kamo kapangayo basta may talamnan lang kamo no or may area kamo nga tamnan mga kasama tinamigid para mapadamo nato ng kahoy diri sa syudad agod nga kon magtigilinit hindi kita tam-an kainit kay kadamo sang mga kahoy nga nagabulig pabugnaw sa aton sining palibot no so pila ina sa aton nga mga hilikoton mga kasama
1: RMN palabra di honor.
2: Subong man, ginasakdag man kita sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers nga nagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyo sining obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas na, nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha pareho sang prostate problems. Wala nagatong karong hanganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matutud ng mga lalaki nagaamlig sa ato nga prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing bangon may ginseng tungkatali maka kag sopalmeto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki manamit ang sabor nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Standby dugay-dugay check naton sitwasyon sa electricity naton di sa syudad, no? Nagsiligan na balang iban yung mga feeders dire or padayon gihapon? Nga offline ang mga feeders ang More Power damo nga parte sang syudad ang brownout subong kay kulang ang kuryente nga ara sa grid sang NGCP diri sa Visayas kay madamo nga mga planta wala nagahimo kuryente patay sila.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Check tanay ang Iloilo City may mga bago nga hipe ano ni pinang relieve sila may mga sala para ano na tabo Radyo Man Marjorie Herbo Miani
1: DYRI Radyo Man report.
3: Radyo Man Henry, gin pang relief ang or may mga bagong hepe karon diri sa may Iloilo City Police Office. Ang ining mga bagong hepe, ang hepe sa Police Station number 3, Haro PNP, Police Station number 9, dira sa may MH Del Pilar. Kag ang Police Station number 5, which is among ang Bandurriao Police Station. Ining mga bagong hepe, according kay Police Colonel Wilbert
2: Pamilya. By the way, Rajuman Marge, sa gaulan, subong?
3: Wala, wala. Grabe lang ang hangin.
2: Actually, ang hangin lang? Kaysa, kuhan ko no, mga Liganes sa Santa Barbara area, hasta tuputotan, pwerte ko no ka baskog-baskog sa ulan, Rajuman Marge.
3: Pati in a while. Kaya mamuari kami
2: yeah, sa Maro Plaza. Hangin. May hangin. But silikon, sunod sila. Mabaskog ng ulan, no?
3: Oh,
2: although isa man ka bintaha kung mahangin, ginapalid niya ang galom.
3: Hmm. No?
2: Pero ang bal ni Rajuman Eric, grabe, ulan ko no to. Ginahuwad lang, oh. Gabaha na ko no si Liganes to. Hmm. Sige, proceed, Rajuman Marge.
3: So, amo na, Rajuman Henry, ang may bagong mga hepe diri sa may syudad sa Iloilo. Ang una diri sa Police Station number 5, magapungko bilang hepe, si Police Captain Greg Matutino, nga ang Deputy Station Commander sa Police Station number 10, o kung Police Station 10 muna sa may bala sa may ICC. And then, si Gintalusan Sini, or Iya Gintalusan, si Police Captain Jobert Amado. Si Amado, ginsailo naman sa Iloilo City Mobile Force Company, kag siya niya mga team leaders ng SWAT. Because ang team leaders ng SWAT, Rajuman Henry, non-duty status na. Now, magapungko naman bilang hepe sa Police Station 9, si Police Captain Dexter Sipilia, anay Deputy Commander sa Police Station number 7. Gintalusan ni Sipilia, si Police Captain Jersey Besas, na magapungko naman bilang hepe sa Police Station 3 o Kanharo PNP. Samtang, di ba si Police Major Eduardo Shaco, ang hepe sa Police Station 3 o Kanharo PNP. In Sailo, ini siya sa City Plans and Programs Unit o kung CPPU sa ICPO. Iniagod, kami bakante nga pwesto do CO position ina Rajuman Henry. Kag need na nga magsaka ni Police Major Eduardo Shacon para nga maging Lieutenant Colonel. That is why nga gin-release siya. Kag in-transfer siya sa CCPU o CPPU sa ICPO. So, no, dali kay Police Colonel Wilbert Parilla naging bantuan sa niyang bago nga mga hepe na himuan ng ilang sakto or himuan ng sakto sa ila duty kag obligasyon sa mga pumuluyo. Inklaro man din ni Parilla na wala sang issue no sa pag-relief sa ining mga hepe, ba't kinanglan abe magsaka sang iban, career advancement, kag matagaan naman posisyon ining mga bago na promote na police lieutenant into police captain Rajuman Henry. By the way, yung tumabatian mo na pala katugahod, hangin na siya, nag-dapya-dapya tulog.
2: Baskog ang hangin, gali, ka-windy, subong ang situation sa siya.
3: Oo, mabatian mo, nag-akuan mo lang hambal kita, may nag-araw, hangin na siya.
2: Nag-akuan na? Ang hangin, nag-hagunos.
3: Naraw, hangin na? Gapungko lang ko din sa may kilid, kay Kilid Plaza.
2: Punggi lang ang imo, siningaulong, hindi magsulod ang hangin, Rajuman Marge, ha?
3: Malapos mo na, gyapon. Ay, sorry.
2: Kay Budlay, bala kung sumulod sa ulo mong hangin, delikado.
3: Ay, gusto mo kung hangin, pag sumulod, delikado na, guys. Anyway.
2: Pwede na nakaroon mapatindugan sa windmill.
3: Naliman. Ari pala si Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO, ang ma-birthday boss no, sa iyang pahayag, Rajuman Henry.
4: Naglagay tayo ng mga bagong chief of police. First and foremost, the reason is for their for promotions, no, career advancement. First, si Major Shacon, who is already promotable for Lieutenant Colonel, ay inakyat natin dito sa headquarters. Considering na mayroon tayong isang unit dito sa headquarters na pwedeng ma-promote si Major Shacon. So, kung hindi kasi natin lagyan yan, pwedeng may mga coming from other provinces, CP, their police office, or from the regional headquarters na yun ang ilagay para ma-promote. So, sayang naman na yung personnel natin ang hindi ma-promote. So, kaya inakyat natin si Major Shacon for career advancement. So, that's why na nilagay natin sa Station 3 ang hepe na si Major Bisas. Si Police Captain Jersey Bisas. No? He is Station 9. siya nilagay natin sa Station 3 considering na mas malawak na yung karanasan din ni Besas sa as Chief of Police from the province and then dito din sa city. Then ang nilagay natin sa Station 5 also, si Captain Amado personally asked na malipat muna siya and the same time is more than a year na rin siya sa Station 5. So, and another thing is, siya din ang pinili natin na mailagay din sa SWAT. Siya yung mag-chief ng SWAT considering na si yung SWAT natin, si Lieutenant Castro is due for retirement. Mag-INDS na siya. So wala tayong ibang qualified na pwede natin ilagay, which is also Captain Amado. Mayroon siyang schooling na pwede natin ilagay siya sa SWAT. Then ang nilagay natin na bagong hipin ng Station 5 is si Police Captain Greg Matutino. No? So si Captain Matutino naman is bagong promote ito, deputy before ng Station 10 and he is also familiar na sa area.
5: So, sa Station 5. Station 5, Station 3, and sa Station 9.
4: Sa Station 9, si Police Captain Dixter Sevilla. So, deputy ito dati ng Station 7. Kabago din itong na-promote. And then, siya yung nilagay natin sa Station 9, which is hindi naman masyadong problematic. No? So, yun yung mga nilagay natin.
5: Klaruhin natin, sir, yung ano, yung nirelieve sila for promotions and for career advancement, not because na may issue. Right?
4: Yes, correct. No? So, hindi naman natin sila nirelieve dahil for some reason. No? So, ang sa kanila is for career advancement. At the same time, nagkataon din na mayroon tayong mga bagong kapitan na na-promote na need na rin natin ilagay as chief of police.
5: Ano yung mandate natin sa kanila, sir?
4: For us, no, ang instruction natin is gawin lang nila yung tama. So, hindi sila magkakamali if yung tama at nararapat lang ang gagawin nila.
3: Hey, Police Colonel Wilbert Parilla, Radyo Man Henry. Sa Tondaringan
2: interview. Mayo man gali ang konway na gali si Captain Amado. Balan mo sa Mandurriao, palangga is Captain Amado sa mga pumuloy sa Mandurriao. Kay active la kung ano dayon mga concern. Ara dayon si Captain dayon. Amado. Tisi Matutino do mayo man i-record, no?
3: Puro na sila deputy. Actually, puro na sila police lieutenant. Magulangin na sila promote police captain. That's why itagaan sila sin chance. While si Sir Shakwan, kinang lang naman nga mag-lieutenant colonel. Kaya ang hambal ni Colonel Parilla.
2: Si Captain Amado, Goro, good for major na ni?
3: Hindi, bago na sila na promote ata ni...
2: Di o dugay na ni si Captain Amado?
3: I mean, si Matutino gali yung
2: si
3: bago promote.
2: Si Matutino bago promote from lieutenant to captain. Si Amado, si dugay na ni Kwan, dugay na niyang captain. Kay deputy ni sa una ni Campbell mo, di ba?
3: Oo. Si Matutino gali kasi si Bilya.
2: So manog Kwan na ni, manog major na niya sa kay Mayo performance. Tapos chief siya gali isang SWAT subong.
3: Siya ang mapungko kasi may sure shot training. Ang si Matutino na meet ko gali kasi si Villa ang bagong promote sa captain.
2: Diyan ang Station 10 amo na dang sa may ICC.
3: ICC.
2: So bali deputy da gali ni Campbell, si Campbell dira, di ba?
3: Wala na diyan.
2: Si sino ganito?
3: Si
2: Bienvenido something, sino to? Ang hipi da.
3: Nalipat ko ka
2: kanya. Oh, so deputy gali da niya si Matutino.
3: Oo, si Matutino.
2: So promoted na si Matutino subong, promoted man siya sa iya position.
3: Oh, si Matutino do nag-amo na nag-captain kay puro sila deputy ni si Bilya. So gintagaan sila chance subong magpungko bilang hepe.
2: Okay. Ay,
3: oo. Kasi ano si Sir Shakun, naman na gani.
2: Ilang na mga young blood, mga young officers sa tagansang break graduman march, kiti hindi man pwede nga tubtubsan o lang ang mga seniors sa mula na da, magpinangabudlay da.
3: Oo. Amo na, ma-promote siya. Kaya Arias kung hindi ko mapagputangan.
2: Hasta saan no, reporter ka lang, kuti dapat mag-manager ka man. manager sang ano?
3: Manager sa kinabuhi eh.
2: Sang puso mo eh.
3: Amo na ganina mention naton kung hindi pagbutangan sang TO position ang makapungko dira sa RCPO, butangan man agya pong ka-region. Kaya ang balikan na parilya nga ihatek na sa iba't kung pwede malang ang atong personal nga ari diri. Ang tagaasan
2: sa kabisado na nila di kag so far ang ato niya ang mga hipe diri. Ito maayo man.
3: Oo.
2: Gina, kung lang galing, ginadurudugsing lang kiss, ah.
3: Oo.
2: Diba, ano? Pero Tito Mayo, man kayo ginatindugan man sang ila sining mga senior officers, ano?
3: Oo. Yes, radyo man, Henry.
2: Sige.
3: So, muna madulong na ito nga update. Gabi ka dyan, may ginsend ko daw ang madlos ka hagin.
2: Sige, ba, pakita ta, radyo man, John Hartwell, no? Pero wala ulan? Ba't ano, may galom? Damo galom? Ano, damol galom?
3: Nagpangilat-kilat. Talaga pangila, subong ang mga tinion.
2: Pero, I mean, ba lang makita mo ang mga bituon na sa kalangitan?
3: Ay, wala. Dulong-dulong.
2: Ate, galom, may galom.
3: Galom, tama. Saka galom, Radyoman Henry.
2: Tibot silingon, managtupa na. Basta kapangilat, Radyoman Marge, kagahuyop-huyop ang masko ng hangin. Managtupa na dugay-dugay. Mawaswas naman ni Guru dugay-dugay.
3: Amogani, pakita ko lang sa iyo na walang may ginakuha ko din ng video o para makita nila nga ang dagto ng mga sangadari sa Plaza Subo.
2: Sino nang ginvideohan mo ni daw ay man ni kuno? Daw ay man ni mata, ay man ni gibatsyag sang hangin.
3: Aho, ato na pagulo na sa panyapon ng pahangin.
2: Are-are ang baligyaw ang sa feud ko. So dumarulupan ang ilang plastiko. Sige, may pakita bi Radyoman John Hartwell. Baskog, nasa din ni Radyoman Marge sa Harop Plaza.
3: Atong Harop Plaza, din sa may Tesla Monet
2: and Kamak Development Committee. Nga, pansang gabaligya, ano na, fried chicken, no? Dumalupado, no? Grabe yung bugos mo sa akin.
3: Tagang bayo, kila, ganyan
2: kilala mo yan, daw ay gani, aga pali diya bayo, kagkalo.
3: Ay, aga pali diya bayo, siya lang, way kabatiyag, kiti kwatro pa na.
2: Daw lain tulok niya sa fried chicken, no? Oh, tibot silingon mag-amon ni, kay ambal ni Tuy Pancho, halin siya kuno sa airport. Perti ko na ko baskog ulan to sa kabatuan.
3: Hindi mo nakasat gani sa GCK emergency, baskog kilang subo. Dugay-dugay matupa naman gani, no? Bantayan ta lang. Oga, kwan dito, ho?
2: Naoga to, no? Gahagono sa imo sininga signal?
3: Oo,
2: gabagusbus? Nga. Gani. Okay. Sige. Thank you, good, Radyoman Marge.
3: Muna madulog natin ng update na gikan sa ICPO. Kasama mong sa DYRI, RMN Ili Ilo, Radyoman, Marjorie Herbo, Miñane, Tatak, RMN.
1: RMN, Panlabra, The Honor.
2: Aligmat kita mga kasama ha, kay mabaskog ang ulan, no? Dira sa 2nd District, 3rd District, hasta 4th District, no? Baskog sang ulan, doon ginahuwad lang ko, no? Actually, in recent memory, do ay kita ka-experience nga amugin ni kabaskog sang ulan, no? At itong nagligad nga gabi, nga may mga buhawi bala mga kasama, ang ulan perti kabaskog-baskog actually. No? At itong Typhoon Frank 2008, hindi ito yung gani, baskog yung ulan nga doon ginuhuwad nga, tapos huipon pagidsang hangin nga perting wasiwas nga. No? Steady lang to yung ulan do average lang galing sige-sige wala gid untat-untat mga kasama bilog adlaw amo to igo kita makibot sus you deposit ama ani in the banko perte nakadlagko sang volume sang tubig halin to sa kabukiran nga naga waswas diri sa syudad hindi nakaigo sa Haro River mga kasama kay way pasadto sang floodway mo di lumos ang Haro eh city proper mga porsyon sang Mandurriao lumos mga kasama sa bahay
1: RMN Panlabra, The Honor.
2: Sa pandak pabiya ko ng ambal ni Pare Rex Galerdo, grabe kabaskog ulan kag hangin, no? Maulan tapos mauntat naman, pero perti kabaskog sang ulan. Gani, doon ginahuwad lang. Ambal ni Radyoman na Eric to sa Iasininga Farm sa Pamplona Farm Resort. Perti kabaskog sang ulan, doon ginabubo mga kasama, no? So aligmat kita mga kasama, kay posible na magresulta sang mga pagbaha. Or kung ara ka mo sa mga kilid sang bukid base pahilayo lang magresulta sa paglandslide no so gani mag-aligmat no magpanilag sa palibot mga kasama
1: RMN Panlabra The Honor
2: Gendolong kag Genboy Lugan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sanan sa herbal capsule may 13 ka bitamina kag 11 ka mineral tandaan ta nga sakit sa korason isa sa marason sa kamatayon gani halungan tagin atong nga kaugalingon kag pare ni magbarang atong kaugatan maginom gid adlaw-adlaw sang Nance herbal capsule 3 times a day para likaw stroke kag balatian Nance herbal capsule subong man Nance corn coffee mga kasama umpisa ang imo sining adlaw pagis paginom sa Nance corn coffee and start feeling the difference ang mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nance Corn Coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine, kag-sakit sa ulo. Nance Corn Coffee, kag-Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Panlabra, The Honor.
2: Damo nag-congratulate kay Captain Greg Mototino. Promoted na siya. Congratulations, gid ko no, no? Meaning, mayon ning officer, no? Good luck, Captain Greg Mototino, dira sa Mandurriao. Kay Captain Juberta Amado, good luck man sa bagong assignment bilang chief sa aton sining special weapons and tactics o kon SWAT sa Iloilo City, no? Bantayin ninyo ang aton palibot, no? Monitoran ninyo sino mga luko-luko di, mga hold upper, mga kawatan, no? Mga adik. Pangharugan ninyo para namin tulog sa aton sining mga pumuluyo, no? Tindugin ninyo sa gusto. Ang inyo sininga moto to serve and protect, no? Serbisyo he, kag protection he, ang aton sininga mga pumuluyo.
6: You deposit the money in the bank, upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
2: Standby mga kasama, kay check tabi kung pwede kita ka-connect kung bakanti subong ang spokesperson sang More Power. Maka-update kita mga kasama kung ano na sitwasyon naton, no? Kay Kagiina, pag-start naton mga alas 7, mga 5 ka mga feeders, no? Or 5 ka mga kwan ini, no? Ka mga makina, kumbaga, or power supplier sang More Power nga nag-distribute sang kuryente sa isa ka area ang offline, no? Tibot silingon sina ang isa ka feeder, halos isa ka distrito ang masarangan niya sina nga supplyan. So kung offline ang isa ka feeder, wala siya kuryente, kayuti, wala ka man may makuha sa National Grid Corporation of the Philippines, kaya mga planta nga nag-supply sini mga kasama, mga patay man, ti, brown out ang isa ka area. Tikagayin na, mga 5 ka feeder, hasta pa kuno ini mag-alas 9, ang yellow alert status, red alert status, no? Ang yellow alert iya, hasta pa alas 10 karon ang yellow alert mga kasama, di amo nang adamo brown out. So gusto naton hibaloon na dugay-dugay sa More Power kung available ang ila sining spokesperson. Meantime, si Cas Margie Cobillas, good evening, no? So Nico Vic Carmona, Ernesto Liabore, Rami Madero, no? Ang tawag ali na sa higot sa pamunit, bago-bago. Ang sapunta niya iya sa rait or ang iyang taga, kag ang iya siniyang ulayatan amo nang tigawnan or rad. Sa English naman iya ang bago-bago, real, no? Na gusto na at least kuha na naton mga kasama. Istoryahan ta na kay ti pamunit, no? Ang purpose balan sa aton nga fishing competition is to promote camaraderie sa mga anglers, promote responsible fishing, no? Sustainable ecosystem naton, ecotourism diri sa Iloilo River. At the same time, preservation sa aton sining Iloilo River. Hindi bala, Ma'am Nurse Nida Madersi Celeste, no? Good evening, gid. Subong man sa Visayan Surety Insurance Corporation sa branch manager, si Ma'am Gretchen Tamayo, si Janeline Talamor, kag si Jolene Galon, na pirmi man nagapamati sa aton, no? Si GB Calad, Laura Sumagaysay, Ma'am Tilly Pifor, Rose Palomo, Alin Peter Simora, Joel Jocampo, Parerex Galliardo, good evening. Christina PM Panisal, Glindy Samilo, no? Si Vickery Asong, good evening man. Si Jip Rox Fernandez, Bicchio De La Cruz, Parupaldino, Tigaonan na, taugon sa Amon Capiz. So, Tigaonan, ang dobilog na siyang, element, no? Tigaonan. Si Lani Leonor Xiao, si Sharon Lia Pamplona Gulmatico Bayona, Joanna Calvo Bordan, Pami Camacho, good evening. Ang nylon niya nag-aangot sa Tigaonan, kagtaga ang tawag dira sa amon, sir. Bago-bago. Oh, correct, hosto. Ernesto Liabore, good evening. Kasamang Karigaba Richard Casmere Ricabar, good evening, gid. Kas Jesly Lauro, Doña Margarita Marci Covillas, Biuda de Erdogan, Don Manuel Ventura, Biudo de Milanya Trump, dira sa Barutak Noibo, si Bonbon Bilhera, Del Cote Repelling Station, Labrador Hardware, good evening, gid. Arisalinya naton si Miss Angel Tan, sang... tama, Angel Tan or Angel Oxin? Miss Angel Tan, ang spokesperson sa More Power. Hibalon tano ng update subong. Nagsiliga na ining madamo nga mga areas diri nga offline ang feeder sa More Power. Kaya ti, why kuryente nga makuha alin sa NGCP? Miss Angel, mayong gabi. Welcome again diri sa RMN Iloilo.
7: Sir Henry, good evening. Good evening sa mga consumers sa More Power, sir, nga nagapamatikid sa mga programa, sir.
2: Alright. Anong latest subong, Miss Angel, no? Kagaina pag start ko program do mga lima gid ka mga feeders naton or anom gid, no? Hindi lang lima, anom ang offline, no? Halin mga ibang di, halin pa alas 3, alas 5, alas 6 nga offline. Anong latest subong, naka-online ini or still offline sa yapon, Miss Angel?
7: As of 9:06 PM, Sir Henry, ang unsay ka mga feeders nga gitayo sa NGCP to deload online na sa subong, sir.
2: Ah, okay. So that's good, no? Nakabalik na, no? So malawig-lawig. Nag-online sila as of 9:06. But silingon mga tatlo man ka oras or iban, tig-apat gid ka oras nga offline, eh, no? Or nga brown out?
7: No, sir. Maximum, sir, 3 hours, sir. Ang natabugid na bedri, Sir Henry, sa ginagani, alas 2 pa lang sa hapon, ang anticipated dapat nga mag-interruption. Ang problema, kay nakitaan sa atong partners on the grid, ang NGCP, nakita nila ang setup nga do temprano pa lang, no, grabe, gid kataas ang demand sa kuryente, kando ang supply natin alang-alang, naging sigida sila mando for manual load wrapping or deload sa sining supply sa kuryente, especially it's a part ng More Power, sir. Linibo ng mga consumers natin diri, Sir Henry, ang apektado. Usually, ang manual load wrapping ang aton diri nga historical, single digit of megawatts ang ginaayo for deloading. So, kung Sir Henry, naglabot kita sa double digit ng mga number of megawatts ang ginaayo for deloading because of certain reasons. Na diri, aside sa part nga kulang gidman ang supply sa kuryente diri sa Visayas grid, Bow. Ang Mindanao, sir, nadalaman sa red alert status because nag-collapse man dito ang pila nila ka-planta, base load nila nga planta. So, hindi itakabakal sang kuryente sa Mindanao. Kay that is one of the dynamics sa ginobra to, Sir Henry, diri sa Visayas grid, is to really bakal sang kuryente on Mindanao. However, mismo si Mindanao, Sir Henry, is kulang man ang ila supply na sang kuryente. So, kita nga kulang, mas nagkulang pagitapat kay wala kita sang miginabaklan aside sa Luzon, sir. But ang problema man diri sa Luzon is that transmission constraint. Ang ginaagyan from Leyte to Cebu, Negros, Panay, Nariña, ang tunga nila, sir, is may kwan man, limitado man ang kuryente nga makaagi. Kumbaga, ang size, abi, no, example yung Sir Henry, ang size ng amuni, ang kuryente lang is amunang ni ang makaigo, hindi ka pwede ipilit ang dako or larger nga volume sa kuryente because may possibility nga mag-trip ng linya and may magka-problema, Sir Henry. So, dira pa lang nga daan, may mga limitations na kita, plus ining gina-forecast pa lang nga ang Therma Visayas Units 1 and 2 will soon operate again by the third or fourth week past ang August, Sir Henry.
2: Okay. Ining kada feeder sang More Power at an average or mga tagpila sini ka megawatts ang karga niya, Miss Angel?
7: Actually, sige. If ever, sir, per megawatts kita sa mga per linya, sir, no? Example, be, sa isa ka linya, ang unod sini, sir, is like 1.4, 4.9, amo na siya, sir, nga mga megawatts. Eh, because unod dia sini is that gin strategic way tabi sir mo example nga per feeder kita do kadamo sa feeder so More Power sa Henry
2: kagang kada feeder medyo dako man gawang coverage siya usually do almost isa man ka distrito mo no lapad man
7: sa isa ka sir ang per district natong sir damo kita feeders nga adamo kita feeders example para kung mag interruption Sir Henry dissect ang aton nga areas. Kumbaga, aside sa part niya, kaya naton mag-isolate sa isa kalinya because per feeder, Sir Henry, may ara kita nga nakabutang nga mga consumers, kumbaga nga designated. So, kumbaga, well-planned ang aton nga feeders. So amo ni siya ang mga loads niya nga ginakarga. Example bisa Henry halimbawa no, kung magka problema ang isa ka feeder, tapos damo-damo dira sang kumbaga overloaded siya, ang areas kumbaga kung tari nga hindi man sakop sang problema, madala na lang sila because overloaded ang imong feeder. So ang ginobra sang more power strategically gin kayo naton, ging hitso naton ang ining feeders naton para nga ma-strategic way, maka-strategic ways man kita in case ay mga problema ag load wise mas manage ini sa subong.
2: Mm-hmm.
7: So ang atong bringa per load is that 1.4, 4.9, 3.5
2: megawatt. Megawatt. Kada ano gani na ang delivery sina ang 1 megawatt per hour no?
7: Ang kwani siya sir, ang load siya per feeder. If ever mag-request abi.
2: Pero good for I mean good for ano na 1 hour. Ang 1 megawatt sa isa ka feeder.
7: Ini sir, ang ginawag ko a while ago is the megawatt nga per feeder. Ang ginanamin mo siguro sir Henry is the request nga iya sang ang GCP tama?
2: Hindi, I mean ang power ba lang available sa isa ka feeder
7: okay.
2: Mga pila ka megawatts ina da kag ano ang consumption sina per hour ang isip naton like magsling ka abi nga sa isa ka feeder sample lang may ang capacity niya sina is 2 megawatts good for 1 hour maubos na, na siya duha mo na bala
7: okay I guess ining mga ang megawatts sir is something do load gid ni siya sir bali tawa sa kuno sang kwan load gid siya niya bali sa isa ka feeder niya bali
2: okay ho kay ti parehas na kun kulang ang kuryente nga guti ang aton nga total capacity diri per hour ang do mo or less kun hindi ko magsala do ara sa mga 70 megawatts ang ginakonsume sang city no average megawatt nga ginakonsume naton per hour diri sa syudad is do mga 70 to 80 megawatts, husto Miss Angel?
7: Ang aton subong sir na average sa consumption sir is around 120 megawatts.
2: Bodo ko dako nagali. 130 megawatts ang bilog nga syudad sa kada oras na no per hour na mo no
7: yes,
2: di ba?
7: Yes sir.
2: Oo. So yeah, what silingon kon
7: ko depende kung peak hours gyapon.
2: Oh, tibutan ta lang abi 100 megawatts subot silingon kon kulang ang power sang NGCP ma nga hindi niya na ma-provide tanan ang kinahanglan gyud naton nga 100 megawatt mangayo siya sa inyo nga kun pwede buhin kamo abida 20 megawatts no para ma-deload siya nga hindi siya maghatag so ang ubrahon ninyo inang 20 megawatts i-brown out ta sa iban nga areas diri sa syudad para hindi kita makakaon sang 20 megawatts agud nga hindi mautod siya ang supply naton gyud totally husto.
7: Yes sir, sakto gina sir. Do pinaka simple gina siyang analogy na example be kung makita ni NGCP nga alang-alang gin sir nga ma-fulfill ang example 100 megawatts no, ang mga kaina. Ma-fulfill ni sang 100 megawatts, do kita nila tapos ibangga na nila sa total nga demand and supply sang kuryente on the Visayas grid, makita nila nga sobra gid siya. So, ibakit-bakit ang nila per distribution utility, hindi lang kayo more power, but other DUs, nga ma-reach ang target nila, nga mag-save ang demand and supply. So, example, nag-designate sila kayo more power nga, amon niya yung i-deload ninyo. So, obrang isang more power, sir, mangita kita sa mga feeders nga makakomply on that specific number nga in-mention sa NGCP to deload on ano.
2: Okay. So, kagina kay kadamo gid sa mga feeders, no? Like, mga anom gid, buot silingon, amo na kadako man sang ginpangayo sang NGCP nga ibuhin anay nga power kay kulang gid ang supply nga mahalin sa ila sini nga grid.
7: Actually, Sir Henry, to be specific, 11 feeders gid today ang ating
2: 11
7: nga,
2: gid?
7: Na... yes sir, nakapatigayin kita sang Manolo Drapping Sir Henry.
2: Okay. So kadako gid kay ang ginhambal diri sang NGCP sa ila advisory nga wala ka deliver limited man ang ginakuha nga power dito sa Mindanao sa SEC Power Plant 2 dito sa Sarangani 105 megawatts nga daan ni offline ang GNPK 1 power sa kwan ini no power plant, 500 kuan gali no, 552 megawatts nga coal-fired power plant dito sa Kauswagan, Lanao del Norte, offline man. So hama ko no, pila na ni 600 megawatts. So amo nang hindi kita kakuha dito sa Mindanao plus pang aton diri ang TBI1, TBI2, CEDC1 dito sa Cebu do sa Toledo, ini ko hindi ko magsala, duha ni ka ang TBI amo ning iyasang Abuitis power ni daw tiguan.
7: Yes,
2: oh, Thermal Visayas Abuitis power 169 megawatts per plant ni per tigadako. So amo nang akulang gid ang supply no. So but good news kay today na restore na or tonight pasado alas 9 bisubong online na ang tanan nga mga feeders ni More Power, Miss Angel.
7: Yes, Sir Henry, ang aton lang gid diri hindi mapasigurado until when. Amo ni amo ang
2: na, so buwas buwas another battle naman. Ayun, deposit ang money in the bank nga. Kung gabi lang, actually, bisan gabi gani, kung kisa, kulang man, may mga brownout pa. Hindi kita kasiguro. Pero ang sigurado, gid, was may ara naman yung mga brownout. Kaya tiyo daw, hasta pa to, third week of August, ma-restore ang iban nga mga power plants nga maka-generate sila power dito sa Cebu, Miss Angel, no?
7: Hopefully lang gini, Sir Henry, in case, no, si Mindanao, mag-okay to ang 500 megawatts, kaya kag iba niya mga base load nga maka-import kita sa Mindanao, do...
2: Ah, maka-okay-okay gawa?
7: Oo, maka-budi-budi kita ni, pero ang problema, subong Sir Henry, bisan si Mindanao gani nga dito ang planta sa ilang adamo, nag-red alert status pa because of what happened, do... Amugid na ang gina problemahan ta. But ang aton rin, Sir Henry, syempre, ang aton rin nga gina-question din diretso si More Power, Sir Henry. Amo nang do need gid naton ipahangop. Hatagan ang gaka-go-estimation ng aton mga consumers on what happened. Ano gid man bala ang natabo on this matter? Ano ang masabat ng More Power? Anong maubra natin, Sir Henry? So, ang mahambada gid rin, Sir Henry, sa aton mga consumers, nga this one, nagahulat kita kung i-supply lang gid kaya ta gid mag-supply, Sir Henry, ang capacity sa More Power tunga pa lang ni kaya ta pa magpasiga pila pa ka SMCC kaya ta pa kung may kuryente lang. However, ang problema ta gid subong supply sang kuryente, Sir Henry, kag hindi lang ni si More Power ang ka problema but bugos gid ng Visayas grid, Sir Henry.
2: All right, sige, with that, Miss Angel, thank you gid no sa sining explanation no. Maayong gabi sa imo, ma'am.
7: Thank you very much, Sir Henry. Of course, More Power will always be transparent, clear, and concise on explaining on this matter because open kita, Sir Henry, na mabatian ang aton nga side. Kag nagapasalamat kita sa RMN, our partners on the media, on helping us para nga makapalaknag, makabulig sa aton, explicar kung ano gid man bala ang nagakatabo. And hopefully, no, maka check ang ating nga mga consumers ang ating nga page plus page ni NGCP para makita ng updates as much as possible. Nagahatagi kita, Sir Henry, early pa nga mga announcements para if ever nga dala ang feeders ang mga consumers natin sa manual load dropping, makaprepara sila on time. However, may mga times we get, Sir Henry, nga hinali or dasigay ang dropping. So, what we can do on More Power is to comply and to inform our public. Again, Sir Henry, madam, magandang salamat. Mayong gabi, sir.
2: Mayong gabi.
8: RMN, Palabra, di Honor.
2: So, very good, guys, na restore na tanan ang power sa feeders. Tanan nga feeders ang More Power. So, why na brownout subong diri sa sudan? No? Unless may mga individual dira ang problema sa inyo sininga mga linya iya, like nabugto. Or naglupok nga transformer kay kadamo mga jumper. Pero as far as power supply halin sa grid, balik na mga kasama tanan ang feeder sang More Power. Pero hindi kita kasiguro kung buwas okay na ini sa masunod nga adlaw kay mga hasta pa sa third week of August ang plaso kag advisory sa mga power plants nga patay subong nga makabalik sila sa pagproduce sang power.
8: RMN, Palabra di Honor.
2: Sa mga nagpinamangkot kung may klase buwas, anong advisory ni Mayor Raisa Trinias? Wala pa man risk, no? Why pa advisory si Mayor, no? Pero ti, kay daw ay man ulan, although grabe galom subong, ang iban sila nila, ti, ano yor? Why pa? Pero kung ako, I assume nga may klase na buwas, ah. Kay why naman kita bagyo? Ato na si Dolphin to sa China, do, natunaw na gani siya, no? May bago si Pilo, pero layo-layo pa man to kag hindi pa man enough gid ang paghigop niya sang habagat. So ay naguro gid damol nga ulan buwas.
9: RMN Palabra di Honor.
2: Gindulong kagin boy lugan, eri gabahin sa atong palatuntunan sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ipamanyos na subong para nami tulog ta. Mahamuok ang tulog naton, kag kuha pala nakit sang kalawasan ta mga kasama. No? Kakapoy nyo, i-soft touch mo. Diba? Ang imong kwan, huwag kang ginatuyo, i-soft touch mo. Kagsumong man, soft kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ingrediente niya, pero barato lang, ang kada sachet, 25 pesos lang, pero ang ingrediente, 14, no? May ginseng na, may balunggay, may collagen, may balunggay, may mangustin, may chia seeds, may black cumin, kag iban pa. Ang ginpatami siya, stevia pa, natural sweetener, gani hindi kapag diabetison, mga kasama. Gani, magkapehin nyo na, 14-in-1 herbal coffee, problema nyo, kapehin nyo, katuyo nyo, kapehin nyo.

0: Panate, Jorge Pharmacy. Kagsa San Enrique, Panes Pharmacy. Kape henyo, kag Soft Touch Wonder Oil.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kasamang Bibian Dimson Alejandro, kas Laura Sumagaysay. Good evening, kas Mary Ricabar. May dahil nga gabi si Majal Plete. Good evening, Jonas Camayudo. Kas Iban Dinuevo Sodario. Karigaba Richard, kagawad Noel Coscoluela. Good evening, Romel Palmares, Ninisel Blancada. Maribik Cercado, kas Maritalia Michelina. Grace Evangelista, watching live, legit listener from USA to San Lorenzo Guimaras. Kay Chief Leo Evangelista, good evening, good ma'am. No? Sa kay kasi Iban, no? Kas Juliet Villanueva, kas Elias Otacio Tabang, kasamang Stephen Paniga, Marjo Mayaw, Ingenious Francis Sinahinay. Good evening, good sa kopya Ilonggo, no? Mga may problema, kamuda sa inyong copier machine or mga Xerox machine, no? Kontakan ninyo si Engineer Francis Sinahinay, isang kopya Ilonggo. Si Mary Ground, tani may update sa pag-asa, grabe hangin sa dulunan. Habagat, ini actually, way kita sang low pressure area Subong, no? Ang gapik to sa aton diri, Habagat, no? Or south-west monsoon, no? Muna nagapabaskog sang hangin, no? Si Pare Motok, Aray Cars Display, si Cap Noel Kapalya, Kap or si Kagawad Arniel Kasipe, Kap Ising Belenoyba, sang Kap Ising Pansit Molo, mayadayad nga gabi, Paribibot Edro Solano, no? Good evening man sang Bibot and Mila sa labahan kay Tuto Hector Espinosa, Mama Richo Espinosa, good evening kay Chu Tato Enay Konsing Espinosa, sang Tatoy Manukan and Seafoods, sa Villa Atria kag Kabatuan Iloilo, kag Sinunoy Igmidyo Ortilio sang gapang asal sang pangros da sa Dumangas. Good evening. 32 minuto sa kaligad sa takna alas 9 sang gabi. Overtime na ta sa aton sini nga pag pangalagad mga kasama. Salamat gid sa inyo pag-upod, maghalong kita ha, sa mabaskog sini nga ulan kag mabaskog nga hangin. Sa field, Rajoman Marjorie Herbo Miane, Rajoman Ronald Sanchez. Sa inyo center, Rajoman Ray Cidanyo Subordon, Rajoman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajoman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio, Rajoman John Hartwell Toala. Ako naman ninyo sinialaga na imong anchorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajoman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
2: Questions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Yes, to health!
9: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaalang lawas. Magatudlo man sa maid-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
10: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang aton sining pagparagad sa sining programa tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kun ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kun may magset in ang masakit sa aton kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ni mga simtomas ang masakit kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sini nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo parang mangin healthy ang ato sining lifestyle.

0: Ina, mga abyan makabulig, agud to makalikaw kita sa mga grabe sininga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sa ringa pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sa ringa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sa ringa pagpanagad o punta ang ato sa ringa Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
1: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpanamati sa kutob sa manabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sa ringa kalawasan. In fact, kadamo sang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mahuligan.
2: Yes!
0: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Yes to Health.
0: Pero dari kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santon Plus Coffee mix. May mangustin powder, soya powder, kaga moringa powder. Kita nyo, why kape, why sang coffee beans, why therefore sang caffeine. Pwede kainom sa inyong kabataan kaysa sang function, sang isoflavone nga ra sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sa inyong brain functions.
1: Gagtuman kita na ka-importante, Sir Jocelyn, ano? Kay Tanawa Blasubong, mga pamatanon pa, pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa inyong pag-abot sa spelling. Subong daw medyo mahina na ang mga ulihing tubo, ano? Although hindi man tanan, isa sini nga makabulig sa aton sa Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Nga nagabulig pa aktibo sa aton sa nga brain, pwede sa makabataan, kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunthon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
0: So, para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isa man sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero, kung ay kamo time, arin na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang Premium D3 Coffee Mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagway man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
3: Sunthon Plus Gold.
0: Ang hypertension, may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set-in sang simptoma o kung mga patimaan sa lawas ta sini, bot ang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
1: Kaga posible, Sir Jocelyn, may mga nahalitan na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
0: Medically may explanations ini ang inatawag naton sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat din man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
1: Para mahambal naton, Sir Jocelyn, nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, effort di dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
0: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
1: Correct.
0: May ara kon kaisang ang reading nagataas ang iya sininga over. Let's say for example, 120 matuod, pero ang over yung kon sa galabot tag 90, tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga, you are at risk of a possibility of having a hypertension, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, kay imbalance na sa dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sininga systolic pero diastolic nimo is less than 80, may mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
0: So kon mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sininga lawas and must be corrected, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tamalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
1: Kumbaga Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure, kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon ng iban sini ginatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganito itong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
0: And mag-over 130, makalabot na be 140, and then magtaas man to 90, 140/90. Buta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sini. Kung amun na ni imo sini nga numero, higher chance ni mo sini sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gid ni Sir Josel sang treatment.
0: In short, sini sick. Yeah. Immediate medical attention.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ay iban, Dok Leo, galabot ang 200 pa daw, okay malang si ila. Pero makitaan mo nagapalamula nga daw palanggitom lang ang pagkapula.
1: Mm-hmm.
0: Galabot ang 200/120, 180/120. Pero kaya gihapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Dok Leo?
1: At yung reason ni Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high
0: crisis na,
1: risk.
0: Crisis na ni Dok Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sininga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amo ni nga blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iban nabi palakaon sang matambo, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag.
1: Mm-hmm.
0: Nan, numero uno, gid na, mga matambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia, ha, ang pinaka masakit sinikag, ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga nag-uyog-uyog, kundi ara sa panit. Ang pinaka delikado, gid sa tanan, dira concentrated. That's why nga ti, magkaon ka ganis ang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkakaon sa litson, kon magkaon kita, gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw, kon gakaon ka mo, ah.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess ko, no? Hindi man manami sa lawas.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May ganot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Kinanglan may baluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining alawas, Dok Leo?
1: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na ito ng aton sining sodium levels kag mag-relax ang aton sining blood vessel walls. Nga kung sa diin ang kakulangan sini o kung ng low potassium levels, posible magresulta, Sir Josel, sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
0: So, speaking about this potassium, masamin na aton sining nga ginapakaon sa mga nag-suffer sa low potassium supply sa saging dayon dalaganan ta.
1: Correct.
0: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaunta but sa sab-a balang hinatawag ta nga saging.
1: Correct, Sir Josiel.
0: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
1: Isa man, Sir, makuhaan na itong sang sustansya.
0: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man ang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sini nga hypertension, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sini nga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sini nga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sini kaugatan may pahanunot. Mayog iya sini nga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man ang magsulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sini nga vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock no at 2 o'clock
1: kun kaya lang, Sir Josiel, no alas 10 alas 11 alas 12 alas 1 alas 2 alas 3 dira sina nga mga inoras
0: amo ni siguro nga way timay gina stroke nga baka no kay way ka panilong bisan ni lawig mos banglid eh
1: gapabulad sa init
0: bastante sila yes vitamin D. So ang vitamin D anong iya sini nga function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagkatabo sa aton sining lawas?
1: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o nag-regulate o nag-control niya siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension. Tension.
0: So, but increase ang risk na gadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa lawas. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magaba kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
1: Kasubong sa nahambal na itong tagina, Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sa nga blood pressure. Di area ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man maka paayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
0: No.
1: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya, kung kulang madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi gin naton na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kun ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon processed kag mga instant para nga rising imbalances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension kun high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
4: The secrets of health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest yun kag magtrabaho yun ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla. Sa sulod parang nga kwaon niyang duga, mambalari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function na sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sa ninyo pagsirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride. Kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
0: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
1: Amon ni Sir Josil, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ginatawag, kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga nga dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton, kay isa ni sa rason nga nagataas nga ton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa nga ton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilease ni Sir Josil sa enzyme ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo ni active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sa niya ang pag-release ang ginatawag aldosterone, ang hormone, nagabulig no, para sa aton sininga kidneys, irritate niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito niya, ang iyan sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amo ni Sir Josil ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na ton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng ton sining blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nagaconstrict ng ton sining ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amo ni problema, Sir Josil. That's why no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason, Sir Josil, kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure, nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
0: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
1: Tama ka importante, Sir Josel, no? Ang papel sa vitamin C kag benepisyon niya sa pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sa aton sininga kaugatan. Nag-improve niya siya sa nitric oxide availability para sa pag-agi sa aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason baka to sa nagkalinlain nga part sa aton sininga lawas. Kag more effective, Sir Josel, ang vitamin C para sa hypertension sa yan to mga tao nga kulang sini kag mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
0: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Dok Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab ato sulok-sulok.
4: The secret of health.
5: Yes to health!
0: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nga damo na nagapangita sini. Yesterday, naka-agi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
1: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man o kung lalaki, may termino sa unang kilala ko, Sir Josel mo, nga para sa iya, isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kay nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila, Sir Josel, nga pampaputi, ah, kati may ara sa ginatawag ko, Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa aton sininga guya, sa aton sininga panit, sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
6: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josel. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang suabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wala pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ilang sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
1: Correct.
0: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
1: Abi mo, Sir Josel, ang isa, madunduman ko naman ang gin-partner, sinasang aton sininga kilala, no? Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya, Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
0: Firm pang ila sininga panit.
1: Yes.
0: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap, actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masamin nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sininga ilok, Dok Leo.
1: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani, Sir Josel, sa sinabawan. Hindi lang siling, Sir Josel, nga nagapanimaho ka bayabas kundi tinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene niya ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na aton kung Santhone Plus Herbal Soap ang aton sini nga ginagamit kung may antibacterial property sa Sir Josel. Lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali.
0: Oo.
1: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira, Sir Josel, nga nagresulta sa mga ginatawag dark spots. Mabuligan niya man niya mamat-amat kung nagagamit kita sa Santhone Plus Herbal Soap.
7: Santhone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga
5: dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: By the way, pag mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init.
1: Mm-hmm.
0: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
0: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sa imo sininga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
5: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kun mapamanyos mo na siya.
0: Mm.
1: Makabig na rin na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Santon Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Panami sa aton sininga blood circulation, mahumutan, mahaklo o palang Sir Josiel ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
0: Try it ang Santon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok ang iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipo, imo sining alawas bala, banyusin nyo bala. Bisa hindi na ka mo magmasahe, batsyagan nyo gid ang pag-usbong, batsyag mo doga sulungaw ang hangin sa imo sining kogatan, kag sa imo sinik unuran kung mamanyos ka mo sa Santon Herbal Oil.
7: Sister Pain!
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si mga kapudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain! Yeah. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: The Secret of Health!
0: Kung nagika mo kagwanta sa palanakit sa lawas ninyo ha, mag-cease the pain na Doc Leo.
1: Gina-discourage man na ton gali. Yan itong mga nagapalanakit ng kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, na pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
0: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa ninyo mga muscles, gapala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
1: Tama.
0: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Mm-hmm. Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
0: Dapat unpredictable ko no ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain ko no sang good relationship ha, dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
1: Mm-hmm.
0: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
1: Amo na lang ng defensa mo dira si Sir Josil kahit hindi mo mapaktan.
0: Mm-hmm.
1: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay,
0: mm-hmm,
1: dapat may reserba kagid si Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
0: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
1: mm-hmm,
0: dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ni nga daw nadulaan na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sining sexual activity sa inyo sining partner. 30 minutes before loving, mag-turbo dietary supplement for men. Mabakali ni sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yule Street, atuman sa Midtown Hotel. Kag sa Bacolod City, sa Yes to Health Store, sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabagang sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
12: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
13: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
14: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
12: Inde magpalibog, may Iberi Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko Iberi Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
14: Salamat sa Iberi Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: Iberi Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
15: Welcome sa Palatuntunan.
16: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
15: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen
17: Herbal Capsules
15: kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
16: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
15: Isa na naman ka maayong nga adlaw para sa tanan. Handong ugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman ka balatian o kung kondisyon sang aton lawas nga daw bagulang ganit unik ka bati mo. Tawag sining balatian anaphylaxis. Anaphylaxis amo ining terrible kag life threatening nga allergic reaction nga madasig ang pagdevelop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, paro'y sabi isang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palang habal-habal, palang humbag-humbag, palamula nga mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalang hubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imong tilaok upon dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa upon pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagakakulaps ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. O ti wala na damo storya pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusini. Raok naman ni doktor magamusini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in sa mga pagkaon, kung mga substances nga nagasulod sa aton kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang yung mag-develop, kag-ina-trigger in sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Hindi rin naman yung nagasulod ang produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakot sa aton sining immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ang mga sangkap nga makabulig sa aton sa sining balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakot sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga po sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso ko ng palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pa nga mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa ka maayo nga pagtinlo sa aton sini nga panit. Ang pagtuon nga gasiling nga ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kada, barley grass, kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagalin isa ultraviolet rays, hangin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Kiko. Kung bastante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sang vitamin C sa aton lawas.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Kidney care time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
15: May tapang na hindi sumusuko.
16: May angking diskarte para magtagumpay.
17: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
18: Yan ang bangis ng layon.
19: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
20: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
21: Drink responsibly.
22: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
30: ACS. Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
31: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
32: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
30: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
31: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
32: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
30: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
33: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
34: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negros Grace Pharmacy, kung sa inyong suking mga butika.
35: iBerry for a clear and healthy eyesight.
36: Good for the week, let's shine. Hello, right for blue. Isa lang ba nandyan? Right for blue.
37: Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.

0: ambulansya, sangkanginan, emergency hotline, sang pulugan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon. RMN Patrol 774.
2: Mayingay gabi mga karadyuman. Hello mga kasama! Happy Monday! Kamusta ang inyong Lunes? Ang maulanon ng Lunes. Petsa Jess para sa bulan sang Agosto, tuwing 2026. Balik naman sa atong pagpalagad sa programa Patrol 774. Temperaryo kita nga nagatalos kay Rajuman Rudel Folyon Agado. Kamusta? Gabi na aha na naman. Naluoy ko din sa aton mga kauturan ng mga linesmen sa More Power. Siguro ang lead niya to sa More, siguro to kada segundo nagaring. Damo nagapamakot. Sana mabalik. Kaya linibo ka mga konsumidor sang More Power Iloilo, naka-experience sa brownout. Subong adlaw, may mga manual load dropping. And kagina sa programa Palabra de Honor, na-interview ni Radyo Man Henry Aspera Lubawag, si Ma'am Angel, sang More Power, amo na gina-explicar. Wala tani problema ang More, kaya mag-supply. Ang problema, ang sinuplay yun. Ang supply. Ang pundo ka kuryente, kaya mga lipong pa to ang maton mga planta dito sa may Cebu. So ano mahimo naton eh, biskan ano nga tawag naton sa More Power, biskan ano nga pangulit naton sa mga linesmen, ang problema isang supply sang kuryente. Pero dayaw gid kita, palagpakanta na yung More Power. Pagkatapos mag-igo ang ining hurricane o whirlpool o buhawi dito sa may bahin sang Mandurriao, Haro, and Kubay Haro, madasig nag-responde ang aton mga linesmen. No, madasig nagbalik ang kuryente. Lain gid man kung aktibo ang aton nga mayor kasamang Hartwell. Pag lupok sa balita nga may ipo-ipo to, ipo-ipo may buhawi nga nag-iigo to sa may Mandurriao. No, gulpi to nagkanto ang aton alkalde. Una pa sa mga kagawad. Una pa sa mga opisyalis. Tilain gid man kung aktibo ang imong alkalde. No, lain gid ya. Siyang More Power kaya hingiunin eh. Ang mga kapitan ng DSWD, hapos ang orders ini. Hindi nakapanghindi kay Mayor Raisa Trinias. So, dayawon ta. No, hindi lang ang More Power, mga linesmen ta, kundi ang aton ng alkalde. Ita mo, dasig to nga narespondihan. No, dasig magbalik ang suga. Dasig magbalik maka... Dasig magresponde ang aton nga DSWD. Napakaon, mainit-init pa to. Ang mga evacuation centers, ginpreparar. And as early, kagapon, ay kagina, sang aga, daw duwa na lang to kapamilya. No, ang ginsilo dito sa may chapel. So, salamat sa mga nagbulig through their prayers. Kita man natin to ang epekto. No, ang after effect, ano? Sang ining buhawi. Abi nato, namo lang to ginigoy. Ang puste lang ginigigo ba? Kaya kagahon to, no? Kagahon sang Sabado. Binaton, amo lang to ang damage. Pero paglibot ito, dito sa may mga area, dito sa may dike. Sa bahayin sang Kubay Haro, tihawan da sa dike mo. Hawan-hawan da, while the building da ya. Ang mga puno to nagpang-uklab. Nauklab ang mga puno, mga akasya to, almost 25 years nga punong akasya. God willing, no? God willing, ang pagtumba yan eh, wala matumba ng mga panimalay. Pero mas mayang maganay na nga, hindi na lang magkalupad lang ang atop kay hapos ang itam, ngitam, medyo san, inang pagbakal sa mga atop, no? Pagbakal sa mga haligi. Importante din eh, wala kita sa mga fatalities, mga kasama. Adlaw sa Lunes, Petsa Jess, ikaduwa nga Lunes para sa bulan sang Agosto. Mayadayad gid nga gabi sa inyo tanan-tanan. Lubos gid nga aton nga pag-abi-abi sa aton mga kauturan Luzon, Visayas and Mindanao. Diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aton component city ang syudad sang Pasig, aton anom ka mga kaprobinsyahanan sa palibot sang Western Visayas. Ang probinsya sang Guimaras. Kano to low tide? Amo na ning bahalo, low tide pa. Abi ko gin pang kutkutana na. Kaya mo ng problema, una nga problema, ina mo. Dari sa pantalan sa may parola, ang tam-an kan nubo no tumtap kumag hunas ah digto nagadung katubang sang bag-o nga building sang DPWH te sa Gimaras wala na gito dungkaan wala pa tuging kutkot ah nagtubog ang mga pasahero to. Check pa na ito, nalagay ng panahon as of today, as of 10:22. Kadamo aga pamangkot. Ano mga tamad din ba, mangkot? Ano, why naging budget? Bago lang sweldo, paubos ang sweldo. Damo naga pamangkot, yoy may klase. Dire sa syudad, kagprobinsya sang Iloilo. Wala pa kita announcement, pero nung laban-laban ini. Kung may aragid man. No, depende ini sa aton nga risk reduction na office, no, MDRRMO o CDRRMO. Dira mabase ang aton nga mga alkalde sa mga LGUs, no? Kung ano ang rainfall warning naton. So, hulat-hulat lang kay base mauna naman ini, no? Mauna naman si Mayor Raisa Treñas. Kay pirmi sa una mo nang dapat. Ang iban mga LGU, kagaho na. Manog abri na ang klase, dito pa sila ma-announce. So, buluban tayo naton kung may announcement. Kung may aragid man announcement, pero I don't think so. Malayo pa ng isa kabagyo ni. Ang ining aton experience, ining pabugso-bugso ng hangin, kaga puwerte ka munog sang ulan, no, hindi man magdugay. Around na 10-20 minutes, tapos mauntat naman sa, matining naman sa, malinong naman sa, dugay-dugay, mahuyop naman ang hangin, maulan naman. Hanging habagat ni. So, delikado ni para sa aton mga kauturan ng mga mangingisda. So, pag halong-halong lang gid, ha? Sa ato ng mga mangingisda, pag kulukalma na ka mo na, shot-shot na, baklianay kang whiskey statay, adi. Sugbahalang anay na sang tuloy. Ito kampiyon, guru, tuloy, subuno. Nami sumo matsoy. Nami sumo mahigop kaldo. Sa ato mga kauturan, ng mga senior citizens and PWDs sa syudad, sang Iloilo, naka-avail na kamo, nakakanto na kamo, nakaparegister rather, hindi avail ha, nakaparegister na kamo, dito sa may Iloilo City Hall, kaya libre nga bulong sa may medicines plus nga programa sa atong alkalde, sigurado ni inyong maintenance, kaya mga bulong nga kinahanglan nyo, mga senior citizens and PWDs, pakatugid ka mo ha, sa inyong mga barangay, sa mga health center, or diretso ka mo sa City Hall. Kung hindi ka mo pagsapakon, kantoy ko de. Sugid sa kon. Isugid kay Tiyoy Panso. Sa aton nga mga kauturan nga mga OFWs working and living abroad, kamusta? No, minalas kita, inalat gid si Alex Yala. Pero okay ba na? 4.9 million man na kasamang Hartwell. Ano pa nang ampang mo? Hindi man pwede mapilit, kita man nato ng ampang ni Alex Yala, tamang kalayo. No, sa mga nakalantaw, tamang kalayo. Kaya may injury ka, yung iba na ganin, nag-pull out na lang. Hindi naging pilit, pero si Alex Yala, grabe gid ang iyang enthusiasm, grabe gid ang spirit niya, no? Ang spirit of sportsmanship niya. Hindi niya gusto nga manging rason ang bal, ang iyang injury, niya magdaog ang kontra. Hindi, bato yagin. Wala sa nagambal nga, kay naperte ko, kay may injury ko. Iban nga mga player, amo ni, niya, why ko naka, hindi mayo kondisyon ko, sumo kay may hangover ko. Hindi mayo kondisyon ko, naperte ko tungkol sa akong injury. Wala naging nasiling ni Alex Yala, pero kitaon man siya TL lang. So, mapabeauty rest siya ko, no? Mapamanicure, pedicure, mapagunting, kaga magapreparar na ini. Amo niyang after the Canadian Open, it's the Cincinnati Open, and of course, the US Open. Pinakadako, ganang pinakapresteryoso ini, nga tennis tournament, ano, sa bilog na kalibutan. Daw ang US Open, daw amo niyang FIFA. Pilatot, bilyon ang dagon mo. Kung ikaw to mag-champion sa US Open na kasamang Hartwell, bilyon! Bilyon pesos! Bantayan kay human ako no ang sululoobo ni Alex Yala sa US Open. Kaya pagkatapos na po na ni torne ni Rep Claire Castro, ni Claire Castro, bakit palaging naka-green si Alex Yala? Aba, color blue. Kag wala ang mga main sponsors, ha? Wala ang mga main sponsors. Ano, bawal ini sa US Open? Human na, color blue, pare sa sulob ko sa bungo. Color blue. Tapos, ano lang, taple. Taples. Taples ka, guru. Bumbawon ka ko, tatay ni Alex. Bolo Bantayan, kaga mga fans ni... Ang mga fans ni Senator Robin Padilla, gulpi nag-aklas. May nagsilingganing ang mga milyon-milyon, bilyon o milyon pesos nga nadula or milyon pesos na hindi accountable nga intelligence fund sang aton nga vice presidente. Silingganing sang ibang tanig yung tagaan si Senator Robin sang intelligence fund. Grabe niyong pagkutsa ba? Sige lang, storyan, tada, dugay-dugay. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ini si Rajuman Michael Marquez Lumakad, T.O.I. Pancho for short, JB Ministros, ini magkabala ka within the week, makabalik na gin si Rajuman Rodel Fulion. No, mayo man ang kaimtangan ni Rajuman Rodel Fulion, nagapaayo lang, no? Nagapaayo lang inisa, eh kung ipiliton mo, basi mabughat naman, eh mas mayo nga fully recovered si Rajuman Rodel Fulion.
0: Tatak, RMN.
2: And sa news center, in charge sa mga balita, Rajuman, Rezzy Danyoso Bordon, sa transmitter, Rajuman Chief Fatoy Alia, kagangakon nga technical partner, Rajuman John Hartwell Tuwala.
0: Tatak, RMN.
2: Ita mga lagad, tub-tub buwas, duwa kadlaw ka jutihay. Siprano pa tali, manghimos-himos kita di. Kay para makaisugin kay Tio ita, kay kung Lunes gani, ay ang inyong daily horoscope. Ang kapalaran ng mga single and kapalaran ng may mga asawa. Kamusta sa aton mga PWDs and senior citizens? Mga nagabiyahay subong, may mga responsibilidad sa 10 oras ang kagabihon. Nagaproblema ang iban makapuli. Kaya puwerte ang bagubos ang ulan. No, may hangin pa, gamay pa subong ang nagabiyahay ng mga salakyan.
0: Tatak, RMN.
2: Ang mga tricycle subong ang unod sandalan. No, ang mga jeep din nagkalanto, ang mga jeep, ang mga modernized bus, gabay lang napatuman to. Ang ginin siling nila, ganyan extend nila ang last trip pa, no? Top alas 9. So, standby mga kasama, we are broadcasting worldwide and nationwide. Babatian ang aton nga pagpakalagad, ang aton nga pagwaragwag. Sa inyong mga radyo 774-774 kHz sa inyong mga lilisuan. Sa YouTube at RMN Iloilo Official. Sa Facebook, pangitaan lang kami sa DYRI RMN Iloilo. Palagin lang i-like, share, and follow. And okay man ang signal ko, no? Sa aton yung RMN application, ang radyo mo sa Facebook mo, ang radyo mo sa cellphone mo. Pangitaan lang, no, sa iTunes, Play Store, ang RMN Iloilo.
0: Tatak! RMN.
2: Kasama mga balita natin karon, ang balita natin kay Alex Yala kagang iyang sululubon. Ining mga pasahero sang fiber boat sa Guimaras nga nag-ubog sa baybay bakod sa low tide. Ang iba hindi ko pwede hakwaton kay bugat. Pila man lang ang ilang pila man ang mga tinao da. Kagsos tani hindi ni matabo gin pakita sa ating Facebook page. Ang suba sang basura napunaan sang basura nagikan sa Manila Bay, ang suba sa tubang sang Baclaran Church sa may Paranaque sining Lunes Agosto 10. Ini kasunod sang padayon nga baskog na pagbubo sang ulan bangod sang southwest monsoon ukong habagat. Sunod sa mga residente nga malapit sa lugar nga ini ang pinakaunang nga higayon nga naka-experience sila sang nasa nasambit nga sitwasyon. Pila ni ka mga tunilada ng mga basura halin ini sa Tundo, sa Manugit, sa Sampaloc. So, amo ni ang sitwasyon sa basura tani mamuklat ang aton nga mga mata. Kaga hindi ni tani matabo sa aton dire, no, sa

0: Ah, babalik din sa'yo yan. Dahil nakantuan sa basura, hindi na ilang basura. Eh, nasa ibang pagid naton niya natipon yung mga balita, nung mga update kita, kaya pila ka mga feeder, no, pila ka mga feeder sa more power apektado bawat sa manual load dropping sa nasilinggan naton, mga kasama, nga linibo, no, ka mga konsumidor, ang sa more power, Iloilo naka-experience sa brownout, subong adlaw, bangod sang kakulang sang supply. Hindi lang diri sa more power kung hindi apektado ni tanan ng mga utility company sa may Ileco Trigani sa mga kaumaka bundukan kuno. Halin pa kunong brownout, halin pa kagina hasta subong wala pakabalik. Dapat kuhaon nyo yung mga linesmen sa nga more power kay ini sila. Kung yung makita, biska nagabobo ang ulan, ah, kagahon, wala pahuway. Hindi na natong tani pag pagsugo-suguonin yung mga taga more power, makita nyo linesmen, dumatsagay nyo, sulugoon nyo daw, iban gani, uy, pakabayad, Bill, grabe magsugo. Grabe ng inyong mga delay, grabe pag ikaw magsugo. Gamay lang ang konsiderasyon sa ilan, no? Pero kita naton bisyan sa mga barangays, no? Aragid sila, may mga naka-standby. And iniya, basta baskog ang hangin, amo ng iban nga nag-schedule sila sa brownout nila. Kaya nagapang-utod sila ni sa mga puno. Tani, inaya nga pang-utod sa mga puno. No, responsibilidad na naton ini kung gamay pa lang. No, kung hindi pa pwerte kataas. Pero kung pwerte kataas, let's leave it to the experts. Adamo, sumong nagkalatumba. O posibilidad din eh, magkalatumba naman o magkalabali naman mga sanga. Kaya mo na yung ginatunaan sa brownout. Kung summer, atoko ang ginatunaan sa brownout. Dugangan din natin mga balita. Bantayin man ang balita sa patrol. And ang balita natin, nagikan sa City Hall. Quick break mga kasama, pagbalik ta. Mga karadyo man, weather update from Pag-asa. Check ta kung may bagyo gid man bala. Adri sa Western Visayas, kung diin na ning nakita itong bagyo o tropical depression sa guwasang Philippine Area Responsibility. Oras sa Marina Pungsod, Pilipinas, tatak RMN time, alas 10:33.
1: RMN Patrol 774.
2: Kainis naman.
3: Huwag mo muna ibababa. Sandali, teka.
0: Sino to? Base RM Network no sagin tawagan mo radyo man
4: network. Ini nga po siya nang inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyanan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga binipisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaio sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sang atong sinigalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawas. Nagatap naman sang malaking epekto ang kag maka kuha man mga kabayan sa makahulubog nga ilimnon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang dinitiri bayo may pa-vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang duga nga white blood cell sa aton sinigalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo.

0: barangay sa virus, bakterya kag punjay. Initaray nga benepisyo sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga nagalagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan ng kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kay ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sang aton sini kidneys kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pagani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kay ang DTX 500 ang may charantin halin sa marguso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibang. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa may TC, ako nag-problema, kamuha mga kabiyan nga dugay na ba nga nag-antos ang imo sininga mga katul-katul sa imo nga panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-mighty C na. Kaya ang mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
3: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
3: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
4: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
5: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
3: Ti, nga away di galap o tsakon ng salmig litro. Uy, share niyo man ay.
6: Kung bar kaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
3: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
5: Carl, di inas si Carl?
6: Drink responsibly. San Miglitro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
7: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness. Goodbye.

0: Cover. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kag kun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulokan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang iBerry mabakal sa Mercury negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking mga butika.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Kabyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabyanan, hari na mga para sa inyo mga kabyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Gimaras. Kay ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw. Kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, makakagoni gutwid. Safe sa heart, ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi kagid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA ko ng Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
9: Oras sa SGS 45.
10: Hotline ng Mamamayan.
11: Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanan. RMN
10: Patrol.
11: Patrol 774.
9: Welcome sa atol mga kauturan. Mga nagapamati sa atol sa syudad. Pagano'ng halong langgid gamuhan. Ugay kamuanay gwa. Grabe ang bobo. Mabasko nga ulan. Nagbundak subong sa syudad sa nga Iloilo. Subong nga kagabihon. May ginpadala din niya picture si Rajoman Marge. Bow, grabe nga ulan. Tagrabe nga hangin kasamang Hartwell. Noong may nagsang, ano ka, baskog ang hangin? Nagsangit, hindi pantiya, nagsangit ang sin. Sin! No, nagsauyero ko sa Tagalog, nagsangit sa linya sang More Power sa Barangay Infante Molo ang isa kapanid sang sin. Ini patapos gin palid ini isang mabaskog na hangin, wala man sang buhaw eh, pero grabe ginakwat yung no? Halin sa dalong guru hangin na hinalsay gitong sin. Amo na sa mga kautuaran naton na mga made of light materials ang ilang mga panimalay. Ang inyo mga sin, butangin nyo sang cellphone number. Butangin nyo ngalan. Tanda. Para ko maglupad sa o ako na. Kaga likaw-likawan tanay. Mga kasama, likaw-likawan tanay ang magsugo no, sa atong mga kabataan. Dari na anad kita, basag anig inulan. May mga tamad na, mga Bertoldo pa. Ang sugoo nilang mga kabataan. Mabakal sang ilang mga sigarilyo. Mabakal sang ilang ilim nun. Uy, paghalong-halong ulaligmat ka mo ha. Sa inyong mga dalan, labi na gid na sa may coastal areas. Kung sa din, baskog ang huyop sang hanging habagat. Andita kapag takot sini infante molo gani oh kaya open na kad pakato fishing port di ko mga dira ka sa mga coastal areas baskog paginang hangin guru ang iban yoy way pa kami suga di way pa nagbalik ang suga ba o sang nagligad gin pamangkot mangkot ta kamo namian kamo sa lights off lights off. Amay nga nami magano subong yoy misis kay inulan lights off kami. Subong nga brown out sa akin kakumod-kumod ha. Lights off ara mga kasama ginapakita naton sa screen subong sa may Infante Molo ini ha. Ara kita nyo ha bag-ulan naton gindayaw ini ang more power. Nakadasig sila mag-responder. Hindi lang sa brownout, ha? Pati ang sino nagsangit. Kung magsangit ng sin, ma-short in, no? Ilis naman sang fuse. Kung mag-amon eh, kung ginapanawagan, kung kay sino na nga sin, hindi ka mag-uya-huya nga i-claim liwat, ina. Hindi ka mag-uya-huya nga kwaon, ina. Tianon mo kay ang inyong lansang piki. Mga made of light materials. So silawat sa mga wala pa kuryente, nagaya kumud-kumudra. Isipan na lang, honeymoon mo subong kag lights off. Kung kita nagareklamo sa mga evacuation centers, no? Kagabi, Domingo nga adlaw mga kasama, sobra isa ka milyon. No, sobra 1 million ka mga individual. Ang ginlikas to, no? Dito sa may pungsod China. Tungod din sa bagyong si Dolphin. Noong nag-igo ining bagyong Dolphin sa Zhejiang sa nga Domingo kag nag ang madlos ang hangin ni 150 kilometers kag buwerte kabaskog sang ulan. Tungod din sobra isa ka milyon no ang ginlikas baka to sa mga evacuation centers nila at linibo man nga mga flights ang kansilado. So aton gani hanging habagat palang ini sa China digto gid umigo si tabag yung dolphin. Nakita nyo ang scene, more power. Grabing more power. Thank you more. Gagantes naton tawagan ng pag-asa. Bala ko nagainit naman ang ulo ninyo. Dire kay number one senator ninyo. No kaya pinagtanggol pa. No ginapinan pa ni Mariel ining parte sa batas-batas. No wala pa sa naging senador. May batas na sa siling sang iban gani ni Vice Abad. Kumbaga sa bill, winning bill sa kuryente. Kumbaga kuno sa bill sa kuryente. Si Senator Robin Padilla yung system loss. Binayaran mo, ginbaydan mo, pero wala mo na puslan. Grabe nga pag bira nila kay Senator Robin, no? Si Wilfred Garrido, Attorney Wilfred. Haba niya, sa aking research, wala pang naipasang batas si Robin sa na siya mismo ang author. No, well, hindi siya nag-author sin eh. Dapat guro, para makaobra sang batas, balik anay sa bilibid si Senator Robin. Nag-inano siya, ginakwat niya tuntood ang iyang apulungkuan na libo-libo. Maganda mo na kunong nakinabang sa batas. Batas niya. Ano pa yan naging presidente? Ready na nga itong Weather Bureau. Stand by, no? Sa mga nagapamangkot, kung may bagyo. Kaya sa mga nagapamangkot, mga kasama, kung may cancellation of classes, stand by lang, ano? Sa Subong, as of 10:51, wala pa sang nagapagwa sang ilang mga announcements sa nakalain-lain lang ang mga Facebook pages, ano? Ang city government, wala pa. So, basta wala, may klase, mga kasama. Kuha na ito ng latest weather update.
12: TYRI Radyoman.
9: Naka-standby sa linya from Pag-asa 6, Engineer Charlie Depra.
13: RMN News, panahon.
9: Engineer Charlie, mayong gabi. Live kita sa Patrol 774. Ikaw po mo si Tio Pancho, Engineer Charlie.
14: Yes, sir. Mayong gabi. Mayong gabi sa taring atag pala matis ang RMN. Yari pinakaling alakas ng panahon, karan niya adlaw, August 10, 2026. Southwest monsoon, nagapit sa bayan sa Luzon, kag-western section sa Visayas. Samtang ito naman niya ginamonitor ng tropical storm, nga sagwa sa Philippine Area of Responsibility, ulit na si Britannia na sa Trismela, 205 km na sidlangan sa extreme northern Luzon. May kapasugon niya hangin, magalabot sa 75 km per hora malapit sa sentro. May pagbandos naman, magalabot sa 90 km per hora. Magkahulag naman inipa na sidlangan, amin na sidlangan, sa 40 km per hora. Doon naman sa itong sa may western Visayas, padayon kita maka-experience sa magalaman ng kalangitan. May mga scattered ng mga pagulan, pagpangilat panagob, dalas ng southwest monsoon. Makasarangan tumtumabaskog ng hangin, magaling na bagat na nakatungdan. magadalas ang makasarangan tungtod mabasog ang pagbalod sa kadagatan. Antas sa atong temperatura nasa 24 tungtod 29 degrees sentigrado. Adlaw nagtuno dala sa 11 kada sang hapon, magabot la alas 5:40 buwas sa aga. Ikaw man ang pinakauling lakas sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
9: Engineer Charlie, maayong gabi.
14: Yes, sir.
9: Ining bagyo sa Guapay ni sang Parta, Engineer Charlie, no?
14: Ay, yes, sir. Oh, nasa Guapay ni sang
9: Parta. Mga sanugi na bulubanta ining magsulod sa Philippine Area of Responsibility, Engineer Charlie.
14: Ang ining tropical storm nga sagwa sang PAR International name nga pelo ano as of now kun aton pagasundo ng ESA nga forecast track nasa east northeastward ini ukon palayo sa may Philippine Area of Responsibility
9: kag
14: wala na ini ukon na manubo na ini sa nga magasulod sa may Philippine Area of Responsibility.
9: Okay, pero tungod sa dire amo pa ni nagbutong o is it ining dolphin ang nagabutong, Engineer Charlie, kay kataman kalayo ining si Pelo no sa aton nga power line daw ma-recurve na naman ini pagwa dito sa may Taipei or Japan area. Pero tungod sa aras sa nagatanalay tayo sa dito sa aton nga sagwasang PAR, ano naging enhance sa pagid? Isa na yung rason nga nag-enhance ang aton hanging habagat?
14: Yes, sir. No, isa man ini ka rason ang ining tropical storm nga sagwasang PAR nga nag-enhance ang sining southwest monsoon naton. That's why sa gihapon padayon kita naka-experience sa mga pag-ulan diri sa Western Visayas.
9: Asa sano nga to nini kay grabing ulan, Engineer Charlie, amunti yung tuod nga lapta-lapta nga pag-ulan gagina halin sa Kabatuan pagkato sa may Santa Barbara to Pavia pati Pototan munog ang ulan, pero pag abot mo diri sa syudad wala naman. Pero kagina mga alas sa 10 alas 11 diri naman sa syudad ang nagbubuo ang ulan, Engineer Charlie.
14: Ayos, sir. Ano, base sa ating rapid radar sa mga coastal areas, alabaran ang mga pag-ulan dahil sa central portion sa Iloilo ang mga mamunog ang mga pag-ulan na labi na subong agabi, sir.
9: So, gagliwaton lang naton, Engineer Charlie, wala kita sa bagyo o sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, correct?
14: Yes, sir. Tama, no. Wala kita sa bagyo kagin naman ito sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. As of now, ang mga pag-ulan na eksperyensyahan naton na dala ini sa gihapon sa habagat o southwest monsoon.
9: With this, Engineer Charlie, amo na nga may mga cancellation man sa mga biyahe. So, aton mga sakayang pandagat, no? Basta baskog ang hanging habagat, ang balo din eh. Perti man ka baskog, Engineer Charlie, no?
14: Yes, tama, sir. No? Mabaskog atong kadagatan, no? Kaga delikado, ilabi na sa aton mga magagmay ng mga sakayan pandagat. Kaya kag kung pwede pa lang, alikawan nato nalay ang maglayag sa kalawaran.
9: And last question, Engineer Charlie, for the month of August, malaumpa o mauluumpawan, ayan ang aton chimpo, maka-experience makitayan sang fair weather or fair week sa bulan sang Agosto o diridiretso na ining hanging habagat hasta September, October, November, Engineer Charlie.
14: Yes, tama, sir. No, ang hanging habagat naton sa pasubong nga bulan prevailing sa gihapon ano kag dugang pa nga gina-enhance ini sang kung may mga tropical cyclone nga aras nga pasulod sa Philippine Area of Responsibility o kung aras sa guwas ng Philippine Area of Responsibility, lalo na kung ang mga tropical cyclone na mabasog ini ano nasa tropical storm o kung even sa typhoon o super typhoon category.
9: So this month of August daw hindi kita ka experience ang fair weekend Engineer Charlie, no?
14: Yes, tama, sir, no. Kung may mga mayad man ato nga simpo, pero sa gihapon ano pag-abot sa hapon mataas ang chance sa mga pag-ulan lalo na sa karon prevailing gid ang habagat nato, sir.
9: With that, Engineer Charlie, madamo salamat and halong kamanda, Engineer Charlie, and good evening po sa inyo.
14: Welcome, sir. Agmayang gabi sa liwan.
13: RMN News, panahon!
9: Para inyo nabatian, live yan from Pag-asa 6, Engineer Charlie Depra. Gin-confirm nga ining bagyo sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Ano po ginang chance ini nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility, no, sa aton nga power line. Si Bagyong Dolphin, digto na nanay tayo sa may China and pagwa naman siya. So, hanging habagat. So, sa mga nagapamangkot, kung may klase, subong, I think there is.
13: Tata!
9: No, dire-diretso. Ito, ano, gaya na pa-absent inyong mga kabataan. Kung may chance nga pa-eskwilaon yung kabataan nyo, pa-eskwilaan ang kabataan nyo. Base karon na mama, kung hindi nyo sagay pa-eskwila ng kabataan nyo, kagay na batian nyo sa mga balita, mamaya na hindi na ako mag-eskwila, kay biskanari ko sa balay, pwede ko kapasa sa batas. Biskan nga hindi kasi ganit sila doon, nakapasar sa sambata, sakot pa ako pa. Grabe naman ang trending ni trending man na naman liwat si Senatora Robin Padilla. Ano naman kaya ang next? What's next? Mga kasama, nag-uubog sa baybay, agod makapahigad. Ang ginabanta, 30 ka mga pasahero sa fiber boat nga may biyahe Iloilo, Buena Vista, Guimaras, bagot sa low tide. Suno kay Brandon John Alem, amuning nakakuha sang video, no, nga naging share sa aton. Sa nasambit ng hitabo, nga hindi makadungka ang fiber boat bangod nagasagyod. Kag manabaw ang tubig, may pila ka mga pasahero ang ginrescue sang Coast Guard sa kayang rubber boat. Samtang ang iba naman ang mas ginpili nga mag-ubog. Kay base mangkot ka mo sa may Jordan, no, dira sa may Buena Vista, okay. Akong Jordan ka, okay. Kay may Roro Terminal to, may Roro Wharf. No, pwede to kadungka kung low tide diri sa pantalan sang Jordan, eh pwede kadungka digto. Isa pa nga rason ini, nung digto sa may Buena Vista, naging pantulod to ang naging palakat to, nag-ubog ang mga pasahero. Kaya as of last two months ago pa ini, daw kahi na isang ilang obra, gina-expand ini, may reclamation dira, ginapalapad o ginapadako nila ang pantalan kang Buena Vista, Guimaras.
15: Tatak! RMN.
9: So hindi natani, nubo, daya taas natani. Kaling gin-reclaim, tedrisen sa kilid. Kumakita mo ang, kumakita mo sa video, nakita, pakita mo to, Rajuman na Jobal, ang akasamang Hartwell, hining video nga iniho, kung nga din nag-uubog ang mga pasahero, kung hindi ka mo, kung pamilyar ka mo, no, kung pamilyar ka mo diring area, amo niyang ginatawag namon sa Buena Vista, nga Esplanade.
15: Tatak! RMN.
9: Pakadto na sa supang gamay kag supang dako.
15: Tata.
9: Amo na yung dalan ini oh. Nan, pagpawala ka da, amo na may puti nga van, amo na nakita nyo dugay-dugay. Ara si mong video. Ang nag-ubog ang mga pasahero dito sa may pantalan na ara sa aton nga page. Aton sa aton nga page. Na Facebook page. Amo nag-ubog sila kay gina-reclaim. Wala ginaging pakita. Di gina-reclaim. Ginapadokuan ini. Ang pantalan sa Buena Vista, Guimaras, kay kadamo na hindi nga nagareklamo. No, damo nagareklamo ng mga taga Buena Vista nga abi ang Roro. No, ang Roro digto lang sa Jordan, Guimaras. So, perte ka pait ini para sa amon ng mga taga Buena Vista. Kay, ato, na naman na sa. Perte ka pait ini nga para sa amon ng taga Buena Vista. Kay kung ikaw taga Buena Vista kag Roro imo sakyan, no? Layo-layo imo biyahon. Mayo tani kung barato pa, barato lang ang gatong, way problema. Take mayo tani kung pasugtan nga magkarga ang fiber sang motorsiklo. Kang una kinandan ina, no, pwede nga magdala ta duwa o tong tatlo ka motor. Ang isa ka baruto, isa ka ang dekatig. No, manang dekatig. Ararararar sa video, nan. No, wala gin pakita, diri. Nag-uubog lang ang pasahero, di, oh. Kahit kung sa toon ninyo na, lang taon ang way gin pakita, way gin pandig to, amo na ang pantalan. Ginapadako, nga ginapadako, di ang pantalan. To nagtulod ikaw, digto ka sa ginapanginasan sang aton mga kauturan, dira sa may tarog. Na mo na kang inangadalan kung kung soyuron mo na ang dalan pawala mo pakadto na sa salag gamay salag dako kung dire-diretso mo salag gamay salag dako dire-diretso ka to pakadto sa may kabanbanan as diretso ka to sa may kalingaw ini nga tani pada segdesegon no kung aton nga gobernador na sa Guimaras no mama na ba amo na yung problema na sa mga taga Buena Vista di no. Kay wala kita Roro, kita nyo aton pantalan, ay sus kong lutay, masigisigi ka muna. Paano kung si Alex, si Alada, mga turista na ito na? Amay lang kung mga turista, mapaubugin na niya. Paano kung mga special guest na ba? Asa san o ini ang ubra nato under sa may pantalan nato da kadugay na ni mga apat tatlo at tatlo apat ka bulan na ini wala pa matapos ni
15: Tatak RMN.
9: Kagad mo ga reklamo da, no, tani, himuan man sang Roro Terminal sa Buena Vista, kay kung taga Buena Vista ka, ha, Jordan ka pa ma, Jordan ka masakay Roro, mabiyahe ka from Jordan, no, from Jordan to Buena Vista. Okay ni kung mayo chimpo, pero kung parehas mong, munog hang amunog ang ulan, baskog ang hangin, tamaan ka delikado ini maglabay ka da pakanto sa pinya, no, pakanto da sa may Buena Vista. No, to tani ma-address ini nga butangan man, hindi nyo na pagulaton ng taytay kay kalayo sang taytay. Dikto niya sa may Hitulyon taytay, hindi na maagida sa may Pantalan. No, amuning dapat i-address gyud dinhi sang aton yung mga opisyales dira sa may Buena Vista Guimaras na padasigo ng ubrahan da sang Pantalan.
15: Tatak RMN.
9: Alas 11:03. Pagbalik ta, report gikan sa patrol ng report ni Radyoman Joel Franco.
8: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine, kag acid, mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalaing mga balatian? Siyempre kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag minerals. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects ini? Nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kay ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagahulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng puwersa sa pito para sa kaikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Yung mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siling lawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Do Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
7: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: D3 Bio Health News. D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
26: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
27: Okay.
26: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
28: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tinaig.
26: Ang manap yan yung gusto?
28: Wala na sa?
26: Why not sa plain
28: D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, sir Buyo, no?
24: D3 Bio!
28: Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pas baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pagabot sa nai, patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why pa tayo mag-istorya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
24: D3 Bio.
0: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
24: D3 Bio.
0: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
28: parietal
0: cells or ang mga selula, mga selula sa imo chan.
24: D3 Bio.
0: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride.
28: Mm-hmm.
0: Ang chloride, amo ni siya ang
24: D3 Bio.
0: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia.
28: Mm.
0: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga ba pa lang.
24: D3 Bio.
0: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
24: D3 Bio.
0: Nga hindi pagsunugon sang acid.
28: Perte, no?
24: D3 Bio.
28: Wala na sa plain D3.
24: D3 Bio.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
28: D3 Bio may potential nga mag-cure sang ara cancer.
0: Mm-hmm.
28: May cancer. Paano? It's true keto diet.
0: Mm-hmm.
28: Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
0: Same man sa inflammation. Oh,
28: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
24: D3 Bio.
28: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahingaing na to, ga problema na to. Uway pagkaon, hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kuhan.
0: Sa
28: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
2: Uway ka na lipungan sa jita mo.
28: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
0: Sa cancer.
28: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
24: D3 Bio!
0: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
28: Correct.
0: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
28: away
0: na
28: ang cancer. Niya ang cancer.
0: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
28: Mas namigid yung hindi wala na awayay, Sir Boy. No, pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
24: D3 Bio.
28: True ketones of D3 Bio.
0: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
28: Okay. Pero kung mas gadamo sila mo.
0: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
24: D3 Bio.
0: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
28: Correct.
24: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabulan nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
5: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sang mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paghinawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
10: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatikan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
13: Nons Liniment Oil.
14: Kaspan?
13: Wala problema.
14: Nons Liniment Oil partner.
13: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
14: Nons Liniment Oil.
23: Nagdulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton siningadugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian. Ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabagal na sa tanang yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang. Kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi na mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, GD Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
9: Oras sa alas 11:15.
27: RRMN Patrol 774.
9: Ay nga bigit sa ato mga pinalanggan ng mga suke. Gabi din sa siyudad Subong, oh. Nagabogos-bos ang ulan. Wala kaluoy ang ulan, Subong. Was-was ang ulan. Sobra pa sa bagyo nga ulan. Ang iban ng mga dalanon kuno, ginabaha na mga kasama. Karon kuhao nato ng sitwasyon sa dalanon sa siyudad. Kaupo na aton patrol. Pero sa mga nagapamangkot, parte sa eleksyon, suno kay Sir Sino nga magapadayon sila sa pagpreparar sa barangay and sanggunian kabataan eleksyon samtang wala pa sang layi nga nagapaiway diri o kung nag-extend sa piniliay. Good news sa aton mga senior citizen. No, kag aton mga PWD sa mga priorities. Ang mga nagabusong, hindi ang nagpabusong, ha? Ang nagabusong lang. Kay man na igabutang sa second floor ang siyam ka mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo ang mga priority polling place para sa mga senior citizens kag person with disabilities kag may mga kakulang sa classroom sa tiyon sa barangay kag sanggunian kabataan election sa bulan ini sang November subong ini nga tuig. Suno kay Mr. Jonathan Sino, election assistant 2 sang Iloilo City COMELEC, kalakip sa mga siyam nga eskwelahan nga ihamtang dito sa may sa may second floor sang Iloilo City Hall ining Abaluarte Elementary School, I. Arroyo Elementary School, San Juan Elementary School, Halandoni Memorial National High School, Haro National High School, Quintin Salas Elementary School, Uswag San Isidro Elementary School, Tikod Elementary School, kag Esteban Juntado Senior Memorial Elementary School. Sa mga senior citizens, PWDs, hindi na kamo na magpila. Nasa tahom inyo to, tawhay tong inyong apwisto sa may second floor. Sang, second floor sang, City Hall, daw tawhay din, oh. Igabutang sa second floor sang Siam Kaiskulan sa syudad, sang Iloilo, ang mga priority polling places. So, tawhay to, may aircon tonay. Hindi ka na to magpabalon sang imong electric pan. Tamang oras. Alas 11:18, kwaon ta na ang sitwasyon na sa Dalanon. Kaubod ang aton nga Radyo Man, Marjorie Herbo Miani.
27: DYRI Radyo Man Report.
8: Radyo Man Tiyoy, mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Medyo mamadlos ang hangin subong, kanagabugso-bugso ang ulan. No, dari sa may syudad sang Iloilo. Kaina, sa information nga nakuha naton, sa ibang dari ng mga kabanwahanan, medyo mabaskog na gadaan ang pagbubo sang ulan. Pero dari sa may syudad, subong na nigawa, siguro mga 10 minutes ago, nag-ulan. Tapos do, ano lang siya eh, do gaagi-agi lang siya bala Radyo Mantiyoy. Pero ang agi niya, gulpiyada. No? Mabalaan mo gid.
9: May dala pag madlos ang hangin pag Radyo Man Marge, no?
8: Yes, mabalaan mo gid because kung maglantaw ka sa kalangitan, wala ka na yung makita nga star. Puro lang bini, ano, ang dalom at yung pancho. Kag even sa mga plaza, mga videos na nakuha natin kagiina, pero tika madlos ang hangin. So, kaina gani, dari sa area sang Molo, dito kita kalin, nagbulig kita dito sa, nagbulig ng tagamay. Assist lang bala sa ilang Yakamore Power because nga may flashlight na sila kaina. Pero medyo sana nagbulang flashlight ta, so gingbuligan na lang naton. Kati kuryente ang ilang ginaano mo sa ibabaw. Dira sa may area sang Barangay Infante Molo, nung isa dito kapanid sang sin, because umabas ko nga hangin kagiina, nagsangit Radyo Man Tiyoy, no, sa linya sang More Power.
9: Ginlupad gito ang sa may Infante, mataas na ning mga poster sa mga March, di ba?
8: Oo, taas. Ginkuha ni kagina sa taga More Power kag amo ganito kapag tapos ginpatay siguro nila anay of course ang kuryente sa drang area tapos ginkuha ang sin kay kung hindi mo to pagkuhaon pag hinanginan to karon tig napalid kaya kag malas mo karong ara kada kag igo liog mo te thank you ka na lang
9: pero naka-identify so, na ako kay sino to sin
8: wala lang ko kabalo ko kasi okay tingin pahigad naman tuya sa More Power
9: pero pwerte nga ako magamotong madlos ang hangin pwerte hindi na bit-bit niya ang sin sa baba
8: sa hangin even magbukas ka gani bagulo gani nagbukas kita sa lakyan na naog tabala pagbukas doon hindi ka pabla ka duso no do may outside force because ang grabe nga madlos ang hangin though first time hindi magi first time pero subong bala nga ang ulan ang gulpiyada, tapos dasig mo lang gadula, pero grabe ang hangin nga dala siri, Radyo Man Tiyoy Pancho. But anyway, nag-monitor man diri ang pila naton ka mga kauturan, kagina-check man ang ilang sitwasyon para sa ilang safety, Radyo Man Tiyoy Pancho.
9: Pero Radyo Man Marge, dayaw gate kita sa mga taga More Power, ang ilang mga linesmen, biskan amonika madlos ang hangin, kagabi ang bagubos ang ulan, aragit sila, no? Ang mga linesmen nila, daw walagit sila
8: nag-upuan. Ikiti mo na ilang mandato, kag-obligasyon, Radyo Man Tiyoy, hindi man pwede pabayaan ang mga taga-syudad, kabudlay man magtulog, subong nga, protect init, kag wala sang kuryente, kag suga, Radyo Man Tiyoy. Madulong natong din nga mga balita, preso sa gihapon sa Lapas PNP, ang construction worker nga nang buno sa lalaki nga malipayon nga nagadisco sa Barangay Ingori Lapas sa Launa sang Domingo sang kaagahon Agosto 9. Biktima gin kilala kay Mark Tagalog, 29 anyos, residente sa Antikod Lapas. Samtang ang suspect amo si Eder Gisaka, 50 anyos, residente naman sang Barangay Ingori. Sunok ang Police Major Sunny Boy Garnace, hepe sa Lapas PNP nga kahapon mga adlaw nagpadulong ang pamilya sang biktima sa police station kung sadiin nagigistorya sila sang suspect. Tag nagpromisa ini nga sabton ng tanan nga gastos sa biktima sa ospital. Payag pa ni Gargase nga nagaplano nga magtimba nga bahin nga mag-arigluhan na yapang wala pa sa pinal nga desisyon tugtob sa karon. Sa piyak nga bahin, nag-ubog sa baybay, agon makapahiga ng ginabanta 30 ka mga pasahero sa fiber boat nga may biyahe Iloilo, Binabista, Guimaras, bangod sang low tide. Sunoke Brandon Jan Alim, nakabideo sa nasambit ng hitabo, nga hindi makadungka ang fiber boat, bangod nagasagyod, kay manabaw ang tubig. May pilaman ka mga pasahero, gin-rescue sang Coast Guard, sakay sa rubber boat, samtang iba naman na mas gimpili nga mag-ubog, iti ilo. Labot man tulab bif ang antistuhod dala. Tiyoy, so amo na nga
9: antistuhod ano, kung kung taas ka eh kung
8: pati, pero kung ako to hindi ko mapasalig basi tuhod ko na to.
9: Ziliog.
8: Kami naman pagliog.
9: Do nagkamang.
8: Ano nagkamang? Taga to ang babaw buko-buko nila lapit sa tuhod pero sa kilala mo guro above the knee.
9: No. Di, so, paano niya mga karga nila? Ang ilang mga karga ging nakwat
8: nila. Bitbit ikaw man lago gid nga karga, tiyoy. Bitbit lang.
9: Kaya mo na siling ko gani kay Buena Vista, kuway ka na ka 2 March, ginaubrada mo, ginakayuda ang pantalan.
8: Oo.
9: Ginapalapad nilang pantalan, tumapahigad ka git, tamaan ka, nubo, gindaya, Rajaman March.
8: Oo, ito yun naman na delikado. Mm. So, pero importante nga napahigad na sila, or naka, kunway man problema, wala man error, it's just that, low tide lang gidya, Rajaman, Tiyoy, Pancho.
9: So, kada low tide, amo na maging sitwasyon. Kay wala man sila maging himo, dayang dikto sa may ginaubra na pantala, ay ginaubra na, ginareclaiming ng area, dira dikto butangan na tanitang temporaryong lalatayan, ti wala man. So, lawa na ton, basta low tide, matubog kagid.
8: Di ba, laban-laban eh. Anyway, wala naman na ilang, amo na ng ilang aplastada.
9: Ti mga estudyante, tukaron, ti mga gaubra da, halin sa Iloilo, ti balon lang, balon gid sila sang extra lang ang mga gamit, eh, no? Kay matubog gid sila. Eh.
8: Mm. Oo, oh, oh, importante nga, safe man yung makadungka, Radyo Mantiyo. Mm. Anyway, amo nang madulong naton nga mga balita, subo nga gabi, ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo, sa Klinika D3 Bio, ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination ng vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Clinica D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
27: DYRI, Radyo Man. Report!
9: Salamat guys sa report sa situation sa Dalanon. Dragoman Marjorie Herbomiani kay Toto Ronald Sanchez. Antes natin kuhao ng balita sa patrol, mga kasama, daw may biskan nag-iinula, nag-bagobo ang hangin subong. Do may good news kita nga lauman para buwas. No, pizza 11, baw lauman ang dako-dako ni nga rollback. Kasamang Hartwell. Nang good news naton. Kay ang presyo sang gatong buwas nga adlaw, manubo. Kung taas ang tubig sa buong ang krudo, manubo ang presyo. Ang diesel maganubo ini buwas at 12 midnight today. I-apply na ni ang mga adjustments ano sa mga fuel stations. Labinigid sa mga 24-hour fuel stations. Subong lauman ini ang diesel 4 pesos and 30 centavos. 4 pesos kag 30 centavos. Sa gasolina, baw nagamotor niho. Aton mga taxi driver, lapit 5 kapisos man. 4 pesos 70 centavos. Or 4 pesos and 70. Kagang kerosene, 4 pesos and 88 centavos.
27: RRMN Patrol 774.
9: Kaga buwas nga adlaw, natapos ito sa good news, te, may bad news naman ko. Buwas nga adlaw sa mga taga-batad, no? Nigapamati sa aton mga taga-batad, may pulo ka mga oras nga brownout, hindi ni manual load dropping, scheduled power interruption ini sang Electro-3. Alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Sa Batad, apektado da ang poblasyon. Alinsolong, Banban, Binunan, Kabugkab, Kabaguhan, Kaui, Embarkadero, Hamod, Salong, Tanaw kag Tapian. Sa San Dionisio naman, pulo makaoras, alas 7 sang aga, tubtob alas 5. San Dionisio, preparar sa brownout. Kubay, Bagakay, Manduawak, Taloato, Batuan, Amayong, Agdaliran, Borongon, Madanlog, o Madanlog, Madanlog, ali, Madanlog, Odyongan, Tamangi, Kanas, sa muna ang San Dionisio, ha? Sa may bahay naman sa Tigbawan, siyam ka oras, alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon, apektado dira sa may Tigbawan, ang porsyon sang Cordova Norte, sa Sitio Intake. Sabi ko gani, intake, intake, gali. So, muna nga ito ng mga power update. Karon, bantayan natin ining balita with Alex Yala. Kay mga beauty rest, preparar na sa iyang Cincinnati Open and para sa US Open. Ang champion gali sa Cincinnati Open, si Iga Swiatek. Mga kasama, so balan tayo na ito. Sino ang maposibleng makontra? Kag ano ang sulubo niya ni sa US Open? Ni Alex Yala. Mga kasama, report gikan sa City Hall. Mga pabatanon sa housing project. Aktibo nga partners ang Iloilo City Government sa mga mapuslanon nga mga proyekto. Kaupo daton, Rajman Joel Franco.
27: DYRI Rajman Report.
9: Dali lang gid si Rajman Joel na ubo. Dali gid nagaubo si Rajman Joel. Uso gid na ubo subo. Dina inubo pa dali gid ginabarukoy si Rajman Joel. Napain mo na sa tubig si kasamang Joel dali. Oh, ining si Alex Yala. Pero hindi, buenas gali subo nga mga ngalan nga Alex or Alexandra, no? Hindi lang si Alex Yala subo nga naghatagbugal sa pungsod Pilipinas, kung hindi pati si Alexandra Ann Diaz. Kung hindi nyo kilala ni si Alexandra Ann Diaz, amo niyang hinablos ni Heidelin Diaz sa weightlifting. Tuloy ang pananalasa ng national team sa 25th Asian Youth and 37th Asian Junior Weightlifting Championship sa Complex of Martial Arts sa Uzbekistan Olympic Town sa Tashkent, Uzbekistan, Sabado, Agosto 8. Bumida dire sa atake sa ikatlong araw, 2-in-1, 8-day life fest. Si Diaz, pag kasikwat ng tatlong gold medal, mga kasama, tatlo ka gold medal ang nakuha ni Alexandra Ann Diaz sa Youth Women's 49 kilogram division, sa 77 kilogram sa snatch, and 92 kilogram sa clean and jerk. Total 169 ang iyagin hakwat bugat-bugat ba. So buena subong ang mga Alexandra, no, not only Alexandra Yala, kung hindi pati si Alexandra Ann Diaz, our next Olympic gold medalist.
27: DYRI Rajuman Report.
7: Sa inyo si Kaluwan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa atong lawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang atong koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santo Blas Gold na kita.

0: naton lawas mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Salamat gid kay Radyoman Joel Franco. Ang aton mga pinananga ka mga suke. Alas 11:32. Sa lapit na nakita mag-isugid kay Tiyoy. Standby, standby ha. Sa mga suke sang programa isugid kay Tiyoy. Pero antes sina mga kasama Alex Yala daw minalas. Hindi man malas daw gindi buinas man. Kay kung malason ka tipiang ka na gid. Yeah, mayo yang iyayate kay may tapilo. Kaya ugin try niya gid no, gin testingan gid ni Alex Yala. Pero anho nato niya basta lawas na nato nang bumigay. Na hindi na nato dapat piliton kag bata pa man si Alex Yala. There's more opportunities. At least naka-represent sa nasa may Toronto. Kung sa din first time sa Toronto, no? Nga ginlakip ang lumpia slice kag adobo. Nakatilaw, no, grabe ang lumpia, no? Ang tatlo ka piraso, dito tatnegosyo ka sa mga Hartwell sa Canada, ang lumpia, tatlo ka piraso, $12, 12 dolyaris, tatlo ka lumpia, 4 dolyaris kada isa. Tiyang times mo sa 16 lang, 240 pesos, isa ka lumpia. Pero namin may lumpia, may cilantro, daw lahat daw, sosyal tong ilang lumpia, yayayay. Tapos ang adobo, no, adobo, ginbakal to, ginpakita, ang adobo, sa Canadian Open na isa lang ka-shop ang nagabiligay, yung ka-Pinoy, no, gin-introduce siya, 200 servings lang. Wala nagpasobra, tag 200 servings lang. Lumpia kagang isa to, ang adobo, $20. Sobra may 1,000. No, no, 1,000 ni, no, mildos, in lumpugo. Ubos mo! Isipan naman ako, may balbakwa ka tabi, no? May isaw ka tabi, no? Saan tag $1 ang isaw, ubos? Grabe kita ang Alex Yala Mania. And 4.9 million sa Canada, not bad. Mapalupuhuay anay si Alex Yala for preparation. Ipamper niya anay ha. Ang yakaw galingon. I don't know, kahambal niya mapagunting siya. Base may new look na. O mapariband si Alex Yala. I don't think na mapalipot git sa buhok. Kaya amo na yung iyang trademark mo. Laba mga buhok, kaga puti nga ilok. Ow! Pagkatapos gin pabati-batian ni ato ni Claire Castro, ah, bakit palaging naka-green si Alex Yala? Oy, bulubantayan naton sa US Open. This is after Cincinnati Open, ano? Ang bagong forma ni Alex Yala naka-blue. Nung ginpagwa ng iyang asulubon, asul nakasuotan ang irarampa ni Alex Yala sa $90 million or 5.4 billion pesos na 146th US Open sa New York na tala na ini sa katapusan sang bulan, sang Agosto, tub-tub, September 13. Ang tournament, ang magasugod ini ang iyang tournament. So binahagi na ng 21 year old na Pinay ang iyang sululubon. Sulubon niya di ang asul no blue na Nike tennis dress na may puti kag itom nga detalye sa at isang natatanging mesh style na pattern sa mga gilid kag likod, those mesh do see-through. Kita mo guro ang ano ni Alex Yala niya, ang iyang karudkod. Pow! So, buluban tayo na ito ni, kaya base makuntrayan ni ang champion. No, ang champion sa Cincinnati Open, kagang former champion sa US Open. So, buluban tayo na ito ni mga kasama. Sa hampang, no, ang hampang niya ni, buluban tayo na ito karon kung sinong iyang makuntra. Kag may update kita halin kay Sir Router. No, Sir Router, ini, yes, nakita ko ni, 7.1 earthquake, no, linog. 7.1 nga linog dito sa may Colombia.
1: Tatak! RML.
2: Daw every month na lang may earthquake in any country. Amuning hambal nila, tigulang nagid si Earth daw na daw hindi nagid mayo, no? Ang sitwasyon ni Earth daw very fragile na si Earth. Diregani sa Pilipinas sa nagabinaha, no? Kaya inuntat nilang flood control hearing

0: no, ginapanom-dom sila sang Ginoo. Nan, amo ni ang gintunaan sang inyong nga pangpangurakot. Gabinaha ng pungsod Pilipinas. Kaya mga pasabog ni Senator Ping Lacson, mga kasama, may mga insertions ko no, si Pia Cayetano, o si best friend Senator Alan Peter Cayetano. Pulo bantay nato ni, talagit tamyo tulad tamyawanin nato ng aton mga classmates nga nakatutok na diri sa programa ni Nung Rodel, si Ma'am Bernadette Labes Pesyon kay Ellen Alerta, may nga gabi sa inyo dalhin, halong sa Gimaras, Ma'am Edna Mohal, Yulina Alcorin, Broad Pet Madera Bestwear, si Kap Levy Alasian, Magdalena Ganizera, Mark Tristan Diases, si Odi Candelario sa may Madrid, Spain, JB Ministros, mayong nga gabi man kay Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Mary Recabar, Jeffrey Hibyunada, salamat ged kay Mama Susan Pieces Car, Arnel Saonoy, nakatutok man, Rosal Ninita, kaya Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, mga tag-iyas ang City Furniture Appliances Store, mayong gabi man kay Parimotok ng RA Car Display, kay Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Milas Talabahan, kay To Hector, kay Ma'am Marichu Espinosa, kay Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kay Nanay Kunsing ng Tatoy's Manukan and Seafood. Tiyoy, kung i-convert mo sa dollar ang price, mahal gid man, pero kung diri kaga work minimum per hour, siguro $14. So ang 1 hour mo na work, pang adobo. $20 ang adobo, no? Ninita Rosal Anelia Nagalio, mayong gabi, malinong na diri subong samon sa Santa Barbara. Kaina puwerte, tututudo sang ulan. Kay Cambe Ags, Mark Xavier Carino, Nanay Flor Kahilig, Gregorio de la Cruz Catarin, mayong gabi man. Luis Victor Garcia, Super Marjorie Herbo. Sige. Susan Alarba, salamat man kay Eds Mohal, ayan, si Gary Canarejo, nagapamati kagawad Noel Coscoluela, Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop, mayong gabi sa imo Sir Johnny, Eileen Hortillas Jovito, good PM sir, as lang ko kung may klase buwas, wala announcement, wala makita bagyo, Ma'am Eileen, pero standby, base makabugtaw si Ma'am Raisa, kasi Mayor Raisa Trenas, nagmakita niyang sitwasyon kagabisuhan siya sang mga weather bureau ta, kaga risk reduction bureau o OCD. Diba si Mambal sa nga, way klase, pero sumong, way pa-deklarasyon, may klase. Del Moro. Salamat kay Judan Montalvo Sumaribus. Pang, mayong gabisi mo. Sa ato mga kauturan sa may bayan sa Gimaras, mayong aga. Si April Ursabia, dala sa may Masbate. Thank you. Kamusta lang chimpo nyo sa Masbate? And Nanay Lorna Vasquez, salamat gid sa aton mga classmates. Alas 11:40, pagbalik ta mga karadyoman, isugid kay Tiyoy na.
1: Tatak, RMN.
0: Sangalan sa aton yung mga partners sa News Center, Radyoman Rezi Danioso Bordon, sa Patrol, Radyoman Marjorie Hervomiani, and Radyoman Ronald Sanchez, sa Transmitter, Radyoman Chief Fatoy Alia, and of course, si Radyoman John Hartwell Tuwala. Ine si Tiyoy ninyo Pancho, pagbalik, isugid kay Tiyoy na.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Messy Poo Pocket, nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Kadal-active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
7: Na-meet sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
8: Carl, palihog man bisan pork barbecue.
9: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
7: Ti, ngaaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
10: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro kan anay kag sinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
7: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
9: Carl, di ina si Carl.
10: Drink responsibly. San Miglitro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
13: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
18: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
19: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
18: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
19: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
21: let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang-kita.
26: Ganado kaya malusog.
25: Kitang-kita.
26: Timbang ay mabigat.
27: Mula batok hanggang tingke.
25: Kitang-kita.
28: Remake Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
27: May kontrabaho formula pa.
26: Walang amboy.
25: Kitang-kita.
26: Ang pangarap ng pamilya.
28: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
21: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
29: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
30: Bakit RightMed ang binibili mo?
31: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
32: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
31: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
33: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
34: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
35: May tapang na hindi sumusuko.
36: May angking diskarte para magtagumpay.
37: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
38: Yan ang bangis ng layon.
0: Gerald Anderson, EZ Mill,
1: Mark Mugen,
2: Emil,
3: and Vince of DBTK.
4: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
5: Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, Pumakabur, tanggal amoy ko sa bango ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabroom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Aragoy Choy!
12: Mahinga gabi mga karatsuman. Tamang oras, Tatak RMN time. Alas 11.49.
13: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
14: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
15: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

0: ilaw na may katawa kang kasing-kasing.
1: Hello mga karatsuman, sa mga palapulaw, sa mga hindi pa katulog, sa ayaw pa matulog, sa mga wala pa sang kuryente, brand out gapon, dire siga. Sa aton mga pinalangga mga suke, nagpamati sa aton Luzon, Visayas, Mindanao, and the world. Good morning, ay good evening pa lang. Alas 11:54, nag-aandar pang inyong radyo. Dugay-dugay mag-alas doon kasi brand out man na. Hindi na kulang supplies ng NJCP ha. Kinaanda ni na, basta alas 12 nag-off air kita. Nagatulot tipid-tipid kita anay, pero kung matapos na ng gira, balik ng buwana ita. Kamusta sa ato mga kautura, nagpamati sa Facebook, YouTube, RM and application. And at the meantime, 774 sa inyong radyo. Naguntat ng ulan. Radyo man na Hartwell. Why naman ulan sa syudad? Kambot kundi naman nagsailo ng ulan. Pasailo-sailo yung bugso sang hangin kagpag ulan. So, dire sa bong, aton na bagin-li-li ang kalangitan, doluman nga po. Pero why na sang ulan? Habok naman yung mga taxi driver ta ho. Ang mga Grab drivers yan ang mga tricycle driver. Medyo baha ko no sa ibang parts ng syudad pero dali man lang niya. Ang baha-baha din sa syudad kaya hindi man diridiritso ang ulan. No, mga minuminuto, mga 10 minutes, 20 minutes. So paghalong lang gid ha, kaya kung may problema, isugid kay Tiyoy. Adlaw kita sang Lunes. Petsa 8 a petsa 10. Dugay-dugay, basahon tang inyo ang horoscope. Sa mga nagawala-tulat sa ilang horoscope, subukan natin basahon. Puro pa huway ko, anay kagapong. Pasi ma-over exposed na ko kung Monday to Sunday yung duty ta. Pero antes na, grabe itong magnitude 7.1 nga linog na naman, ano? Nga nagtayog sa Colombia. Si pinakaulihing nga datos, duwadi ang patay. No, narumpag man ang mga building kag may natrap man na may mga natrap man kuno nga mga tao no sa mga establishmento. Kita naton bali man to ambot kung ang sa may simbahan sa may Colombia do bumigay ining ginabutangan sa ilang clock mga kasama. So sa bulan sang August binulaga na naman kita sang baskog na linog sa Colombia. Ang mga nag-agi di, kumadumduman nyo sa June 7, no, ining sa Pilipinas, magnitude 7.8 sa Soksargen, Mindanao. Sa June 24, dito sa may Venezuela, kundi yung gintayogin na sa 7.5 na magnitude. Sa July 28, sa may Japan, 6.8 na magnitude. And sa August 10, 7.4 sa Colombia. And ang mahina-hina din sa may Afghanistan, 5.8 ba? Tama ba? 5.8 ano? Sa Afghanistan, sa may Badakhshan, sa Abril ini. So, damo ang nag... damo ang mga linog, mga kasama, ang nagatayog. So, ang latest mong naton is Colombia. Nabay lang nga, wala sang mga Pinoy man to, no? Kaya mga nagatrap to, te, tani ma-retrieve, makmakwa, ne? Ma-rescue da yun. Hindi na kita kapakot sin, eh. May ulan, may baha, may bagyo, may linog. Sus! So, kung may plano ko pa maghimos ang kalainan, mag-isip-isip ka na pang. Bagbulo, bag-o ka na. Ay, nako. Daw akig naging kalibutan, ginauyog na kita sang Ginoo. Ginauyog na kita, ginauyog ng iban ng mga tunto. Ginauyog, naging sila nga, pagbulog tao ka mo. Eh, panguli yun itong kwarta. Kamusta nga itong mga kauturan sa syudad kay probinsya sang Iloilo? Kamusta nga itong mga senior citizens sa itong mga PWDs? Okay pa? Ba may lapit na lang, oh? Sa Sabado kag sa Domingo, nagalihiwato ni ang itong nga RMN and RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15 kag 16 inihiwaton, mga kasama. Ini na nga Biyernes. Kag ini nga Sabado, na-excited ko din sa mga kids. So I'm excited to see the outcome. Kung pilaihan ka mga kabataan ang maintraw mapasakop sa aton nga fishing competition. Well, it's free para sa Sabado, libre. Wala bayad, wala registration fee. Nagsilingani, may libre na, may pamahaw pa. May arroz caldo. Prama Red Cross pag ito. May pandesal, may malunggay pandesal. Ambot kong pop-up doll ni namin. Pop-up doll ni pandesal. So nagapamunit ka na, may pamahaw ka pa. Namin itudluan ang aton kabataan mo. Hindi lang yung tudluan mangisda kung hindi paano maamligan ang aton suba. Kahit kung maanad sila ni nga mamunit no, sa suba, biskan diin sila makadto. Either salt water or sa mga lake o sa mga suba, mamunit, mamunit, mabalik ang hilig nila. And maging conscious na sila sa mga ining mga nalaptas sa basura, amon nga panghaboy sa basura sa kaso sa mga suba, sa mga baybay, maging curious na sila, conscious na ni sila, na dapat hindi gid. Kaya diri nga pangitlog, diri kita nga pangisda, diri kita nga kuha sa atong panangabuyan, kang atong nga hobby, nga ining angling, o pangisda. So kung hikuan nyo na, hindi na lang makanto ang isda, malalayas na sila da. Diba, malalayas, wala man ang balang may kalaunan, anong baybay. So namin matudluan ano ini mga kabataan. Hindi pwede gali ang kahoy. Kahoy lang lang. No. Nandang kami, kahoy. Bagakay, bagakay na. Kahoy. Mas butangan, hindi pwede gali. Dapat real. Kag rad. So tudluan natin kabataan sa mga may mga real and rad. Bo, hindi nyo man pagparkilahan sa mga kabataan. Grabe man ko, parkilahan nyo pag-ed. Pahulam na lang sila kag tudloi sila sang sakto ni. Kay dapat ini makatuon kani sa paghigot mo sang imong hook no. Ano gani ang hook sa long ano gani tawag mo gani ang hook. Taga, ang taga, ang taga, ang taga, taga. Hindi man nga taga kala mabakal ka lang taga tapos may ano may pang may style na eh, di ba? May ano na may sakto ina nga paghigot mo sang imong taga. Kay kalabanan amo nang gakautod. Kay man may mga kung may tao nga mga bulay og kay may mga tao nga marore o marugsi may mga isda man nga mga marugsi pagot kita kung isa mamunit kita lagi ko pamunit may butangan ko to sa pasayan haboy ko gakadma gakalas mo at haboy ko dugay-dugay may mabutong sa kun ano may mabutong sigot ko are na kulit na ulit na pagbutong ko why na ang paon? Ginubos nila ang paon, ginlikawan nila ang taga. So kung may mga maruri nga tawo, may mga marugsi man nga mga isda. Yari ay. Pero ginit lang si Kirit, ah, marot ka, bone, hulikon mo kami, ha. Nagapangabuhi kami di, naga-share-share kami sa mga family. Nagapadamo kami di, hulikon mo ka, ari boy. May mga marugsay man ng isda, no? So kung kabalo ka ni, hindi ni steady. No? Mga, hindi ni gini-steady. Sa paghaboy mo, kung sa ginabuto mo, para buhi ko nung nagahulag. Kaya kung steady lang na, ate, yawang kayo. Do parehas na nagpungko ka sa jeep nga may ginapaulbo mong imo nga cellphone. Paglabay sang kawatan, Wow lang. May mga isda manguro kang mga kawatan nga mga may mga snatcher manguro mga isda. Tao gani may snatcher, isda pa. So, dapat tudluan ni mga kabataan nga hindi lang steady, hindi san tinamad. May ibang tinamad, ibutang darrel. Eh, tapos higtan, tapos managaw-lagaw na sila. Kung may mag butong, amo ng palapitan. Eh, wala trail namin nung ginahaboy mo tong imong paon. Nasugay-dugay, butongon mo amo na. Kung wala, sige lang eh. Diba, repeat the process. Kanami, kung mahuli, makahuli ka ni Dako, bote, huli eh. May premium ka na, may sudan ka pa. Kagambot ko, madayon to. May parapol pa kita ng mga bugas. So, encourage yung inyong mga kabataan. No, i-represent ka mo sa Sabado. O ano na, ang kids category. Kag may premium ni. Eh. Ang champion, 3,000. Second place, 2,000. Third place, 1,000. First catch, 500. Ang pinakauna nga makahulik. Siyan, gamay pa na. Balon ka lang isda, kaya ihaboy mo eh, no? Pwede na guro, na dyan, no? Pwede na guro, kuha ka sa isda, tapos mga tulok-tulok ka, way tao. Ihaboy mong isda, mahiboy mo yung imong bonet. paghaboy mo may nakasaang nagdadaan ng isda, no? Yawa rin na, Pierce Guts! Ano ba si ang judge natin? Oh, Pierce Guts mo, ice-ice man yaw. Pierce Guts, guys! Grabe, Pierce Guts mo to ba, Ilada? Hindi na pagtudloy magbinarotang nyo kabataan. Dapat fair play. Pag kumahulik nyo above 250, no, above 250 grams, inyo na, pwede nyo madala. Pero below 250 grams, catch and release kita. Pero timbangon man gyapon ina. Tapos sa Domingo, ari na. 200 pesos lang ang registration fee mga kasama sa Domingo. Open category, ha? So, pwede git ka mo kaparegister na. Ang premium di, about 5,000 pesos, oh. Kahit namin, hindi hambang niya, ang fishing niya, hindi pa tanda-tanda mo. Hindi pa rin sa tennis siya. Kung tanda ka sa tennis siya, ikaw gin ma-champion. Kung tanda ka sa basketball, binigin ko siya shooting, ati champion ka din. Diba? Sa isda, sa pamunit, pabuinas-buinas, ginakita mong iban, pasinsagit sa nagkakaon na. Abot lang ha, kay Baguanon pa man lang kumuha. Nagatuon-tuon man kumuha. Tinga abiyang iban, pasinsagit sa nagkakaon ha. Tinga ang iban, pagkakuha nila, butangan na taga, no? Tapos butangan na paon. Ang iban, ginaduplaan. Tapos ihaboy, kung saan may maulik man, ano nga, sa baho, sa ginawa nyo, sa hamot, sa ginawa nyo. Kita mo na, di ba? Mga pagbunit lang. May iban, may mga orasyon. Abar siya, Kasi ito, duplaan na, pag duplaan na, haboy! Wala dugay, ulit mo! May pangabo, ano ba? Ano na ba ito? May ritual, guru na, no? Mahiwagang laway. Kung ako na, mamukupre, laway man ako, pre! Mga open category, ha? Kaya namin ni Kimba katuon kita din, may mga gamay ng mga taga, may dako. Siyempre kung dako nga taga, dako isda. Kung gamay, taga mo, gamay man ang isda mo. Lain sa tao kung gamay imo, ti bulibayan ka sa bayan. kung dako imo, ha? Palapitan ka sa babae. Oh, may pang isda ya kay bisan gamay yung dako, takbo niya mo. Ang babae niya, ay, Jamaica! So sa Domingo, ha, 16, open category. Ang nagahulat sa inyo, 5,000 pesos. Second place, 3,000. Okay, naku din sa 3,000 yan. Pang isa kakahan na ilimnon mo na yun. Nasa mahulik mo, sumsuman pa ho. Third place, 2,000 pesos kagang first catch. 1,000. May mga judges kita dira. Kag hindi ka mo pwede ka dalas ang inyong mga timbangan o weighing scale, ha? May mga judge, may mga weighing area kita. Kung may mahulik ka mo, dapat dlagan nyo na eh. Dlagan nyo to sa weighing area kag mabunit para matali sa aton nga record sheet. Tama na importante dira. Pero this is, of course, hindi lang inihamban nga tournament. But this is an advocacy nga aton tanan. Nga amligan, ano? Ang aton nga suba, ang aton nga baybay, na through fishing. Mga kasama, lakip sa mga rules ang fishing tournament ang catch and release para sa mga isda na nagabugat sang 250 grams panubo. Bawal ang artificial reel, artificial lure. Ning plastic, bla? May bandi, battery na magahulag-hulag, bla? Ang lain-lain kolor, bawal na, bawal gid na yan. Dapat ang inyong, anong right term naman sa mga manog hulit mo? Buhi. Hindi man nabal ng pasayan mo, hindi man pwede buhi na tanah. Buhi, pasayan, ba? Pasayan ini, hambal yan, namian ang isda sa pasayan. Nga, nakagit ka isda, aw! Nga, nami ko no, namian ko nung isda sa pasayan. Nga, nakagit ka isda. Hindi pwede ba nga earthworm? Hindi pwede adubo ako? Hindi pwede baboy ang ako na, ang akong ganing mga ko ito, abuyan mo baboy tambok na tinuko. Amo na para magdako ang inyong akoy, ang mga gamay-gamay, taba sa baboy, tambok sa baboy, haboy mo na, nun! Ang akong nga koy gani, magbutwa mo na, oh. Naga, oink, oink! Oh, nga ako niya, Ang akon nga koy, kada butuan niyo niya, oink, oink! So, mamunit kita, mga kasama. Mamunit na kita. Lapit-lapit na eh. Ay, may programa kita. Antes ang aton nga pamunit. Ha, may program kita. Wala pa man din na butang, pero mga 7:30 masugod ang aton nga pamunit, no? So, sa open category, 200 pesos ang registration fee. 200 pesos lang yan. Pero, dala na da sa inyo 200 ang inyo nga pamahaw. Kag panyapon, may arroz caldo pagani from Philippine National Red Cross. Abot si Basi Mabati Leader na si Kapising sang manamit ka pansit mulo. May pandisal, tani may mga tinanok nga saging kagkamuti, no? Kita ay kita, mga karadyo man, ha? Iloilo River sa may Molye Deli. Pa-register na ang registration form. Yari lang sa istasyon, kagto lang kamo de sa istasyon. Registration form, bisan Sabado, bisan Domingo. Kagto lang kamo de, yari ng amon nga guard. Kagbasi may extra ka mga reel? Kagbasi may extra ka mga reel, dabig, gaan nyo man ko, bibis kan isa lang, be? Matuntuon man tayo pamunit, be? Dapat rad and reel, eh, no? Oy, mayong gabi, tiyo, eh. Nagapamati, dari sa may barangay Danau Haniway, ang amon nga treasurer. Baw solid listener jasang RMN. Kag isugid kay tiyo, eh, kay Ma'am Lani Gabiano. Ma'am Lani! Mayong aga na sa imo, Ma'am Lani. Hambal ni Sir Broadpet Madera Bestwear. Si Ma'am Margie, direyoy ang ginapaon sa bunit, panit sang manok. Ito ka? Ay, pwede gali na. Panit sang manok. Ano nga manok, native o 45 days? Pwede no, lain-lain gali, no? Pero ang ibang dire Pasayan, eh. Amo na ko ng paborito sa mga isda. Basi kaagi na sila isda, di Pasayan. Pero baklon mo ini, no? Fresh, ini nga Pasayan. Siguro pag butang mo to, nagahulag-hulag Pasayan. Pasayan, meow! Ari ko di! Ano pang ginaulat-ulat nyo, magpa-register na, ha? Hindi pwede nga digto kong makanto, kay nga digto kong pa-register, budlay na. Basi, why ka mo pamahaw, bla? Basi, hindi ma-qualified yung entry. So, dire dapat sa istasyon. Ari lang kami sa third floor ng St. Anne Building, Luna Street City proper, mga kasama. Kilit sa St. Clemens. Mayong nga aga na, kay Ma'am Edna Mohal, nanay floor, ari nagbalik na sila diyo. Si Mama Thomas Delicana. Mayong nga aga, Tiyoy. Nagpalamatis ang isugid kay Tiyoy. FRMG Nono. Mama Margie, good morning. April Orsabia sa may Masbate. Gregorio de la Cruz Catri. Madam Alice Friedrich. Ronald Vipinosa. Mayong nga aga. Si Mark Neil Larupay. Thon. Morning, Tiyoy. Shout out. Mga taga Villa Baybay. Baw, madlos mangyapon hangin da sa Villa Baybay. Para ko'y paghalong ka mo da. Kay Ma'am Susan Pieces Car, ma-shoutout lang sa IFO. IFO ko. Anong IFO, Sir Mark Neil Larupay? Si Ma'am Ida Adolfo Gan, Ma'am Bernadette Labis Pichon, kay Ma'am Gladys. Si Siosan Mary Grace. Thank you, Ma'am Telly P. Fur. Kaupod mo natin si Sir Kim Yvonne Ferrares. Mayad-ayad gid nga aga si mo, Sir Kim. Miss you, Sir Kim. Nakahugpa ka na o ara ka mangyapon sa kalarawran. Mama Maria Ruby Canonicato, shoutout kay Kap Ronnie Paguntalan sa Parara Surtigbawan. Turbo Mateo sa Molo, Gatamiao si Gold Star. Andre Canonicato, thank you. Ang kaokos mo sa purple kamote. May tawag da ang pero ano ganin tawag sa purple nga kamote? Tawag da Teresita Navaja Mayangaga, Mercedita Almirante kag kay Sir Bernie Erpalua. Kay Bench Paranpan, Pasayan gid man nami yoy. Ipaon sa taga kag dali na siya makita sang isda kay nagapugati sa tubig. Okay. Amo na nga Pasayan. Ano nga Pasayan? Yung putian nga Pasayan. Kay nagapugati ti putian guro nga Pasayan eh. Ang mga tisa. Tristan Wyatt Gulay, uy, Ma'am Gemma Pendon. Sir Rex Goco Verde, mayong agaman kay Nanay Flory Kahilig, Madam Snooki Galon, kay Tatay Enchong. Odie Ryle sa Madrid, Spain. Ormiel De Pamalio, mayong aga ng tiyo from Guimaras. Kamusta ba? O diri sa Guimaras tiyo, nagainulan man. Nagaaning, why, kikuya ka, kaway ko ka tabok sa Guimaras. Grabing ulan, grabing balod. Japanese sweet potato, hindi ang purple na, ang tawag na tapol. Tapol, tawag na tapol. Tapol nga kabuti. Ano ng purple sa? Nga tapol, ambot. Mark Tristan Diaz says, salamat man. Sa mga nag-like, share kay Mama Shosan, Mary Grace, Martin Larupay, FRMG, Nono, Teresita Nava, thank you. Kay Mama... Ay, kay Sir Rom Gesha na Pareño, Rial Lagamon, Cindy Apelo, Joel Sorongon, Timothy Brabanzo, Dudes Bichayda, kay Ray Magno. Thank you sa aton mga pinilanggang mga suki. Standby, mga kasama. Kaya dugay-dugay ang inyong daily horoscope. Ano magiging kapalaran? Anong kapalaran nyo? Subong na Martes? Banta yan, kaupod ang aking bolang kristal. Alas 12, kids, say good morning. Nasarap makape ngayon. Kung makape lang ba? Kung kape ang imo nga imnon, nakulbaan ka kay gasulabang imo sulok-sulok. Huwag ka maanad sa caffeine. Kay may iban nga tao nga hindi kasaho sang caffeine. Pero gusto mangape. Are decaffeinated coffee ni para makasama. Sarap ng kape. Santon plus coffee mix, may kape ka na may bulong ka pa. Yari ang saboroso, manamit mahamot kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix, may sakap na soya, may xanthones ini kag may malunggay. Amoy niyang caffeine free coffee, gani hindi gid magsulabang imo nga sulok-sulok. Biskan imnon mo ni aga o to hapon kag gabi. Sa mga brown out da, why kurinti subong? Ligom dulom. Imagine na lang naara ka mo sa inyong honeymoon. Imagine lang gusto mo lights off. Gusto mo patay ang suga, ara. Kabadahe. Kaya nung kasang Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa, namini sa aton mga lalaki. Kaya nagpakupos ni sa aton prostate para malikawan na aton prostate cancer. Kung inimad talaga, pinaming nga pag-iihi. Sa mga babae naman, sa mga senior ta, sa mga malapit na sa inyong seniors, sa inyong menopausal stages, ang mga nag-hot and cold flashes, ang kadahulag nyo, grabe yung pamalhas nyo, may hormonal imbalance ka, makabulig din yung soya na sangkap sang Santon plus coffee mix. Produkto ni kalidad din ni Doc Remelito Uy. Amo na dapat bakal ka mo ni, amo ning inon nyo nga kape. Hindi ang inigini-inom nyo nga kape, nagasulab ng sulok-sulok nyo. Dugay-dugay, matraka naman ang arthritis nyo. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Tandaan, basta kape, Santon plus coffee mix. Nagparisan nina sang Santon plus gold. Mga kasamang, Santon plus gold, makabulig din eh. Para malikawan nato ng diabetes. Pagi sa adlaw-adlaw kapag inom sang Santon plus gold. Kay dakogid ang bulig sa pagpanubos ang aton nga sugar level sa lawas. Ang Santon plus gold supports health. Isa sa mga ingredients sang Santon plus gold, ang ampalaya nga makabulig din ni panubo sa aton nga fats o kung cholesterol level sa aton lawas. Agud balikawan nato ng stroke kag heart attack. Tandaan, Santon plus gold mas pinahusay, mas panabisa at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos ini kag spirulina. So ang vitamin C swak na da sa spirulina.
2: Tatak RMM.
1: Hindi na mangitas ang iban. Santon plus gold and Santon plus coffee mix. Doon sa ini mga FDA approved at produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Pwede man kamo kabisita kung makasaboy kamo diri sa siyudad sang Iloilo, labi na gid sa aton mga fishers, sa aton mga anglers. Domingo abre ang Yes to Health. Domingo hasta Biyernes abre ang Yes to Health. Lakat-lakat kamo da sa may Yulo Street at ubang lang ini sa Midtown Hotel. Biskan Domingo abre. Kung may ginabatsag kamo, pa-check up kamo da sa aton mga doctors of alternative medicine. Pangitada si Doc Ray Empinado.
2: Tatak RMM.
1: sa Yes to Health Clinic na namtang sa 125 A Yang Building, Yulo Street City proper, malapit lang ini sa Midtown Hotel. Hi kay Liza Panogalinga, shout out landa sa akong mga utod ko sa Pototan, Layoman Abi Apukan ko, direko sa Aklan na Kapamana. Abaw akyanon, ang anwang nag-ahug-ahug sa tahug-ahugan. Isyan sala, okay na na. Nagkita, upit sa 11 na kita. Good morning na. Kasaman Jason. Basi pwede mo ko downloadan ng Papa Bopi. Tamyamanin na to ng mga may birthday subong. Si Irene Arquisola, Holly Acarde. Happy birthday kay Kelly Jones Alumbro. Ano ni, John Mark? Apo mo ni? Kay Kelly Jones Alumbro? Basi apo ni John Mark Alumbro, ho? Helen Takaisan, happy birthday kay may mamay chua. Tanan-tanan, nga nagasawal sa ilang mga birthdays. Happy birthday! Sa'yo ang inom, sa'yo ang pulot. Pakainin mo na kami. And ining Domingo, damo fiesta. Sa Sabado, fiesta sa Barrio Obrero. Katura na Barrio Obrero. May dagyang-dagyang sila damo. Sa Petsa 16 naman, Domingo, fiesta man sa may Kalumpang Molo. Nakakita ko gapo. O, ang violet na nga kolor sang kamote, tawag na ma'am sa aton, tapol. Ay man, ang tsura, dugin tapungol, tapol. Tapol is yung sapol. Diba kung sumbagon ka, black and blue, violet na tsura mo. Malagobs ha, so ang tsura sa mo ay violet. So tawag sa kamote, tapol, o sapol, o kung... Kinsumbag mo, sapol! Yan, tapol sa. Tapungol ka bla. Na, naman yung tsura na eh. Ayan na, standby mga kasama. Kay Dugay-Dugay, excited ng ating mga aton mga listeners, oh. Para sa aton nga horoscope. And bantayan nyo ang aton nga Papa G. Pero sumang paghalong lang yun, wala man kita sa bagyo. No, i-recap ko lang kagi nagintawagan nato ng pag-asa. Wala man kita sa bagyo. No, pero ining bagyo, sagwa sang Philippine Area Responsibility. No, wala ini chance nga magsulod. Pero ginbutong niya pagid ginpabaskog niya pagid o ginenhance sa pagid o ginpabaskog ang hanging habagat dala nining si Dolphin. Si Dolphin, grabe ito sa China. No, digto ginagawaraswas no, magwaswas no sa digto ginagwaswas sa China si Dolphin. Sobra isa ka milyon, no? 1 million. Katon mga Chinese, our brothers and sisters, ang apektado subong. Puwerte nga mga bagyo. Hindi lang Pilipinas, ha? Kung hindi Beluga, pati dito sa may pungsod China. Tapos sa Colombia, kung wala bagyo, linog naman, 7.1.
2: Tatak, RMM.
1: Sunod-sunod na yun yung mga kalamidad. Sunod-sunod ang mga kalamidad mga kasama. So let's do good and enjoy kita. Life is short. Though life is short, enjoy kita. And I'd like to say condolence muna. Kaya masakit na ini natabo, no? Taga-Samon sa Kalaparan. Tatay namo ninidigto sa may Kalaparan. Halin sang 11 anyos ko daw adaptibo yun ako, digto ko permiso sa ila. Kakaon sa mga tinapay, toasted nga tinapay, kami bakery sila. Kira ako permiso. Tapos ang iyang bata, sus, daw tubo-tubo sang akon mga hinablos. No, 44 bla, tiisipa bla, ano ka bata? Deepest condolences sa Rebalios family sa may Kalaparan. No, ginapahibalugali sa tanan-tanan, mga kaparintian, himata, ang mga nakakilala, kay Arturo Turing Rebalios, kay Senior, no? Arturo Turing Rebalios Senior, alihero ni siya sa may guwangko. Tumandok hindi siya sa mga kalaparan, pero sa may guwangko, ah, sila ni mga tumandok ng mga alihero. Arturo Turing Rebalios Senior, dagang iya nga bata. Si Arturo Lupoy Rebalios Junior, 44 anyos. Una na patay din, cardiac ang iyang bata, si Lupoy. After one week siguro, no, kay nasa ospital si Nung Turing, kay ginatubuhan mo, nag-ibot lang man sa paginhawa, sus na nagataliwan man, kaya ito sa ICU. Si Subong, halin sa Cebu, gin-travel di si Lupoy, si Arturo, si Rebalios Jr., sa Iloilo, ara nakahaya sila Subong. Ah, nakahaya pa Subong si Lupoy, si Junior, diri sa may kalaparan, sa may boys Batsuyan. Tapos buwas, muna talaga nga maabot naman ang iyang amay na si Arturo Turing Rebalios Senior. Oh, sapakasakit nun, father and son, senior kag junior.
2: Tatak! RMN.
1: Condolence gid, pakabakod lang. Condolence gid sa Rebalios sa family. 25 minutos makalipas ang alas 12. Mga kasama, iningabahin. Buylog nga ginadulong sa aton sa Klinika D3 Bio.
2: Tatak! RMN.
1: Ang Klinika D3 Bio, inyang extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Ang D3 Bio nga produkto ni Dr. Ramil Uy, inyang natural nga antiviral, kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio, mayara ini sang extra virgin coconut oil, ang bugana sa lauric acid, isa ini ka medium chain fatty acid nga makita man naton sa gatas sang aton iloy. Kita mo basta lapsag ka, ginapatite kagit sa iloy mo. So, amo nang first defense mo. Ginapatite kagit din niya, pina-breast milk kagit niya. So, subong, ara sa gatas ng aton iloy. Subong, ara na sa Klinika D3 Bio. No, ining medium chain triglyceride. Nasang una, makita lang naton na sa gatas ng aton iloy. Ini nakitaan sa mga pagtuon na sarang ini nga makapatay sa mga kagaw. And sa bulig sang aton nga lapay, ang lauric acid mahimo ini nga monolurine, isa ka derivative nga mas epektibo sa pagpamatay sa mga kagaw kag hilabinigid sa mga viruses. Ini ang hindi matupungan nga mga benepisyo para sa aton ikayong lawas ang sarang mahatag sang D3 Bio para sa inyo. Adlaw-adlaw mga kasama, tumar kita sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil naging pamanan pa sang vitamin D3. Para malayo kita sa ubos, sipon, hilanat, kagtrangkaso. Kaga D3 Bio kita. Naghatag sang insigid ng enerhiya. Nagpabaskog sang aton immune system. Ano pang rason nga hindi ka mag-inom sina? Asalawayon, kanagid hindi ka mag-inom sang D3 Bio. Para na sa ikayong lawas. Labinigit sa mga palainom. No, mga palalaklak. Ang ginatawag na sunog baga boys. Na wala kaon-kaon, inom lang inom ha. Para malikawan yung mga balatian, mga cirrhosis of the liver, inom kita kaya ginalimpyuhan niya ng aton nga kidney, aton atay, ang D3 Bio. Inom na kita! D3 Bio, produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Uy. Babakal nyo na sa mga sukin yung mga botika. Kahit pwede man ka makabisita diri sa may Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Haro, kilid sang Robinson's Haro. Pagkatapos yun lang tao sang Spider-Man o sang Odyssey, guha ka mo. Sa wala nyo, kung nagatubang ka sa Robinson's Haro, sa tuo nyo. Kung sa likod mong Robinson's Haro, sa wala mo. Kagtuwalan na, no? Kagtuwalan na, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kapag bisita mo to, pwede ka kapag-check up sa mga doctors of alternative medicine para hindi ka mag-sakit ng ulo. Klinika D3 Bio.
2: Tatak! RMN.
1: At kung gusto nyo magpatughong, patughong na kamusubong. Ako, karon ko mapatughong. Ay, salamat, Lord. Ang gasolina, 4 pesos 70 centavos ang inubo. No, ang diesel, 4 pesos 30 centavos. So, liwat sa diesel, 4 pesos and 30. And sa gasolina, 4 pesos and 70. 30 centavos. Ano, 5 kapisos. Chambagin eh. Kung pwede nyo papultak, papultak nyo na eh. Hindi mapaktan eh kung dason simana. Daw ginakiko tagani, daw ginainto lang kita ni. Away takabalo, dason simana ini kung magataas o maganubo, mga kasama. Ang presyo sang gatong, so kalitan nyo na na subong. Namin yung dlagan sang utok sang US subong. Alas 12:28. Ready, ready na. Unaon ta, tatlo lang, anay. Tatlo. Tatlo naton ka mga kauturan. Nga nagapama, tatlo naton nga zodiac sign. Amo na yung aton unaon sa mong dendi nga kung bolang kristal. Ari na, bolang kristal! Huwag patulog-tulog! Sabihin, sabihin, sabihin! Sabihin sa akin! Ang dalingid, dalingid. May sala di. Ari, dalingid ha? Dalingid.
2: Tatak! RMM!
1: Tama ba yan? Na Gemini. Okay, ari na. Ang ating bolang kristal para sa aton mga kauturan ngayon bata. Bata sa bulan sa Marso. March 20 na, 21 to April 19. Ano ni sila? Aries. Ready na para sa ating bolang kristal. Ano ang kapalaran ninyo? Para sa mga Aries. Dalingit daw sala ni dalingit. Sorry. Basi magliwat black.

pare na, para sa mga Aries. Para sa mga Aries, sa inyong career. Ay, hindi. Salani, dalingid. Dali man na ni. Mahumanida yun, dalingid. Kay na-save ko di. Sorry, gid. Ayan, tapos butangan ko sang amonyo. Ayan, okay na. Ayan. Okay, ito, final. Ang inyong horoscope. Para sa mga Aries, March 21 to April 19. Gusto mo, no? Luyag mo sang teamwork subong. Pero ayaw mo sa may mga o may gina-istorya ka. Palihog lang. Hindi mo pag-awayon ang gwardya nyo. Kay why man sa labot sa teamwork nyo. Ang labot niya, kung may ID ka, kag wala. Diba na, nag-aaway-away sa mga gwardya. Hindi pag-awayon ang guard nyo. Sa inyong love, para sa love, daw labada ang pagigugma subong. Para sa mga Aries, ha, daw labada ang pag-ibig mo subong. Tambak na wala mo pa gina-asikaso. Pero kung single ka, hindi ka na

Pisces. Para sa inyong mga karir, para sa inyong karir, para sa mga Pisces, lutang ka na naman subong sa kahawahan. Samtang nag-aubra ka. Kung madamgo ka, parte sa pagiging milyonaryo, siguraduha nga wala ka nakatulog kay boss mo. Nag-daydream nga gusto maging milyonaryo, hindi tagay tulog kay boss mo. Pero kung single si boss mo, go, go, go! Para naman sa imong love, para sa love ng mga Pisces. Ang luyag mo maghimo-himo sa mga senaryo sa utok mo na daw ikaw ang bida sang isa ka K-drama. Ang mas mayo, bugtaw na day! Nasa totoong mundo ka. Walang wala sa may malaga sa imo kung hindi ang ulan kag ang background music. Mapuputikan ka lang sa kahuhulat. Ang lucky food sang mga Pisces ay siomay. Siomay. Manamit biskan isa lang kapiraso. Sapat na para itawid ang guto mo habang naghihintay ka ng himala. Para sa samta nagkakaon ko sang siomay, shot mo na lang anay ang crush mo. Next, may request. Ano nit? Apat lang ha, apat. Ang next kay Ma'am... ay kay Ma'am Gemma Pendon. Ano ka Ma'am Gemma? Capricorn! Sa mga Capricorn! Sa career ng mga Capricorn, workaholic, grabe, workaholic ka man gihapon, parehas ang dati. Ang tanong, nagmanggranon ka ba sa pagiging workaholic mo? O naging kapoy ka lang? Ang ending sa pagiging workaholic mo is nagiging alcoholic ka. Angay gin. Angay gin kay Ma'am Jim. Pahuway ka anay antes ka mag maghimo-himo sang imong profile picture. Kaysa sobrang puyat mo, yawang ka na edit sang profile picture mo. Sa mga asal sa pagigugma sa mga Capricorn sa inyong love. Sa love ng mga Capricorn. Puwerte kasi kaseryoso sa imo nga pangabuhi. Kulang na lang pangayuan mo sang resume at clearance ang dason mo nga i-date. Testingi anay, kadlaw ka anay subong. Kadlawi anay subong adlaw. Hindi mabuhinan ang sweldo mo kung tumatawa. Ikadlaw lang kay hindi man wala man nabayad ang kadlaw. And ang imong lucky food sa mga Capricorn, ang lucky food ng mga Capricorn, Copico Black may kasamang Skyflake. Kayman ang Copico Black na may kasamang Skyflex, amo na ang opisyal nga pagkaon ng mga bayani o mga bayaning puyat. Lumalaban para sa ekonomiya at para sa kinabukasan. Oh, amo na, ano ni, Cancer, Cancer. Cancer si Ma'am Edna. O last niya, Cancer. Kay Mami Edna. Tapos after that, quick break kita mga kasama ha. Dige, pangitaan ko ang Cancer.

0: ano yung sa sana yung cancer sa bituka? Ay, zodiac sign. Zodiac sign ka rin. Sorry. Para sa mga cancer sa career, puwerte sa imo ka emosyonal. No? Masyado kang emosyonal sa imo nga ulubrahan o sa imo nga negosyo subong. Hindi kasagay hibi. Hindi kasagay patulos ang luha mo sa mga nagapangusag mga nagautang sa imo. Kadlawi! Kayman, amo man ang ginihimo nila. Why sila luyag magbayad subong sa imo? Ginakadlawan ka lang nila. So balos, kadlawi man sila. Sa mga cancer, kung hindi ka mo katulog tungod sa mga ginasukot nyo, no nga, hindi magbalayad ang ginagansukot, ang himuon nyo, taugi man sila sa mag-aga para duha ka mo nga puya. Sa love na mga cancer, love, o sa pagigugma, ang luyag mo, ang hilig mo mag-overthink, nag-reply lang ng K, o letter K as in okay, K ang partner mo, may ginapaminsar ka na dayon, nga may ginaubra siya nga malain. Nag-reply na ganin sang K, ano pang ginagad-gad mo da? Hindi kasagay overthink. Reply man siya sang O. Okay. Ang lucky food sa mga cancer is sinigang na babi. Sinigang na babi. Nga sinigang na baboy. Kay man, ang lucky food mo nga sinigang na baboy, bagay gid ina sa mood mo na maasim ang muka. pero, deep inside, malambot ang puso.
1: Ayari!
0: Maasim ang muka. Mas mabuti ng maasim ang muka kaysa maasim ang kilikili mo. Ambal ni Sir Router Infante Pisces daw amo-amo gid kay ga work ko subong lutang sa balaydan ko subong tiyo sa credit card gumo. Kita nyo? Ano ko ganin sa inyo, Sir Router? Basta horoscope ni Tiyo Pancho, tutuod yun niya. Kita mo, ang bako tapos na, pero may ara. Pagay, dalingid, may sige ya.
2: Tatak, RMN.
0: Oh, dalingid. Capricorn, tapos na ako Capricorn. Tapos na ba Capricorn? Dalingid, dahil lang ako Capricorn. Dalingid, lagi na salatan yung bulang kristal ta kay sa sobra ko ning usar sa akon nga bulang kristal. Sus, naga-oblong na ni, ho? Oblong na ni ako ng bulang kristal. Ah, tapos na ang Capricorn. Amo na kay Mama Gemma Pindon. Abaw yoy tuod gid ba? May 63 nga gapangaluyag sa akon. Pero dapat complete details. Ah, sigurista ka na. Amo gid na, sigurista ka na. Amo, takto, no? Sada, Taurus! Vergara Hieronimo Taurus. Sige, sir, kay... Kung hindi natin pagbasahon ining Taurus, masunggod ka mo. Mangaki ka mo. Eh, sila to ganigin, basa mo to yung ha, sa akong why. O sige, basahon ta na. Na-relax lang ka mo. Basa mo, pero hindi ka mo mangakig sa ako na kay, ang ginabasa ko, no? Ang ginabasa ko ni, tutuod gid niya. Ang bolang kristal ko ni ang nagahambal, ha? Ang nagadikta sa ako, hindi ako. Wala akong power. Wala akong power dyan. Alrighty na, para sa aton mga kauturan na Taurus. Sa career, o sagad-sagad si mo. Sa mga Taurus, sagad-sagad sa inyo nga mag-multitasking subong. Dungan mo ginapaminsar, no? Dungan mo ginapaminsar. Ang pambayad sang utang mo samtang nag pangutang ka. Amo ni Ma'am Jenny. Amo ni Taurus ka man. Ay, Jesus, pasensya kid. Pasensya kid kay amo ni nakabutang mo. Ang galing mo mag-multitasking ngayon. Sabay mo nagagawa ang mag-isip ng nagkakautang sa iyo habang nangungutang ka. Hindi na paglayo na, isang malaking kapalpakan 'yan. Daw na ka pamilya, bayad pa lang bayad utang. Nasa pera mo cellphone, papautang. Pautang ako daw eh, pa. Sa inyo nga, para sa mga Taurus, sa love. Puwerte katigas ang ulo ninyo. No, puwerte katigas ang ulo nyo. Kung hindi siya sa imo, hindi pagipilit ang kaugalingon mo. Paminsara lang, nga parehas ang inasa skinny jeans. Parehas na nagsulob ka sa skinny jeans nga sala ang size. Biskan ano pang pilit mo. Kung sala ang size, gutok na. Masakitan ka lang. Magisi lang na. Parehas ang puso mo. Ang lucky food ng mga Taurus is arroz caldo nga may itlog. Simple lang. Simple lang arroz caldo nga may itlog. Simple lang, pero solid. Parang daw pangarap mo lang sa buhay. Basta may itlog, okay na. Basta may itlog, okay na. Ano daw sala, how? Wala ko yaga pang utang, kag wala ko utang. Multitasking ko, obra, damo ko subong tip. Nga mo na. Hindi man lang ikaw, Ma'am Jenny, nag-isahanon nga. Nag-isahanon na Taurus. Ang iba niya, hipos-hipos. Igo sila guro. Ulo mo. Amo na mamalis, Bride Red. Ma'am Marilu Villalobos, mayong aga. Florenza Socaldito Kalimpay, mayong aga man. Dalingit, may isa pa, sino ni? A Zen Garden. Okay, Zen Garden, ano ni? Libra tiyoy, please. Okay, no problem. Antes kita mag-break, Libra. Libra, ano kaya ng ang horoscope sa mga Libra? October 23 to October 22, Libra, no? Sa imong career, mga Libra, nabudlayan ka naman magpili subong between magsumikap o magresign sang gulpi sa imong career. Relax ka lang. Isipa lang kung ano ang unod sang bank account mo. Base nag-iinarte ka lang. Sa Libra, sa love, para sa mga Libra, ang galing-galing mong magbalanse ng buhay ng iba, pero love life mo daw ginasido. Hindi mong balaan kung saan o mauntat o kung saan o na nagsugod ang imong asido. Magdesisyon ka nga hindi puro depende sa iyo. Pero may mo ginambal, depende sa imo, depende sa imo. Pag magdesisyon ka, hindi depende sa imo. Kaya ang love life mo kuno daw si Do. Huwag ka kabalo kung saan nagsugod, kaya huwag ka mang kabalo kung saan maunta't. Masalakit ng ulo mo, hindi na maguntat. Para sa mga Libra, ang lucky food ninyo subong ay halo-halo. Nga aman, halo-halo. Kay ang pangabuhi mo subong ay halo-halo. Pinaghalong stress, tuyo, pag-asa, kagyelo. Pero kinanglan mong haluin mabuti para masaburan mo ang katamis sang kabuhi.
3: Yari, may hugot. May hugot.
0: Sir Dicoy Lampreya, good morning, Sir Dicoy. Kaya Ma'am Edna. Ama Beth Concepcion, mayong aga man. Grabe nga horoscope daw humorscope. Amugining nagagawa sa bulang kristal. Kululbaan ang bulang kristal mo, tiyo. Ukulbaan yung kululbaan ni ma'am kung tuod. Pero kung hindi, hindi makulbaan. Kaya Biyamay Gardenava, never overuse na nayoy ang bulang kristal mo. Base mag-square blah. Good morning, Zaldi Batingue. Good morning, Tiyoy Leo. Leo! Sige, grabe smile ko ba. Hambal ni summer all season. Danagid Leo, pero antes na si Ma'am Maria Ruby Canonicato. A Virgo ka. Sige. Wait a moment. Ako ganin, hindi ko na pagbasa ang horoscope ko. Scorpio, hindi ko na pagbasa ang horoscope ko. Kung amo niyang dagan sa mga horoscope ninyo, ay sus, naano na lang ano ay ang akong Scorpio. Sir Razaldi Batinged, relax ka lang ha. Unahon ko anay ining isa. Kay Ma'am Maria Ruby Canonicato, Virgo. Sa mga Virgo sa career, ang perpekto ang plano mo subong. Kulang na lang sugudan. Kulang na lang sugudan mo na gid. Unta tina ang pagkayo mo sa mga folder o mga envelope para magmukha kang busy. Balaan sang tanan ang katotohanan. Nagapang ukay ka lang da. Sa love ng mga Virgo. Permi mo na lang no, sa mga Virgo. Permi nyo na lang ginapangitaan. Sangsala ang tanan nga makilala ninyo. Mabait sana eh. Mabuotan eh. Pero nga amo na ang medyas niya. Kung pirmi ka maging pang mapanghusga ang magiging jowa mo sa huli, ulunan mo. Ang lucky food ng mga Virgo subong ay amargoso! Ang bagay na bagay sa'yo kapag nakikita mo ang mga kaupod mo sa obra o mga sweet couple na walang ambag sa buhay mo. Ang laki-laki ng ngiti mo, pero sa sulod, do masuka-suka ka na sa kapait.
2: Tata, RMN.
0: Ano ni Mama? Daw tuod man tiyo. Ay hindi ha. Kung hindi, pare si Ma'am Mario Rubica na gato, may mga apo na yun eh. This only apply sa mga siguro mga love, may mga boyfriend. Hindi ka man boyfriend? Not unless we don't know. Meron pa. Sino nang isa? Si Leo. Leo Zaldi Batingue. Leo na lang. Leo. Leo, August, ano galing eh? July 23 to August 22. Umanog birthday kagali. Sir Zaldi, no? Manog birthday mo. O tapos na ang birthday mo. Amo niya ang mga Leo. Sa career, baw bida-bida ka naman subong. Pero hinay-hinay lang sa pagsugo. Pero may mo paminsaron na ikaw ang bida sa sarili mo nga pelikula. Pero sa opisina, ikaw ay isang extra. Sa opisina, ikaw ang extra. Paminsara lang ng sweldo mo, extra man. Hindi sa gaya sugo. Sa love ng mga Leo. Gusto mo, luyag mo, nga ikaw pirmi ang ginapati, kag ikaw pirmi ang ginasapak. Tistingi man, nga mamati sa partner mo, subong. Hindi ka puro I, me, myself, and I ang topic ninyo sa date mo. Hindi ka sagay alsas ang imo nga bangko. Kay base ilampos na sa ulo mo, sa miga mo. Ang lucky food ng mga Leo ay lechong paksiw. Lechong paksiw sa mga Leo. Kumbaga, sa diskarte mo, kahit tira-tira na, halin kagapon, kung ginatungan, pinakuluan, liwat, panalo pa rin ang bagsak basta may mang tumas ka. Football or season. And yan, mga kasamang inyong horoscope! Alas 12:55! May nalipatan ko, huwag kumabasa inyong horoscope, pabalaan ko! Mga kasama ng ating horoscope, builog nga ginadulong na sa aton sang Life Extension Vitamin D3, ang niyang produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Inom kita adlaw-adlaw, Life Extension Vitamin D3. And likawan nato ng peke, dapat may tatak na LE. Kag para likawan yung peke, digto ka mo bakal sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ari anay, ang isa ka problema, mga kasama, isa ka testimonya. Isa ka testimonya sa atong kauturan nga may uterus bleeding.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
4: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
5: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
4: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
5: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
4: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak! RMN.
0: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3 is the doctor's recommended, most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 sa Pilipinas. Kasama, importante din nga pataaso nato ng Vitamin D3 level sa atong dugo. Pwede man nga magpainit ka mo. No, kayo dira ma-activate ang Vitamin D3 receptors ninyo. Pero ang iban, para sa mga kabataan, mga sa opisina, may ubra, graveyard shift, ano, talagsa lang kapainit every weekend. Makasama sunlight in a soft gel, Life Extension Vitamin D3. Ay kumataas ang Vitamin D3 level sa dugo mo, baka bato ka sa anuman nga klase sa balat yan, ilabinigit sa makamamatay na cancer. Inom kita at least duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Ang kada soft gel is 1,000 IU. So, ang rekomendado, duha pagkatapos ninyo pamahaw. Yan ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors doctors sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3, aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. E nakadagabi naman para epektibo ang resulta. Mag-inom kita sang Super Fiber, produkto man igyapon sang Life Extension. Amo ni ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton kolon kag pangontra sa problema nga constipation. Sa mga hindi regular da ang pagpamuhin ha, agad maamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agad hindi magtinerang higko sa aton nga kolon nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber is a fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kaga quality product ng Life Extension Philippines. Para sigurado ang resulta, mga kasama, pagkatapos nyo mag-inom sa aga sang Life Extension Vitamin D3, sa gabi, antes ka mo manyapon, inom ka mo Super Fiber. Kung may ginabatsyag ka mo, no problem. Bisita na yun. Hindi nyo napaghulaton nga maglalapay ng balatian ninyo kag magdako nga nasusun sa ospital. Bisita na yun sa Life Extension Medical Clinic. Libre ang medical check-up Lunes tubtub Sabado. Makabisita sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. SM City Iloilo, lower ground floor. Bangga Dama Santa Barbara Santos Arcade. JC Zulueta Uton, atubang lang sang Iglesia ni Cristo. Kag ang pinakabago, San Miguel, Jordan Guimaras.
6: Tatak, RMN.
0: Tiyoy, sakto gid ang akon horoskopaw. Kaginan nalampusan gid man ko kaginan ni bigahon. Eh, kita mo, Sir Salde. Takot, hindi lang bangko, pero nalampusan ka. Ay, puro ka lang pabida. Lon Rojo, maingaga. Ma'am Susan, hello. Susan P. Cesar. Si Florencia Sukaldito Kalimpay. Nanay Rod, mayad-ayad gid nga aga sa imo. At tiyoy, ang ginapaon diri sa amon sa Gimara, asa tibawan, lago.
6: Or...
0: Pagusto! Pagusto, te, kung di raw ang damo ulit, te, lagoy! Ay man, Pasayan, dipindi! Ay man ganyan, well, netigto sa may turkey to, panit sang ano, sang manok. Dipindi, no, line-line, diskarte, papang miling. Mamunit na sa Domingo! Nadire sa may mulye, deli, papang miling, ha? Pahulam ako na sang isa mo kabunit! Ang ipaon natin dang, ang mga... Ang ipaon natin dang, ang mga butite! Summer all season. Na papa. Papang Meleng, okay ka? Na mamunit ta sa Domingo, pahulama ko sa isa mo kabunit. Tapos ang ipaon ta para malain ta, ipaon ta ang imo da nga stock nga butete. Bay nga ka, Kabertin. Kakay Tatay Ensyong. Na, may gamang butiti, Gordy. Sir Romeo Manay Jr., Ronnie Pulmones, Ronel Sonio, Sofia Cuervo, si Sir Marlon Franco Supremo, Peter Sales, Efren Serioso, salamat man kay Rom Pareño, Stanley Cirillo. Thank you sa inyo. Sir Shokoy Shokokoy, mayong nga agasin mo. Ma'am Avec Paez Esmeralda, Gilbert Incarges, kuya JJ, mayong nga agasin mo da, J, sa may Litik, sa may Buena Vista, Guimaras. Asyosan Mary Grace, kay Mark Neil Larupay, FRMG Nono, thank you, Romeo Subire. Sir Noel Jimenea, good morning kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, bo, minalas eh. Alex Yalas, bo. O timprano pa nag-exit, no? Sayang, sayang. Base hindi na maglagaw-lagaw da sa tournament proper si Alex Yala, no? Pahuway, naging siya tutuod. Ay, nako. Sige, alauna, tres mga kasama, antes kita magpapa-G. Tandaan ninyo, ha? Ang kape nyo, Kapihin nyo. May problema ka? Kapihin nyo. Stress ka? Kayway ka kwarta? Try mo magkapihin nyo kay ma sanag-sanagan ang imo nga paminsaron. Ginaaway ka ni mister mo o ni mages mo? Kapihin nyo. May problema ka sa imo nga chan? Pero may nagabukal? Pero may ka ng paluutot? Ikapihin nyo. May isang cup ini nga chia seeds, no? Sa ato mga kauturan nga nalipay sumong, gusto nyo ma-maintain ang pagkalipayan ninyo kag magbataon ka mo, kapihin nyo. Kay may isang cup ini nga collagen.
7: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangustin ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna kag nagapautay sang pulaw, ginpatamis sang stevia kag ginpanami sang non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping sang Sarabia Optical, sa sulod sang Mary Mart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo. Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
8: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
7: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
8: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
7: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
9: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho!
10: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Rosie sang Haro, Iloilo City, 21 years old. Pigado kami, Papa G, kagduha na lang kami sang Iloy ko ang nagapangabuhi, sugod sang ginbayaan kami sang amay ko kag nagupod sa iban nga babae. Pulo lang ako katuig sadto sang ginbayaan kami niya. Gani ang Iloy ko na ang nagbakabaka obra para mabuhi kami nga duha.
1: Dali lang gid, Papa J, kay na play ko ni sang Papa J, na play ko ni siya sang Sabado, no, si Rosie. Nalipat ko mag-delete gali kay Rosie, delete ko anay si Rosie. Sorry gid. Ang aton niya gali subong si kasamang Judy. Amo na ng aton nga lalaygayan subong. Sorry gid. Sa aton mga classmates, abi ko nakakas na ni si Rosie. So, sugod na aton liwat ang kwento ni Papa G, ang kasaysayan ni Judy.
0: Dear Papa G, ako gali si Judy, 45 years old, sang Talisay City, Negros Occidental. Madugay na akong traffic enforcer, Papa G, sang syudad. Siguro mga 7 years na, kag naga-enjoy gid ako sang akong nga obra, bisan pa nga nagasulay ako sa ulan kag init. Pero ang importante sa akon, nga mabuhi, maka-income. Luyag ko man ang i-share sa akon, Papa G, ang natabo sa akon sa tong Oktobre nga nag-party-party kami sa mga abyan ko.
2: Woo! Hi, Nardiron yun!
3: Gani man?
2: Sa gani ka
3: ko na rin sa pagdura! Init-init gaya sa buong mignong! Pwerte gaya!
4: Gani, tapos kung mag-apon na po, maula naman.
3: Gani man? Oh, dali lang, may nag-text sa ako, no? Base black on, amo na na yung bonus kaya ginulata. Amugid. Oh. Te daw? Amugid daw? Ara na may mga bonus ta?
4: Yes.
3: Oh, kamig?
4: Ara na
3: bonus. Oh, ara na may. Oh, thank you, Lord. Te, anong plano ta? Shot ta karon?
5: Ha?
4: Te, sige. Shot ito ah. Kay iti.
3: May party-party mo.
4: Oh, may party-party yan. Bos ka dahan, traffic naman na.
6: Pero mas mayo niya nga kita-kita lang ang mga enforcers kay sadya niya, makapagusto ta.
3: Kaya ang bati ko mga Megs, may pag-games pagit ko no, kag pa-premyo si Sir Tony. Sadya ko ta niya!
4: Ati, kita pa yan nga. Basta ganda rin niya kasi nadya kita na yan. Pero pag inaulat nyo, lakat ta. Wow, ito bonus ta!
3: Ako na yung tirada na!
0: Sino lang bala nga tao, Papa J, ang hindi malipay kung may kaayuhan nga nagabot? Di ba? Mansigkuha na lang kami sa ngamon yung mga bonus. Kag pagkaaga sina, sabay-bay ginhiwat ang amon nga banding-banding nga nga mga enforcers. Do get together bala, Papa J? Kag kami-kami man lang.
3: Okay, ah.
2: Okay. Masugod na kita sa aton niya pahampang. Tanan yung mga lalaki, maintragid ha?
3: Oo! Kami pa yan, ma'am!
7: Kami pa yan!
3: Pamamaw!
2: Okay, patungaan na yung tanan yung mga lalaki.
3: Natagaling ka mo, patunga ta! Meg! Intrahan na rin tanan para may manit ang puli.
2: So, ang games sa sumo, among stage to dance. Kabalo man ka mo, guro, kung anong stage to dance, ah. Okay, sige. Panami-nami, saot, ha? Tapos, kung mag-stop ang music, dapat ma-stop man ka mo. Nga, daw mga estatwa, kagang mag-iho, out. Tapos, kung mag-play naman ang music, padayo naman saot. Gets?
3: Getsa! Sapos mo lang galing.
2: Okay, isa lang madaog, ha? Kagang mabiling ka madaog, 1,000 ang premyo!
3: Kadako ba?
2: Okay, sige na. Let's start!
3: Okay, let's go!

0: Kalipay lang gid ang nagahari sa mga dugan sa mga tinion ngayon na papachi. Wala kami sang ibang ginapamensar nga problema kundi ang mga lipay. Kisaman lang ni nagkatabo sa amon, hindi ba la? Ganin nag-enjoy kami sang party namon. Tanan nga games ginintrahan, kag syempre, hindi madula ang ilim nun eh. Mao. Kag ina, ang ginkakibot kosang.
1: Ay, salamat. Nakapangihi, ginman ko. Mabalik ko sa cottage na muna. Oh. Bay, anay ka. So, may babae nga nag-isano lang sa cottage. So, malabihan ko gadya. Nagainom sa isang beer. Anay ka. Do ka pamilyar sa tsura niya.
2: Oh, ba, Jody? Ikaw pala ina?
1: Di, Martha? Ikaw?
2: Oo, ako mato, Jody.
1: Oh,
2: Jody!
1: Ginakos mo ako?
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nakibot kita ko papa Jay sang hinali lang niya kong ginhakos si Martha. High school sweetheart ko siya papa Jay kag pilaman ka years nga wala kami nakakita ay. Nagaisahan lang siya sa cottage nga nagainom gani ginhagad ko siya nga mag upod na lang sa cottage namon pero wala man siya nagpasugot kay nahuya man kuno siya. Amo nga ginupdan ko na lang sa iya cottage. Total nagainom man siya. Kag ang mga kopdanan ko, mga hubog naman na to, kag mga enforcers man.
1: Kamusta ka na? Dugay man tanga wala kita ay ba? Ano kay, wala ka nag-attend high school reunion eh. Diripatan na kita ay, bye-bye.
2: Kabalo ka naman niya sa akin nga tamaran ko yung mag-attend mga reunion. Kamusta ka na ya?
1: Ako, alam. Ape kay Kuya, sobra ko bilang traffic enforcer. Kuya, ano ang natabo sa si imo nga daw? Guys, nanon nga lang diyaw. Oh, Mart, gibi ka? Sabi siya, giri ko bla, anong problema mo, aw? Giri ko bla.
2: Basun niya, nag-iisa hanon lang ako, diretuhod. Luya ko na magpautwa sa ginabansyag ko. Makapila ko na madakpan ang bana ko nga nagluib sa hapon. Kapila ko na siya patawaron pero sulit-sulit lang ihapon ang ginahimo sa hapon.
1: Ano? Ngala ko man niya daw kabuk at gising na dalam ko eh. Natungod dilias bana mo?
2: Oh, Johnny.
1: Na... Mark. Ginakos mo ako sa... Oh,
2: Kuntani, ikaw na lang ang ginpili ko. Kuntani, wala ako nagaanto sa mga desisyon ko sa kabuhi, subong. Ikaw na lang, Kuntani, ang ginpakaslan ko,

0: Gin-comfort ko na lang siya, Papa Jake, gin-unungan. Ginupdan ko siya, inom-inom, hasta nga nahubog na kami. Ang mga kaupdanan ko nagpinuli naman kag kami nalang aduwa ang nabilin sa cottage. Ginhagad ko siya nga magpauli, pero hindi pa siya. Hasta nga ginhagad man niya ako nga magsulod sa lodging house, kag tungod sa kahulugbon, wala naman ako nagpanginti.
1: Sige na, Jody. Palipaya ako sa bong. Ato ng gabi nga ini.
2: Asyong ka nga. Hindi mo na ipaghanal sa lang ang desisyon mo, ini ha?
1: Oo, hindi. Doon sa others ka. Ikaw ba lang una nga naka-divergenize sa akong sa to, ha?
2: Ay, ay. Pogali, no? Bika, bika. Oh, shit. Kasiya ka gali. Bawang ngiting ba?
1: Magpawax ko. It feels like yesterday. Ah, nadumduman kong una nga bes nga nag-sex kita. Ang una kong aslan sa ganaan ko. Ay, let. Sige ba, Judy, palipay ako.
2: Shit!
1: Sakbak!
2: Kapatsa ko si Mono first time mo lang eh!
1: Sakbak! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Ginre Menes ko papaji ang past namo ni Marta. Ako matuod, ang unang lalaki nga naka-divergenize sa iya, gani samtang nag-sex kami. Though first time lang gihapon namon nga ginahimo. Pagkatapos na natabo, back to reality na dayon kami, wala na kami nakakita ay ni Marta. Pero pakaligad sang pila ka semana, hinari lang niya akong kinadtuan sa opisina namon kag.
1: Ano? Kan sigurado ka nga akong amay, ha?
2: Hoy, pila na kuya kabulan nga wala nagkapatandog sa bana ko. Kag sumugod sa nahibaluan ko nga ginuiba naman niya ako eh. Kag ikaw lang ang lalaki nga ulihin nga nakatandog sa akon.
1: Marta, pwes, panindugan ko ina. Wala man ako sang sabit kay ti, single man ako. Ugaling, ikaw ya, paano?
2: Hindi man pwede nga ipaako ko sa bana ko. Kay mahibalan kit niya nga, hindi siya ang amay kiti. Wala na siya gani nakatandog sa akon, bay. Mayo pa, ipahulog ko na lang ni.
1: Marta, nagbuang ka na bala? Panindugan ko ina.
2: Hindi na kuya. 40 na ko. Kapoy na kuya magbantay bata. Hindi na kuya.
1: Marta.
0: Kaya ginasubong ang problema ko, Papa G. Handa gid akong panindugan ang ginabusong ni Marta. Pero hindi ko siya makonvince nga buhion ini kay luyag niya ko nung ipahulog. Kag ina ang problema, Papa G. Hindi ko na maintindihan kung ano bla ang maayo kong buhaton kay wala man sala ang bata sa iyala dyan. Ako gali si Judy, Papa G, sang Talisay City. Madamog yung salamat, laigayiman ninyo ako. More power to your program, Papa G.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
4: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkagandang
5: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Pantayan ang mahimo madaugan nga grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
2: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
5: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
2: Tatak RMN. Isugit kay Joy.
0: Ang nagaisahanon nga programa kada kaagahon, alas 12 tubtub alas 3:30 sang aga. Isugit kay Joy.
2: Isugit kay Joy.
0: Ang programa nga may puso, kaupod si
2: Joy Pan

0: Mayong aga mga karadyoman. Hello mga kasama. Alauna, 24.
1: Tatak, RMN.
0: Good morning sa aton mga suking at tagpalamate. Kapamatig sa aton sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Kamusta ang buhay-buhay? Gabi naman ang ulan, subong, laban-laban. Damo naman yung lamok. Puwerte naman ang lamok. Sino? Amo na aton, pinmigin na panugyan sa inyo. No, mag Nan's Liniment Oil na. Epektibo, garantisado ining Nan's Liniment Oil sa palanakit sang kalawasan. Kaya siyempre, para matabog ang lamok, para hindi ka mo pagkagtun. Piliyon yan lang iban. Habang sa lamok, ang wala nag-usar Nan's, amo ng kagtun ko. Lapit dengue na. Gataas nga nagataas ang kaso sa dengue sa aton. So hindi nyo napaghulaton, no? Wala tama kamo ginapahog, pero hindi nyo napaghulaton. Nga kamo pa ang mabiktima sa dengue. Manyos ka mo, Nan's Liniment Oil, barato. Hindi mapilit sa panit for everyday use. So, panakit sa kalawasan, rayo maap-ap, palipunga, lanag, arikis. Tanan-tanan, pwede na, mga naipit, kag na palisar nga kogatan. Nami banyos, ini kung hindi mo malabot, isa ka, basta matuluan lang ah. Pag i-banyos pa banyos, banyos mo lang, bisalway na masahe. Kaya ang iban nga mga bana, iban nga asawa, tamaran magmasahe. Pero sila ya gusto na, sila ginamasahe. Manyos Nan's Liniment Oil. Manapos-apos lang na yan ang solusyon. No, mabakal nyo sa mga botika. Kagang Nan's Herbal Capsule, Nan's Super Plus. Ang pinakipiktibo na, ang numero uno na kapsula para sa inyo. No, anti-cancer food supplement, natural ina, kag puro herbal ang ingredientes ang Nan's Super Plus. Eh, natag-ulula na naman. No? Dirigani sa aton, puwerte ang baha, puwerte ang ulan. No, ang lamesa sa dam gani, nagataas ang gataas to ang tubig sa level sa lamesa sa dam. Sa Metro Manila and parts of Luzon, kansilado na, nag-declare na, no? Ginabantayan ko man si Mayor Raisa Treñas, pero wala eh. Pero sa may Dagupan, Luzon, Manila, Marikina, halos tananto, kansilado na mga kasama ang klase tungod sa hanging habagat kag ang bagyo. Dito sila puwerte nga baha do sa buong kita nyo sa may baklaran to ga tinapok to taran nga basura puwerte ang ulan gabo o damo ang kansilasyon sang klase sa Metro Manila pero sa iban nga pungsod like England no, sa mga taga Inglaterra 71.3% sang England sa subong ara sa drought o buts ano yung buts tagtuyot. Ang gobyerno sang UK nagsiling kagapon nga ang England nga experience sila sang driest ano driest month sang July kung sa din naka-record sila sang lima ka heat wave and daw halos wala sang pag-ulan kung diri sa aton sa Pilipinas puwerte ang baha puwerte ang ulan sa England nagapangayo sila sang ulan drought at tagtuyot sa England. Global warming? Is this really global warming now? Though hindi natin na-explicar ang dagat sa panahon subong. Grabe ni. Pero tani, ang aton mga kauturan, labi na ginda mga tatay, ang ginapangin ni nanay, hindi ka mo maging tuyot. Hindi ka mo tagtuyot. Makabulig para hindi ka mo tagtuyot. Para si nanay ma, hindi makaagis ang drought. Hindi magyan ni nanay nagabagtik ng iyang aduta. Mega man. Herbal capsule na mga tatay. Namin. Amo na yung timing. Amo na yung chimpo sa pag-inom sang Mega Man. Ining amo na yung mga chimpo tag-ululan. Biskan why ka electric pan, itugnaw mo. Unami ikupo sa ulunan. Pero tutuod sa ulunan, talang ginapaupok ang katugnaw. Nami tani kupaan si nanay o kupaan si tatay. Kung galing ang problema naton nga mga tatay, kung ba si hagadon, tabla ba si mag-init si nanay, si mga kupo-kupo, sa init sang imo ginhawa sa iya likod o sa liog, ba si mag-init na si nanay? Kag wala kay kang ibato. Ari ang pambato, oh. Mega Man Herbal Capsule. Dua ka kapsula, baluna, bakal kau haling ka sa obra, bakal kau. hamoning imo nga imnon, sigurado si nanay ay mabibinyagan na. Namin ni pang labing-labing pabaskog ni isang resistensya. Ang Mega Man Herbal Capsule. Dua ka kapsula. FDA approved. Hindi ka magpalpitit. Hindi ka mabal nga. Atakihon ka. Lain ang atakihon mo si nanay. Atakihon ka. Kumbaga sa mga talisayon, ah, kikiga. Ah. Kung sa uwak, ah, makakak si nanay, waay ka pa mo. Dance a Mega Man Herbal Capsule. Numero uno nga kapsula panlalaki. Try nyo. Try nyo sumong tag-ululan. Kaya kung summer, tag-init daw. Siyempre, kuhay ka mo aircon. Daw ka, bisan si nanay, guro, daw wala gana. Pero sumong natagtulog daw. Agaway habol sumong mo. Nagatulog ka, oh. Aba pag-agaw mo sang habol ni nanay, haboy mo ng habol sa imong tiilan. Si nanay naman ang paulanan mo sang halok. Mahambal ka, base sugod ka lang, wika, tapos-tapos. Paghikap ya kay manoy mo, sus, aray. Sabi nanay, ay sus! Mega Man Herbal Capsule para mabalik ang sigla ng inyong pagmamahalan. Mega Man Herbal Capsule. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma. Mamabakal nyo na sa mga suki nyo, mga butika. Dalilangid, kay nalipatan ko ang cellphone sa pihak. Dalilangid, gaya ko 30 seconds. No, 30 seconds sa mga nagatawag, dalilangid, ha? Kaya, kwaong ko lang to sa piyak nga pukatod, ah, piyak nga pukatod, piyak nga kwarto ang cellphone. Samtang ginakwa ko, sound trip ka mo, anay.

0: labayo.
1: Okay na, rin ang cellphone sa akin. Salamat, kids. Ipatan ni kasama Jason. Ah, may problema sa inyo si Judy. Sabi ko, babae, lalaki, gali si Judy. Traffic aid, so ari na. So, istorya, hinubog naman eh. Una buo ang ilang pagmamahalan, o hindi man pagmamahalan, ang init sang ilang kalawasan, sa Agua de Pataranta. Hindi na alak ah. Kaya namin ni gani, elaborate na to, is ano to ni Agua de Pataranta. Kahit kumakainom ka ni Gataranta ka eh. Hinubog mo. Balaan mo may bana, pinatulan mo. So mo, ang masakit is nagkabusong. Amo ni may mga iban, abi. Amo niya, kumagbusong bi at the age of 40. Na 40 tong babae, no 40. Medyo mabulubudlaya, nagid man ni kuno ang babae kung 40. Kaya ba niya, natamaran ako magbata. Si Pabla, nakadagko na bata mo, mabalik ka na naman sa puno. Matipan ka, patiti ka, matipan ka sa bata. Nung iba, natakaan man kay kung dako ng kabataan. Kaya sila nakabatsag sa naka-experience sa freedom. No, makalaglag, makasuroy-suroy, makalagaw-lagaw. In short, makabiga-biga. So kung magbata sa mong mga babae, eh, mabalik sa puno. Kaya hindi guro pwede. Eh man, may bana sa mong. No eh, pirmi na putuntuhan sang iyang abana. Imbes nga gin kay Uya Tani ang batasan sang bana niya, napakita niyang tutuod na pagigugma, sakripisyuhan niya gamay. Kaya ang lalaki, kumatakana, mabalik pa na sa

0: manihar si na sa traffic. Diba, not only in the roads, also in their lives. There are traffic or speed bumps. Pero imbis ano, te sinudlan mo ini. Kaya babae, hindi gusto magbusong, gusto ipahulog. Te, imo ko no to. Okay na tani, no? Okay na tani. Kami mga lalaki, tani. Okay na tani. Nga, kung gusto mo ipahulog, tani, wala mo naging pabalo sa mon. Sambal ka nga, si Judy ang amay sina. Dagan no doubt, 100%. Si Judy ang amay sina ang bata. Agin sugid mo pa nga ipahulog mo. Eh, kargo di konsensya, agin pasay niya kay Judy. Eh, si Judy nga wala sa problema. Sus, nagdugang pagit ang problema niya. Nagdugang pagit ang problema niya. Tiya bro, kamo na karoon ng nalaygayan ta. Kay lintoke na ilim nun yun. Hello, good morning.
1: Papang, good morning.
0: Oh, morning. Kamusta na, Chimpo? Papang Miling?
1: Ah, galagabong baloli.
0: Ah, pero wala na ulan.
1: Wala. Matiba kaya gawin na.
0: Hindi, na. Ano, ga-ulan o why na?
1: Why man, pwede magbasya balod na ulan eh.
0: Ah, tiya mo ganang basya sa balod kay bay, lapit ka tani ang atop mo siminto. O asbestos.
1: Matuwan ni pa po, matuwi akoan. Kapader.
0: At madlos gid man ang hangin subong. Amo na dagko balot. So, paghalo lang gid. Dahil lang gid sa Domingo, di ba may bonet ka da?
1: Bonet na yung lamgaw?
0: Di ba na, di pa bonet ka pirme? May bonet ka. Di sa Domingo, may fishing tournament ha?
1: Kami na kuhaan sa yan?
0: Ha? Di, lago eh.
1: Hindi muli kong lago niya. Lago niya kanina, puyo niya.
0: Ah, hindi nagaliyan. Ah, okay. Hindi, okay kami gani, huwag kami kabalo. Amal ni Mananay Lorna, sa ila ito ginausarap ang pao nila, lago.
1: Lago niya, lago niya, sa puyo ko sa... Ano na ang... Ano na ang sa punong na ang...
0: Tilapia? Tilapia. Ah, okay. Kung amal ang lago. Pero mga isda, pasayan, gid.
1: Ulod-ulod eh. Ulod-ulod, bagay na. Muna nakaon niya.
0: Pero ano, pasayan? Pasayan, gid, dapat?
1: Ayan, gid eh. Yali ka eh. May mga order na na. Basta mga muna.
0: Ma-order ta eh.
1: Hindi nga order eh. Sa kibana, may... Pwede na na, kilala na lang ang bigyan na yan.
0: Ako bahala, ako bahala sa paon.
1: Buwe.
0: Buwe. Ang nagabaligya bla, okoy bla.
1: Patay ba eh, mahimo na patay.
0: Hindi, basi may buhi sa. Basi may buhi sa, hindi sa mag-okoy, basi buhi itong pasayan. Akong bahala sa paon. Okay ka na? Akong bahala sa paon. Mamunit kita. Pa-register ka na din kay Domingo. Basi kita pabuhi. Basi ko pabuhi na son. 5,000 niyo.
1: Oh, yeah.
0: Kay sagad ka mamunit mo. Pilang bunit mo na?
1: 2-4 po le. Ang may lili, 2 lang.
0: Tipo, ulaman mo ko isa. 2 ito mamunit.
1: Oh.
0: Pwede man natin gani himoon paon ang imo nga botete da.
1: Nah. Aduh, kaya. Wah, ini mulai kan begini.
0: Hindi, aku bahala sa... Aku... Aku... Aku bahala sa paon, ha? Aku bahala sa paon, mangita ko paon. Ang pasayan, gagamay na, di ba?
1: Oh, basta buhi eh.
0: Buhi, buhi, ako bala. Habang ako si Lolo Mat, kay si Lolo Mat, damo ni angler ni mo. Si Lolo Mat, damo ni bala. Ako ba, ano, kilo na baklon?
1: Oh.
0: Pila? Isa ka kilo? Damo ba?
1: Tunga eh.
0: Tunga sa kilo.
1: Tunga kilo, damo na.
0: O, sige, akong bala. Mamunita, tunga sa kilo. Pasayan nga buhi. O, sige. Ano yung pasayan? Putian o kung pulahan? Pulahan ni pasayan? Putian?
1: Puti, basta yung pula. O, kaya na lang sa buhay.

0: Basta buhi.
1: Naglago ka na po.
0: Oo. O, sige, akong bahala. Ha? Akong bahala sa paon, ha.
1: Hindi ko mo pre-stro kayo mga lakaturan. Karoon sa hapon sa kwan. Timbawan.
0: Oo, saan balik mo?
1: Sa Wibis.
0: O, tiwib liba, Domingo pa nito, Sabado, Biyernes pa register ta. O, sige niya. Kay Mamonita Dua.
1: Okay.
0: Mamonita Dua. Sinanay Rod, pakantoa di, pa-register sa di.
1: Pari siyo?
0: Pakantoa sa di, dahil padala registration para legal ta, legal kao.
1: Okay. Bako ko yan, bako.
0: Bala ka. Hindi kami.
1: Bako niyo ay. Domingo. Domingo, may bawa ya.
0: Kauhin mo na mo.
1: Hindi, makabayad.
0: Kauhin mo na paon. Sige. Parat. Okay, Judy. Banat.
1: Okay, Judy. Te, ang problema yan na kayo nagbusong to, no? Te, ipaurog yung bayan dyan, di ipagambalan to.
0: Tani gani, wain naging pabalo. Gipabalo ya pa, tampuhaw ya.
1: Oo, hindi na pagbalikan ng bayan ito eh. Para nga hindi siya makompromise na nagsugot sa kaya paulog.
0: Gani.
1: Kung nung paulog na magsugot ako ron, kriminal man siya. Ang hindi na pagbalikan ng bayan, kaya ako sa una din si Kwanto ba? Si Rostong yung paulog ito. Kaso nung paulog siya mga bulan sa ulo, ikaw pagka-disimple, kato din siya. Nga, nakamubuan ka na, huwain na kumagawa na, siya nung tagpuan ko si Ruda pa, tapos siya nga rin doa. Kasi nga si Ruda nga siya hindi kato sa timan. Huwag nung magbalik ka.
0: Siya na lang hagadon ko sa pamunit.
1: Pamunit lang daya.
0: Hagadon ko sa, ipos ka lang.
1: Ha?
0: Ay, sa hagadon ta sa. Ay, para mahulik muliwat, bla.
1: Maya mo naman mga traffic poster mo, hindi may driver na ito sakyan, kaya yan ang drive.
0: Anong way kuwaon?
1: Ano na kuwaon, Gorta?
0: May ara eh, ikaw lang way kabalo. Ikaw lang white kabi mo, ikaw lang white kabalo. Iba mapabalo ni Blang isa, hindi niya magpabalo. Hindi mo nang badakpang buhay na eh.
1: Ginadulungan
0: natin eh. Ang ginadulong siya na, ang ginadulong kay Papang Miling na kwarta, sa iya man ahalin. Pagbulungan naman kami kapon ni
1: Flaen.
0: Iwan mo akong pamangkot. Isang may mga announcement kasang wala klase. Oo, sige, amat-amaton ko ni. May mga announcement, walang pasok. Sige, oo, sige, amulan na, Papang Miling. Ano pa, may lagay ka pa?
1: Ay na. Hindi na siya magpano. Nung tatay na yung bana na. Basta yung bukas sa bana pala.
0: May problema. Yung pabaluya pa, bete. Masakit man na. Makulkargo di konsensya pala, no? Biskan hindi ka magdayo na. Ite, tukod ka bata mo to. Ite, hindi ka man pasugot nga. Pahulog lang to. Grabe man nga. Daw kahapos na mula. Ihambal na yung pahulog pala, no? Dumatsagin daw. Ipot na yun. Dumat, ipot mo lang lagi yun. Palagdag mo sa kariponat mo na.
1: Hindi lang ako mapurog ka, bakit ka buhay pa na madala?
0: Kagambal, ano ang bal nila gani? May nakambal nga, kung magpahulog ka kuno, daw pila pa ini ka generation, daw manablang nga, ang wala sala mo nga mga kabataan, daw sila pa masaldala sa ini sa, ang sala naging ubra mo bla.
1: Gani, pito ka generation ng mga kwan?
0: Pito?
1: Pito ka kabataan?
0: Grabe, no? Te, wala itong talang ikaalam niya henerasyon ni Rose, eh.
1: Hmm.
2: No?
0: Sino istorya? Si Nanay Rod, hindi pangita istorya na, oh!
1: Ang?
0: Si Nanay Rod, pangita is may istorya na. Ginaistorya, ginaistorya na kagulingon niya da, oh!
1: Hindi.
0: Ma, mabatian niya lang gani ngalan nga Rosa o nag-tolerosa o.
1: Ngayon, hindi tayo niya ngalan eh, Floro.
0: Gani,
1: si Floro, hindi mo naman pakasal ko.
0: Mabatian niya lang gani mga ngalan daw ka deliriosa o. Nag-transform na na o. Sige, papakumiling ha.
1: Salamat,
0: Ged, kay Papang Miling. Sa aton mga kauturan, ang may unang announcement diri nga wala klase ang Municipality of Pavia, no? Pavia, wala klase ang Pavia, a classes in preschool pagkadto senior high school. Suspended ang face-to-face classes. So sa mga taga-Pavia, kagpabalo na lang, face-to-face classes sa Pavia preschool to senior high school suspendido due to hanging habagat o southwest monsoon. Pavia pa lang, Pavia kay Dikto Kagina eh. Dikto Kagina ang grabing ulan no sa mga Pototan, Pavia, Santa Barbara, Kabatuan. Dikto Kagina ang inulan eh. Subong way pa man mga iban nga LGUs. Pavia pa lang ha, Pavia pa lang ang nag-announce. Fake news ang ining isa niyo kay hindi man ni si hindi man ni halin kaya Mayor Raisa Trenas ini. No, dapat para malikawan yung fake news, tutok sa RMN. Ha, RMN. Ha, Facebook page para hindi ka mo mapikian. Basa kita na isang mga kinawala. Si Ma'am Rona Mahandukon, mayad-ayad na gana. Si Irene Solano, thank you. Diyan na naman sa mga reunion-reunion, tiyoy na bao, dira naman mga party-party, dira ginagahalin ang mga dapat hindi mahalin, dapat hindi matabo. Mga kita ay, mga XX, tani mga amo na yan, likaw-likawan kay amo nang ginatupan, matupan gid na yan. Mga wala kapulos-pulos. Mga reunion, mga kita ay mga ex, mga inom-inom. Neri oklarasyon, hinubog na naman niya eh. Lipay now, jury, lipay now, kasakit later. Bali, mas masakit ini kay Judy, no? Hindi sa babae, kaya si babae, wala niya gina-welcome nung iyang bata, ang blessing na ginhatag siya, daw hindi niya gina-accept, wala niya ginabaton. Pero hindi niya gusto batunon ang bata. So, mas hapos siya mag-desisyon. No, pero si Judy, doon niya single, eh, nag-alao man nga maging tatay someday. Naluoy man, kung amo na nga siya ang nakonsensya di. Daw gin double blackmail ka Judy, ha? Hambal ni Mama Telly Piffer. Hambal niya nga basi mabalaan sa bana. Hambal niya basi mabalaan sa bana kung nga hindi iya. Kay wala niya mako natandog. But sila nga, hindi pa sila bulagay eh. Hindi pa sila bulagay. Nag-assume ka lang, Judy, nga bulagay na sila. Pero matutuod gali, nagpa-utwas man lang. Gusto lang gali magpa-utwas ng babae. Ikaw nag-assume ka nga bulagay na sila. Delikado yan eh. Pati papatul-patul ka sa mga kasado. Pao! Kamtamang kadelikado. Ricardo Hablero Sr. MS as yung SJ, ano? Miss as yung SJ Bituhu. Ano, hindi ko maintindihan, Sir Ricardo Hablero. Lucia Rakinel. Sa tagpalamate, may agati, oy. Hambali Ma'am Lori Alejero Gurigseta. Especially kay Ma'am Sylvie Guanzon Horman, Nanay Ofelio Alejero. Mga taga-barangay Batu Pasig City. Thank you sa inyo. Si Mama Mario Robi Canonicato, belated happy birthday, tiyoy. Sa friend namon nga si Rosana Engada, More birthdays to come and more blessings. And a good health sa imo from your friends at Loma Linda, California. Nano Geraldine, Adiel Benedict, Adira Bernadette, Andrew Bryan, and Mama Bebs. Si Sir Magic kay Ma'am Lore sa New Zealand. Pirmi ko nung nagapamati sa ito ng balni pare Raymond Reyes. Dire gani sa Lebanon yoy, daw half impyerno, summer nga summer. Hindi ka mayo kagwa, kay tamaan, kainit to, Ma'am Jenny Halyorina. Super, no? Sa UK, drought, ha? Tag-init. Susan Galon Alarba, mayang aga kay Nanay Vita Galon sa barangay San Nicolas, Buenavista, Guimaras. Nagapamati. Ma'am Alice, mayang aga. Uy, Ma'am Donna Aguayon Feldman. Thank you. Dala sa may Israel. Sir Johnny Piguro, good morning, good morning, good morning. Arin namin ni kay Sir Johnny, subong tag-ulula, no? Bawi. Bulalo! Sa mga nagapangita, presyo ang karning baboy, karning baka! Siguro, meat shop ka na. Sigurado, may stamp pa yan. Hindi ka ma-ASF dyan. Kung gusto nyo magkaroon ng suki sa Iloilo Terminal Market, na barato, hindi nga utangan. Barato, yan ang mga suki. Hindi nga may suki ko nakikinautangan. Wala, kung pwede lang hindi ka mangutang, mas mayad. Kung pwede lang hindi ka mangutang, hindi ka na mangutang. Pero kung gusto mo barato, para maginansihan mo, Sir Johnny Piguro. Piguro Meat Shop. Address sa may Iloilo Terminal Market. May ngaga, eh, Sir J.L. Mangalea. Tioy Erwin Tupino. Mayong aga, Tioy Punch. Always nagapamati dira sa may CDC. CDC Guimaras. 606th Military Headquarters. Opo, ang mga opesyales kag tropa. Mayong aga. Amo man na sila Nanay Delia kag mga utod ko sa Milan. Cebu na Guimaras, nagapamati man sila. Kamusta chimpo nyo da, Sir Erwin Tupino? Puwerte nga ulan man da sa Guimaras. Yoy, para kay Judy, ibaon mo na lang sa limot inang babae. Wala gid eh. Wala gid matabo da sa inang babae. Daw tuliro. Daw talang-talang ang manok. Nagkantosi mo para magpautwas. Nagpatandog si mo nga wala man luyag si mo. Nagpatandog si mo nga basulo niya lang gali ang banay. Ano pang lauman mo da? Tas 40 anyos na gali, may asawa, may mga kabataan. Pag hindi sa lay gusto, no? Kung piliun mo na sa, paano pa na mahambal nga, paano pa ka mga buhi nga duwa? Kaibiskan siya, hindi siya welcome mga magkabata. Bao na lang ina sa salimot. No? Kalimti na lang na sa. Total, alkanse ka naman da, Judy. Ah. Ma'am Melanie Harjoline, nalobat ko tiyo. Okay lang, Ma'am Melanie. Ah. Importante ni mo, charge kita. Kay anytime, base mag-amon ng lain chimpo, base mag-round out naman bala, gabay lang wala na sa buhawi. No, gabay lang wala sa may madagdag mga sanga sa mga puste. Magdalena Ganizera, mayadayad gid nga aga. Bao, Judy, traffic aid ka pa. Kung sa traffic, sagad ka. Sa love life, hindi mo pwede mo na ma-apply. Once you say go, ang mga go may stop man na. Ang mga stop may go. So dapat ang nagago sa tagipusoon mo na babae, stop mo na na. Tagain mo nga stop mo stain mo sa iya, patuloy mo na stop na lang ang pagigugma sa iya and turn right ka na lang, Judy. Kay ina iya, you may make the left wrong left turn. Kaya ang babae, nakasala na na sa. Dapat gani, Judy, ginatikitan mo na na sa. Kay nagpawala sa, abaw, sa intersection, nakastop, ang, nakabutang sa pula ang stoplight. Dapat inayad, ginadakop mo na sa. O ginareprimand mo na na sa. Kay wrong turn na sa pangabuhi niya. Sinagustuhan mo pa. Sa traffic, Tiyoy, may mga road signs. O parehas man na sa love, Tiyoy. Ining kay sa babae, Judy, tanan dira, violation na ina, Judy. No, may bana. May kabataan. kay ano pa lang lao, ano pang maluyagan mo sa siya kay puro red flag na ina iya. Basta hindi pwede, Judy, hindi pwede ipilit yan. Biskan ano pang himuon mo, hindi pwede kay may bana na inang babae. Enjoy mo na pagka-single mo eh, nangita ka lang sang iban nga. Mas deserving pa sa rin mo, Judy, nga mga babae. Bati basi dira ka pa madisgrasya, basi dira ka pa madulaan sang ubra. And worst of all, Judy, basi dira ka pa mapreso. Kung mapamatudaan sang bana niya na inagluib ka mo sang iya nga asawa.
2: Tatak! RMM.
0: Ayang ginhimo ni Judy, doging karnap mo ni babae. Ginsakyan mo na, ginbinlan mo pa. Alas una, 55. Adlaw na kita sa Martes, kada sigsang inadlaw, oh. Ta, sigsang adlaw subong. Paghalong-halong langit ang atong mga suki, ha? Sa atong mga classmates, halong-halong langit sa inyo ng mga dalanon. Puwerte, no? Puwerte ang kabaskog sang hangin. Daw hindi mapaktan. No, hindi mapaktan ang hangin subong. Gulpi na lang mabugso, gulpi lang matupa, munog nga ulan. Ah, sa din, oh, maka-canceled na ini. Pavia pa lang sa aton diri ang nakita nato na sa Facebook page da. Ah, Pavia pa lang ang nag-declare sang no classes. Sang cancellation of classes, so Pavia. Ah, mga kasama. Ah, diri sa Iloilo, wala pa. Sa mga nagapamangkot, sa mga nagakinulit sa akon, tiyoy, sure all, sure, wala be. May klase sa Iloilo, may ara. Why pa, kay kung cancel din, dapat kagina pa nag, announce ang office of the mayor. Pero mayo man nagurong chimpo subong. Hopefully, magmayo ang chimpo natun. Binagit sa mga kabataan natin na may klase subong exam week ni. Napit na lang exam week, so dapat encourage gid natin ang atong kabataan nga magsulod sa klase, manog examination week na. Asa din lang ako ng pagpangalagad. Salamat gid, kitay na makita karon sa kagabihon kay Way pagid si Rajuman Rodel, basi Thursday pa kuno. Wednesday or Thursday pagid makabalik si Rajuman Rodel full yon, ha. So tiyaga ana kay Tiyoy Pancho. Abos din ito medyo tilo temprano pang aton nga pang isugid kay Tiyoy para makabati naman kita sa mga kanta-kanta sang aton mga suki. Mapapremyo kita. Kabos sa isugid kay Tiyoy. Karon Patrol 774. Thank you and halonggid sa aton mga classmates. Sa kanan sa mga serbisyo publiko, ini si Rajuman Michael Marquez Lumakad. Arena. Kita na yun naman kita buwas karon sa gabi, mga ka-Rajuman. Sa kanan ni Rajuman Renzi Danioso Bordon and ni Rajuman Jason Renzi Kabatania. Ini si Tiyoy Pancho. Have a beautiful and have a safe Tuesday morning.

0: Ano kilo ng karne?
1: 500.
2: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah.
1: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May ang King Discarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBDK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga kakayot para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumtum na mo ng ila, kamaayuhan, maayong nga panglawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginungka na ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang nama. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayon.

Maayad-ayad nga aga. Good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpunamati sa aton nga programa sa dalagaan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kag sa duha naton, kamaambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlene Aquelio and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Ayhan, alagi kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin

0: Brokers naton nga nagabaligya sang isda makabenepisyo sa maayong kalidad sang serbisyo sang aton katuwang nga opisina, no? Nagapanamyaw kita maayad-ayad nga aga sa mga farmers naton, mga fisher folks naton sa mga kabanuhanan, coastal municipalities naton diri sa probinsya sang Iloilo, halin sa Banwasang San Joaquin, Miagaw, Tigbawan, Gimbal, Oton, Subungman, Saliganes, Saraga, Dumangas, Barotac Nuevo, Anilaw, Banate, Barotac Viejo, Batad, Sara, Estancia, kag Carles, no, sa mga membro sang aton nga M-Farm-C, maayad-ayad gid nga aga sa inyo kag luyag naton ginapangimbulahan ang active involvement sang aton nga mga Fisher Fox Association sa pagtipig sang aton nga mga donang manggad, labi na gid ang pagpasanyog sang aton nga mga mangrove sa mga coastal areas diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Solmi Ohario kag sa mga farmers naton sa Barotac Nuevo, labi na gid ang nagatanom sang hybrid rice sa mga irrigated farmlands naton, no? Kay Sir Gilbert Gimba, subong man kay Ma'am Marfe Kinlat, no, sa Dingle, kay Ma'am Laila Rosbero, Ma'am Jaffet Fernandez, kag Ma'am Maryam Padernal, kay Japsy Albiar, no, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subong man kay good morning kay Junjun Amarante, subong man kay Jay Aranda, kag Rodel Ravina, kay Sir Noel Bangiles, no, good morning, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Nagpanugyan ang aton katuwang nga opisina ang National Meat Inspection Service o kon NMIS sa publiko nga mangin maididgid kag magmangin mahinalungon sa pagbakal sang karne kasunod sa na-record nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas kag diri man sa probinsya sang Iloilo. Suno sa aton nga hinon-anon pagpagigangot kay Dr. April Chavez, OIC Regional Technical Director sang NMIS Region 6, iya ginpahayag na tuman ka importante nga magbakal lamang sang karne gikan sa mga lehitimo nga mga balaklan kag meat establishments nga may nagakaigo nga meat inspection certificate kag insakto nga marka agud masiguro nga nagaagi gid ini sa inspection kag safe kaunon. Suno sa kay RTD Chavez, dapat man lantawon sa mga bumalakal ang kondisyon sang karne kalapit na ang duag, ang baho kag ang katinlo kag siguraduhon nga maayo ang pagkatago kag temperatura sa mga chilled kag frozen meat products. Nagpaandam man si Dr. Chavez batok sa pagbakal sang karne gikan sa mga hindi otorisado nga nagabaligya kag online sellers nga wala sang nagakaigo nga permit kag inspection certificate. Ginpahayag sang NMIS officer hindi makalalaton sa tawo ang ASF ang hindi husto nga pagbakal, pagtransport kag pagdispose sang kontaminado nga pork products ang mahimo nga magdulot sang padayon nga paglapta sang masakit sa mga ginasagod nga baboy kag magpalala sa halit sa swine industry. Gani ginainggan nyo gid sang National Meat Inspection Service ang publiko nga mangin kabahin sa pagpugong sang ASF paagi sa responsable nga pagbakal sang karne kag pagsunod sa mga guidelines sa meat safety. Subong man sa aton nga mga backyard research. Kinahanglan ipatuman gid naton ang estrikto nga biosecurity measures sa tagsa-tagsa naton kamakulungan o kung tangkal sang baboy para nga malikawan nga maapektuhan sang masakit ang aton nga mga ginasagod. Subong man hindi maglapta ang halit nga tugas ang African swine fever diri sa mga komunidad nga wala pa naapektuhan o kung nakasurvive ma halin sa pag igo sang ESF nagligad nga mga tinuig. Magpakigangot gilayon sa aton nga mga pinakamalapit nga national veterinary offices o kon sa provincial kag municipal veterinary offices o kon sa municipal agriculture office kung may hinali nga pagkalamatay sang baboy o pagmasakit sa mga kasapatan sa aton tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Good morning, maayat-ayat nga aga kay Berting Capas Gordo, JC Susan, Mergilin Tananggunan, Erlinda Tapitan, Ironima Kapyo, Lito Kagapi, kag Jocelyn Kadangin. Good morning man kay Ma'am Dali Kapalya, sa woman kay Tata Octaviano, kag Wilfredo Octaviano, kay Isbili Romulo Galfo, nung Pauls Manolat, Sir Jun Paniergo, kag Sir Jerry Monsali. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Dugang naton, tagaan sang talupangod subong nga aga. Ginpatuman na sang Sugar Regulatory Administration ang mga pagbago sa sulod sang apat katuig agod mabuligan nga ma-stabilize ang supply kag presyo sang kalamay kag masuportahan ang sugarcane industry kag mga mangunguma naton sa tunga sang weather disruptions kag nagapabago-bago nga presyo sa global markets. Sa isa ka statement ginpahayag sang SRA nga nagpatuman sila sang pila ka pagbago kon sa diin ang pinakadako dili amo ang pulisa nga nagamando sang 100% nga locally produced sugar ang ireserba para sa lokal nga merkado. Bilang kabahin sang tikang, agud mapasanyog ang local production, ginpahayag sang SRA nga ginsaylo ang sugarcane cropping calendar sa Oktobre 1, tob-tob September 30. Halin sa September 1, tob-tob Agosto 30 iono. Ginpahayag sang SRA nga ginapahanugutan sini ang tubo nga maggulang sang mas madugay gani mataas ang sugar content kag makakuha sang mas madamo nga kalamay ang galingan. Ang iban pa dili nga reforma amo ang pag-expand sang oversight sa alternative sweeteners kag sugar substitutes paagi sa pagmando sang glucose, dextrose kag sugar syrups importers nga magrehistro kag mag-secure sang SRA clearance antes ang release. Ginbabaskog man sang ahensya ang regulasyon sa molasses imports agod mapsuportahan ang local producers kag masiguro ang bastante nga supply para sa domestic bioethanol industry. Dugang pa dili masobra 160 ka mga traktora kag ginatos ka farm implements, mechanized planters kag hauling trucks ang ginpanagtag sa mga kooperatiba kag asosasyon sang mga sugarcane farmers. Ngani panginbulahan sa aton nga mga mangunguma kay luwas sa pamahog sang RSSI inatutukan sang aton departamento ang pagpauswag sang ilang mga asosasyon kag kooperatiba para nga mangin resilient sila kag makabato sa mga challenges nga ginaatubang labi na gid ang pag baylo-baylo sang panahon kag ang pagbahilo-bahilo sa presyo hanay sang kalamay, no? Kag tagaan na to Iktalopangod subong nga aga, no? Ginpalawig man sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 o kung BFAR 6 ang aplikasyon period para sa mga luyag mag-apply sa Fisheries Scholarship Program o kung FSP. So no, sa BFAR, mahimo na nga mag-submit ang isa ka aplikante tob-tob August 21 sa sining tuig. Nahibaluan nga ang BFAR nagatanyag sang tatlo ka full 4-year college scholarship nga ginalakipan sa Fisheries Industry Leaders Grant o kon FILG, Fisherfolk Children Education Grant, kag Scholarship for Indigenous Cultural Communities and Indigenous People. Ang mga kwalipikado nga scholar magabaton sa financial assistance para sa iban pa nga mga kinahanglanon sa pagtuon agud tigayunon nga makumpleto ang ila pag-eskwela sa state universities and colleges. Lakip sa mga benepisyo, amo ang 5,000 nga bulanan nga stipend, 2,000 nga semestral book allowance, 1,005 nga one-time uniform allowance, 3,000 nga one-time relocation allowance, 1,500 nga graduation support, 3,000 nga on-the-job training support, kag 7,000 nga thesis support. Gani sa aton nga mga bata, sa mga fisher folks naton nga indigenous people, kag mga indigenous cultural communities, mahimo na nga magpakigangot sa mga municipal agriculture offices naton o kung sa mga katapo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kaya ginpalawig pa ang aplikasyon para sa Fisheries Scholarship hasta Agosto 21 sa sining tuig. Kabahin sa mga scholarships, amo ang mga ginmention naton nga mga benepisyo nga mahimo maagom sa mga kwalipikado nga mga scholar. Gani, panginbulaan sa mga bago natong graduate nga mga scholar sa BFAR, kag sa mga padayon nga nag-eskwela subong tinguhaan naton nga mangin mataas ang aton nga mga grado, kag wala sibay mabilin nga mga subjects para nga on time ang aton nga pagtapos sang aton nga mga kurso nga gin pili. Sa sining tinion, aton nga pamatian ang aton Agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report subong nga
1: para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, ginapadasig sang FTI ang pagpatukod sa mga food hubs sa bugos nga pungsod agud mapanubo ang presyo sang pagkaon. Ang Food Terminal Incorporated ginapanag-iya sang gobyerno nagapaspas sang pagpatukod sa mga mega food hub kag regional nga food terminal sa bugos nga pungsod. Iniisa kadakong inisyatibo sa logistics, ginagatuyo ang mapadasig ang pagdala sa mga pagkaon, halin sa umapakadto sa merkado, mapanubo ang pag-usik sa mga produkto, kag mapanubo ang presyo sa pagkaon para sa mga konsumidor. Suno sa FTI, isa ka-touch agency sa Department of Agriculture, ang ininga nagkalinlain nga food hub kag terminal mangin importante nga bahin sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa seguridad sa pagkaon. Paagi sa pagmodernisa sa sistema sa distribusyon sa pagkaon sa pungsod, mas mapalapad ang merkado para sa mga maunguma kag mangingisda. Ginpatpat ni FTI President Joseph Law, ginapatukod nato ng pundasyon sa moderno nga sistema sa distribusyon sa pagkaon. Paagi sa direktang pagdugtong sa mga lugar, ginagaproduce ang pagkaon sa mga merkado pinaagi sa integrated food hubs, kag cold chain facilities, mapanubo ang gasto sa logistics, ang post-harvest losses, kag makahatag sa mas presko kag mas barato nga pagkaon sa mga pamilyang Pilipino. Sa subong, ginadevelop sa FTI ang 5 ka mega food hubs sa Clark, Pampanga, Quezon, Manolo Forte, Bukidnon, Camarines Sur, kag Cebu. Dugang pa sini, may 16 ka regional food terminals nga ipatukod sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod, lakip man ang Commonwealth Market sa sini nga network, agud makahimo sa isa ka nag-iisa nga sistema sa logistics nga may cold storage, trading facilities, kag moderno nga mga sentro sa distribution. Suno kaylo, nagakinanglan ang sining mga proyekto sa 20 billion pesos kag pila ka tuig ang tisini makompleto tanan. Apang madamo sa sini mga proyekto ang ginapaabot nga makasugod sa operasyon antes matapos ng termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang mega kadiwa food hub sa Taguig ginapaabot nga matapos sa Oktubre 2026 samtang ang regional food hub sa Cebu kag Lingayen ginapaandar na agud suportahan ng programa sa gobyerno nga 20 pesos kada kilo nga bugas paagi sa pagpaayo sa sistema sa pagtipig kag distribution sa bugas. Padayon man ang preparasyon para sa Clark Mega Food Hub, antes magsugod ang konstruksyon, pagahimuan aray sa soil testing, kag safety inspection ang lugar agud masiguro na wala inis ang wala pa naglupok ng mga bomba o kung eksplosibo nga nabilin halin sa nagligag yung mga inaway, isa ka importante nga tikang antes ang bugos nga pagpatuman sa proyekto. Ang padayon nga pagpalapad sa infrastruktura nagasuporta man sa programa sang FTI nga kadiwa ng Pangulo, Benteng Bigas, meron na. Nga may 807 kabaligyaan sa bugos nga pungsod, pinaagi sa kadiwa na kabaligyaan sang kapin sa 120,992 metric tons sa mga produktong agrikultural nga nagahatag sa mas dako nga merkado para sa mga mangunguma, mangingisda kag mga nagaproseso sang pagkaon samtang nagahatag man sa mas barato nga pagpilian sa mga konsumidor. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Picho Laral Jr., ang mga food hub among importante nga mapahuman nga magapauswag kag magapalapad sa benepisyo sa sistema sa pagkaon sa pungsod. Inpatpat ni Secretary Francisco Picho Laral Jr., ang sining mga proyekto na gatuyo o mapataas ang kita sa mga mangunguma kag mangingisda samtang mapanubo ang presyo sa pagkaon para sa mga Pilipino. Paagi sa pagpalibon, ang logistics kag direkta nga pagdugtong sa mga producers sa merkado nagapatukod kita sa sistema sa pagkaon makabenepisyo sa tanan halin sa umatubtob sa lamisa. Samtang nagapadayon ang pagpalapad sa network, kinapahamtang sa FTI ang kaugalingon bilang nagapanguna nga haligi sa logistics sa estratehiya sa Department of Agriculture para sa food security nga nagabulig sa pagtukod sa mas madasig, mas epesyente, kag mas maligon yung supply chain, agod masiguro ang hapsay nga pagdalagan sa distribusyon sa pagkaon sa bugos nga pungsod. Ini si Christine Lauresta, nagabalita.
0: Thank you, Gid. Christine Lauresta sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers, cooperatives and associations, labi na gid sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo kag ginapanag-iyahan kag ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura at pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit o nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga ngumak at mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs. Magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture Western Visayas. Kagpangitaon si Ma'am Marie Carton Bocon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan kay Sir Willie Fintespina, Sir Lito Bakad, kag Sir kag Ma'am Jenny Bakad. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sa Agrikultura. Sa ngalan sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sa aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasapatan kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sa research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton moswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ng chat, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may
3: D3. Mabakas, magabuti ka.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
6: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
5: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
8: Adlaw na kita sang Martes, pitsa 11 sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
5: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
8: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
5: Sa kinaanda, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
8: Subungan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag maayong aga sa aton tanan.
5: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisoan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo official.
8: Kag nga ato naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
5: Galitin man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
9: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
7: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
5: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
8: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
10: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
8: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, August 11, 2006, nagluntad ang Guimaras oil spill sa tunga-tunga sang kanagatan sang probinsya sang Guimaras kag Iloilo. Sa diin sa tunga tion nalunod ang empty solar 1 kag iniman ang ginakabig ng worst environmental and maritime disaster sa bilog nga rehiyon sa history sang rehiyon. Iniman ang nagguba sang mga plangabuyan sang aton nga mga kauturan across sa Iloilo Strait.
10: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
11: mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Mga darag ko ng mga balita subong nga aga. Kagabi nagabundak ang Puerto Kadamol nga ulan sa palibot sa syudad subong man sa pinaka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo. Kagabi radyo man Binroy halin ako diri sa syudad. Pagabot ko sa Banwasang Leganes, Saraga, tapos sa area sang Bangabante. Kagi sa mga information naton sa Barutaca Nuevo, hasta ginto sa Anilaw, kagi sumuman sa Kabatuan, pasaka diri sa Banwasang Pavia, Buartegued, no, ang pagbundak sang ulan. Ang Tigom River gani, Porte kuno ka Dalom, no, kagabi, kagi sa area sang Kabugao Norte, Kabugao Sur, pati to sa area sang dikat o sa Santa Barbara, no? Nagtaas ang tubig kag naka-experience sila sang pagdalom sang tubig.
8: May reported naman nga mga buhawi kagabi, no? Dito sa may Pavia, may info kita kagabi, no? Nga perte ang kabasko gidya sang hangin. Hindi yan normal nga pugada. Ang pugada mo nang hambal tere, basta pugada, one direction na na. Pero perte man nakabaskog. Pero dugi na ursa-ursa ang mga kahoy, mga puno sa mga kahoy. Dito sa may Pavia, perte gina kuno kabaskog, ginakulbaan, gani ang pila ka mga residente, Radyo Man Eric. Galing kaya mula na, agilang. Why nagadugay, no? Ang pagbaskog sa nga ulan. Same in Japan, aling kagabi, pakadtog india subong kagahon. Sa before tadi nagsaka, sino mga before 4 a.m. Nagbundak man Japan ang mabaskog nga ulan.
5: Kaya ang guaya abi, like for example, dito sa syudad kagabi, sa Radyo Man Marjorie dito sa Dampi, sa may Fort San Pedro area, ambal nila, gatupa ang gulpiada ng pagbaskog sa ulan. Kapagkatapos may dala pang kwani, dala pang hangin. Manamulain ang kwan mo, lain ang impact niya ba na Radyo Man Binroy. Kung may ulan, may ara pagin sang hangin. Kita mo, usually kung agyan ka sang basog na ulan, tapos ang pakod niya ka sang hangin, amo na nagkakabali ang sangasang kahoy. No? Kumbaga daw, inagyan ka bagyo ang Manila eh. Pero actually hindi man na bagyo. Manangambala, ito nga puro pugada sa black.
8: Oo, tanong bala mga panbala pang videos na naka. Kagabi ini nga mga kuwa gidya, no? Kaya kagabi ang Saro Plaza, ina. Nga mga videos, kung na paano madlos, no? Ang aton sini nga palibot. So ang aton ang panumdom sini nga ti kun amoning tiempo naton indi ko daho nga magwa kamo sa inyo panimalay pakanaya nyo anay antes kamo magwa sulod gid kamo sa mga kwarto yo palayo kamo sa may mga kristal nga mga portion sa balamoti kalabanan sa mga balay subong kung may mga kanya di glass ginaya mo base bala kun mga baling sa nga humampak sa glass kaga tumupa man sa imo so dra kamo sa mga concrete paple kamo anay magamo sini kay may pataka balo kun sa astasan o ini Radyo Man Eric mo habagat niya season niya sa nga bagat
5: kita mo sobra na habagat tamba nila sa pali mga bulan paka Pebrero
8: oo kita mo subong pila na ni third week na ninyo amuning chimpo ta.
5: Ang magana sa iban, makataramad niya klase ka chimpo.
8: Huwag ka gadya sa may mahimo.
5: Kaya hambal nila, mayroon para gani, rang mag-uran nga sige-sige, bla.
8: Bu-bu lang.
5: Kagitapos, matapos na yun. Iniya, mauntat siya pila ka oras, mabubo naman, untat naman, bubo naman, ibilong nga daw, duway ka ti mahimo nga obra.
8: Actually, ning na-experience yan tayo, hindi lang ni diri sa aton, sa lokal. Dito sa may Metro Manila, subong ho, perte itong binaha, may mga cancellation of classes, trabaho, grabe itong monitoring man. Kay, may experience na ito silang daan sa kay Undoy sa una. Ti subong gataas man ang tubig, bisan diin lang aparte. No, sang Luzon to, kag sa may, sa Luzon to, gabi na ha. So,
5: sa hindi man ang gani, kagabi, nabalita ni gabi, kaya ang gat dambla, ibla mo na to ang pinakadako. Primary source of water, kumbaga sa Metro Manila.
8: Sa pinakadako nga dam ni, ibla sa Pilipinas.
5: No, para sa Tulian River. Ang ba nila to, 83 meters, Radyo Man Binroy, ang iyang kuwana mo. Ang iyang, ano parawag sila, ang iyang volume sa nga tubig.
8: Hindi
5: ko baga, nagkuwana, lapit-lapit na, nga magisubra na bala sa capacity sang dam. Kung Kumbaga muna, way ka choice na, kung ibuyan mo gina yung tubig.
8: Ibuyan mo gina. Ito lang, kung punggan ito ba, si pambilwa na karoon ng dam na. Kay amula na yung kapasidad mo, subuyan niya na magina sa mga suba. Pag-agi sa suba, kung ang suba puno man, kaya damo man sa mga tributaries, ina, no, may mga nag-connect man yung mga drainage da, maawas ng suba. Pag-awas ng suba, ay, sa panimalay na makanto. Amula subo nga Marikina to, di ba? Marikina River, ba, pag-awas na, ya, dito gina yung madiritso sa mga katawahan kag sa kabalayan. Tingin na kwanto subong hapon na subong nga ubras ang ila sining nga kwan nga ano ning nga dike sang ila ka flood control
5: hindi na masaligan lokal
8: hindi na Pinoy hapon na subong nga ubra
5: kwan ang iya ni ka jaika
8: iya ka jaika hindi para suman sang aton di lang aton di kay hapon ang nagubra di kundi asa subongin na posla naton lain ni manya kun hapon
5: di ning kwan noon di ning nag viral bala nga ang Manila asuba sang basura bla. Hindi sa Manila Bay ni.
8: Hindi daw sa
5: natubang kuno sang Baclaran Church to sa Paranaque.
8: Sa Paranaque ho.
5: Sus Mar Yusef nga.
8: Dabudamo gid
5: ya. Amo niyang basura to. Palyo ko ba Juan Jason sang basura. Sus Mar Yusef Santissima
8: ang
5: nga
8: basura. Ang
5: kuana. Habal mga comment iya.
8: Di isipon mo nga kun diin di na ya mga international na yang basura yang ara da ho araw. Kundi hindi na nagalalin, ay aba, Diyos ko.
5: Uno?
8: Ano na kay Kuid ko?
5: In fairness, Radyo Man Bindroy, diri sa aton, dumduman mo prior sa rainy season, nang limpyo ya ang GSO sa...
8: May mga bantay sa bakit na ya.
5: Kwanta sa river, tadihalin din sa may... Tadihalin din sa may... haro, pangaugnis na pas.
8: O nagapang sikpaw sila na ya.
5: Pero iniyo, sus
8: ay, hindi na niya. Grabe ka man ang mitra.
5: Tingko nag-star ka abis sa amon nga lugar, kagang... Patimaan sila yung kadamak man sa
8: damak sa tao eh. Tao
5: nga nag-apply.
8: Amo ni gani maswerte kita. Kay kag ang mga Ilonggo, Radyo Manila, tama ka.
5: Hindi man niya mabasol sa
8: tama ka vigilant ya when it comes to basura. Kita mo may naglutaw lang to yung sa Iloilo River. Yan ayon tiya reklamo yung amo na.
5: Kay
8: amo nang hambalta nami na nga sinyales. Ila ya tanawa nyo.
5: Dini ya mabalmo ima mababasol mo ni sa habagat. Tipon lang ka habagat ang kadamak sa mga tao.
8: Ang habagat ang nagpakilala sa ila kadamak. Di ba? Imakon mo nga ambal sa gani diin ina nagalalin yung mga basura ano kigko ina mga basura nga noon kaga muna eh arada upod mo dang basura sa palibot ay
5: ano toon gini yung suba sang basura
8: ni
5: sus Mar Yusef po tiko mga nag-i-start kas palibot sina da
8: kaya mga irresponsible
5: ano
8: gini dito ano
5: sina amo na toon ining mga ang habagat ginpakilala niya toon ko ano kadamak ang tao nga nag-i-start sa palibot
8: ining mga basura nga ini pwede mo ni matipon kag ma-recycle iba nga ni pwede mo na mabaligya tinyo pang haboy mo gidi mo matyag ko alin sa mga panimalay sa mga kilid ka suba pinang tumpok lang na ini mo na na basurahan
5: hindi mo na gani daan nga
8: mga bagoy ko ni pagkagamit guro haboy lang da ako aton basurahan
5: Inverness sa Iloilo City direkta gid ya mapabugal ang aton sa iyang syudad. Proud gid kita iya nga taga Iloilo.
8: Kita mo.
5: Kinatawa jud lang Iloilo River ta kumpara sa river sa iban nga mga lugar bla.
8: Amo nga ni may tumpok na iya sang basura nga nagalutaw sa Iloilo River. Grabe niyang reaksyon si Ilonggo. Ang sibo to bala nga nagalutaw sa Iloilo River. Di ha makapinangita ay to sang syudad sang Iloilo kundi nagalin ang sibo to. Di amo kita sina ka vigilant na. Diri sa syudad tikita mo ang Iloilo River tayo, iban ti alin pa na agad sa mga probinsya man alin sa Uton Pasaka
5: di
8: ko may kon may ko na to sa babaw amo man sa probinsya ko may ko na to sa babaw madulhog na din si Iloilo River ta galing kay matinlo man tong probinsya hindi pa gitinlo tinlo pero ang balta at least ang tawo bala nagamanto na kag nakaintindi sa ilang responsibilidad so, very good niya sa ato na hindi kaya pareho sa ila
5: mo na sa mga gagatabog sa diri sa aton or ibang man nga mga lugar makarelate kita sa isa kag isa bla so, makuro komparar ta daw bisan pa paano daw malipay kita iya ngari kita sa Iloilo sa sarito kita sa dinhi sa Paranaque ni nga mo ning ila nga sitwasyon
8: sa piyak ka bahin na juman ni Rick just in ini may sunog sa may banwa sang balasan kagabi ini mga 6 hours gini no nga
12: DYRI Breaking News.
8: Ang information naton kindly pakita sa mga pictures and videos kay katulog pero kapoy gorong tag-iya sila nga ginakontak naton. Gin confirm nga ila ini grocery store ini pero may budiga ko no. Ginaparingiyan sa pamilya Lau no. Naday buntong Lau mga kilala taman ni no kag si Mr. Greg Aracina,
5: nagkontra nung iyang umaga. Ano
8: budigan ko nung ibabaw, tapos do arcade, abin eh, prong portion sini, ang pamilya, naga-negosyo.
5: Mas nag-star.
8: Wala na sila nag-star, pero naga-negosyo sila. Ang babaw ko nun eh, ay doon ako din ang warehouse, di babaw guro. Amuning nga nagdugay, Radyo Man Eric, ang pagpalong sang kalayo, kay Sige Otot sang kalayo, nag-responder direk kagabi, ang halin pa sa may Banwa Sangsara nga fire truck, pakadto sa Estancia, pakadto sa San Dionisio, Carles, kag ang Balasan. Mula ni maswerte, aking Balasan, may ari niya sila sang...
5: Fire truck?
8: Ang modern gina bala nga fire truck bala? Ang lagko na bala nga fire truck? Dual na fire truck?
5: Derived pa, no?
8: Oo. So, that's why nga madasig ang pag-responde. Galing kay ang balta kalayo niya.
5: Ti, siyempre. Pero, bisan pa paano bala? Doon may nag-responder bala nga... Hindi lang talaga, papil ka gutbok.
8: Gani. Tita mo, kay kumplito sila ya. Unik madasig ang pag-responder sa fire truck. Mga 9 to 10 p.m. ini, kagabi. Tapos, sini nang kagahon na fire out. Meaning, tiki ang mga materials, gor, mga, hindi bala, mga materials nga sa sulod, hindi dali-dali mapalong. Kaya ti, na nagatambak mo. Kung na-stocks ina Radyo Man Eric, hindi dali-dali mapalong sa nga ton sini nga mga bumbero. So, amo nang initial nga information naton, nangikan dito sa Banwa. Karon, tingwanta
5: na karon.
8: Tingwanta nga malabot ang

0: Bureau of Fire Protection or ang PNP nila nga nag-investigar man sini kung ano gin ang ginhalinan sang kalayo.
1: Another breaking news. TYRI Breaking News. Gintayog sang magnitude 7.1 nga linog ang Western Colombia. Sa pinakaulihi nga data Rajuman Binroy, duha diri ang napatay. Grabe, kita mo ni ang kwan, kita mo ni ang video sang ang una-una ang simbahan ay pamaguba. Pagkatapos sang ulihi makita sa video nga ang sampiyakan balang nga daw triwis balang sang simbahan. No, na kwani na
0: ang bell kwanya.
1: Kung dir sa ato mga bell tower
0: yung bell lang. Tower niya, oo.
1: Oh. Na nakuan mo na hulog ang mga tower sa karsada. Gayun yung tayo sila Radyo Man Binroy. Pati ang mga responders, so, paano ka biya kay amunin nga kabaskogon sa nga linog, 14 eh.
0: So mag 7 magnitude 7 do pareho sang sa dinga nito sang sa Mindanao bla. Tong lately lang nagluntad. Tigaling kay nagko sa mga infrastructure nila, hindi ka withstand kag ti mga olds na ni nga mga infrastructure. That's why nga ti nagkala tupila naguro kalinog ning nagya niya sini. Nagligaguro may mga litik na ning daan to yang structure ang yang
1: kita mo no. Di ba nga mo ne? Sa puro pareho gid ni sa dinga tong linog nga ang
0: sa kwan
1: mga structure to
0: sa ano ganiya
1: last na to bala nga linog
0: do sa Latin America to mo do Venezuela
1: Venezuela to Venezuela
0: oh do Venezuela bala to
1: Venezuela pero mako mo na oh na ga kwan mo pagkita sa video yang gakahulog mo oh tiyang tawa ra sa karsada guas la oh mayo lang kay gamay na gid ang casualty pero sa mga infrastructure mga karadyo man dito sa Bogota Colombia natigayon gid nga magkalagba.
0: Sa dugang pang mga balita, linibo nga ka mga konsumidor sang More Power Iloilo ang apektado sang brownout kag resulta sang patuman nga manual load dropping, no ba? Gabi grabe ug tasin sa mga kuturanta.
1: Load dropping niya, yan niya ka NGCP.
0: NGCP na ya. Galing kay ti, syempre ang naga ginakon.
1: Super galing mga konsumidor
0: sang ang nagasagad ya ka inexplicar ya mga electric companies and cooperative sining problema ya ka NGCP. Sunod diri sa More Power nga 11 ka feeders ang apektado 4,500 ka mga consumer ang naka-experience sa burnout kagabi nawad-an sang kuryente mga consumer halos 3 gid ka oras ini bao 3 hours galito timprano pa nga nag-request ang deloading ang NGCP bangod sa mataas nga demand suno diri sa spokesperson sang More Power nga ang kulang sang supply sa Visayas grid kag pagkolapsa nga planta sa Mindanao amo ang rason sining tanan.
1: Grabe man, tindo halos tanan man nga feeder station sang kwani.
0: Ang haro, wala burnout, gabi sa haro.
1: Haro lang niya ang way burnout?
0: Hindi man tanan nga, ba, damo man sang
1: hindi burnout. Ang Arevalo Feeder 2, Molo Feeder 1, Arevalo Feeder 1, Diversion Feeder 1, Lapas Feeder 7, Baldag din itanan.
0: Itado
1: man ang Molo Feeder 5, Mobile Feeder 3, Lapas Feeder 4, sakto do haro lang diyang waay.
0: Tigaling kay sa mga districts, tigpila man naka feeders, radyo man Eric mo. But wala man maubos tanan nga feeders. nagkala brown out, nagwala sang supply. Iyang kwan gabi yan, nag-rejoice siya, ang haro. Pero nagpukwat-pukwat, nang imo latrasan, kay basi bla gulpiada mag-run out. Okay, ti. Although nga wala sa, scheduled ini, pero gaulat-ulat ka magpatay, suga mo. Ang taga city, taga iban nga distrito, iya kagabi, ay gainanto siya sa...
1: Di ba experience yan, ni Radyo Man Binroy, until third week of August pa. Kay ang kwanibala, ang planta ni nga din sa Mindanao.
0: Mindanao.
1: Kaya dapat ma-stabilize anay, para sini nga ma-stabilize pa ng supply sa nga kuryente, andre iya sa may Visayas.
0: Yung may mga coal-fired na kita gani. Sang una mo nang hambal naton, gilabalabagan ni sang una mga coal-fired kay ti base kon hazardo sa environmenta. Sang uli nagpasugot na lang kita kay tuod kulang sang kwan, kulang sang kuryente kita. Nag-okay na lang kita kay ang promisa nga ti kung may mga amon na ta sini, bastante ng kuryente, why na brown out barato. Oh, tigaling subong. Sige man brand out ha, mahal pa ang kuryente, nagmahal ang kuryente. tiyari naman, ambot kon astasan o naman ini nga antoso naton, ginantos na naton ni nagligad to sa mga nagligad nga ti may mga low dropping man sila. Tigin batas naton bisan tama ka budlay, tama ka gasto sa panimalay mo maghala ka, ginamit generator. Rin ako mag-generator ka, kung wala ka sa generator, ti antos may love ka gini. No? Balak ka sa kabuhi mo kung ano ka na kay, huwag ka man sang may mimo, huwag ka man generator. Alangan man ma-star ka sa hotel, kay perte man ka mahal.
2: Kagabi ang kwan eh, kagabi yung mga nagasriga lang, ang may mga solar. Pagkatapos, ang street light ganyan nga sa diversion, ano yung mga solar
0: na. Solar goro na eh.
2: Solar niya no, kay... nagasigaya mo. Pero makita mo nga burn out. Kaya siyempre mga panimalay. Waisang kwan eh. Waisang suga.
0: Huwag kaging nga nisang may mo. Tialangan man ganit nga may star ka sa hotel. Kay perte man kamahal-mahal kay gina-charge mo na kung ang gasto nila.
2: Timatin mo. Kung mag-onsi ka feeder sang more power ang wala nagasiga or apiktado malapit man sa 5,000. Ka mga tao ang apektado ra juban bitroy or 15,000 ka mga pamalay ako mga 5,000 ka pamalay kay ti sempre ko magambakaw unsi ka mga feeder station malapit 5,000 ka mga pamalay hindi na individual ha pamalay
0: pamalay ang istoryahan ta
2: ang 5,000 na bisan minimum of 5 persons per house lang na
0: 25
2: makon mo pila ka pila ka mil katao?
0: 25,000 katao ang apektado?
2: Oh.
0: Alulukoy sa mga kabataan, katigulangan bala, mag-amunay. Kapin pa kung panimalay mo, wala ka man yung mga generator, wala man kung ano. Kalulukoy sa ilang sitwasyon. Ambot nga hindi. Dugay na nga ginahalak kay inibistigaran, di ba? Ginahinibistigaran man isang aton nga Senado, damo na nagpabida sini, Kongreso ta, damo nagpabida sini, para nga ma-establish aton kuryente. Amo, manjapon ang sitwasyon. Tali. Ay, ambot. Ambot, ano makasulbar sini?
2: Check tayo mga observations sa ngaton sa ring patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? May sumuang kagahon, nagabugso-bugso pang pagtupa sa ulan. Pero check ta kung kamusta kay tilaban-laban. Basta magamuning halingkabi ang ulan. Tilaban-laban may mga buro-baha-baha naman na nagluntad sa aton sa ring palibot.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Toto Flow, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, no? Observation natin dito sa mga palibot na siyudad sa Iloilo.
2: 1020 mo din?
3: Ha?
2: 1020 mo din?
3: Arada, sending niya subong sa...
2: Din ka subong.
0: Ang location mo?
3: Iloilo Terminal Market, no?
2: Tiga baha sa palibot, why?
3: Ha?
2: Tiga baha sa palibot?
3: Do I kay why naman nagulan mga matapos na pinagbubo kagabi mga
2: kagapin pa Radyo Man Flow do why nagtabuay ang damol sang ulan kag ang kwani ang taob.
3: Oh yes no correct na. Ti amo ning mayo kay why na nagtabuay kagati ang pinaka porsyon diri sa siyudad no madulom no particular aling ka sa may Gaisano Lapas tob-tob sa Magyan ko ang Iloilo Provincial Capitol. Dalas-das na ina sa may General Luna, no? So, hindi makita
2: may
3: ang...
2: May video si Flo na, ginsend.
3: Oh, may ginsend ko na, no? So, ligong dulom ang inang area, Radyo Man Eric.
2: No? Ano niya, ano niya, way kasigan eh?
3: Why, no? Ang street light siguro diferensyada, no? Why kasiga?
0: Di, kasiga naman may kurinti naman.
2: Sabi ko nakabalik na.
3: Umbot lang kay puro
2: ay galing madulom eh.
0: Kasi hindi guro street light problema, tao guro.
2: Din yan yan eh.
3: Sa Capitol.
0: Kay kung may kuryente, natural na pasiga na nila na. O hindi problema, street light kasiga, guro na yung street light ah. Umdulom niyo.
3: Why
0: ka dyan?
3: Why ka
0: dyan
3: kasigang street light?
0: Why ka dyan? Ate,
2: street light. Ang pag-iumpisa mo kuha ni din kasi ni.
0: Dulong
2: to. Gaisano?
3: Gaisano, pa Capitol. Pakadto na sa atrium.
0: Ikaw murto-murto kay mo na sa okay lang kun na umasana gi mo nga headlight tigalin nga masilaw mo na. Oo. Good like man gali ang dala nga wala street light no. Pin pa kun diri sa city no. Unti kapin pa kun diri sa city.
2: Kami pa lang kami bagay ti sempre na anad kita.
0: No way mo ya mandan lay nga. Away mi mandan nga mo niyo. Dulom-dulom yo.
2: Pero ga kwana nakabalik nang supply sang kuryente no.
3: Ako balik na, oh. Dili sa city proper.
2: Ang nga madulog na ng area man, basi sa street light lagi magurong patay.
3: Huwag ka tigang, flight patay ka na ko.

0: kag drumstick, kag petso, mabakal sa 195 pesos ang kada kilo. Ang tiil sa manok, 100 pesos ang kada kilo. Liog, 130 pesos ang kada kilo. Ulo sa manok, 50 pesos ang kada kilo. Atay, 240 pesos ang kada kilo. Batikulon, 150 pesos ang kada kilo. Chorizo, large, 105 ang dusina. Medium, 50 pesos ang kada dusina. Kag chorizo nga small size, 28 pesos ang kada dosina. Amo ning latest naton nga observation kag observation naton sa nakat sa presyo sang manok subong adlaw sang Martes. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat din kay Radyo Manflo, Navarrete. Subong Martes, kita nga adlaw, Radyo Manbinroy. May paghulag subong sa presyo sang petroleum product. Every Tuesday ni, no? Alas 6 subong nga aga, may rollback sa presyo sang petroleum products. Ang ibang sila nga mga gasoline stations, kisa naga-minimum, pero kung kisa naga-maximuman, kagway naga-prarias, no? Ang ilang rollback. Sa diesel, 4 pesos at 30 centavos ang iya sila nga i-rollback. Kay ang DOE sila nagpagwa Radyo Manbinroy nga dapat amuni, no? Amuni ang dapat i-rollback sa presyo sang petroleum products. Diwat sa diesel, 4 pesos kag 30 centimos. Samtang sa gasolina, 4 pesos and 70 centavos. Samtang sa kerosene, 4 pesos and 88 centavos.
3: Ang subong ang presyo subong sang ano ni sang diesel mga 86 minus 4 30 mga 81 82 no ang i minus yeah so medyo yeah di pagiman dako man ah no bisan na paano at least sa gasolina ti 470 amot pila subong ang gasolina basta ma minus ka lapit-lapit 5 ka pesos. Ang LPG, 1380 na lang ang 11 kilograms na, 11, oo. Nag-nubo-nubo naman, nagligan ba na 5 na mo? Subong nag-nubo-nubo gawa.
2: So sa diesel ni, more or less mga 83 pesos.
3: Yeah.
2: No? Ang mga presyo dugay-dugay, pagpatak alasize ka ron, maka-reset no? Ang mga gasoline stations dire sa may syudad sang Iloilo. Ang ini nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulo na sa inyo sang nan sa corn coffee. Yung pisan tanang aton aga pagi sa pag-inom sang nan sa corn coffee. Kag experience yan ta mga benepisyo nga ato nga makuha kapin pa kun regular ang ato nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang ato nga resistensya, nagapataas sang ato nga energy, kag nagabintinar sang proper blood sugar level. Nagpa-improve sa blood circulation, kaya nag-elevate man sa problema ta sa digestion, ilabinagid ko na daw hindi kita matunawan kag nagabutod ang aton nga tiyan. Ibinin nyo na nan sa corn coffee, na detoxify niya ang aton nga lawa sa nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabinagid sakit sang ulo. Nan's corn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kapakal na sa mga butika sa Bilognesta sang Panay kag dira sa provinsya sang Guimaras. Standby pagbalik ta mga drag ko ng mga balita nga tipon sang RMN News Center kag mga ronda balita. Alas 4:40 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by San Mig Light. Live Light. Drink Light. San Mig Light.

0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley. Lumigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus

0: Gold Plus, pinalakas, pinagaling, pinahusay, Sample Plus Gold. Gold sa mga butika.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
2: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
6: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Hindi na patalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kaya ba niya, Dok, huo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Sample Plus Gold.
9: Ako galing si Sherry. Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
4: Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sigi-sigi ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapnaunta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS
12: Remind
13: Herbal Capsule.
12: Pagkaon sang aton utok,
13: may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya,
12: nagapanami cognitive function,
13: kag blood flow sa utok,
12: may ginseng pa
13: nga nagapaimprove sang mental clarity,
12: nagapadula sang pagkamalipakon.
11: Remind Herbal Capsule.
13: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
11: Remind Herbal Capsule.
13: Also available.
11: Remind Choco Mix.
14: My name is Ron Antriasian. I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
17: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
16: Mighty C,
18: mabakal ang butika.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
19: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.
11: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Sample Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
16: Pinahusay.
11: Sample Plus Gold.
16: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
16: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
16: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may Vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract, kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
20: Ni si Dr. Marpa kag sa kanan may nga
21: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Alas 4:49 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
23: Radyo Man Eric John Pamplona.
24: Eric John Pamplona.
23: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
24: Benroy Bernal.
23: Back to back sa unang radyo, unang balita.
22: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abayan dulong na sa inyo sa DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatiga, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basi may diperensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puniko sa nol iban pa nga mga phytochemicals sa nagarin sa extract sang disugar the sugar cane. Napabatulan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit at nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, pari si ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Napabatulan sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies pinagi sa pagpadubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500 manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyo man, hindi magdubo sa 12 ka driver's license na tigayon nga ma-revoke sa LTO 6 umbisa Enero tubtub Hulyo subo nga tuig. Kasama mo sa balita radyo man, Mon Kapalihan.
25: TYRI Radyo Man Report.
26: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
27: Naglabot sa 12 ka driver's license ang natigayon nga ma-revoke sang Land Transportation Office 6 umpisa sa bulan sang Enero tubtub Hulyo subong atuig sa kampanya batok sa mga salawayon nga drivers na nagadala sang salakyan sa public roads. Sa records ang LTO 6 Intelligence and Investigation Unit, nagapakita nga tatlo sa 12 kakaso ang ginindurso para sa license revocation nga ginaprobahan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Gojo Soy Dos Pandesecan nga ang tikang nila ang nagapakita sang sinsero nga kampanya para kuwaon sa karsada ang mga salawayon nga motorista. Kalakip sa mga na-revoke na driver's license na ginaprobahan ni ASEC Lacanilao ang kaso sang isa ka-abogado na gindagdagan sang permanent revocation bangod sang madamo nga violation sa transportation laws kag regulation. Nalakip man diri ang kaso sang anay alkalde sang Kalinog Iliilo nga nakapatay kag nakapilas sang isa pagka-rider sang motorsiklo matapos nga nakitaan ang alkalde sang liability bangod sa Reckless Driving Act. Maluwas sa revocation sang driver's license, nakatigayon man ang Intelligence and Investigation Unit nga makabutang sa alarma sa 77 ka drivers, pagbayad sang fines o kon drivers reorientation seminar, nagsuspend sa 11 ka drivers license kag nagdisqualify sa 5 ka individual sa pagkuha sang drivers license. Samtang 159 naman ka kolorong vehicles ang natigayon nga matikma subong at tuig sa Western Visayas umpisa sa bulan sang Enero tubtob Agosto. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
26: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
25: Tatak RMN.
22: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Katagsaka sa sachet may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakadamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, subong man sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
0: DTX 500, mataas bilang presyon sang imutugo. Ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagula ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason. Kung nga nagka-hypertension o high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kangay naglamang sang stroke, heart disease, inipag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin, alin sa marguso, nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jerd fatty liver skin wrinkles, alopecia, kagmanamo pang iban gani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo inisang may TC, dugay kinabala nagaanto sa katol-katol sa panit, problema mo bula pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtap na sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, Police Captain Ren Christa Inot, magkapabilin nga hepe sa Mulo PNP apisag yung pedalam sa pre-charge investigation sa National Police Commission. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
23: TYRI Radyo Man Report.
4: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
5: Magapabilin sa gihapon nga hepe sa Molo PNP si Police Captain Ryan Christ Inot apisan nga nadala ini sa 15 ka mga pulis nga ginpaidalom sa pre-charge investigation sa Napolcom 6 may kaangtanan sa harboring of criminal kaginhatagan sa 5 ka adlaw agud magsabat ini aging kumpirmar ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sunod kay Tuanyo nga magluwas sa 14 ka pulis sa Molo PNP nadalaman sa ginpainalam sa pre-charge investigation ang chief sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU nga si Police Major Glenn Soliman na bangod ara siya sang tion nga nag-operate ang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNP IMEG. Pahayag ni Tuanyo nga nalipay ang mga natungdan nga pulis bangod ginhatagan sila sang higayon nga magsabat. Dugang pasining nga hulaton nila ang initial result sang investigation sa Napolcom 6 kagkon magmando sila nga i-admin relieve si Inot ila ini ipatuman. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Hervo Miane Tata RMN.
4: D3 the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
23: Tatak RMN.
22: Mas maning kilala mo nga nino? Ang mga tao yun na pre-charge sa investigation na. Tapos siya ya hipi man gapon si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis tubla nga sa utontong na paradyuan ka priso because of command responsibility na kwan siya na relieve siya
0: paper former man to si Colonel Solis galing kay team ang proseso amunay no naka may command responsibility may salabton ka so sabton mo anay na. Kung ma-resolve na ni tanan, that's the time nga, pwede man na siya mabalik na.
22: Eh, pero din ang kwan, din ang kumbaga mas mabugat, na paragiwan ka priso nga gini-admin ka, or ang ining gin-trade ka kwan eh, ka...
0: IMEG.
22: IMEG. Pagkatapos, ang akusasyon sa inyo, nag-hupot pa kumuka. Ay, nako.
0: Naway man niya labot yung performance ni Inot sa mulo. Ang ginapamangkot malang si Nadia, ang presensya to yan ni... sino ganito? Ni Jerry Villanueva.
22: Sige nga, ang babala sa ibang Radyo Man Detroit, kumbaga, parang hindi mo bala ma-influensyahan ang investigation. Dapat temporary relieve ka. Di ganing, napulkom na ganing nagkapatid kayo sa pre-charge sa investigation.
0: Alam mo na ganing ang balta.
22: Ang proseks, ito nag-untat na sila ya.
0: Oo, may anabi kung ining si Jerry Villanueva, langulango lang ng involvement ya. May imagine mo yan ang pinatay nila sini, ang akusasyon nga pinatay nila bata sa former congressman. O, kag dako nga negosyante diri si Lilo nga wala man to yagani kalabot-labot ya sang ilatong operation na during that time kay naklaro naman ato. Pagkatapos mo na ito amo man ni ini question ang performance mo ya kon performer ka subit ginadayaw ta man iya.
22: Ang punto tala ni kung ikumparar mo bala, puro parehas man lang. Tinga nga si Apolis Utran Kernel Sulis ya, Lasig Manaw. Okay, ito na budayan, yung mudaaw.
0: Ang sakapis ganito, itong sa area ya lang pinatay, ito ang kwan, ang chip of, ang ipis ang mobile.
22: Abi mo anong rason pa sa ito? May kuno sila ka-uplan bakal?
0: Nga, si Superman kay mo yan maghala ka, kung diin-diin ka mag, ay, Mario.
22: Gani, ako na gani, abal ko daw.
0: Di, wala man to siya gani.
22: Daw special gini niya si Police Captain Ryan Christinot.
0: Sa samtang ini nga bayin dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tukat ali ginseng makakagonegot weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Gani mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
22: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araban kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo na naghatag sang dugang ng resistensya. Kasi siyempre nag-amlig man sang inyong mga prostate para hindi magdako kung magubag kayang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis. Sa tiyon sa inyong apaga labing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilalaman ini nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Maramit ang sabor niya. Si misis, si partner, pwede makainom. Hindi na nipapatindog lang sa ikong tao sa mga lalaki. Pwede man sa babae kasi nagkatanginugang resistensya para hindi ikaw pagtuyon o pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Arimin. Alas 5:01 ang oras diri sa aton nga pangaragad ini nga bahin durong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud bamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pamakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa City Hall, final classification sa mabaskog nga hangin nga naglabay sa syudad sa tung Sabado sa gabi, ginatugyan na sa ang CDRRMO sa pag-asa apang base sa epekto sa nalabayan nga mga lugar, posible isa ini ka micro tornado. Suro kay Papa. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
7: City Hall Reports.
8: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapaalleviate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nag-detoxify si mulawas sa nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
9: Ginatugyan na sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ang paghatag sa pinal ng classification kung anong mabasok ng hangin na naglabay sa syudad sa inilo sa itong Sabado sa gabi. Suno kay Darwin Jomel Papa, Head sa Disaster Response Division sa CDRMO, may isa ka terminology nga mahimo bagulang na batian sa kanan nga mo ang downburst nga madugay na nag-sister apang wala ginhambal sa masami. Para ni Papa nga halos pareho lang epekto sang downburst kag tornado o kon buhawi. Ang kinarin namang bangod niya ang agi sang halit sang downburst tadlong kag masangkad samtang aya sang buhawi circular o kon nagalibot kag localized ang epekto kundi lang ini naglabay. Kun basiya naman ang nakita kag nabusabaran sang sidere mo sa sitwasyon kag epekto sang gilabay nga basog nga hangin makabik ini nga micro tornado suno kay Papa. Sa piyak sinigin ako ni Papa nga hindi mamonitor o sang dalag ko nga radar sang pag-asa ang buhawi sa Pilipinas bago tumaini kagagmay kung yung pangit sa manigratabo sa Estados Unidos. Nibilawan nga wala naghatag sa konfirmasyon ng pag-asa kung buhawi gidman ang labay nga mabasok nga hangin nga nagtumba sa mga kawigag po si Halin sa Cuabeto, Mandurriao, Haro Plaza, kag sa Cubay Haro. Mangod wala sa actual na nakita nga video sa nagalibot-libot nga hangin harin sa panganod. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
6: Pinabahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabuti ka, malapit sa inyong lugar.
23: Tatak RMN.
22: Well, nagapati kita Radyo Man Binroy nga dapat ang pag-classify sini or pag-declarar sini backup sang scientific explanation. Kumbaga may mga basis gidbala tapos ka ba kapon na ni Engineer Rulik Wingkas ang pag-asa. Ang aton din nga mga radar wala sa capacity nga mag-determine sina. No? Naga-base kita pirmi sa effect niya. No? Kung ano ba ang nakita to sa mga naka-witness or sa mga dito sa lugar sang matabo ang
10: halit.
22: Halit o sa matabo gali ang hangin or after na no ang post kanya na bala nga natapos na ti siyempre lagi na binaisan ta dire ang classification pero ani ta sit matter na kung ano
10: ta na iya mga binaais
22: pakita ya micro tornado to or buhawi o ano ba nga sistema tubangon ta di ang naging effect niya sa aton sini nga mga pumuruyo
10: let it be kun micro macro ano pagid nga mga tornado kag ano nga klase na. Ari bala yung aton niya tupago no idugar tang tawo kung paano nga makapreparar sang amo sini nga kalamidad kung paano makabangon sila kung paano matupan tong mga balay nga nagkala rumsrus dakto na amo na iya
22: tiyo siya mo na kanang balko tiyo mo na ko rambal nila kung downburst butsilingon ang agin niya tadlong kung tornado naman or buhawi siyempre kuwala siya localized po na pugtak-pugtak bla kaya bala mo masaka naog na sang tornado mo hindi kung din itong hapitan niya amo to ang ukayo niya
10: no, nagatumbo-tumbo na, kung isa bla
22: amo mo na siya nga yung tawag nila nga localized ina kiti nga nga naghihalin sa Cubay lumumpat siya naman panto di sumay tabuksuba lumumpat naman pagkanto di sumay haro lumumpat naman pagkanto to sa ilubitay utso asa to sa Mandurriao hindi amo ganun it doesn't matter na ang aton dire kiti napiktuhan ang aton nga mga pumuluyo amo na tong burulig ganto.
10: Paila kun tawgon ina nga ano ina nga mga klase ka buhawi na micro kun macro man ako ano nga macro man bayda kun basta buhawi. Sigurado na to ya buhawi.
22: Dito na ni pagitunan pa ni kun kaymuan ini sang tawo or dapat
10: kumilagro ini.
22: Milagro ini.
10: Hindi man ka pamaa.
22: Kaya ang kwan taya subong, ang problema taya subong, ang napiktuhan, kaya amo na ya ang facts na may arat na mga napiktuhan, amo na nga to nga dapat buruligan, ang nag-inaway, pagkitaya kung ano panawag ta sini. Kaya mga naribungan din na to nga nag-aral sa to.
10: May hindi ara magiging mga kulisa, mga hitabo nga, kinanglan mo scientifically explain man.
22: Diba, amo na ganyan ba sa...
10: Pero hindi yan naton pagbaisan ah.
22: Gani.
10: Hindi tiya pagbaisan ya.
22: Hindi ito na ya. Oh, hindi han tama na nga dapat kung mag-classify kita back up with study and science. Kay higi ka balo ka ang amo ganing ang pag-asa kahapon di ba ginamba tati ano to buhawi to ano to hindi sila maghihatag sang conclusion because nga wala kita sang capacity kapag determine sila
10: wala maki, hindi pero, makita tayo sa radar
22: mabalaan ta lang na based sa halit niya kaysa actual tong natabo inanon
10: malikasin it looks like a tornado but not a tornado or tornado gidman.
22: Ay nako.
10: Ngid ang gid.
22: Duwa mo amo. Pero di ang halit niya premium lang.
12: Yeah.
22: Arin ang new and improved NAN sa Super Plus, mas gin paipiktibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa masabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag masapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian ng Super Plus, the anti-cancer a food supplement. Siyempre, produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
10: Kag Magnans Liniment Oil kay number one man ini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras, nagatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kas sa imong pagwa bisan pa sa sulod sang imong panimalay. May name extract nga parem performance sa citronella, nagahatag protection sa expose nimo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kang isang arikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo, PGN Raw, gintipo ng mga coastal LGU para sa Biodiversity Strategy and Action Plan Workshop. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
2: Capital Reports.
11: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
12: Madinalagon nga natigayan sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa PGN RAW kaupod ang GIZ Philippines ang duha ka adlaw nga Provincial Biodiversity Strategy and Action Plan Workshop. Gitipon sa workshop ang mga coastal local government units sa probinsya agud magpasad sa estratehiya para sa maayo kag husto nga pagdumala sa manggaranang nga marine da biodiversity sa probinsya sa Iloilo. Gintumod sa aktibidad ang kahimtangan sang marine ecosystem, mga pamahog kag prioridad, amuman ang mga ginaduso ng mga layi kag tikang para mapabaskog ang provincial BSAP. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
11: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
23: Tatak RMN.
10: Super Fiber, pinakabago kag epektibong nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sang aton mga higko. Gini mo ini pag-iisunag kalain-lain kag puro ng ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agod taggan sa nagakigo nga pag-amlig ka nga ton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kungat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, at pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantis sado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
23: Tatak RMN.
22: Kag siyempre ang mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na capsule. Ang memorya sa isang katao nagahinasamtang nagaedad, pero hindi ka magkabalaka, lulo kag lula, kay ihatag ko sa inyo ang mga simpleng pamaagi para malikawan ang pagkamalipaton. Hindi mo pagkalintan ang pagkaon sa masustansya kag ilabinagin ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy makahatag sang sustansya sa imong utok, kay ini ang may omega 3 nga may EPA kag DHA agud nga abtik kag mangin alerto ang imong memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas man sa level sa serotonin o kung ang gitawag nga happy hormone para pirmi kita positibo kag malipayon ang pamatyagan. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang high blood pressure kay ginatagan pagid sang oxygen ang aton nga mga korason. Alin sa senior citizens naton mag Dr. Pinoy squalene capsule. Mabakal ini sa mga pharmacy sa Santa Barbara, Dira sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Sumuman sa mga branches sa EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Nagsiban nga mga banwa sa mga butika dira nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita, balita naman sa patag sang hinampang. Veteran NBA coach nga si Don Nelson napatay sa edad nga 86 anyos. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
23: RMN News Sports.
1: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa ipikibo kag maskin pabaskog. Gin tingobang mangustin plus buyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang inirya kag mas mapagsik na lawas at lawad-law. Nan Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog na korason. Bulig kontra sa kapoy. Kagpalangluya sang lawas. Napatay sa edad nga 86 anyos ang Hall of Famer kag second winningest coach sa NBA history nga si Don Nelson. Ini ang ginkumpirmar mismo sang pamilya ni Nelson apang wala nila ginhayag ang rason sang kamatayon sini. Si Nelson ang anay all-time leader nga may 1,135 regular season coaching victories sang nagretiro ini sang 2010. Sang 2012, ginkandak siya sa Hall of Fame bilang coach, bilang player sa iya 134 career playoff games. May average siya nga 11.1 points kag 4.8 rebounds. Ginretiro sang Boston Celtics ang iyan number 19 jersey sang 1978. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
22: Alas 5:15 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pagdating kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Hello, sino ganini?
13: Si Janice ni Doc.
2: Janis, sang diyan gani?
13: Sang haniway.
2: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
13: Sang una do, kang way pa kainom ang akong bata, ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
2: Mga pila edad sa bata mo?
13: 14 years old.
2: 14 years old, lalaki?
13: Oo.
2: Karon sang ginpatik mo sa isang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
13: Ang nag-ayo na dula ang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan ng mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule. Kay ang akon bata na tisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggud.
22: Nabatian yung user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang narising, pang balance. Nagalimpyo, nagababakol, yung nagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan yung nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang cholesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas ng creatinine, nga dapat nikawantagin ang constipation. Sobrang ginahambali Dr. Espinhico, nga mother of all diseases. Ano naman ang kulang na dapat dugangan nga nagresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid pirmi ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyo man na binro.
14: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ining nga puwersa sang pito para sa kaayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa loyo tungibiti and beauty visible malunggay the miracle visible ang palaya na ultimate blood purifier with grass na green blood therapy. Therapy, Barley Grass APH or Acid Alkaline Balancer, and Vitamin C, The Healing Nutrient, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Tag, sa ato naman nga, hello, attorney, pamangkot sa tag palamati, kung bala may salabton sa layi, ang nag-video sa duha ka tao nga nagpakigilawas sa pampubliko nga lugar kag minor di edad ang babae. Kasama mo sa balita, Rajman Joylin para Onda.
3: Hello, attorney.
15: Ang antioxidants amo ang mga maayo nga elemento sa aton lawas nga nagaaway sa free radicals. Kung matamaan kadamo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nagkalainlain nga balatian kaangay sang diabetes, heart disease kag cancer. Karadyuman, may suplemento na nga madamo sang antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy may madamo nga benepisyo. Nalakip na diri ang vitamin E nga isa ka powerful antioxidant nga nagabulig sa pagpatay sa mga free radicals kag naghatag sang proteksyon sa aton nga mga ugat agod nga indi maguba. Kag suno sa pagtuon, ang vitamin E kag squalene ginausar man para nga magbulong sa mga tawo nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis o kung TB kag cancer. Bangod sa antioxidant sang Dr. Pinoy, ang nasambit nga mga masakit indi na makaporma pa. Dr. Pinoy's Choline Capsule, epektibo kag masaligan sadto pa. Mabakal sa Banati Drug Stores nga Bakting Pharmacy, TJ's Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, and BJ Pharmacy, Jorge Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad, kon bala may salabton sa layi ang nagvideo sa duha katawo nga nagpakigilawa sa pampubliko nga lugar kag menor de edad ang babayi. Attorney?
16: Well, number one, sa aspeto abis ang pagka-capture ng video. Ordinarily, kung if it's made in a private place, or sa lugar nga supposedly people expect privacy, no, sa kwarto or somewhere in private. Well, ang liability na dira is violation sa anti-photo and video voyeurism act, which is criminal in nature. May kaakibat siya nga criminal liability or piso. But then, we have to look at the fact nga that incident happened in a public place. So, technically, wala sang privacy. If we look at the law, anti-voyeurism, though hindi siya nag-apply because it was captured in a public place. No? But then, ang concern is what were involved were minors. So, may liability siya sa in as far as the minor is concerned. No? That could literally mean exploitation, no, or sexual discrimination sa isa ka minor de edad niya babae, which carries with it also criminal liability. Pwede man siya maging liable sa Safe Spaces Act in a way, bangod sa pag-capture niya sa video. Kasi si Premiera siya nga possible liability man sa cybercrime law because of the fact na in-upload niya.
15: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
23: Tatak, RMN.
14: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, plus na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingredient nga ginpailalom sa maid-id na pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pa banaag sa panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C, kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sa lamok at sapat-sapat, mayuman nga pangontra sa arikis, kagkatol-katol dalas ang fungus, kag skin infection, nagapahalog ba ni isang pungot sa ilong kaginawa, kag nagapapalik sa pilas, may virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa, makabato sa artista, manging kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax, kag nagapamuok sa tulog, ginabuligan dula ang kurinot ng mga panit, no? Gani mag Soft Touch Wonder Oil. Makabakal ka sini sa mga butika, kag makabakal ka sini sa may Mary Mart Mall dra sa malapit sa main entrance ng ilang activity center, kag pwede ka man kabakal online. I-check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
23: RMN News, panahon.
22: Sa iktanay pinakauling alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo, punta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
17: Sir, maing aga sa tarangitag palamati sa mga Artmen. Yat pinakauli nga, lakas ang panahon karon nga daw, Agosto 11, 2026. Southwest monsoon ay nagapikto sa bayan sa Luzon. Samtang ato naman nga, ginaman ito nga tropical cyclone na sa Guasang Par. May international name nga Pelo, uli na si Platan, yara sa 3,355 kilometro na silangan sa extreme northern Luzon. May kabasugon nga hangin magalabot sa 85 kilometro per ora malapit sa sentro. May pagmadlos magalabot sa 105 kilometro per ora. Magaulag naman ini para silangan, aminan na silangan sa 25 kilometro per ora. Ang nasambit nga tropical storm, wala ini direktang epekto sa kunting nga bahin sa pungsod kag palayo na ini sa may Philippine Area of Responsibility. Dili naman sa ato sa may Western Visayas, partikular na syudad sa Iloilo karon nga adlaw, padayon maka-experience sa angkot kaysa magalumang tugtog magalumang nga kalangitan. May mga chances ang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat, panagob, dala sa localized thunderstorms. Makasarangan, tugtog, mabasog nga hangin, maghali na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan, tugtog, mabasog nga pagbalod sa kadagatan. Ang tansatong temperatura na sa 25, tugtog, 31 degrees centigrado, adlaw magabutlak alas 5.40 karon nga aga, magatunod alas 6, 10 karon sa hapon. Kaya kung ano pinakauling lakas ng panahon, kay Katerisa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
25: RMN News, Panahon!
22: Maraming gid nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa Iloilo.
14: Mayong aga sa aton nga mga farmers, aton nga mga kasaka, ang Iloilo nyo agri kag kubutan nagapasalamat gid sa inyong nga dedikasyon kag pagpangabulay gani nagpatigayon sila sang raffle promo ang kubuta nga gapay sa panguma para sa masanag nga agrikultura para magkatsansa kag magdaog sa mga exciting kag syempre di kalidad nga mga kubuta products. Ang imuon mo lang kung kinanglan mo ba ang genuine spare parts, kubuta, equipment, bakal ka sa Iloilo nyo agri para makakuha ta sa raffle coupon. Palagyan mo na para sa imo sini nga pagdaog. Sa 3,000 ni mo nga ginbakal, isa na ka raffle coupon. Pero kung damo binaklan mo, damo man ang raffle coupon. Ang coupon, sulatan mo na sa pangalan, contact number kag, official receipt number kag iulog sila sini nga mga drop boxes. Sa December 5, sini nga tuwig, ang raffle draw patigay noon sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barotac Nuevo. Ang mga premyo, ang grand prize isa ka traktura, ang second prize sa rice transplanter, ang third prize isa naman ini ka diesel engine kag madamo pa sang iban nga mga premyo. Gani magpasakop kamo ha sa raffle promotion kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
22: Subong mga tinion na Radyo Banda Bindroy, kinabukit sa mga nagapiramangkot kung may klase or wala. So far, wala sang announcement nga wala sang klase. Kung silingon, may klase, subong iya nga adlaw.
14: Wala, kung wala announcement, meaning may klase.
22: So sa mga nagapiramangkot, kung may klase or wala, may klase subong adlaw, kay wala sang announcement nga wala sang klase.
14: Eh kung may announcement, early pa natin eh, gin-announce na nasa city government.
22: Kay kagabi, nagtupatuhod ang matamol nga ulan. Siyempre, ginalantaw na sang CDRRMO, Operation Center, sang Iloilo City. Kung bala, kinalanon nga mag-suspend sang klase, pagkasunod nga daw. Depende ina sa forecast man sang Pag-asa. Siguro te, sa nakita, sang Operation Center, kaya basi man sa forecast ng Pag-asa, may mga pag-ulan-ulan nga may experience yan kita subong sa syudad sa Iloilo, but hindi enough para nga mag-suspend kita sa klase. Kadamo nga daan sa mga scheduled exams. Kabalo ka subong school year, tatlo ka term na lang Radyo Man Bindroy, ang aton sining exam.
14: Ang grading period.
22: Grading period naton.
14: Sang una, so, di ba? Hasta fourth grading.
22: Yes, so kumpak ini. That is why nga, hindi pwede nga magbugay bala nga wala klase. Kaya maguba ang calendar of activities sa aton sining mga eskwilahan. Ilabi na gid sa mga public kaga private schools na nagasunod na sa three-term nga period.
14: Umibig ka ng langit, yan pinamangkot. Malaya, may klase, wala.
22: So, wala naman magkita yung pangkot kung may klase kung wala.
14: Kasulay pa gani. Uy, matanya, bala magsululay. Kamang subong nga.
22: Galing kiti, siyempre, lain man ang chimpo. Sa una, lain man ang chimpo subong. Eh. Sa una, yung Radyo Man Bindroy, pagtapos klase na kung hapon, namiyan kita yung magsuray puli. Pero subong wala natin ini gina-recommend sa ato nga mga kabataan. Kailain ng chimpo subong. Mabasa kaya subong, surbol trangkaso ka.
14: Kung sa bagay, iti, hindi ko lang yung pagsundang ng mga sinadto. Kailan puwasan na
22: nilinamon. Amo na ganing, samita, kumparar-kumparara, hindi ah. Lain na yung kalibutan subong.
10: Ang ato niya ang entusyasmo sa pagtuon. Mm. Nga entusyasmo bala sang una nga ti bisan ano man yang lakbayon mo da, ano man ang kabudlay mo na biskwila kagid. Mm. Piliton kagid ya kagid ni kanan mo hindi kagid ya mag-absent kun pwede lang. Oh. Dibla mo na. Oh. Inang bala kagid ni kanan mo hindi kaya mag-absent ya kun kaya mo man kung wala kam lang ginahilan at hindi kaya mag-absent.
22: Hindi nga subong ya makamaganiway klase. Mag-announce gani si Mayor Isa Trenya. Aga inudyaka
10: na mo. Sa una magambal ka nga na ginahilanat ko, dali di, tanawa ko abe kung hilanat ki mana. E basi kong rason na nga. O mo na, kay para...
22: E basi ginluputan mo, latrasan mo na sa kaos.
10: E na, kung kagigyas mo na, ginadidikaran. Tiyan mo na yung sundo nato ng entusyasmo sa pagtuon.
22: Pero sa mga ginikanan, like for example, nag-eskwela diri sa syudad, pero halin sa mga banwa, since nga kagabi iti, ang Batagani, Kabatuan to Pavia, from Liganes to Barutak to Anilaw, grabe ang pagtupas ang ulan, i-discretion yun na daya. Kung ang lugar yun na karoon, nag-galamaw kung muna sa baha. Kaya may mga burubalanaw, kaya yun yung nababudlay para sa inyo. Kung siyempre ninyo pagpaiskulaw.
10: Kung nagabinaha, kung imo niya bala, lugar nga, magsagad kaya biya pinatabok sa mga bataan. Okay,
22: na-discretion na sa atong mga ginikanan. Pero, siyempre gina-encourage na ton, kung kaya man lang, paiskulaha. Ari ng pinakapuro, kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal, ang Nansa Liniment Oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit, kanaparalisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas na ganit, simpre madugo na, buboy diritso, Nansa Liniment Oil. Kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases, grasang dinggi sila nga mga lugar, hindi nyo na yung paggulata nga makagat ka mo sa lamok nga posible may dala nga virus ang dinggi. Magwa sa malay pangaplas gidnan sa liniment oil. May sangkap ini nga nimtri kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit ni nato ganiliwat para hindi ka pagkanton ka lamok magwa sa malay pangaplas gidnan sa liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika kag sa bilog nga sa mga butika sa bilog kesa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Good morning na sa aton nga mga naga Facebook live kag sa mga naga pamati sa radio subo nga aga. Good morning gid sa kay Alma Ahenga, Jeffrey Hibionada, Richard Carigaba, kagsuman sa kay Laila Nerviol. Good morning, Mandira, sa kay Jess Paul, Mary Ricabar, Mayan Moreno, sa kay Lisel Capada, kay Mel Gargaran, Margie Cubillas, kagsubungman sa kay Junjun Tyson, Denia Deli Jaime, kagsubungman sa kay Claire Euro, no? Good morning man dira sa kay Rudy Gonzaga Hirada dira sa may Barangay Balabag Pavia. Kamustang tubig lida, no? Di ba lang
10: sa tubig sa pila ka portion gabi.
22: Oo, ang sa area Balabag dira san may mga lubo.
10: Padika Homes, Padika Homes, grabing tubig
22: dito. Dito subuman sa kay Florencia Socalito Kalimpay, Lani Fernandez, kagasubuman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan. Maribichaya Boyko, good morning gid. Sa kay pare Mark Daniel Hainga, good morning man. Ma'am Marina Boyko, dira sa Barwasang Anilaw, good morning gid Isbe. Subuman sa kay Rosal Ninita, kag subuman good morning sa kay Higino Sumagaysay, kag sa kay Zaldi Bituunas, Nonoy Silobrico, Nanli Binliro Bichayda, Gilmar Tanalion, kag subuman sa kay Aydin Kabangal, no? Mayong aga gid sa kay Joel Tolentino, Rose Torreflores, Imbong Sinobires, Erna Figueroa Ablanido Paro, kagasubuman sa kay dire sa babaw. Good morning mandara sa kay Nilda Rico, kaga sa kay Edgar Morales Sicanal, Bibot Takabilion, Victor Indicar, Ninin Maria Fe Alumbro, kay Jasmine Galilea Fakultad, Judy Libuon, kag subuman sa kay Ryan Saliro, no, mayong aga gid sa inyo. Inday Narciso sa kay Julio Cesar Guillermo, Daniel Ganyon Taborno Junior, Junior Ronald Vipinosa, subuman sa kay Bakrang Richard, June Foro, kag subuman sa kay Alex Defensor Tagudinay, Irol Derikito, Maling justice si asawa si Belinda dira sa Barota Canuevo. Good morning kid sa inyo. Ernesto Liavore, Mukaw Pulunan, Edwin De Los Santos, Roger Rojo, kag subuman sa kay Mersa Cartama Rodilas, kag subuman sa kay Sir Albert Labrador dira sa may Bingawan, Badyangan, no, nag-ubra sa mga kampyon nga mga binangon, no, kag mga subuman mga kutsilyo, no. Sa kay Real M sa Lagamon, Tilipi 4, Akimi Mihares, kag subuman sa kay Tess Tabladilio. Sa kay Toto Ryan Tabladilio dira sa Adgaw Tubungan. Good morning gid Toto Ryan, kag subuman sa kay Kagawad Noel Coscoluila. Sa inyo talang yung nag-upon sa mga pangalagad, good morning.
10: Si, kano, si Philly Jor, kag si, Ronnie, si, si, okay, Philly Jor, o, oh, Yuki Kuduka, oh, pati hapon, kapamati sa aton, bas. Good morning man kay brother Federico Guzman dira sa may Balabago, sa may Haro. Good morning kay nung Benta Blatter, brother Bong Cathedral dira sa kay nung Plasing Escobio sa may Igbaras, kay Guard Dandi Saba, kay Guard Ayot Arbolonyo, kay Chief Adolios Lazara sa nga Pag-ibig Lito Binyas, si nung Edgar Lamasan nga nagapamati sa may Binabaan, sa may Lambunaw, si brother Efren Xiao nagapamati man, kag Ma'am Gemma nung Julie Navarro, thank you man sa pagpamati, kag subong man kay Father Noneth Pilubilio, good morning man sa imo.
22: Sa katapos sa Arabian Fans Club main chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalaine Kabuday sa kay Catherine Smith Iaban na Sormel sa Bulad Gimbal. Anay Alin Disin Parayko sa Disin Kaparayko Family dira sa Divina Agra sa La Paz sa Good Morning. Arabian Fans Club Hong Kong chapter, kag Arabian Fans Club Singapore chapter. Nagasumumun sa makatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyay pa sa siling mga tinion, halong-halong gid sa pagbiyay mga pareko. Siyempre sa Tatoy Ismanokan and Seafoods dira sa Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Kay Chok Tato Dalay Kunseng, good morning na. Toto Hector Tita Maritso, good morning man. Tato Ismarokan ng Seafoods, may branches man sila sa Itria sa Mandurigao, kag airport sa Banwasang Kabatuan. Stand by ha, pagkabaling ta. Check kita, fuel price watch kita. Kaga pagkatapos sa sitwasyon sa palibot sang syudad. Kaya mo nagkapiramangkot kung kamusta ang syudad subong at kagahon, Radyo Man Binroy. Kagugang karon nga mga ronda balita, diri sa aton nga pagpangalaga. Alas 5.36 na sa kagahon.
5: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide.

0: Manicure time!
1: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
2: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
4: Nay, ano pong apunan ko ngayon?
5: Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby. Habang patuloy ang breastfeeding, pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda.
4: Ang healthy po ng luto niyo, Nay!
5: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
6: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunomi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunong sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kasing suki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: History Pio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Bad! Oh my, condition da priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3.
4: Uy!
5: Kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomendagid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, ah! May ngagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-GDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-GDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Para mismo!
8: DTX 500!
9: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Ban, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
9: Sample Plus Gold, mabakat sa mga butika.
11: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag-16.

0: Tapos Meal 26 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Lapu, Iloilo. May duha ka category.
1: Ang kids category sa Agosto 15 wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
0: Dalagko ng mga cash prices ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
1: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
0: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
2: Alas 5.42 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Life Extension Vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Manginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kay may dako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics samtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Tunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Haro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangganama, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Atensyon sa aton nga mga kauturan, ilabinagin sa mga estudyante nga nagapinabangkot kung may klase subong or wala. May klase subong nga daw. Kaya nga, wala announcement ang aton sininga city government. Anyway, ang aton nga chimpo subong makanay-kanay naman diri sa palibot sang syudad da Radyo Man na Benroy.
4: Daw nag kanay-kanay naman na tuod no ang aton sininga chimpo. Wala namang gitaguro na isang kabalakan Radyo Man Eric. Anyway, may araman na sang monitoring ang aton sininga mga otoridad.
2: Oh. So wala sang kuana, wala sang pagtupa sa madabol nga ulan subong diri sa aton sininga syudad. Subong adlaw mga karadyuman, Martes kita, may arasang petroleum products rollback o sa presyo sang petroleum products diri sa may syudad sang Iloilo.
4: Domito, good news ni, no? Kay dako-dako gawa man, no? Ang inubo sang presyo sang gatong.
2: O, tingka ang aton siling fuel price sa what?
3: DYRI Radyo Man Report.
2: Toto Flo.
5: Ngayong balita, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, no, kay bangod maganubo ang presyo sang gatong subong sang halos 4 pesos kag 7 pesos, no? Ang presyo sang gatong orang diesel naton 4 pesos gid ang ginexpected niya. Expectar din 4 pesos ang manubo kag 7 pesos naman kada litro sa gasolina, no? Yari ang mga masunod nga presyo sa bahin sang Petron gas station sa Airport Mandurriao. Ang diesel mabakal ini subong, no? Sang 86.50 pesos kada litro. Ang turbo diesel 89 pesos 0.50 pesos kada liter. Extra advance 75 pesos kada liter, kag XCS 76 pesos kada litro. So kun mag-angkon ang XCS o kun ang gasolina, mahimo na ni siguro 69 pesos ang kada litro. Samtang sa presyo sang diesel, no, ang 86.50 mahimo na ni siyang 82, no. Sa turbo diesel mahimo na ni siyang 85 or 83 something, no, ang kada litro. Kag sa extra advance 71 o kung nag-expectar na magadubo, sang 71 pesos kada litro. Sa Shell gas station sa Tabukan, Mandurriao, ang fuel diesel mabakal sa 90 pesos and 70 centavos kada litro subong, no? Ang presyon niya. Ang B-Power diesel, 97 pesos kada litro. Fuel Save gasoline, 78.90 pesos kada litro. Kag 85, o kung ang V-Power gasoline, 85.50 pesos kada litro, no? So,
6: grabe man yung kataas niya sa nila presyo, no?
2: Nailaigid ba na yung presyo niya sa Juan, sa Shell?
6: Pero layo-layo yung differential. Lapit niya, ano na yung 97, ganay?
5: B-Power diesel.
6: Oh, ang special niya, no?
2: Muna nga ba nila nga pula nga gasolina?
6: Oh, pit-lapit man siya ba?
5: Nailayo, yung kwano, ang abansin nila yung sa Petron gas station.
2: Wala mo ito yung siyempre, ang Petron niya, may kagulingon sila yung refinery di sa Pilipinas. Ang Shell niya, wala.
5: Ang fuel diesel nila sa Shell gas station, 1970, mahimo, goro ni 96.
2: Pero galing, kasi depende man niya, abi sa mga motorista, may harap na nakasaho, kasi niya sa Shell mo.
6: May option mo man niya.
2: May nakasaho man niya, nga diragid sila iya sa Petron.
6: Oo, oh, naanda nila.
2: Oo. Oh.
6: Kahit kung guro to gungan mo.
2: Doesn't matter ng presyo.
6: Oh,
2: kahit tiyan mo nang ginatugong nila, tiyan mo ginang ila ya.
6: Kung to gungan mo, guro na sang ilang agatong. Ang driver, guro ka motor. Gagwapo, no?
2: Kapitipon mo ang tangan mo bilang ka mga may tiner na.
6: Oo, gagwapo, guro. Kailain ang presyo.
2: Ang mga nila na blamang stress mark bala sa guya.
6: Oo.
2: Ito ka kasi mga kapoy, kasi ano nagahugso yun
6: na? Basi mga blackheads, gagakalado.
2: Lansan na saan makita ko na ni Goro, ginasiban na nito.
6: Sige lang, ikadlaw ka lang ni Tanan.
5: Pero amo niya, no? At least may pagnubo. No?
2: Sa good news niya, sa ating mga motorista kayo, si US President Donald Trump, to nag-demand na to sang payment tali naman sa Irano. Sa mga naglamatay kuno sa giraw.
6: Oh, hindi.
2: Nugalala ning galala yang utok ni Donald Trump.
6: Oh, nakadalman si Trump ya.
5: Te, ano na, no? Ang sitwasyon sa subong sa siyudad sa Iloilo, Radyo Manerik, Radyo Manvin Roy, no? Medyo gagulo-galo man sa subong. Pero ay naman sing pagtupa sang ulan, no? Ang hangin medyo nagkanay-kanay naman subong ang mga tinion
2: na mga
5: Eric. Labi na diri sa may distrito sang Haro, nakuha na to sa video, kaga diretso kita diri sa may Altacira, kay Mateo diri may gabaha mo, no? Ang Altacira village, sa sini nga mga inura.
2: Baka nami sang video mo bala niyo. Dini
6: sa Aro Plaza na.
2: Aro Plaza,
6: wala, no? Wala man na nag-subside ang tubig.
2: Ang diri sa likuan niyang halin ka di sa may...
6: Sa may pasimbahan.
2: Kapag paliko kapag ito sa katedral.
6: Ang ginataas mo na tubig.
2: O yun yung sinaguro na may water pump. Pero karami. Ang paliko mo bala niyang masunod ka na di sa may... Rizal Street pa kadto sa Ilopes. So, karami, no? Naamigin mo yas ang syudad.
5: O, nami... kag basta mayo lang ang gidang simpo. Ari yo na bahagi man na digli sa entrada sang ano sang
2: kag ginagani sang aga paglabay ko to sa Mailigan Central Elementary School. As usual
6: te ang bag-o sina daya kun indi iya magbaha na sa Liganes.
2: Kaya mo to nga ulan kagabi nga hindi mo makita karsada.
6: Oo, automatic na iya pagbugtaw mo sa aga sigurado baha na. Pero kun pagbugtaw mo sa aga nga wala sang baha, ina iya milagro.
5: May biyahe pag-resing to Eric gabi. No, rin ka
2: secret.
5: Natawagan na katami gabi. Kaya to kami kapanya po ng tutuiktor mo.
2: Di, madumduman mo ba lang ako kung nakatingab ka na?
5: Why ka to? Why ka to katingab?
2: Balaan mo, balaan mo gidlang nga. Pwede lang magkalipat sa Daniel sa tatoys, bro.
5: Ang isa na.
6: Di wala.
5: Pag-ipot lang na po.
6: One of these days, abo.
5: One of these days. Radyo Manerik, amon yung sitwasyon subong sa siyudad sa Iloilo, kag diri, nagabinahat naman diri sa mga bahin sa...
2: Pero basta way na ulan.
5: Way na ulan.
2: Kung way na ulan, subot si Ringon, ngati, dayong ganyang klase, kaya pagkatapos, may punto nga wala sang kwan, wala sang announcement.
5: Yes, no? Amon na, Radyo Manerik.
2: Si.
5: Amon yung madalong natin niya sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
2: Salamat kay Radyo Man, Flo Navarrete. tringon nga namit si Imposubog diri sa may siyudad, Radyo Man Binroy. May pang magturutirha, no? Pero ang turutirha, lang daw lawig-lawigon niya man gamay. Para di man magbarahong
6: yung mga nabahantam. Magulan-ulan. Kasi gabi, kundo mag-ulan din sa aga, hindi lang pag-ulan na. Aton lang ang aga. Iyatag na sa mo ng aga.
2: Kung gabi, okay lang yung uran. Pero basta pag ikagahon, walang uran, yung mabudlay, mag-travel pa doon eh.
6: Yawan ka ba? Okay, pero...
2: Ay, hindi kaka ko.
6: So, hindi kasagang, kasarang. Samtang sa ato niya dugang ang mga balita, sintunog kapamilya nga piktado sang buhawi, nagpasalamat na Gilayon nga bulig sang city government. Check ta, Rajuman Joel Franco.
3: City Hall Reports.
7: Dako ang pasalamat sa mga pamilya nga naapektuhan sa ginapatihan buhawi nga nagluntad sang Sabado sa gabi sa Gilayon nga financial assistance sa ginrelease sang Iloilo City Government. Kabugusan nga 101 ka pamilya ang nakabato sa initial nga financial assistance para sa pagsugod sa papakayo sa ilang mga puluyan. 4 ka pamilya nga totally damaged sang ilang balay ang nakabato sang tig 10,000 pesos kada isa, samtang 27 naman ka pamilya nga partially damaged sang balay ang nakabaton sang tig 5,000 pesos kada isa. Suno sa beneficiaryo, dako ang bulig nga financial assistance bangod magamit ini sa pagbakal sa mga kinahanglanon nga materyales para sa pagbakayo sa ilang balay. Si Carl Cordero Mariano sa Barangay Taft North, Madurayao, dako ang pasalamat sa Gilayon nga paghatag sang assistance kag iya paggamiton ang 10,000 pesos sa pagbakal sa materials bangod masugura na ang pagpakayo sa ilang balay. Ang pagpasalamat ni Carl Cordero Mariano sa Barangay Taft North, Mandurayao, na nakabaton sang 10,000 pesos ng financial assistance matapos magubang niya nga balay sang buhawi. Samta nagpasalamat man si Rowena Rindon sa burig niya na baton na iya gamiton para makapaobra liwat sang iya nga balay. Suno kay Mayor Isa Trenas, ginilis sa Gilayon sang City Government ang financial assistance agot hindi na maghulat pa ang mga apektado kag may magamit sila sa pagbakal sa construction materials. Sa Subong, may mga pamilya pa nga nagpabilin sa evacuation centers kag padayon man ang paghatag sa ila sang pagkaon pinaagi sa community kitchen sang city government. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Ano mo ning manami ya kay
6: Aptik Balikay bala? Aptik Balikay. Isan san ulang to Sabado? Di ba Sabado?
2: Pag Lunes release na yon.
6: Ah?
2: Pag Lunes release na yon.
6: O pag Lunes ara na yon ang kwan ang cash nga gismail kay bala mo. Hindi man nakahulat kang panimalaya, Radyo Man Eric, kaya kung saan o paniiya iha.
2: Siyempre, those were the days, Radyo Man Binroy, nga iawan ka pagkapakad tumakari sa syudad.
6: Ano mo na mo pa mga
2: tapos,
6: requirements?
2: Tapos, nabuda mo pa sa mga prerequisite ni mo nga mga papilis. Nga kung sa bagay ti, balaan man na da sa barangay nyo, nga naguba ang balay mo.
6: Pag-identify da sang barangay officials, nga mo ni, lista. Kung sino to ang total, kaya makita mo man na kung lusga ang balay ako hindi, hatag ang kwarta, tiyaryo. Ano pa lang kita, Lunes pa lang kita kahapon? May 10,000 ang totally,
2: mga,
6: may 5,000 ang partially.
2: Kung mga sangunan eh, for example, ang balay mo, ang arimbungan niya, why na?
6: Binagisay pa na iya.
2: Iyawan ka pa, iya ka
6: bangigay pa na iyang kapitan, kag ang natungdan.
2: Kung basi ganyan, mga ayaw kabulig sa City Hall, bla daw, iyawan ka pa to ka pa, mapamangkot, kung sino palapitan mo.
6: Ay, so, dribble-dribble ka pa na to, tapos, kamunik kapitan, mabangigay pa na, ano ka, partially, totally ka, ano ka?
2: Amo na yung marami, Rajuman Binroy, kung nangaton sila nga mga leader. Like for example, si Mayor Isa Trenas. Upon magani ni si Councilor Migs Trenas. Kaya upon ni sila kapon na nagtagsang tag 10,000 kag 5,000. 10,000 sa total damage, 5,000 sa partial damage. Kaya makita mo lang at nanaog ka sa barangay. Kita mo to personal kung ano kayo naabo sa ila.
6: Ang sentimento kaya katawo eh.
2: Kaya at least ng opisina na narilisan na yun ang ato ng mga kautura.
6: Resulta in eh, sa pagpanaog mo to, nga nabatsyagan mo kung anong nabatsyagan sa tao. Di ba kayo kung arak lang sa opisina mo, mabal ka. After 2 weeks, i-release or after amon eh. Pero kung ato ka to nga nag-ambal ang tao, gahibi ang tao, nga ti, kinanglan namon sa amon ni kay Pigado kami, amon eh, amon to. Ti, kundi mambal ka, sige, pa-kontralin, i-release na yun, in sige, dana, kay para kabakal ka mo materialist nyo.
2: Para sa may mga documentary needs ini nga dapat i-comply. Pero ti, kung pwede malang nga mapadasig, why not, no?
6: Hindi, pwede magali.
2: Kung nangambal natin, nga ti, doesn't matter na ni, kung, marunong sige na istoryahan, tabalak ina, kung ni, downburst ato or tornado ato, rotornido na nung ano ba
6: na nga.
2: Doesn't matter na na, importante subong, ang pagkatong kaina, kung may mga tao nga ganakailan sa buling, kaya balantaman nga nga ribungan nila wala na, dapat di as soon as possible, mabalikan sila kag mabuligan.
6: Nami pagitani kung damo eh, iban, buligi yung man to, dugangi yung man tong bulig sang kwan, sang mga nagkala ano to, nagkala piktuhan kay para nga mas damo pagin ang ila sini nga mabaton. Eh, medyo kulang pa ni, no? Kung bilog nga ato putong nahunlak, kulang ning kwan, ang cash. Pero at least, dako naman ning bagay.
2: Ay, malang ti abtik gali. Ang paghatag bulig, bala. Muna ginambal naton, bala mga kauturan, tatood na, kung basa ka to, hindi ka naman nakahulat niya. Kwan mo ang namin ko ang balay o di balay mo bala kun amo na nga na ukas aribungan niya di mo mohurat ka timo pila ka adlaw kabudlay man magdinner kasi ba question center mo kay ba di mo bala to oy ate subong bisan pa paano makabakal sila materials nila diyan ni lansang diyan ay kagsin or lansangan diyan nga mga kukulamber para nga liwat nila nga matupan ilang mga pabalay kaya makabalik sila sa normal nga pagpangabuhi. Samtang si Ban Pagin yung mga balita, sisinta kapamilya nga napiktuan sang buhawi sa distrito Sangharo, nakabalik na sa ilang nga panimalay. Good news man ninyo. Si Masana nga nakabalik, Radyo Man Flo Navarrete.
3: TYRI, Radyo Man Report.
8: Nakabalik na sa ilatag sa kapamalay ang sisinta ka mga pamilya nga napituhan sang naglabay nga buhawi sa sityo Daik Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Kalabanan sa mga ini ang nag-evacuate matapos na nagkalahukas ang atop sang ila balaya. Nahatagan naman sang bulig sang Iloilo City government kag pila ka private sectors ang mga napektuhan nga pamilya. Suno kay punong barangay Analy Padilla sang Cubay Haro, nga duha na lang ka pamilya ang nabilin sa evacuation center kag natala na nga isaylo sa ila chapel. Gindugang pa niya nga wala sang na-record nga kaswalti o kon napilasan sang naglabay ang buhawi sa ilang nga lugar. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Sa Porti Radyo Man Flo bala kahapon, mayo nang gani, kaya ano tuman lunok itong puno sang kahon.
6: Oo. Oh.
2: Ang natumba to blang
6: sa may kubay
2: o sa sityo Dyke Blang ano kay way magtupa ya sa hubon to ka mga kung sa group sa kwarto blang sa pundok sang pamalay ay naglikaw man ang puno sang kahoy
6: iyo amo na ganing ang balta di bla kung may mga kahoy ka mo na pang tuto iyo ina no sunday pang tuto ang iya sining nga mga sanga. Kaya huwag kita kabalo kung saan maabot, kung may buhawi nga maabot, kung may bagyo nga maabot. Okay lang kung bagyo ka mapreparahan tati, kung mga amo sinabi, mga pugada nga may buhawi, hindi ito mapreparahan. Pakot na yun na, kay delikado na. Pinpakotan ko lang sa nga.
2: So mayo, ano, kay ti mangin, kwan mani, mangin leksyon mani sa aton. Sa, para sa mga paruto, paruto, kahoy nga na. Kasi ako, hindi kita maabiyan, agyan bagyo, hindi kita agyan ni ka mga muna mga burubuhawi nga ni lipat kita nga dapat ang palibot tagali medyo hawan-hawanan ta kada binagin ko na
6: porto amo na nga pagyo lang ta damo tong eleksyon ang nato na agyan ang na kwanta na tunan wala na kami nagtanong niya sang kahoy ang dikit sa balay. Simple. Mga lubi kagwan subong niya distansya na na kag ginasundan inaiya pang utod radyo manirik.
2: Kung magtanong ka mo lubi ang dwarf lang
6: correct
2: o kaga simpre mga karadyo man remind lang ka mo sige ang registration sa open category sa ngaton sining RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 and 16 na ini sa palabuto ng Sabado kag Domingo. Sa open category may registration kamo kag ₱200 ang registration fee. Pero ang prices Radyo Man Binroy medyo madawa-dawa ni. Ang champion ₱5,000, ang second place ₱3,000, ang third place ₱2,000 kag ang first cuts no ₱1,000. Ang sa kids category,
6: sa kids category ang champion ₱3,000, ang second place ₱2,000, ang third place ₱1,000 kag ang first cuts ₱500.
2: Oh, pero why na registration?
6: Why registration? Propag nakabunit kaya. Amo na gani tawtaw lang ang kapital. Tawtaw lang imo kapital, diskarte lang sa tawtaw. Oh, pero
2: kung mabalantang mga kwan ni nga nagapamunit ni. Ang pasinsya kag ang abilidad araw na naya. Dugay man nga praktisa na imo ni minis lang magdugay sa mo na kon. Alang-alang lang pasinsya mo da kag di ka maan maghuli
6: sa. Ang balila ko noon kwan ang ang pamulit no pangaluyag na mo.
2: Oh, ano no nga man nga man.
6: Isa sobra mo ko tawtaw isa bunit man. Di ba?
2: Ito si Ruben, yan si Ruben. Ano yan si Ruben? Ang ano? Do systems law?
6: Do. Kung sa mga Korintia, balso na kami, do systems laws. Ginairan mo na, wala mo mapuslan.
2: May nag-comment ba na? Abogado? Hindi yan mayo guri. Balik tali si Ruben sa presoan ay. Artist niya. Sang dito sa presoan, may napasar sa kunong nalaye. Naturot na sang apat katuig, sinabi sa kabilog nalaye.
6: Wala.
2: Wagit napasar sa Senado.
6: Ay, grabe yung mga... Bala, kamuda kay Ruben. Balikan nyo na ni Ruben.
2: Basta importante, pinaitanda ni Mariel.
6: Sige, mataw-taw ta sa Sabado, kaya sa Domingo, ha. Nali makabunit, ha. Ati kundi, porta.
2: Bunit gani batak tao.
6: Kabunit ka na karambulgan. Wala iya.
2: Inom kita life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Ari ang mga doktor nga nagarekomendar gid nga mag-inom kita life extension vitamin D3.
9: Life extension vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: And Dr.
11: Ito po si Dr. Bernion.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpam.
14: Dr. Michael Smith, I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy life.
2: Tandaan nyo kung nagainom ka mo Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw, magkapataas sila sang vitamin D level sa dugo nyo, sila makabato ka mo sa naman yung klase ka mga balatian. Ato mga doktor, ginato, mga medical doktor, mga lisensyado nga mga doktor nga nagarekomendar nga dapat Life Extension Vitamin D3 ang aton imnon kada adlaw. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. At siyempre, bisitahan nyo ang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May libre silang medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Kaya ginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo, kag science-based nga mga health products rin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
3: Rajaman Eric John Pamplona at Rajaman Benroy Bernal sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Why na kita chimpo diri sa aton nga pangaragad? Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
6: Ako si Rajuman Benroy Bernal.
2: Ako naman si Rajuman Eric John Pamplona.
3: Tatak RMN.
16: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
18: Hi, I'm Margo from the Ska Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Goodbye.

0: sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Namit, sinisalmig litro. Share-share, ta sinisalitro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
2: Carl, palihog, manbis ang pork barbecue.
3: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
1: Ti, nga away di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
4: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
1: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
3: Carl? Di ina si Carl?
4: Drink responsibly. Sanmig litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabutong nga Agosto 15 tutob Jesse sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisantig hululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 tutob Jesse sa East 2026 kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Visit tahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
8: Ang panalo sa atin ang panalo.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras alas 6:08 sang aga.
11: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
12: Straight to the Point. Headliners.
10: RMN Iloilo kag Malabor nagsapol ug finalize ang pagpatigayon sang fishing tournament sa Iloilo River.
13: 101 ka pamilya ang apektado sang buhawi, nagpasalamat sa gilayon nga bulig sang Iloilo City Government.
10: Halos 5,000 ka konsumidor sang More Power naka-experience na naman sang brownout kahapon bangod sang kulang nga supply.
13: 60 ka pamilya nga napiktuhan sang buhawi sa distrito sang Haro nakabalik na sa ila panimalay.
10: Samtang motion for reconsideration naging file ng Dayanay Saragam Mayor Jofel Marañon Soldevilla kag Vice Mayor Lacson angot sa ila dismissal, ginbasura sang ombudsman. Balita nasyonal, halos 20 katao patay bangod sa mga bagyo kag hangin habagat.
13: Sa international news, masubra isa kagatos katawong napatay sa Mabasco Galinog sa Colombia.
10: Sa negosyo, presyo sang gatong nagnubo tub-tub 4 pesos kada litro subong nga semana.
13: Sa hinampang Alex Yala magapahuway sa magkadali antes naman magsalida sa Cincinnati Open subong nga Agosto.
10: Sa entertainment, manang Apple David may paandam sa iya basher.
13: Sa ekstra wow balita, pamatanon sa Florida nangin pinakabata nga college professor sa bilog nga kalibutan sa edad nga 18 anyos.
9: Tatak RMN.
10: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
13: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw ng Martes, Agosto 11, 2026.
10: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
13: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
14: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point, Tata RMN.
10: Mayo gawa kay subong aga pagalintas balayta way nasang ulan na Poseidon.
13: Gatulo talit hilang Radyo Manuvi pero ang langit ta daw medyo masanaaw na. Basi may maayo gid man nga panahon subong.
10: Abi lang taon ta subong adlaw kun ano ang dalagan sa aton nga panahon. Radyo Man Fia May Otero.
9: RMN News Panahon.
15: Kaga mga karadyo man, ini ang lakad sa panahon sa buong adlaw. Nagkapabili ng Tropical Storm Pelo sa guwas ang Philippine Area of Responsibility Compare sa nasa pag-asa. Sa pinakaulihing update sa bagyo na hamtang sa kalayoan niya 3,355 km na sidlangan sa extreme northern Luzon. May kabaskugon ini nga 85 km per hour nga may pagmadlos kinagilabot sa 105 km per hour. Nagahulag naman ini sa east-northeast sa kalasigon niya 25 km per hour. Samtang nag-apekto sa gihapon ang habagat sa Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, partikular na sa Iloilo, magapabili na magalumon ng panahon, kagmay may mga chance man sa pagtupas ng ulan dala sa localized thunderstorms. Makasarangan, tubtub mabaskog nguyop sang hangin sa rehiyon na magadala sa makasarangan, tubtub mabalod yung kanagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa mga adlaw yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla klas 5:40 sa niaga kag magatulod la sa SGS karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
10: Sa detalye sa aton balita lokal.
13: Nagahinunanon sa Mulit Deli and Restaurant ang pamunuan sa Army Iloilo kag si Iloilo City Councilor Mandri Malabor para hitsuhon ang patigayunon nga RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament sa mabot nga Sabado kag Domingo. Gipay ni Councilor Malabor nga iyan na nasapol ang mga talatapan sa Iloilo City Hall nga mag-assist sa fishing tournament kasubong sa Public Order and Safety Management Office o kung POSMO, Iloilo City Emergency Response o kung ICER kag General Services Office o kung GSO kag Iloilo City Agriculture Office sunod sa konsehal. Ginpanugyanan niya ang mga siklista nga likawan anay ang pagbike sa Planad 9 sa sulod sa duha ka adlaw samtang ongoing ang fishing tournament sa Agosto 15 kag 16. Ginpahanumduman ang partisipante kag publiko nga gusto maglantaw sa tournament nga ginadumilian na magpanigarilyo sa lugar. Gininganyo naman sang mangin chief John sa tournament kasi Mr. Ismael Alba Jr. nga lasays pa lang sang aga dapat yara na sa venue ang mga manugpamunit agud timprano pa maumpisahan ang programa nga pagasundan gilayon sang kompetisyon. Ang RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament ginabugusan sa duha ka kategorya sa kids category 17 years old and below August 15, 2026 Sabado free registration. Ang open category 18 years old and above August 16, 2026 Domingo may registration fee nga 200 pesos sa mga gusto magpasakop mahimo pa magparehistro sa studio sang RMN and IFM sa third floor sang St. Al Building Luna Street La Paz Iloilo City.
10: Ginatugyan na sang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa ang paghatag sang final nga classification kung ano ang mabaskog nga hangin nga naglabay sa syudad sang Iloilo sa tung Sabado sang gabi suno kay Darwin Jomel Papa, Division Head, Disaster Response Division sang CDRRMO. May isa ka terminolohiya nga mahimo bag-o lang nabatian sang tanan kag ini amo ang downburst nga madugay na nagaexister apang wala lang ginahambal sang masami. Patag ni Mr. Papa nga halos pareho ang epekto sang downburst sa tornado o kon buhawi. Ang ginalain lang bangod ang agi sang halit sang downburst tadlong kag masangkad samtang ang iya sang buhawi circular o kon nagapalibot kag localize ang epekto kun diin lang ini naglabay. Kung basihan naman ang nakita kag-observahan sang CDRRMO sa sitwasyon kag-epekto sa naglabay nga mabaskog nga hangin, makabig ini nga micro tornado. Sa piyak sini ginako ni Papa nga hindi mamonitor sang dalagko nga radar sang pag-asa ang buhawi sa Pilipinas bangod tuman ini kagagmay kun ipanggid sa mga nagakatabo sa Estados Unidos. Naibulaan nga wala naghatag sang kumpirmasyon ang pag-asa kung buhawi gidman ang naglabay nga mabasko nga hangin nga nagtumba sa mga kahoy kag poste halin sa Q Abeto Mandurriao, Haro Plaza kag Cubay Haro bangod wala sang aktwal nga nakita nga video sa nagalibot-libot nga hangin halin sa panganod. Pero sa ground may video kita nga na post. Hindi tuod buyong busay doon, no? Palid-palid nga
16: basi,
10: hangin.
16: Basi, gidman.
10: So, daw downburst gidman siguro. Daw sakto si Pag-asa. Kag sakto si Mr. Papa.
16: Kaya nga to lang, Abi Masami, basta may kuso gani nga hangin.
10: Buawi.
16: Buawi na na. Pero ti may ara man sa galiya, ako pa, bago pa mo lang ko nakabati. Kay kalabanan nga nabatian na to, Radyo Manuvi, basta may ginpalid, buawi na na.
10: Ang iban, kung mabaskog ang hangin, pertiktikalo na. Pero hindi na yung makapatay, no? Maka, ano lang, mabunaan ka lang.
16: Sa piyag kabahin linibo ka mga konsumidor sa More Power Iloilo ang apiktuhan sa brand out nga resulta sa ginpatuman nga manual loading dropping o kon MLD sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Suro kay Miss Angel Tan, spokesperson sa More Power Iloilo, 11 ka mga feeder apiktado kahapon nga daw nga katumba sang 4,000 or 45,309 ka mga konsumidor nga nag-experience sa brownout. Payag niya, nawadaan sang kuryente ang mga konsumidor sang halos 3 ka oras. Dugang panitan, timprano nga nag-request ang deloading ang NGCP bangod sa mas mataas nga demand. Ang rason sinipatag niya, amo ang kakulang sang supply sa Visayas Grid kapag collapse sang planta sa Mindanao nga amo ang ginabaklan sang alternatibo nga supply.
17: Aside sa part na kulang gidman ang supply sang kuryente diri sa Visayas Grid, ang Mindanao nadalaman sa red alert status because nag-collapse man dito ang pila nila ka planta, base load nila nga planta. So hindi itakabakal sang kuryente sa Mindanao, kay that is one of the dynamics sa ginobrato diri sa Visayas Grid is to really bakal sang kuryente on Mindanao. However, mismo si Mindanao is kulang man ang ila supply sang kuryente, kita nga kulang mas nagkulang pagintapat kay wala kita sang miginabaklan aside sa Luzon.
16: Ang kabahin sa pahayag ni Miss Angel Tan, una na nga ginpahayag sang NGCP nga posible sa ikatatlo kung katapusan pa nga semana sa Agosto ma-energize ang planta nga mo ang kinanglanon agud mag-stabilize ang supply sa Visayas. Alin sa Mayo, halos adlaw-adlaw na nga ginapatuman ang red kag yellow alert status sa Visayas Grid.
18: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:18 sang aga. Ginapakita sang Iloilo City Government nga modelo ang syudad sang inclusivity sa tanan nga mga programa. Halimbawa, diri ang pag-organize hindi lamang sa mga homeowners associations ang ginabuligan sang Iloilo City Government pagi sa Iloilo City Local Housing Office, kundi pati man ang mga kabataan sa mga housing sites, mga inaktibo nga partners sa mga programa kag inisyatibo sa komunidad. Suno kay ICLO Head Attorney Peter Milliare, may 27 na kay youth organization sa lens sa inisyal nga pulo matapos ang Iloilo Youth Summit sang Damlaglang. Pila sa mga initiative ang Study Hub kag Hydroponics Project sang GK Peco 1 Youth kag pagpakigbahin sang Suok Project 5 area sa cleanup drive para sa World Environment Day. Samtang ang Bitoon New Site Homeowners Association Youth Club naman nagabulig sa pagpatag sa mga city ordinances kaangay sa curfew for minor ordinance. Ginpahig ni Milliare nga nagustuhan sa mga youth organizations ang dugang ang mga aktibidad pareho sang Youth Summit, Sports Fest, Youth Camp kag Youth-led Projects. Padayon naman ang screening subong para sa Project Ed Youth. Sa idalong sa programa, may 400 ka-qualified nga beneficiaryo ang makabaton sang 5,000 pesos nga educational assistance. Una na ginpasalig ni Mayor Raisa Treñas ang 2 million pesos nga pundo para sa sininga one-time educational cash grant para sa kabataan housing sites. Ano mayo ni nga programa, no? Kaya ti at least sa household level na gid ang pag-organize ng tao. Kung neighbors ka mo, dayon part ka mo sa asosasyon nga may engagement sa syudad, tito mas mahapos maduso ang inyo nga mga advokasya, Busa Idol.
16: Dayon
10: ang coordination sang syudad sa implementation sang laye mayo gid. So pangabay ta kay Attorney Peter Milliare, sir, idukara gid ang mga tao sa mga homeowners association nga ini nga ang pagtutod isa ka krimen. Hindi pwede ang tutod-tutod na subo nga panahon.
16: Actually, manakmayo ini kay kung magbulig, kag magsabat gilayon ang sudad sa mga problema. Hindi bala iya lapta radyo manuving, ang isa manugid di, ang isa manugid. Ara na sa asosasyon, then automatic may makater na sa problema nila kung mas madasig ini nga mapatuman natun kung ano mga concerns ninyo.
10: Oras alas 6:20 sang aga.
16: Sa piyagkabahin mga karadyo man, ginpanugyanan sa Provincial Agriculture Office sa mga sugarcane planters nga ipaybalo ko na igo sila sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI o kon tigi. Suno kay Mr. Hiron Magbanwa, acting Provincial Agriculture sa Provincial Agriculture Office, importanteng ipalista sa mga mangunguma ang ila area nga ginsulod sa peste sa Municipal Agriculture Office para nga mahatagan sa suporta halin sa Provincial Agriculture Office. Ikadua, dapat mag-report sa husto nga data, malapad man kung manubo ang area, dapat nga i-report ini bangod pagabasihan ini sa paghatag sa solusyon sa mga apektado. Dugang pa ni Magbanwa nga kung nag-spray gidman sang hilo, gamiton lang ang ginarekomendar sang sugar Regulatory Administration. Pahayag pa sining kung luyag man sa mga sugarcane farmers nga mas madali pa ang pag-identify, pwede man nga mag-report sa SRA o kung sa Department of Agriculture pagi sa ila tags o tag sa ka-LGU na ibaluan nga base sa dato sa Provincial Agriculture's Office. Yara na sa 24 sa 33 kabanwa nga nagatanom sang tubo sa probinsya ang apektado sang RSSI o kung naglabot na sa 20,000 hectares.
19: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:22 na sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag Santhon Gold Coffee Mix.
19: RMN.
10: Ginbasura sang Office of the Ombudsman ang motion for reconsideration o kon MR nga ginfile nanday former Zaraga Iloilo Mayor Jofel Soldevilla kaganay Vice Mayor Michael Omar Lacson. Angot ini sa desisyon sang Antigrafa Agency sang September 12, 2025 nga administratively liable ang duha sa grave misconduct bangod sa paglapas sa Antigraf and Corrupt Practices Act o kon Republic Act number 3019 nga may penalidad nga dismissal sa serbisyo. Kansilado man ang ila eligibility, ginforfeit ang retirement benefits, perpetual disqualification sa pagkapot sa public office kag ginadumilian nga magkuha sang civil service examination. Sa joint order on motion for reconsideration, ginpanindugan sang ombudsman ang nauna nila nga desisyon apisar nga ginpanginwala sang duha ka ni opisyal ang mga ligasyon kag ginplastar ang ila mga argumento. Nagugat ini sa ginpasakang kaso ni Anay SB member Andre Bonso Magaysay angot sa ginpasar nga resolusyon sang sangguniang bayan nga nagahatag sang otoridad kay Soldevilla nga magsulod sa kontrata sa pagbakal sang duta para sa housing project. Kay daw medyo technical bala nga ginbasura ang motion for reconsideration sang dismissal. So ang iban pa kay insindi nila, dismissal lang. Meaning nga na-dismiss ang kaso ni Mayor. Ambot silingon sini, ang una nga desisyon, dismiss siya sa serbisyo, sila ni Vice Mayor Lacson. So kay nag-motion for reconsideration sila nga hindi pagpadayuno ng dismissal, ginbasura, meaning gin-deny. So, dismiss gin sila.
16: Dismiss sila.
10: So, hindi na sila kabalik sa serbisyo.
16: Muna ang pinaka-simpleng explanation. Pahay kayo may iba na bilain ang ilang pag-insindira Jumanovi.
10: Pero te, dapat kita mo man ang balita, tayo hindi man tamag-tama ka-technical. Hindi na tamag palabor-labor sa nga muna. Dito, sunta na lang. Dayon gin, ang dismissal sang mayor sang Saraga, kag-vice mayor sang Saraga.
19: Muna.
10: Kay kapon ga inupas sila sa post, kita mong comments. Kay ang isa to, yami nag-comment niya, congratulations.
16: Tapos kita.
10: Tiabis ang iban, mga supporter ni Mayor, gina-insulto si Mayor. Pero ang iya nga, manobol ang intensyon niya, supporter man sa ni Mayor, abi niya iya nga makabalik na serbisyo si Mayor.
16: Lain lang ang iya nga, nga interpretasyon sa balita, Radyo Manovi. Pero ti, subong ginaklaro natin ina, nga ang dismissal ni Mayor, dismissal, dayon gito iya. Why na ang motion niya nga parang balis karon ang una nga gin pahayag or ano tawag sina nga
10: decision
16: sa ombudsman wala na tuya.
10: Pero good reminder man ni kag realization sa aton nga kun sundon tagid ang ginastate sang lahi hindi ka insindi ang tao kay hindi tanan di may legal background mo.
16: Tusto na.
10: So diretso unta na lang dayon gid ang dismissal matapos gin deny
16: or pwede gani nga hindi na gid kabalik na sa palangakuan kay tigin deny ang motion for reconsideration kay ang iban abi nila uy wala mabalik na si mayor
10: so hindi na matabo
16: tatak sakit-sakit gin man Radyo Manuvi no kay mayor kag kay vice mayor ang desisyon ngayon na nga
10: based sa history
16: na mayagpagkabala
10: sa history sang ombudsman kuan ini daw hindi pa mo ni ang pinakainang-inang sang mga dismissal. Damo pa di sang mas lala sa kay Mayor Marañón Soldevilla nga kaso kag kay Vice Mayor Lacson nga wala maaktuhan. Pero ila ya dismiss gid sila ya. So medyo kabos-kabos ang paningkaras niya to sa babaw. Pero ay taga-siling wala sila sala. Actually, amugi man ni taning standard sa ombudsman para magtilihin ang aton public officials sa mga transactions nila sa gobyerno. Galing kay nanad kita through the years nga ombudsman na di pawarat. Pero lang taon ta this time, no? Sa idalom ni ombudsman Buying Rimulya. Kung masarangan niya ipapriso ang mga senador, base kung masarangan niya man ipapriso ang mga ultimo, ang mga ari sa local government, nga just the same, may mga salaman.
20: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:27 sa aga, balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes kag sa may kong adugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plaza Gold.
16: RMN. 101 ka pamilya nga apektado sa buhawi, napasalamat sa gilayon nga bulig sang city government. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
21: Dakong pasalamat sa mga pamilya nga naapektuhan sang ginapatihan buhawi nga naluntad sang sabado sa gabi sa gilayon nga financial assistance sa ginrelease sang Iloilo City Government. Kabugusan nga 101 ka pamilya ang nakabato sa initial nga financial assistance para sa pagsugod sa papakayo sa ilang mga puluyan. 4 ka pamilya nga total damage sang ilang balay ang nakabato sang tig 10,000 pesos kada isa, samtang 27 naman ka pamilya nga partially damage sang balay ang nakabaton sang tig 5,000 pesos kada isa. Suno sa beneficiaryo dako ang bulig nga financial assistance bangod gamit ini sa pagbakal sa mga kinanglanon nga materyales para sa pagbakayo sa ilang balay. Si Carl Cordero Mariano sa Barangay Taft North, Madurayaw, dako ang pasalamat sa gilayon nga paghatag sa assistance kag iya paggamiton ang 10,000 pesos sa pagbakal sa materials agud masugura na ang pagpakayo sa ilang balay. Ang pagpasalamat ni Carl Cordero Mariano sa Barangay Taft North, Mandurayaw na nakabaton sang 10,000 pesos ng financial assistance matapos magubang niya nga balay sang buhawi. Samta nagpasalamat man si Rowena Rindon sa bulig niya na baton nga iya gamiton para makapaobra liwat sang iya nga balay. Suno kay Mayor Isa Trenas, ginilis sa gilayon sang city government ang financial assistance agud hindi na maghulat pa ang mga apektado kag may magamit sila sa pagbakal sa construction materials. Sa subong, may mga pamilya pa nga nagpabilin sa evacuation centers kag padayon man ang paghatag sa ila sang pagkaon pinaagi sa community kitchen sang city government. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:29 sang aga. 60 ka pamilya ang napiktuhan sang buhawi sa Haro. Nakabalik na sa ila panimalay. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
0: Nakabalik na sa Ilatag sa Kapamalay ang sisinta ka mga pamilya nga napituhan sang naglabay nga buhawi sa sityo Dayk Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Kalabanan sa mga ini ang nag-evacuate matapos na nagkalahukas ang atop sang Ila Balaya. Nahatagan naman sang bulig sang Iloilo City Government. Kagpila ka private sectors ang mga napektuhan nga pamilya. Suno kay punong barangay Analy Padilla sang Cubay Haro nga duha na lang kapamilya ang nabilin sa evacuation center pag natala na nga isaylo sa Ila Chapel. Gindugang pa niya nga wala sang na-record nga kaswalti o kun napilasan sang naglabay ang buhawi sa ilang nga lugar. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:30 sang aga, ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C, alkaline na acidic kag mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
16: Sa piyagkabahin mga karadyuman, priority polling place para sa senior citizens kag PWD sa 2026 barangay kag SK election, igabutan sa second floor sang Siam ka eskwelahan sa sudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
2: Igabutang sa second floor sang Siam ka eskwelahan sa siyudad sang Iloilo ang mga priority polling place para sa mga senior citizens kag persons with disability o kon PWD na may kakulangan sa classroom sa tion sang barangay kag sangkunyang kabataan election sa bulan sang Nobyembre subong atuig. Suno kay Mr. Jonathan Saino, election assistant to sang Iloilo City COMELEC, ini ang nakita nila nga solusyon sa mga eskwelahan na may kakulangan sa hulot klasihan sa ground floor. Kalakip sa Siam ka eskwelahan ang Balwarte Elementary School, I. Arroyo Elementary School, San Juan Elementary School, Halandoni Memorial National High School, Haro National High School, Quintinsalas Elementary School, Uswag San Isidro Elementary School, Tikod Elementary School, kag Estevan Hontado Senior Memorial Elementary School.
22: So na-identify na naton diri sa siyudad sang Iloilo may ara kita siyam ka mga voting centers nga ang himuon sini nga kun may ara kita nga polling place nga gin-designate sa babaw no sang second floor ang aton mga senior citizens, mga PWD, so mabudlayan, so may ara kita nga priority polling place nga sila sini may mga tao kita dira nga kon in kaso nga nabudlayan sila magbutar to sa ibabaw, may ara kita nga mga support staff kag aides nga magkakuha sang ila baluta, pero sila ya mismo personal nga magabuto sa isa ka lugar sa ground floor nga gi-designate nato nga priority polling place.
2: Sa kabilugan may ara sang 66 ka voting center sa siyudad sang Iloilo nga gamiton para sa natalana nga barangay kag sangkunyang kabataan election sa Nobyembre 2. Ginklaro naman ni Saino nga magapadayon sila sa pagpreparar sa eleksyon samtang nga wala pa sang layi nga nagapaiway o kung nag-extend sang piniliay. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:33 sang aga. Sa piyak nga bahin, mga karadyuman, tatlo ka mga istasyon sang Iloilo City Police Office may bag-o nga hepe. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miane.
23: May bag-o na nga mga hepe ang tatlo ka istasyon sang Iloilo City Police Office. Sa Police Station 5, magapungko bilang hepe sa Police Captain Greg Matutino nga anay Deputy Station Commander. Sa Police Station 10, kung sa diin iya gintalusan, si Police Captain Jovert Amado. Si Amado ang ginsaylo naman sa Iloilo City Mobile Force Company kag head sang SWAT. Magapungko naman bilang hepe sa Police Station 9, si Police Captain Dexter Sevilla nga anay Deputy Commander sa Police Station 7. Gintalusan ni Sevilla sa Police Captain Jersey Besas nga magapungko naman bilang hepe sa Police Station 3. Samtang si Police Major Eduardo Shakin Jr. nga anay hepe sa Police Station 3 ang magapungko bilang OIC sa City Plans and Programs Unit o kung CPPU sang ICPO. Sa mensahe ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director Transport sang ICPO. Ginmanduan sini ang bago nga mga hepe nga himuon ang insakto sa ila duty kag obligasyon sa pumuluyo. Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
10: Oras alas 6:34 sang aga. Ang balita ngayon nyo nabatian, dulong sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang imo kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Life extension, vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
3: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, life extension.
5: Life extension, vitamin D3 for longer life.
10: Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita sa health news, nga bala nagabatsag kita sang kakapoy matapos ang exercise.
16: Sa labs ko si Mother Earth organic nga habon mas makapaayo or makapamaayo sa dunang mangga.
10: Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali may online greetings lang ang inyo Boss Idol. Palihog like, share kag follow sa ginapabugal niya nga vlog ang Boss Idol 3.0. Ang tigulo bully nga bana. Lasay, 36 ang aga.
24: Gigan sa number 1 smart dishwashing paste.
25: Ang galing.

0: Uy, 150 over 100 dali.
1: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
0: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
1: Ay...
2: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
3: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
4: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon, hanggang ngayon!
8: All you need is pride. All you need is pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Alas 6:39.
5: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
7: Everybody happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
11: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyid sa screen.
12: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Ako, Glissi Carla, taga-kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na kunomi. IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika. Blaon, di, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuking ang mga butika.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:41 sang aga. Sa aton nga mga tagpalamati, may pamangkot kami sa inyo. Paliog butang sa inyo nga comment sa aton yang live Facebook broadcast.
20: Yeah.
19: Ano ang

0: ambal nyo sa pamahog ni Apple David, ang known ba lang na sportscaster, nga mang file sa kuno kaso nga libel sa mga basher niya, sa padayon nga nagapakamalaot sa iya relasyon sa isa ka college basketball player nga nanubyo niya. Ti ang nanay isang bata, actually, isang lalaki, bali. Why man niya ga-oppo sa relasyon? Galing may mga pintas, ba-ba lang gidyab lang mga Pilipino. Nga kung magulang gani ang babae, hindi nila yung mabaton. Pero nga, nga kung ang lalaki, gani ga-huyo-huyo na, daw huloy po na lang ang ilog ka mabuhi. Okay man ka mo, bisan ng babae, teenager.
1: Bias ka mo. Radyo Manovi.
0: May point man ni si Apple David.
1: May point eh.
0: Sinakan na siguro, pero kamo, ang age gap, gamater gidao, kapin pa kon magulang ang babae. Abi ka mo sabat. Comment ka mo sa aton subong live nga link, no? Sa aton nga pagpangalagad.
2: Tatak RMN.
0: Sa detalye sa aton mga balita nasyonal.
1: Nagdangat na sa 19 ang numero sa mga napatay nga na-record sa Philippine National Police bangod sa nagasundanay nga epekto sa mga Bagyo Luis, Maymay, Kaghangin, Habagat. Nakip sa mga napatay ang 8 sa Bagyo City, isa sa Batangas, duha sa Rodriguez, Rizal, kag La Trinidad, Benguet. Bangod sa landslides o kon rockslides, may 3 man nga napatay bangod sa pagkalumo sa Alaminos, Pangasinan. Binangon ng Rizal kag Batangas City samtang may duha nga nakuryente sa La Union kag Batangas. Napatay man ang isa ka lalaki matapos matumbahan sang kahoy sa Antipolo City, Rizal. Padayon nga gina-verify sa PNP ang mga nabaton nga mga report samtang nagapadayon ang pagresponde sa manapiktuhan nga residente.
2: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon, dulot sang bakterya kag virus sa tawo. Fight infection with the best weapon. Ini ang D3 Bio, kabulig mo batok sa ilanat, ubo kag trangkaso. Ara lang sa mabutika, kag bisitahan ta ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Wala nagabutig si Congressman Sandro Marcos. Sinengin paig ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga sabat ni Presidente Ferdinand Bongbo Marcos Jr. sangin pangayuan sang komento angot sa pahayag sang iya anak nga si House Majority Leader Sandro Marcos nga may madamo nga kondisyon ang kampo ni anay Presidente Rodrigo Duterte kabaylo sa pag-endorso sa 2022 presidential elections. Sino kay Castro na istorya niya ang Presidente angot sa sini nga butang.
3: Ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well. And his son, Kong Sandro, will not lie. Ah, kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon, kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-coconnect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo.
0: Ang kabayan sa payag ni Jose Claire Castro sa isa ka radio interview, ginpayag ni Sandro ng 3 katao ang nagkomiter na suportahan ang iya amay sa kondisyon nga sila magapili isang masunod nga Executive Secretary, Senate President, House Speaker, kag iban pa nga key positions.
4: I will never forget. And nung nangangampanya na ang aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. So we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. And they essentially, you know, asked, ano plano mo? Ano magagawa mo para sa amin? Etc. etc. And then there was one person who's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin. On the condition that kami yung mamimili ng EF, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami.
0: Sabayin sa Presidential Communications Office, ginpayag ni Castro nga katuyuan sa ginaligar nga demand sang kamo ni Duterte nga makontrol si Marcos o kon kakson ini sa pwesto.
2: Tatak RMN.
0: Dini nga balita, dulong sa inyo sang Evergreen.
5: Sa tusang wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
6: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
5: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
2: Tatak RMN.
0: Alas 6:47 sa aga sa Balita International.
1: Naglabot na sa 111 ang patay kag 87 ang pilason matapos sa mabaskog nga 7.4 magnitude nga linog nga nag-igo sa Western Colombia kahapon Agosto 10. Nagsentro ang linog malapit sa San Jose del Palmar sa Chocó Region, inabanta 400 kilometros sa nakatundan sa Bogota sunod sa US Geological Survey. Madamo sa mga biktima apektado sa pagkarumpag sa mga building kay iban pa nga istruktura. Pilaman ka mga tao ang in-report nga natrap sa idalom sa mga debris. Padayon ang search and rescue operation sa mga otoridad, agud makita ang mga nadula kababuligan ang mga pilason. Ginalauman nga magataas ang numero sa mga napatay sa targa padayon ang pagpangita. Nagdeklarar sa state of emergency ang gobyerno. Agud mapadasig ang paghatag sa buri sa mga biktima kag ang ila pamilya. Ginahibalo pa sa mga otoridad ang kabugusan nga numero sa mga napatay na pilasan kag nadula matapos ang mabaskog nga linog.
0: Perte ka kusog, no? Tama mga pudpud ang iban nga building lago sa idol.
1: Ti hindi man ang daan manggaranon gid ang lugar nga ina.
0: Ang Colombia, ay sos.
1: Ti ang ila da nga mga structure, base kung hindi gid man amo nakapulido unlike Japan.
0: Nung duman mong Colombia, kung sino pinaka-famous nga personality sa history? Si Pablo Escobar.
1: Pablo Escobar?
0: Ang drug lord.
1: ang pangabuhi da Radyo Manovi. Kuan ginada?
0: Muna ka daw ko bala nagligat sa mga kanta ni Taylor Swift bla. Te mega kulumen ta mga fans na daiya nga mga Gen Z, millennials kag Alpha, Gen Alpha. Ginasabad bala sa mga malam nga hindi ka relate bla ya. Te karon kana timing na trace sa mga supporter nga taga Colombia sa. Sinabat sila karon sa kabataan, Hoy Pablito Escobar ipos. Ito mga gambar Pablito Escobar, gamay nga Pablo Escobar. Hoy Pablito Escobar, ipos! Una.
2: Tatak RMN. RMN News Negosyo.
1: May gamay kita nga good news. Sa aton nga mga kasimanwa, nagnubo ang preso sang gatong subong semana. Sa isang advisory, ginapahig sa Department of Energy, ngayari ang pagnubo sa diesel, krudo, 4 pesos kag 30 centimos kada litro. Gasolina, 4.70. Kerosene, 4.88. Bisan paano, may gamay gawang sanag. Sa ato naman, foreign exchange rate, 60 pesos kag 71 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
0: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasari lang sila kundi malapit ang inyong lugar. Nera sa tatlo ka mga mall, sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Pasi, Estancia, Uton, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras, Mangadama, Santa Barbara, kag Tagbacaro. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: RMN News Sports.
0: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack, rumataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Ganay ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Magapauway-huway anay sa makadali si Alex Yala sa pagpanumdum sang tennis. Pagkatapos ang kampanya sa Canadian Open antes magsalida sa Cincinnati Open naman sa US. Natapos ang kampanya sang World Number 20 Filipinas sa Toronto pagi sa kalutusan sa Round of 16 nga nag-utod sa nga career best 7 game winning streak nga nagalakip sa nga historic run sa Mubadala DC Open. Subo magatutok siya sa isa pa ka WTA 1000 event nga Cincinnati Open sa hard court sang Lindner Family Tennis Center. Apang antes sini magapuhuway ana yung Filipina tennis star kag mag-recharge. Lakip sa iya obrahon amo ang pagpagunting sang nagalaba na niya nga buhok kag kuko sa Cincinnati Open sining Agosto. Lakip sa mga posible niya tubangon amo sa nay arena sa Balenka, Elena Rybakina, Jessica Pigula, Coco Gauff kag Mira Andriva. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis kag iban pa, mag life extension, vitamin D3 ka na.
2: RMN News Entertainment.
1: Kaangay nga napaandam ang PBA courtside report nga si o reporter nga si Apple David batok sa mga nagapangamalaot sa iya sang damlaglang. Sa social media ginpost ni Apple ang mga tinaga nga papunta na tayo sa exciting part nga may emoji nga legal kag justice symbol scale. Suno sa iya sakop sang rayi ang personal kag dump account sa social media. Wala na gidetalye ni Apple ang iyabot silingon apang tumtum subong nagkabaton siya gihapon sang hateful comments angot sa relasyon nila sang 18 anyos nga Lieutenant Guard nga si Chad Gamad.
0: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom kay salang ka sa Shea sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
7: Extra! Wow! Balita! Balita!
0: Sa edad nga 18, ano nang iya natapusan? Sa Florida, USA, ginkilala sang Guinness World Records ang 21-year-old nga engineering prodigy nga pinakabata nga college professor. Di, crush ng estudyante naman si Sir. Nakatapos si Nathan Thomas ang iya pag-eskwela sa kuliyo sa edad nga 10. Wow, dosibo sa idol, no? 10 na katuig, grade 1 pagyapon. Nagsugod si Thomas sa pagtudlo sa Miami College sang August 2023 sang 18 siya katuig kag 346 kadlaw. Naagaw niya ang record nga ginakaptan ni Colin McLaurin sa sulod sang 306 katuig. 19 anyos sini sang nangin professor. Samtang nagatudlo sang online courses, nagapadayon man ang pag-eskwela ni Thomas para sa isa ka Juris Doctor sa University of Miami School of Law. O mga bugado pagid siya.
1: Grabe ang IQ Rajumanovi. Kuala sa aroban sila sa Saturn gamay.
0: Genius na iniya sa
1: genius ka na yan. Genius na
0: yan. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
1: Magka-Rajuman sa mata para matinatul kung mataas ang blood sugar mo, pakonsulta kagi sa doktor. Hindi pag hulatang utdo ng batiis mo, mabulag ka. Kagang hinuptanan mo sa duwa ka, imuna duwa ka paa, huwag na purpose. Sa mga suki naton, kadto ka sa doktor, pakuha ka sa imo laboratory, sundon mo ang advice kag ang resita sa imo. Okay? Unta ti ang kaon na isang tamis. Exercise ka, ang kaon sang karbo kag ang kaon sang karne, gamaya lang. Sa mga tapalamati naton, kadto na sa butika, bakal ikaw DTX 700 by Charantin, nagikan sa Margoso nga nagabulig ini, panubo sa ato blood sugar, di sugar sugar cane nga nagalimpyo sa ato natay, kag mataas ang antioxidant properties niya para inikadali magtikulang. Gani sa mga tapalamati naton, mag DTX 500.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:55 sang aga. Standby digidugay, kumusta honta ang sitwasyon sang aton nga syudad. Way nagid man sang naglatumba nga kahoy kag poste.
1: Yeah.
0: Pero ganda na uda no pang pila ka bahin sang aton nga syudad. Kag gatulo taliti pa subo. Ako si Radio Man, Novi Malion Guaso.
1: Radio Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak, RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
0: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
1: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Saliwa, tali kita sa adlaw ng Martes, Agosto 11, 2026.
0: Mga ka-Radyo Man, ang CDRMO sang aton nga city government, kagang pag-asa, nagsugilano na. Kay, while sa layman's understanding, ang natabo nga devastation sa aton sa nagligad nga weekend, ginatawag nga buhawi sa official nga mga videos nga nakita nila daw hindi ini buhawi ukon sa English tornado kundi downburst. ang downburst, tambal ni Mr. Darwin Papa sa CBRRMO, while lang ni masami ginahambal kay lain ang downburst sa Buhawi. Ang Buhawi, kita mo na nga daw nagatiyog-tiyog sa ginasuyop niya ka, pasaka. Ang downburst sa ngalan pala nga down, siyempre nagapanaog sa dayon malapad. Hindi saya kay circular.
1: Yeah.
0: No? In other words, mas devastating siya, mas makaguba siya. Amo ning bisan na muna kabakod sa poste sa more power.
1: Tumbaw niya na?
0: Tumba. Ang mga dagko tanga kahoy, tag 20 anyos, 15 anyos.
1: Nagkalaluka.
0: Sa Plaza Haro, nagkalatumba.
1: Bali niya, Radyo Manuvi, mga hardwood man ina nga mga kahoy. Bali niya mga sanga, kalatumbagin.
0: Yes. So, muna nga, kung matimingan nga dira ka sa area, di malas ka. Pero maayo lang kay Wise ang patay sa ato. Pero sa natabo ngayon eh, hardest hit ang Plaza Haro, ang Q Abeto Manduriao, kaya ang Q Abeto do ka open field siya.
1: Yeah.
0: Kag ang Kubay Haro sa dike nga side. Di kay may dike, meaning may suba, open space siya. So, free flowing ang hangin, humakop gid siya, tudo-tudo.
1: Kay ang tornado, Radyo Manuvi, ang iyan na iyang kalaparon, hindi na siya malapad gid, no? Kita ko na pirmi, masami na mo na magkita nga kung maglain ang panahon. Halinto sa ibabaw sa panganod, gakurit na sa dagat. Sa amon, ordinaryo lang na nga makakita kasi na kayo nagakurit na sa dagat. Pero gamay na sa Radyo Manuvi. Ano sa ibabaw, dako siya, din asa sa dalom, gagamay siya. Pero ang ining agi niya, malapad-lapad gid man ini.
0: Yes. So sa mga nagapakilala nga veteran, quote-unquote journalist, daw sala ang inyo ginhambal sa mga bataon nga mga journalist. Nga kung obvious naman nga Buhawi, di na kamo magambal, ginapahayag, ginapatihan Buhawi. Actually insakto ang mga bataon nga mga journalist.
1: Tiki di ka man sure?
0: Kay hindi man sure, pareha sining ginhambal subong ni Mr. Papa kag sa pag-asa nga ay hindi gali ni Buhawi,
1: di ba?
0: So sakto sila.
1: Sakto sila
0: sa ginapahayag, ginapatihan. Pero sakto naman si Professor or si Dr. Hazel Villa, isa ka veteran man nga journalist kag prolific writer. Sa pagsiling siguro ang paggamit sang word nga alleged Buhawi daw hindi applicable iya sa hindi crime related.
1: Crime gin man abi.
0: Yeah, hindi ka sure. Kaya ti gagamit kita alleged. No, kung nandan talang alleged. No, sa isa ka insidente.
1: Kung hindi kita sure.
0: Kung gina-refer mo suspect.
1: Suspect.
0: Nga may impact bala sa integridad, kredibilidad sa isa ka tawo. Kapin pa kung crime ang gina-report mo.
1: Gina
0: sakto na si Dr. Villa. Yeah. Pero kung ginambal mabig, ginapahayag, ginapatihan Buhawi because wala pa man sang certainty, so sakto ang mga kabataan nga journalist. So ang mga nagpaasip nga daw ka incindi na gid, no? Batunon ta nga sala kamo. Okay? Sala kamo.
1: Basta ang aton lang kagapon gani ga gambala na ipakita nga basta kusog abi nga hangin. Buawi na. Kay ti para sa aton na Jumanovi way ta may gintun-an ang ina nga bagay. Pero ti subong kay may mga videos nga nagaguluwa then ang ambal nila way man to sa nagapuron-puron nga nakita dito. Kagkalapad bala, imagine mo dapat Radyo Manuvi kung dito ka nagaling sa Kyo Abeto, manaog ka di sa Haro. Dapat ang agyan mo sa Kunbuhawi, diretso na. Halinto sa Kyo Abeto, agyan niya ang pila pa na ka mga lugar da, mga barangay, dapat may damage na tanan-tanan gid. Pero ti ang iba do naglaktaw bala. May part nga may amulang ni, may part nga may amuman ni.
0: Yes.
1: So laban-laban amo ginat. So kita kung may amuning explanation, mapati kita iya sa nakinchindi.
0: Yes. Tatak RMN. Sa biyak gabahin, drop your comments sa aton nga live subong. Kagkaroon part 2 pagid kay dito ta mabasahay karon. Ma-istorya bi kami sa inyo kay daw bisan ako do naluoy na kuni sila. No, si Apple David, sports caster, 33 years old. Si Chad Gamad, basketball player sang Litran Knights sa UAAP, UAP, yeah. UAP. University ng Litran?
1: Oo.
0: Okay.
1: UAP ni Radyo Manubi.
0: 18 anyos. Kunang taon mabi si Apple David, guwapa din, bata pa man. Ang 33, hindi pa na malaman.
1: Sa nagabata, sa mga munang nagahimos.
0: Galing kay kasabad sa social media, kasi siguro kay varsity player bala si Chad. Siyempre na mo kakitikiti ng mga chika babe sa eskwilahan. Binitulon nila kay imbis nga silang nubyahon, ang ginubya, yes man lang niya Apple.
1: NCAA, Radyo Manubi.
0: NCAA. Kaya NCAA. Kung college, kaya hindi ka university, NCAA ka. Dira na dahi halin dahi Berhel Meneses. No, dahi Sambuilim. Pero kung ano universidad, UAAP. Pero namahog na si Apple David, tinakaan ng pubre. Sila niya, tiyo na. Parating na tayo sa exciting na part. Mang file na sa kaso.
1: Eh, grabe ang mga pakamalaot, abi mo.
0: Galing, I doubt, kung nag-prosperi na. Kung hindi man lang laybilos ang ginahambal, kursurusunlog man lang, annoying lang, pero the most guro ma-file mo, Apple, no? Unjust vexation. Pero sila nga, abi nga laybil, halimbawa, balon ka nga, buot si Mulula, buot si Mumanang.
1: Daway man ina, daway na,
0: Apple. Kung laybilos, sige man, pati ko kay bilang isa ka sikat nga media personality, a part of you is already public. So, basta public ka, public figure ka, just like public official.
1: Medyo maburubudlay na.
0: May mga Supreme Court jurisprudence ka mabudlay, mag-prosper ang pag-file mo sa kaso ng libel. Take it from us, si Boss Idol.
1: Ay, sus.
0: Gaborder, nagigun ka isas, pangyaw-yaw ang yagi na panghambal. Lutsa niya gyapon, kapin pa ko na maigo niya, public official or public figure.
1: Ikay medyo ang aton nga layi, Radyo Manubi. Medyo may gamay na da nga... ginalawlawan ka bala?
0: Kiti constitutional kita nga freedom sang freedom of expression.
1: Kapin pa kay sa media kami agobra.
0: Kiti freedom of the press pagid kita.
1: Medyo kwan kami da, medyo ang layi nagambal sa amon nga sige lang. Part ina sang job pa nila no kay yes. Part sa media kita bilang miyembro sang 40 state. Pero ini mga private nga mga person nga mga naga-comment da sa imo, tikon ginabuyayaw ka nagid iya Radyo Manubi. Kag daw serious na bala ang paghambal sa imo nga daw sa kada post mo ara siya sige nga waswas siya sa imo naguruti base kun maigo mo siya sa libel pero ti na mga ibanda nga daw gahambal man lang sang ilang nga mga nakita sa inyo daw mabudlayan kay sina galing kay Radyo Manubi tinga lagid kuya tinga nga ginapakialaman nyo iya ang kay Apple David nga love life
0: matsag ko gani ginapakialaman lang ni kay sagad niya ka sapak. Pero kung ginpabayaan niya na lang na, madula na mula na siguro, Boss Idol. Ti si Apple at 33, bata pa man agawa, Boss Idol.
1: 33, bata pa sana.
0: Ti bangod 33 siya, why siguro sa stage pa subong, delete and ignore.
1: Kailaban siya niya sa edad niya,
0: 38? 3C lang.
1: Ah, nga 3C anyos.
0: Ti,
1: sus, na, my goodness, gagamay-gamay. Hindi
0: man naman niyang reaksyon niyo. Kay Aling Junisha Pacquiao, kagsan taga-istansya nga buylet niya,
1: 20 anyos, kuruan
0: niyo. 27 anyos! Di, why man may nag-reclam? May gamuno-muno man.
1: Pero
0: why man man naglaway? Kasi Aling diba? Junisha, kung nalos pa lang, kung na-dramatize mo, mambal na. Ay, hilang ka. Ay, diin ka naga. Abi, masad sa anay. Sabat, de. Ikaw bing nubiyo ko sa idol ni Aling Junisha.
1: Dali diri ka.
0: Sige. Ay, lang ka. Sakit kid akong likod.
1: Hindi ka magkabala ka. Basta ari ako sa luyo mo. Ipabatsyag ko sa imo ang akon himpit na pagpalangka.
0: Hindi lang ako pagpatamiga. Kay patukapan ta ka kay Manny. Sa so, point na bala, iway man ka mo amo nang reaksyon kay Aling Junisha.
1: Sagi nyo yaka kutikuti si David man.
0: Sa kay Apple David, may amo ka mo sina. So, kinala eh. Hindi ka balo si Apple magdidma mo. Magdugay, takaan mala na sila. Tinga, si Apple David lang nag-iisa. Kung lawig nga age gap, Ruben Padilla, si Sintanios, Mariel Padilla, pila.
1: Guru mga abot ka, 40 na si Mariel.
0: 44 anyos.
1: Oh? Dakuman?
0: Dakuman ang age gap.
1: Si Juan sa una, si Ay de las Alas to. Oh. Ang nubyo yan nga si...
0: Dako man ang age gap.
1: Oh, daw bali, basketball player man to nubyo.
0: Kare man mga tao. Matsak kumakahambal ka mo. Si Chad ya, kasaw saya kay Apple. balo ka mana lain ang partner nga may maturity busay doon.
1: Oo.
0: Nga kung gapangga ka bala, imbis nga mapangga man sa iya, ang gaon niya na lang ka. Lain niya magpalangga ang mga magulang, di ba?
1: Lain niya kita mo.
0: Abis na nagapalamate, ang mga magulang iya. Lain kay, why niya kang ginatukusan kung nagasunggod ka?
1: Yeah.
0: Laway nga daan nga gasunggod ka, masunggod man sa iya. Gadrama ka, madrama man sa iya.
1: Muna mga babae, ginapili nila na may murumagulang sa ila.
0: Oo.
1: Kay ti medyo kung murumagulang, kaulaban si gawas experience, eh hindi niya kapagtukusan kung daw ara ang imo abing chan sa kung daw yung mudo mo, daw hindi manami.
0: Kung na hormonal ka.
1: Hormonal ka, insindihan ka na sang lalaki.
0: Pwede niya ka kung kapasingit ka, kadlawan niya lang ka, kambal sige lang na pangaway.
1: Tingala.
0: May wine na tanakaroon.
1: Tingala na kuya, Radyo Manubi, nga kung babae gani ang dako ang age gap.
0: Daw ka lahat.
1: Daw ka, daw isugid.
0: Kamang manul, abis ang Pilipino, muna ambal, tabla nga, ari pati gapon sa small town mindset.
1: Sa ibang nga lugar.
0: Natawab lang nagligad, 3 weeks ago, kaluluoy lang niya si Councilor Nene de la Liana, Kabuyayaw. Kay gusto niya nga mag-sex education kita sa barangay level. Abi tudluan mong kabataan about sexuality, para how to take care of their body, how to spot early signs of menstruation, no, proper hygiene among others. Amo na siyang nature sa sex education, bugariri aki kita. The small town mindset, do ay pakita gyapon kay evolve, hindi kita receptive sa kung ano na ang dalagan sang moderno nga panahon subo.
1: Painyo lang bala sila iya kay may pangabuhi man ang ila. Tanaga nga sang inyo da. Baton man kamo nga ang inyo pamilya 20 anyos. Dayon ang bana niya nga kano. Tag 30 anyos nga daw nagadukoy-dukoy na nga daw.
0: Okay man.
1: Isa na lang gani kalago ang oi kapirma.
0: Tinga okay man kamo.
1: Di okay man kamo. Lipay man kamo.
0: Dayon sa ganyo pa kainom ang beer sang kano kung libre yon kamo.
1: Kita magpa ano kay nalawayan ako mamati sini nga ginaintrahan tang pangabuhi isang tawo nga way man na sila gakuti iya sa pangabuhi nyo
0: kagtong paron mo si Apple kag si Chad do kay dad man lang
1: kay dad man lang
0: ang lain na dagrodo kinurinot nagi diablao
1: ako ani era Jumanovi kay ilan na iya gusto way man na sila iya nagatandog sa aton ang pagmunot taguro makaisa do tama na na pero nang kada kita nyo iya kay Apple David. Mambal ka mo iya kung anong malain
0: mambal
1: sa iyo.
0: Mambal ka na, nainita niya, get ka na comment lang. Bawa rin naman tigulang, oh. Ari naman slula, oh. Tingay, gainit ulo niya.
1: Ganun mo nabi kayo na gugma sa iya sa bataon.
0: Eh, ambot sa inyo.
2: Tatak, RMN.
0: Sabi ang kabahin, talalupang dun eh. First in sa career ko sa radyo, Bus Idol. Kailan ka nag-2X sa radyo?
1: Basta nubo-nubo lang sa imo.
0: Buhi na niya eh. Buhi na niya para consistent naman siya sa edad niya nga. 34.
1: Unse.
0: Eh, muna ko lang, observe ko lang bla. No? Kahapon, may video si Radyo Man Joel. Kag na-post na sa page ta. Si Mayor Raisa Treñas, sa background, narapagani si Councilor Miguel Treñas kag si Councilor Nene de la Liana. Na-release na yun ang financial assistance. 10,000 sa totally damage na balay, 5,000 sa mga partially damage. Sa sobra 100 nga napiktuhan sa buhawi o kung downburst.
1: Di after sang
0: so within na 48 hours, ining baguhan nun tanga mayor, release na yun. Why pa kunikagi bisan sang time ni Mansing Malabor, ni Jed Mabilog, ni Jerry Treñas.
1: Daway na matabo.
0: Way ni matabo nga mo giniakdasig.
1: Actually, hindi gani Radyo Manubi 48 hours.
0: Tikon sa bando.
1: Kulang lang gani. Sulusubra lang 24 hours.
0: Diba? Within lang eh. Within 24 hours.
1: Within 24 hours na release eh. Kaya release. Diba Sunday to natabo sang
0: kagahon?
1: Kagahon?
0: Oo.
1: O, di pagkalunes, sana na.
0: Release na yun.
1: Release
0: so,
1: na yun.
0: For whatever this commentary is worth, kung kapamati si Mayor Raisa Treñas, ang sarap mong mahalin.
1: Diba, ma'am?
0: Nagligad, nag-live sa una-una ito sa pagkatabo. Tungang gabi ito.
1: Yeah.
0: And to think, bala babae, inisa. Dayo nanay, hindi bala may gamay na isang bata.
1: May gamay na bata daw, tatlong tuig bata. Oo. Tuig bata ina.
0: O mga limak tuig, bro. And to think, nga muna ang sitwasyon, nagwa. No? Tapos, subong naman. Within 24 hours, sulusubra lang gamay.
1: Yeah.
0: Ara na yung ayuda sang tao. So ang tao nga nagapaminsar, kagapalibog, isan paano mamba may nagbakal talansang, may nagbakal tasang atok, may nagbakal ta dingding. No, nga makasugod sila liwat sang ilang pangabuhi.
1: Kaya namin pala Radyo Manuvi nga makita tang leaders natun nga arada.
0: Mm.
1: Then ginatunghol nila automatic way duroga mo.
0: Mm.
1: Nakita mo nga may ara ka sang inarespondi sa ila.
0: Mm.
1: Tilan ta ang ining mga naapektuhan tut mga pigado ni eh. Mm. Kaya mga dalagko nga balay way manya maano. Mm. Ang mga pigado nga ni hatagan mo sang para sa ila.
0: Mm.
1: Nga ibakal nila sang lansang, ibakal nila sang plywood.
0: Mm.
1: Sa aftergid sa natabo.
0: Mm.
1: Grabe na nang pasalamat nila.
0: Tiyamak mo, sa gabi nga to nga naigo ang inyong mga panimalay. Gindala ka mo sa evacuation center. Dayon, ginpakaon ka mo to. Ginprovidean sang tanan nga makapuway ka mo mayan. Gintatap ang inyong mga pagkinanglan. Then, hours later, ara ng ayuda nyo.
1: Ayuda nyo.
0: Santang ginapabalik na kamo sa pamalay nyo. Hindi bala sa uncomfortable situation mo, nabatsagan mo ang pag-alalay sa gobyerno. Hmm. Hindi bala kung may magdabok-dabok na sa imo, perming kaugtan mong gobyerno. Bangod sa pamulitika nila, para nga makabenefit sila. Di bala doon masunggod ka man na yun.
1: Yeah.
0: Pero kung nabatsagan mo ang pag-alalay sa gobyerno, hindi ka dali-dali magpate kay mambal ka.
1: Tiyari daw
0: hindi
1: man
0: na muna ang gobyerno.
1: Yan ang mga ginahatag. Ang
0: na-notice mo sa national nga level, ang tanan nga mga sunggod sa tao kay way maserbi sa ila, ginadabukan na sang kontra. Pagdabok sang kontra, ang tao ga-develop na sang hatred sa gobyerno.
1: Yeah.
0: To the point nga bisan mayong ubra sang gobyerno, tanan na lang dayon malain. Amo na ang ginambal ko bala sa ginambal kahapon ni Congresswoman Janet Garin. For the first time, agree ako kay Janet Garin. Halin sa una, huwag kita nag-agree sa ila. Kagway kita ni-believe sa ila. Sila niya na masyado nang na-demonize ang flood control. Pero sa tonto lang sa nakita tanga kaintangan sa mga baha dito sa Luzon, Boss Idol, kinanglan tagid flood control. Pero subong daw nahadlok ang gobyerno mag-budget na kay pakalainon sa isang tao.
1: Eh.
0: Kay katas na inasang malawig na panahon sa pag-neglect sa ila, gin-ignore ang ilang mga needs. So ginadabukan pangadaan sa kontra subong. So do nagalain ka sa tao. Dasig magpati ang tao. Ti pero sa tuod lang kung implementar mo mayan ang flood control.
1: Mayo ah.
0: Parehas ang ginhimo ni Senator Frank Drilon. Diri sang una sa aton sa Iliwilo. Pati gayon pagi kay Presidente Gloria, kay Presidente Noynoy Aquino. Hapon na nagubra. Oh. Kita nyo na puslan man, kung implementar lang mayad, so ay nagawad ako nga baha ni sa aton sa Iliwilo.
1: Marami inatani ko ma-implementar sa Mayo. Galing kay Tiway man kin-implement sa Mayo.
0: So muna, because ang pag-demonize ang flood control, bisan nga kinanglanon mo pa doon, nahadlock na subo ang tanan, mapuobra flood control.
1: Ikaw mapuobra ka, Radyo Manuvi, mabalang tao. Na,
0: kawato
1: ina,
0: naman.
1: Kawato naman na.
0: Na. Hindi mo man mabasol ang tao, kahit ginpagyan, giman nila kita sa sobra-sobra. Amo nang halinan sa kinagamo subong di sa Pilipinas. Pero kung may ara gobyerno nga ga-function ka nagatatap sa imo, kagmadasig, hindi kita nyo doon nami man.
1: Kita mo, Radyo Manuvi, ang tao gani nga nagareklamo lang. Bisan way ka pa mahatag sa ilang masolusyon sa reklamo nila. Pamatian mo lang ang reklamo nila. Gakumpawan eh.
0: Nakapautuas lang sila.
1: Ayhan pa ining pagkadto mo sa ila.
0: Mm.
1: Naguba ang balay nila. Although ang amount nga ina, hindi gima na maka
0: patindog
1: sa bagong nga balay. Pero makasapin-sapin din ang ang iya bala ginapamisar. Ang thoughtfulness bala, Radyo Manuvi. Ay, ari si Kwan? Mm. Ari di sa atong yung kadtuan niya ta.
0: Mm.
1: Ari di si mayor, ari di si gov, ari di si amuni.
0: Mm.
1: Kundi ang tao nagalapit ang buot sa inyo.
0: Galapit buot sa gobyerno.
1: Nga galapit ang buot sa gobyerno nga ah. Yara mang galing
0: gobyerno. Kung may tasalig ang tao sa gobyerno, kung may pangabay ang mga barangay officials nyo nga magda binuligay sa amuning activity, gadasig kadtos ang tao.
1: Tama na.
0: So, kung mapadayon ini ni Mayor Raisa Trenas, this is really a good start para sa imo, Mayor. Ilang gagawa ka, gahanson ka to tubang sa tao.
1: Yeah.
0: Dayon, in less than 36 hours, ara na yung ayuda sa tao. Ah. Sus, kanami lang.
8: Tatak, RMN.
0: Ang hepes ang mulo, why madayon kakas? Gintindugan sa sang mga opisyal niya.
1: Why kagwaan damang-damang sa duwa ka?
0: Why kagwaan damang-damang sa duwa ka mga traidor nga politiko? No? Tawag ko na sila traidor, ni mas laklaibel ko, mas langalan. Why madayon? Kay may ginasugo sila permi kay Captain Inot.
1: Pati si Inot.
0: Why sila na pati ni Inot? Kiti gurong isam sako niya sa trabaho niya gidya kung ano yung focus niya eh. May mga pangabay guro dati kay hindi nila mahigtan sa liyo. Abaw, ginidiyahan ginila, di pa aymig-aymig pa sila.
1: Eh, ang ihipit to sa aymig to daw, kinakas naman to.
0: Eh, nakakas, ang ihipit sa aymig. Ama kay mo ma-raid kagila isak bilog tao, dalaw mo pa ang special action force.
1: Hindi nyo lang gina i-coordinate na.
0: Although kapasudlon nyo, police station nyo.
1: Tanta pa, abi, nga may dunod prinsa ng Mulo PNP. Kahapo sina, Radyo Manuvi nga ang aymig.
0: Pero pati ka na. No, ining kilala tanga ini nga nangin distant na subong.
1: Yeah.
0: Pag daw naghanginon, pati ka na may pagka-traidor gina.
1: Traidor, traidor.
0: So,
1: ako ko lang sa nakilala Radyo Manuvi traidor
0: kasi. Base na tao. Damage ini siya sang sobra nga inagihan niya man daw, no?
1: Ati, way na kita ya control
0: nga ang utok niya na subong. Do mati malos na gid lang.
1: Way kita na ya control sa iya.
0: Oo.
1: Ti ang ato niya ko nakita naton nga may dulo diferensya.
0: Oo.
1: Munuhon gid naton ina ya Radyo Manuvi.
0: So, ngaton point di si Captain Inot. Hindi ni perfect
1: na tao. Hindi na perfecto.
0: Pero batonon ko na lang iya ang imperfections niya. At least ga-effort siya sa trabaho niya sa law enforcement. Sang sama biktima siya, sang traidor nga politiko.
1: Sa paano may inubrahan man si Inot although nga may mga raw reklamo sa iya. Pero Radyo Manuvi daw hindi gin man inaya ma matabunan bala iya sa mga ginpang-ubra ni Inot. Dayon ulubrahan ta sa istorya, gubuon ta siya, nga maayo man ang performance sa mga pulis nato. Natingala ko ya, nga mga pulis nato, naman sagi nato niya ka kutkut kung may ganit. Mga, ikaubra na sila iya sa trabaho mga pulis nato.
9: Tatak, RMN.
0: Sige, so karon parto, dugangan tang aton ng mga balita. Kapulo sana yung RMN Network News. Mamahaw na kami ni Busaydol, ang Sudan ko, subong Busaydol, inaga lang ging itlog.
1: Ang ako, Radyo Manuvi, may bilin ako nga inasal nga manok.
0: Bilin lang.
1: Bilin, te, wala ako kanon. Te, pamasaw na lang ni. Kay why ako kanon. Ah, okay.
0: Pero importante, ara ang kapihin nyo.
1: Ang kapihin nyo, ara. Sa mga suki naton, kung ang why pa ka mo iya makatilaw sa kapihin nyo, napigawan ako sa inyo.
0: 14-in-1 nga herbal coffee. Kagpwerte, gid ka namin.
1: Gainom gani kami, hindi ka mo mag-inom?
0: Gimpatam isang stevia. Kag ang nanam niya, non-dairy creamer. So wala niya kolesterol. So testingin nyo, pwerte ka namin ang kapehen nyo. Ara lang sa inyo nga mga butika. Kag diri sa Mary Mart Mall, sa tupad lang sa Sarabia Optical. Ara da ang shop at Zamara. Kape Henyo.
9: Tatak, RMN.
0: Radyo Man, Novi Guazo.
1: Radyo Man, Reagan Arlos.
9: Tatak, RMN.
10: RMN Network News.
11: Hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, except for some, ay passable naman po.
12: Sa kabila niyan, binaha naman ang bahagi ng Las Piñas at Paranaque kung saan umapaw ang mga daloy ng tubig sa dami ng ibinagsak na ulan.
11: Ang dahilan po nito ay yung pong dinadaluyan ng tubig yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Hindi po makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas.
12: May mga iniisip na raw pong paraan at kasama dyan yung para tugunan yung pagbaha sa lugar ay bumuo ang Department of Public Works and Highways ng floodgate o balak bumuo, balak pa lang, ng floodgate sa La Huerta at isa pang daloyan ng tubig sa Paranaque. Samantala, patuloy namang tinutukoy ng DPWH kung sino ang nagpagawa sa hilera ng pader sa May Forbes Park sa Makati na bumigay noong Huwebes.
13: We have to decide kung anong gagawin na doon. Gigibain na ba yun ng safely? So makikipag-coordinate tayo sa LGU at sa MMDA kung anong gagawin natin doon. Pero definitely, kailangan ayusin na yun.
12: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: DPWH palalakasin ang flood control sa urban areas sa 2027. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar. Special
15: coverage. Isasama sa 2027 budget ang mga proyekto ng pamahalaan para palakasin ang flood control at maiwasan na matinding pagbaha. Sa Malacañang press briefing, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Leeson na pangunahing tututukan ang pagpapadupad ng flood control master plans at pagkukumpuni ng nasirang flood mitigation projects. Kasama rin sa prioridad ang pagpapahusay ng flood control system sa mga urban areas na madalas makaranas ng pagbaha, kabilang ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Cebu.
13: Priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira, no, nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvement sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, and Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
15: Hindi naman binanggit ng Kalihim ang halaga ng pondong ilalaan para rito dahil hinihintay pa ang final budget proposal ng Department of Budget and Management na isusumite sa Kongreso ngayong araw. Kasama mo sa DZEC, sa La RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
12: Ito isa pa, yung large booster flood pump. Patuloy daw na hinihigop yung mga tubig para hindi tumaas. Diyan naman po ito sa Barangay Tumana at saka sa Malanday. Pakibalita tayo mula kay Rajman Chelsea Arcilia.
16: Patuloy ang paghigop ng tubig ng large booster flood pump sa Barangay Tumana at Malanday papunta sa Marikina River ngayong Martes ng umaga para mapabilis ang pag-discharge ng naipong tubig sa flood water patungo sa drainage outfall habang nagpapatuloy ang clearing at cleaning operations sa lugar. Itinalaga ito ng Marikina LGU at MMDA na umano'y tinatayang aabot sa 3 beses na mas malaki ang pumping capacity kumpara sa mga nakakabit na pumping station sa Tumana. Umabot na rin umano sa mahigit 1.5 metro na ang ibinaba ng tubig ngayong umaga sa loob lang ng 3 oras. Samantala, personal namang binisita ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang nasabing pumping station kaninang umaga para tingnan ang sitwasyon sa lugar. Sa kabilang banda, sa ngayon ay nasa 15 feet of first alarm naman ang estado ng tubig sa Marikina River at may pabugtong-bugtong ambon at pag-ulan dito sa may bahagi ng Marikina City kaya siguruhin pa rin na magdala ng payong o kopote tuwing lalabas ng bahay. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Manchal si Arcilia, Tatak RMN.
14: Abangan sa aming pagbabalik, kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre, posibleng masuspinde kung magpapatuloy ang masamang panahon.
12: Paano ka lang mahigit 7 trilyong piso na 2027 National Expenditure Program nakatakdang i-turnover sa Kongreso ngayong araw?
14: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
17: RMN Network News.
12: Budag Pilipinas sa Idupo.
14: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
19: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
20: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
19: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
17: RMN Network News.
14: Balita sa mga lalawigan ngayong 7:26 ng umaga. Capiz, isinailalim naman sa state of calamity dahil sa pananalasa ng peste sa mga tubo. Kasama natin sa balita si Radyoman Lovely Official ng RMN Rojas.
15: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan na Capiz dahil sa matinding pinsalang dulot ng Red Stripes of Scale Insect o RSSI sa mga taniman ng tubo. Ang naturang peste ang patuloy na sumisira sa mga taniman ng tubo sa lalawigan at may pangamba ring makaapekto sa iba pang pananim gaya ng mais at palay. Batay sa Office of the Provincial Agriculturist, umaabot na sa 3,331 hektarya ng sugarcane areas ang apektado habang 1,890 naman na sugarcane planters ang tinamaan sa 11 bayan ng Capiz. Inaasahang mapabilis nito ang pagtugon ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng peste at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Kasama nyo sa DYVR RMN Rojas Rajman, Lovely Official Tataka RMN.
3: RMN Network News.
12: Tagad, yung supply naman daw po ng kuryente dyan sa Visayas ay halos 3 buwan nang hindi stable. At merong 5,000 consumer na ang nakaranas ng brownout kahapon. Makibalikta tayo mula kay Rajman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
21: Patuloy na nakakaranas ng rotational brownout ang mga Ilonggo dahil pa rin sa kakulangan ng supply sa Visayas grid. Kahapon, halos 5,000 na consumers ang nakaranas ng rotational brownout kasunod ng isinagawang manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Ms. Angel Tan, spokesperson ng More Power Iloilo, 11 na feeder ang apektado ng rotational brownout na umabot ng halos 3 oras. Aniya, maliban na kulang ang supply sa Visayas grid, nag-collapse ang ilang planta sa Mindanao kung saan bumibili ng alternatibong supply. Ayon naman sa NGCP, posibleng sa ika-3 o sa huling linggo pa ng Agosto ma-energize ang planta na kailangan upang mag-stabilize ang supply sa Visayas. Mula pa noong Mayo, halos araw-araw nang isinasailalim sa red at yellow alert status ang Visayas grid. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
14: Lalaking nagsasampay ng nilabhang damit sa Bukidnon, patay ng makuryente. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
22: Naitakbo pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang 18 taong gulang na lalaki matapos makuryente. Particulars por 4 Poblacion Sur sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang si alias Dudong na residente sa lugar. Ayon sa report, magsasampay sana ng kanyang pinaglabhang damit ang biktima sa isang cable wire nang bigla itong makuryente. Agad naman itong nirespondihan ng mga rescuers mula sa Bureau of Fire and Protection o BFP sa naturang bayan at dinala sa pinakamalapit na ospital bagamat binawian na ng buhay. Na pag-alaman sa inspeksyon ay sinigawa ng mga otoridad na pumatong sa bubong ang isang live wire na kung saan nakakabit ang sampayan dahilan ng insidente. Sa ngayon, pinaglalamayan ang biktima habang labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak sa kinahantungan nito. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Rajuman Mark Micabalo. Tata, RMN!
3: RMN Network News!
12: Kuya Will, alas 7:30 na ng umaga, oh. Posibleng suspindihin po ng COMELEC ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre 14 kapag nagpatuloy pa ang masamang lagay ng panahon. Ayon po kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, sakaling magkaroon ng malawakang pagbaha at bagyo sa mga lugar na nakatalaga ang mga polling sites, pinaplano nilang iurong muna sa ibang petsa ang BARM elections.
23: Kung sakali talaga na magkakaroon ng malawakang pagbaha, pagbagyo na hindi makakaboto ang ating mga kababayan, ay nasa kapangyarihan naman po ng COMELEC na isuspend pansamantala ang eleksyon at pagkatapos po ng kalamidad na yan within 30 days ay maiset po namin. Nandun po yan sa Article 5 ng Omnibus Election Code.
12: Tiniyak naman po ni Laudianco na sila'y handa sa mga ganitong sitwasyon at tinitingnan din ang posibilidad na ilipat ang mga voting center.
23: Nang ilang buwan pa po ito mula nung lumabas yung ating Republic Act dyan po sa Bangsamoro, Republic Act 12317, ay inaaral na po namin yung mga voting centers na lugar kung saan nandun sa lugar na binabaha. Meron na po kaming survey, mga alternate voting centers na maaring lipatat.
12: Yun po si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DZXL, RMN Manila.
3: RMN Network News.
14: Pinagana na ng Department of Education ang kanilang emergency learning measures sa gitna ng mga class suspension sa Luzon, dulot ng habagat. Ito ay matapos na umabot sa mahigit 6 milyong mag-aaral at halos 300,000 teaching at non-teaching personnel ang apektado ng suspension ng klase. sa pamamagitan ng 4-H protocol o yung hinto, hinga, hinay at hayo. Matitiyak nito na tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto nang hindi nasasakripisyo ang kaligtasan ng mga estudyante. Nilino naman ni DepEd Secretary Sunny Angara na hindi pinipilit ang regular na pag-aaral sa mga panahong hindi ligtas o di naman kaya ay lubhang nakakastress ang kondisyon ng mga guro at estudyante. Bukod sa 4-H framework, hinimok din ang mga paaralan na i-update ang kanilang learning at service continuity plan.
4: RMN Network News.
12: Yun daw naman pong Humanitarian Assistance and Disaster Response Team ng AFP ay ini-activate para tugunan ang pangailangan ng mga residente ngayong nakakaranas sa sama ng panahon. Si Rajuman Marjo Domingo.
5: Inactivate at naka-standby na ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR assets ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng epekto ng Southwest Monsoon o ng Hangihabagat at ng mga bagyo na nagdulot ng matinding pag-uulan sa bansa. Sa ilalim ng Operational Control ng National Capital Region Command o NCRCOM ng AFP, dalawang search, rescue, and retrieval teams mula sa Philippine Army ang nilagay sa standby alert kung saan ang isang squad naman dito na mula sa 33rd Mechanized Company ay nakaposisyon sa headquarters ng NCRCOM sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Samantala, ang Philippine Marines naman ay naglunsad ng disaster response teams habang ang dalawang grupo naman ng Philippine Air Force Search and Rescue ay naka-standby alert sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon sa AFP, ang pinagsanib pwersa na ito ay lubhang makakatulong sa komunidad na apektado ng matinding panahon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
14: Isinumitina ng Department of Budget and Management kay Pangulong Bongbong Marcos ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2027. Ang NEP o yung NEP ang magiging batayan ng panukalang pambansang budget na pag-aaralan at aaprubahan ng Kongreso. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, tutugon ang budget sa pagpapalakas ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga serbisyo at maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
6: Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
14: Formal namang ituturn over ang NEP sa Kongreso ngayong araw.
4: Network News.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Itutuloy po ngayong araw na ito ang Day 14 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sasalang muli si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa COA ICFAO State Auditor Cailin Del Campo sa witness stand. Pagtitibay ni Del Campo ang akusasyon ng prosekusyon kay VP Sara para sa Article 1, ito po yung hindi tamang paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ngayong linggo rin, aasahang harap sa paglilitis si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Management Department. Gayun din, ang mga Special Disbursing Officer na sina Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd.
4: RMN Network News.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Pagbagal ng usad ng impeachment dahil sa mga aksyon ng defense team, tatalakayin ng prosekusyon sa impeachment court. Kasama natin sa balita si Rajuman Uno Grace Mariano.
24: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ay planong talakayin ng House Prosecution Panel sa impeachment court ang pagbagal ng usad ng paglilitis dahil sa pagtanggi ng defense team na i-stipulate ang mga dokumento kaugnay sa maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ayaw sana nilang akusahan ang depensa na sinasadyang pabagalin ang usad ng proseso ng impeachment. Pero punto ni Tolosa, ito ang naging resulta ng pagtanggi ng depensa na i-stipulate ang libu-libong dokumentong bahagi ng financial and liquidation records tulad ng mga acknowledgement receipts mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Sabi ni Tolosa, bahala na si Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na tugunan ang kanilang hinaing laban sa mga aksyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakaka-delay sa takbo ng paglilitis.
0: We've been trying to reach out to them para ma-schedule na nga to as directed by the presiding officer. Unfortunately, ang sagot sa amin, August 14. What purpose will that serve? Ayokong sabihin na sinasadya nila na i-delay itong proceedings na to. But nagiging malinaw, magmula dun sa actions nila dun sa pre-trial, no? Pati nakita naman natin dun

0: ni Dr. Jose Puhalte Jr. Si Puhalte ay nirelbihan lamang sa loob ng 28 araw, ang bilis, bilang health secretary at nagbitiw kasunod ng mga alegasyon ng pagsusugal sa kasino at pagpabor sa isang supplier para sa gamot kontra tuberculosis. Pero ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, voluntary resignation ang inihain ni Puhalte at ikinatwiran ang kanyang kalusugan. Samantala, balik gobyerno si Ayala Healthcare Holdings Inc. Chief Health Officer Dr. Beverly Lorraine Ho matapos italaga bilang kapalit ni Mercado sa PhilHealth. May karanasan na po si Ho bilang Assistant Secretary, Undersecretary at Deputy Spokesperson on sa DOH.
1: Sa kaugnay na balita, yung pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong sekretary ng DOH, suportado ng ilang mga senador. Kasama natin sa Balita Radyo Mangkonde, Batang.
2: Sinusuportahan ng mga senador ang pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang kalihim ng Department of Health o DOH. Ayon kay Senator Cheese Escudero, ang desisyon ng Malacanang na magtalaga ng bagong DOH secretary ay nagbigay ng kinakailangang paglilinaw at katatagan sa ahensya matapos na maresolba ang leadership issue na naging banta sa pagkaantala ng implementasyon ng Universal Healthcare o UHC Act. Naunang hinimok ni Escudero ang palasyo na manghimasok na para matiyak ang pagpapatuloy sa pagpapatupad ng UHC program at dahil may bago ng DOH secretary, mas mabibigyang atensyon na rin ang pagpapalawak ng PhilHealth coverage at pagpapahusay pa ng access sa parehong public at private health facilities. Sinabi naman ni Senator J.V. Ercito na asahan ng UHC-friendly team sa ilalim ni Mercado. Positibo si Ercito na malaki ang magagawa ni Mercado sa ahensya at sa pagsusulong ng reforma, bunsod na rin ang hindi matatawarang expertise nito bilang physician at healthcare executive ng kagawaran. Welcome din sa mga senador ang pagkakatalaga kay Dr. Beverly Lorraine Ho bilang bagong president at CEO ng PhilHealth at anila, complement ito sa bagong leadership ng DOH at makakamit ang objectives ng UHC law para sa paghatid ng dekalidad at abot-kayang health services sa mga Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mangkonde Batak, Tatak, RMN. Network
0: News. Balita po tayo sa ibayong dagat, mahigit na sa 100 ang napaulat na namatay habang aabot sa 80 ang nasugatan sa magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Colombia Lunes ng umaga, yung Martes ng madaling araw dito sa Pilipinas. Natukoy ang epicenter ng pagyanig sa munisipalidad ng San Jose del Palmar na nasa kanlurang bahagi ng Bogota. Ilang mga gusali rin ang gumuho at nasa mahigit 1,000 bahay ang nasira dahil sa malakas na pagyanig at nagtamo rin ng pinsala ang maraming kalsada at 6 na paliparan. Nagpapatuloy ngayon ng search and rescue operation dun sa mga gumuhong gusali.
1: Alas Pilipinas Girls, target na makapasok sa round of 16 ng FIVB U17 World Championship. Mula RMN Sports, Niel Santua.
3: Target ng Alas Pilipinas Girls na masungkit ang pwesto sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls U17 World Championship sa San Felipe, Chile. Nasa 2nd pwesto ang Pilipinas sa Pool B matapos magtala ng 2 panalo sa unang 3 laro. Tinalo ng Alas Girls ang Mexico at Tunisia habang ang kanilang tanging pagkatalo ay nagmula sa defending champion na China. Kailangan ng Nationals na makakuha ng kahit isang panalo sa natitirang 2 laban sa group stage upang makakuha ng slot sa round of 16. Bukod dito, umangat din ng 12 pwesto ang Pilipinas sa world ranking mula number 65 patungong number 53 matapos makuha ng Alas Women ang silver medal sa CV Cup Leg 2 sa Chiang Mai, Thailand. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
0: Pagganap bilang pare sa Sinimalaya film na Tirik, challenging para kay Rocco Nacino. Showbiz Report ni Myra Jane Asayaw.
4: Challenging para sa aktor na si Rocco Nacino ang pagganap niya sa Sinimalaya film na Tirik. Sa interview ng DZXL News, sinabi ni Rocco na bagamat ito na ang kanyang third time sa Sinimalaya, medyo sensitive ang role niya bilang pare na kinailangan niya pang aralin.
5: Siyempre, kapag priest, medyo sensitive yan eh. So, a lot of research, buti na may consultants. Floyd has a lot of knowledge bilang sa Christian siya dati. So, marami yung, tama ba to? Tama ba yung suot ko? A lot of research, a lot of talking to people.
4: Malalang time management din daw ang ginawa niya dahil sa iba pang projects at personal things.

0: coffin, someone chat, mono pit, sahamelo, mother it. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Magaradyo man ang oras, las 7.48 na, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
6: Good morning, Boss Idol.
7: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Lubit. Good morning, Ilo.
5: Mabuhay!
7: Mabuhay!
5: Ang
7: bago na pina.
5: Kamusta ang aton adlaw subong cute na guy? Malamig, malamig kukon mainit?
7: Ay, ulan-ulan lang.
5: Ulan-ulan lang. I-check natin mga garadyuman. Bisan dasig lang ang report ng atong siling ha. Walang pag-asa forecaster si Engineer. Cute na guy. Cute na guy. Good morning!
7: Good morning po sa ito.
5: Location mo, subong?
7: Ang atong batay dito, mabalay.
5: Sa din na?
7: Ruas, Rios, La Paz.
5: Pila kabilog balay ang natumba?
7: Tatlo.
5: Tatlo? Mm. Nga natumba na?
7: Tumba na lang. Hangin.
5: Hangin?
7: Oo.
5: Ano kakusog sa hangin?
7: Number 4.
5: Signal number 4?
7: Oo.
5: Kaya anong mga balay? Paano nagkakuha? Nagkalatumbagin?
7: Oo. Ano? Ay, saan ano bulig?
5: Anong ibulig?
7: Ay, saan bulig? Laisa. Laisa?
5: Ay, sino?
7: Laisa.
6: Raisa ano?
5: Raisa ano?
7: Mayor
5: Raisa?
7: Oo.
5: Ano pilido ni Mayor Rao?
6: Ano na?
7: Mayor Raisa lang.
6: Raisa ano?
5: Raisa ano? Trinyas!
7: Trinyas! Nan.
5: Okay. Kung ayaw nila bulig. Nabaha pa na?
7: Ala na gawa.
5: Okay. Sa Haro Plaza, kamusta?
7: Okay. Haro Plaza?
5: Oo, kamusta sa Haro Plaza?
7: Lahat kahoy.
5: Ubus na to?
7: Ubus na to.
5: Oo, so why nabaha?
7: Lahat nabaha.
5: Maulan subong, hindi?
7: Ulan subong. Ulan-ulan gamay.
5: Ulan-ulan gamay. Anong kusog ng ulan? Karos gabi o subong hapon?
7: Last katro pa na yung guro.
5: Ang ulan?
7: Banat.
5: Oo.
6: May oras, ha?
5: May oras. Timamangkot ako. Eh, ni extra ka na. Extra!
7: Ako, kid na guy. Tatak, I mean.
4: Tatak. Okay. RMN.
5: Atong sila nga walang pag-asa forecaster. Anong kapi mo?
7: Nescope.
5: Nagay nung ganans.
7: Amot na ite, brato pa.
5: Anong kapi ko?
7: Nescope.
5: Anong kapi ni Rajuman Mags?
7: Nescope man.
5: Anong kapi ni BBM?
7: Nescope man.
5: Anong kapi ni Inday Sara?
7: Nescope man.
5: Sa bata palamati natin, Magnans Corn Coffee na. Ara na sa ato mga butika. Kaduwa mo sa imnon kay naka, ha?
7: Tibag.
5: Kagari ng ato sininga balanyos, mga Rajuman, ang Soft Touch Wonder Oil. Anong kolor niya?
7: Pink.
5: Bago pa lang.
7: Ubusan na.
5: Sa mga suki naton, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Sa mga tampalamati naton, mag Soft Touch Wonder Oil. Cute na guys. Sinong tamiyawan mo sumunga aga?
7: Hi, good morning mga tugob. Ito is to. Good morning.
5: Okay.
7: Ayun pa. Good morning. Dr. Leopoldo. Good morning. Paribibot. Lick Salis.
5: Good morning. Butang iman pa.
7: Parinik.
5: Parinik.
7: Good morning.
5: Okay.
7: Good morning Paribibot.
5: Oo. Sakay si ano si Ma'am Maricho?
7: Ma'am Maricho, good
5: si
7: morning.
5: Si Toto Hector.
7: Toto Isto, good morning.
5: Anong na-miss mo nang pagkaon sa Tatoys?
7: Adobong locos.
5: Adobong locos. Mm. Dayon ano pa?
7: Pusit.
5: Ha?
7: Pusit.
5: Pusit. Mm. Ano pa gid?
7: Native manok.
5: Native manok. Namitan ka gina.
7: Mm.
5: Ano mambal mo kay Toto Hector?
7: De, la.
5: Oh, sino pa?
7: Hi, good morning, Ma'am Pipada. Marias, good morning. Good morning, man. Chico Banana.
5: Chico Banana?
7: Oo. Diyan dyan na yung idore.
5: Diyan pa matis la?
7: Oo.
5: Sure ka?
7: Yes!
5: Sure ka ba? Si Sai FM na yung pamati? Wala sa atong pamati ya?
7: Hindi, man.
5: Sure ka?
7: Yes.
6: Swear.
7: Good morning.
6: Totoo. Promise.
5: Promise ka pamati sila.
6: Promise pamati. Teo, hindi. Sigurado.
5: Ang balo mo sila natin, i-greet man kami. Salamat, cute na guy.
7: Sige.
5: Mga garadyo man, si cute na guy.
4: Tatak RMN.
6: Hindi ka gano'n.
5: Hindi.
6: I-greet mo kami to karon na.
5: I-greet mo kami.
6: Program
5: mo. Ambala sila da. Kung gabi, i-greet mo ko. Dago pa matik ko siya pa.
6: I-greet mo kami sa idol, gawa matik ko.
5: Ha? Karo si gabi? Sigurado ka?
7: Okay.
5: O sige, i-greet mo ko na. Last 7, 52 sa mga graduman.
4: RMN
8: News, Diretso Headlines.
5: Pundo para sa maintenance sa medicine sa nga senior sa kaga PSWD skin pa siguro ni Mayor Trenias.
9: Sa showbiz, Big Bang magarilis ang bagong nga kanta matapos ang apat katuig.
5: Balita sa inampang veteran coach sa nga si Don Nelson sa NBA napatay sa edad nga 86. Inigiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
9: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong aginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
5: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado gani sa mga suki naton. Ang isa ka soft gel nga 1,000 ayo nga may tatak ili, good na ikaw para sa isa kadlaw, 11 pesos lang. Gani choy katiyay, kato na sa atong srimabiyan nga mga butika, baka na sa ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Medical Clinic malapit sa inyo mga lugar. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
9: Radyoman Magi Arasuelo Maleriado.
5: Sa detalye.
8: Tatak RMN.
5: May sigurado na nga pundo ang maintenance sa medicine sa mga senior citizens kag person with disabilities nga kada tuig. Sunod kay Mayor Raisa Trenias, mangin prioridad sa administrasyon ang medicine or medicine plus program sa Iloilo City Government. Ini nga programa maghatag sa libre nga maintenance medicine sa mga senior citizen kag person with disabilities o kon PWD sa Sudan. Ginsiling ni Mayor Raisa nga siguruhon niya ang padayon nga pagpundo sa programa agud padayon ang paghatag sa maintenance medicine sa mga senior citizens kag PWDs. Inibangon nga nagapating alkalde nga dako ang mabulig sa programa hindi lang sa mga senior citizens kag PWDs kundi pati na sa ilang mga pamilya nga nagaantos ang gasto sa pagbakal sa maintenance medicines.
9: Ang iningabahin gidadunon sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nga nagabalanse sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the HICO Alternative and Health Food Center. Apektado sa habagat ang klase sa kabugusan nga 112,758 ka mga eskwelahan o kon estudyante sa Western Visayas kahapon. Sa datos gikan sa Department of Education o kon DepEd Region 6, 128 ka mga eskwelahan ang nagcancelar sa face-to-face classes kahapon nga adlaw bangod sa padayon nga pag-ulan kag mabaskog nga hangin. Lakip sa mga local government units kag nagcancelar sa klase kahapon amo ang Iloilo City, Oton, Tigbawan kag Pabia.
5: Last 7:55 ang tanan sa aga ini ang Philippine Standard Time sa mga tabalamati naton mga karadyuman sa mga suki naton. Inom kita sa Santon Plus Gold. Mga karadyuman, maayo ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahigkong adugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Gani sa mga tabalamati naton, tandaan ninyo, prevention is better than cure. Ang himonyo muna eh. Hindi mag-inom, hindi mag-pininagarilyo, hindi mag-sagi kapulaw. Ang pagkaon ninyo, hagan-hagana lang ang mga mapait or maparat, mga matamis kag-oiling ang mga pagkaon. Sa mga tamparamati natin, mag-Santon Plus Gold available sa butika, produkto na ni Dr. Rimil Oy.
8: Tatak RMN.
5: Magapabilin sa gihapon nga hepe sa Moro PNP, si Police Captain Ryan Christ Ino Tapisar nga nadala ini sa 15 ka mga pulis nga gipaidalom sa pre-charge investigation sa National Police Commission. May kantanan sa harboring of criminal nga ginatagan sa 5 kadlaw og magsabat. Iliagin kumpirmar ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio. Solo kay Tuanio, nga magluwas sa 14 ka pulis sa Molo PNP na dalaman sa gipidalom sa pre-charge investigation ang Chief sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEO nga si Police Major Glenn Suliman Bangudara sa Santion nga nag-operate ang PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG. Painit Tuanio, nga nalipay ang manatungdan nga pulis bangun hitagan sila sa higayon nga magsalat. Pag-adugang pa sining hulatuni lang initial results sa investigation sa Napulcom kagun magmando sila nga i-admin relieve si Inot ila ini nga ipatuman.
9: Ang ining nga bahin gid aton sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Lubos ang pagpasalamat sa masobra 130 ka mga taxi driver sa RMN Iloilo matapos na bato na nila ang ila 5,000 na fuel subsidy sa Sabado, Agosto 8. Suno kay Freddy Ambid, isa sa mga drivers ng Light of Glory Taxi, paagi sa RMN Iloilo natandogin ang balatsyago ni Director Richard Ismenia sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB 6. Bangod sinigin paabot gid sa mga taxi driver ang ila pagpasalamat sa RMN Iloilo. Payag pa ni Ambit nga dako gid ang bulig sang 5,000 pesos ka ayuda kada isa para sa ila kinanglanon nga sa matag adlaw nga tanan. Madumduman nga bulan pa kuntani sang Pebrero dapat i-release ang sambit nga ayuda apang ginpabuyan-buyanan lang sang LTFRB sunod sa driver rason nga nagdangop sila sa RMN Iloilo.
5: Las 7:58 antak na sa aga ini ang Philippine Standard Time sa mga suki naton mga karadyuman. Di ka mo magkalipat diri sa aton sa ring pampangalagad mainom na kita sang Evergreen.
10: Sa wala pa ko nakaano ka gamit sang Evergreen. Ang ako na ta asa magikasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi minus ang sakit sa ngang paa.
11: Susubong makatulog mayon ang tulog mo.
10: Yes, yun ako tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway.
5: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule.
8: Tatak, RMN.
5: Na 7:59 na, sa lugang bagi naton, magkaradyuman, nga mga balita, dali sa aton sining apaga, pangaragad, subong aga. Mga suki naton, mga karadyuman, hindi man kamo magkalipat sa mga tapalamati naton kung gusto nyo nga magpaduktor. Huwag kamo kwarta, kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa may banwa sa istansya, sulat sa Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo. Kag subong man, mga karadyuman, sa banwa sang Oton, sa Davis Building, sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. Ka-check up kamo dito, bisan pisos choy, huwag kamo bayaran. Ang ibayad mo lang, thank you lang kag smile. Gani sa mga tapalamati nato, ano pang ginalatin mo? Kanto na. Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, para kamo ang mabuligan. Ngita lang to para lite. Ako na bahala sa inyo si Limabia nga check-up. Libre na ina ang check-up ninyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
8: Tatak, RMN.
5: Ipunto las 8, antak na sa aga sa ato naman nga balita sa Hinampang.
8: RMN News Sports.
5: Magkaradyo man napatay sa edad nga 86 anyos ang Hall of Famer kag second may pinakamadamo nga daog sa NBA history nga si Don Nelson. Ini ang pinakaagin ko perwar mismo sa pamilya ni Nelson apang wala na ginhayag ang rason sang kamatayon sini. Si Nelson ang anay all-time leader nga may 1,335 regular season coaching victories sa nagretiro ini sang 2010 sang 2012 ginandak ini siya sa Hall of Fame bilang coach. Bilang player, sa iya ika-134 nga career playoffs games, may average siyang 11.1 points, kag 4.8 rebounds ginretiro sang Boston Celtics and number 19 jersey sang 1978.
9: Balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio. D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
5: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, imagkabalaka, inansila na mental mo na, yo! Sa mga tampalamati natin, mag-nansilinement oil, ibutan mo na sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamo, kay may Nemtre Extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may cologne ka pa, ang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, nansilinement oil.
8: RMN News Entertainment.
9: Natala na nga magbalik sa music scene ng Big Bang matapos ang apat katuig ng pagpauwi sa ex. Ginanunsyo sa South Korean boy band na i-release nilang ilang kantang Big sa Agosto 19. Pagwaon ini antes ang ilang patigayunan ng world tour na mag-umpisa naman sininga tuig. Ang Big Bang nag-debut sa 2006 sa idalam sa YG Entertainment kaging hingadlan bilang the most popular groups of all time.
5: Popular group gini sila.
9: Sauna.
5: But
9: ano gid yang paborito mong Korean boy band or group?
5: Subong ra juman mags daw naglain ako. Di na ako sa BTS.
9: Hindi ka na sa BTS.
5: Di naman ko sa NHYPEN.
9: Ay, hindi ka na sa NHYPEN.
5: So guys,
9: expect ko NHYPEN ang sabay.
5: Siguro